hatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Mexico Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radio Filipinas World Service.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Filipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 impormasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
7: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
10: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
15: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
14: May OPM na rock.
16: Oh, hey! Pinoy ako!
14: May OPM na rap.
17: What you know last night, yo, it was the best.
14: May OPM na mabagal.
18: Agad magaganda ang mga Pinay.
14: May OPM na mabilis.
19: Mokakatay, mokakatay.
14: May OPM na Tagalog.
20: Ang himig natin.
14: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
13: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
21: Oras sa buong kapuluan, 7 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
0: Bangon, bayang mahal.
22: Bangon,
0: bangon, bayang mahal.
22: Pag-uusapan,
0: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
22: Tatalakayin,
0: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
22: At sasagutin,
0: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas
22: 738 AM.

0: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Maulan ngayon, ano, sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Dahil nga po dyan, walang pasok ano, sa ilang mga tanggapan ng pamahalaan ngayong araw po na ito sa National Capital Region. Sa bisa po yan ng Memorandum Circular Number 122. Suspendido na rin ang pasok sa iba't ibang mga paaralan dito pa rin sa Metro Manila. Siyempre sa mga Karatig bayan po. Gayun na rin sa mga lungsod at mga lalawigan na tatamaan po ng bagyong si Maymay. Sa mga ganito pong pagkakataon, mga kababayan, ang dalangin po namin ay ang inyong kaligtasan. But of course, syempre, sa atin pong mga sarili, tayo na rin po ang mag-iingat. Basahin po natin na yung mga pupuntahan po natin ano, ay prone to danger. Ano ba ibig sabihin nun? Huwag na kayong mag-hiking. Iwasan nyo po yung mga lugar na maaari pong pagmula ng aksidente. Kasi bumabagyo, nagsuswimming pa kayo. Ganyan din naman sa ating mga kababayan po na ililikas ng atin pong mga kasamahan. From the DRRM, ano, yung Disaster Risk Reduction Councils o mga office. Iba't ibang panig po ng ating bansa na apektado ng bagyong si Maymay at ng Habagat. Kinakailangan mga kababayan, huwag na po tayo makipagmatigasan. Tayo po, kusa ng lumikas. Tayo naman po ay na-stranded at kinakailangan po natin ng tulong. So, depende kasi ano po, kung anong area nyo, kung ano yung mga contact numbers nun. Pero ang mahalagang gawin, mga kababayan, kung kayo ay may pagkakataon at kayo may internet, i-check nyo po ano, dun sa mga social media pages ng inyong respective na mga DRRM, either provincial yan, either municipality or city disaster risk reduction. Check nyo kung ano roon yung mga emergency hotlines nito. Sa ganoong paraan, mga kababayan, kung nangangailangan po tayo ng tulong, maaari po tayong maabutan ng tulong sa agaran o agad na panahon. Maya-maya po, makikipag-ugnayan din naman tayo sa ibang iba't ibang mga bahagi po ng ating bansa na apektado ng bagyong si Maymay. Pa rin ang well, this is still part dun sa atin pong pagbabantay sa sama ng panahon at sa mga epekto nito sa ating bansa.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Labing 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, tanggapin naman natin ang mga ulat sa labas po ng ating himpilan. Department of Social Welfare and Development, National Capital Region, naka-full alert sa epekto ng bagyong Maymay at Habagat. Ang ulat niya na mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nananatiling naka-alerto ang DSWD Field Office sa National Capital Region sa posibleng epekto ng bagyong Maymay at ng pinalalakas nitong Habagat. Ayon sa DSWD, bagamat hindi direktang tatahakin ng bagyo ang Metro Manila, inaasahang magdudulot naman ito ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan dahil sa habagat na maaaring magresulta sa pagbaha partikular sa mga mabababang lugar. Sa pangunguna ng Disaster Response Management Division, nakaantabay na ang DSWD-NCR para sa agarang resource augmentation sakaling mangailangan ng tulong ang mga lokal na pamahalaan. Ayon sa DSWD, may nakaproposisyon na itong nasa 68,000 na family food packs, 8,000 1,000 ready-to-eat food boxes at nasa higit 2,000 non-food items para sa mga posibleng maapektuhang komunidad. Patuloy din ang koordinasyon ng DSWD-NCR sa mga LGU para matiyak ang maagap na pagtugon at mabilis na paghatid ng kinakailangan tulong sa mga komunidad na maapektuhan ng sama ng panahon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, sa ibang mga balita, Senate President Sherwin Gatchalian isinusulong ang paggamit ng Special Education Fund para sa mga seguridad o para sa seguridad sa mga paaralan. Ang ulat niyan mula kay Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinulong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagpapalawak sa paggamit ng Special Education Fund o SEF para magamit din ito sa pagkuha ng mga security personnel at pagpapatupad ng iba pang hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Ito ay sa gitna ng mga tumataas sa insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Sa ilalim ng Senate Bill 53, ang 21st Century School Boards Act, nais ni Gatchalian na palawakin ang pinapayagang paggagastusan ng SEF. Bukod sa pagpapatayo at pagsasaayos ng mga silid-aralan at iba pang pasilidad, maaari na rin itong gamitin para sa mga programang pangseguridad tulad ng pagdeploy ng mga sinanay na security guards sa mga paaralan. Layunin din ang panukalan na palakasin ang papel ng mga local government units o LGUs sa pagtugon sa mga agarang pangangailangan ng sektor ng edukasyon. Binigyang din ni Gatchalian na hindi sapat ang pagkakaroon ng maayos sa mga gusali kung wala namang katiyakan ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Ang panukalang amyenda sa Local Government Code of 1991 para mapalawak ang paggamit ng SEF ay kabilang din sa mga prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Laking bahagi ng Luzon, patuloy na ipinag-iingat ng Office of the Civil Defense dahil sa sama ng panahon, dulot ng bagyong si Maymay at of course, nangahabagat. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy na pinapanalanganan al ng Office of Civil Defense ang publiko na mag-ingat, maghanda at tumutok sa lagay ng panahon. At sa mga abiso ng mga otoridad ngayong panahon ng tagunan, dulot na nabagyo Maymay at habagat. Batay sa abiso kasi ng pag-asa, ipinailalim sa orange rainfall warning ang mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Benguet at Pangasinan. Busaan, kasahan na ang nasa 100 hanggang 200 milimetrong dami ng ulan dulot ng bagyo. Habang yellow rainfall warning naman ang itinaas sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Apra, Apayao, Mateng Province, Ibugao, Kalinga, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan, tulog naman ng bagyo. Habang nasa kaparehong rainfall warning naman, ang Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro, tulog naman ng habagat. Dahil dito, asahan ang 50 hanggang 100 milimetrong dami ng ulan sa mga nabanggit na lugar sa ilalim ng yellow rainfall warning. Para sa Bagong Pilipinas, si Matagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Ang oras po natin, 16 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo!
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Bangon, bangon, bayang mahal,
12: bangon, bayang mahal.
11: Dito sa Radyo Pilipinas
12: 738 AM.
0: 19 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ibang nagbabalik, mga kababayan, ang inyo pong palatuntunang Bangon Bayang Mahal, napapakinggan pa rin dito sa Capital 104.3 FM, pansamantalayan. Napapanood sa inyong Facebook page at sa Radyo Pilipinas, YouTube channel. Isang magandang umaga po ulit, mga kababayan, sa pagpapatuloy pa rin ng ating palatuntunan. Narito naman ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan sa ating mga network stations sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Talubin, Barlig Mountain Province, Calacad, Tabuk City, Kalinga Road, sarado dahil hindi matatag na dalisdis. Ito ay ito yung binabanggit po natin ano na bridge ito. Ayan, okay, sige. Tagapin natin ang ulat ni Ms. Donna Cawisbalyo mula po sa Radyo Pilipinas, Bontok.
1: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
1: Report.
13: Magandang umaga, Al. Sarado sa lahat ng sasakyan ang Junction Talubin Barlig Mountain Province Calacad Tabuk City Kalinga Road dahil nga po sa hindi matatag na slope o dalisdis sa may Pino Talubin Bontok. Ayon sa DPWH Mountain Province First District Engineering Office, nagpapatuloy naman ang kanilang clearing operations sa lugar gamit ang mga heavy equipment ng naturang tanggapan at isang pribadong equipment. Bukas at madaanan naman ang iba pang national roads na sakop ng kanilang tanggapan. Ito ang Bontok Baguio Road, Bontok Ifugao Road at isang national road from Bontok to Kalinga. Samantala, patuloy naman ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan dito sa Bontok na nasa ilalim ng signal number 2. Sali po ang mga bayan ng western part ng lalawigan dahil sa bagyong Maymay. Pinapayuhan ng Mountain Province PDRRMC ang publiko na iwasan muna ang mga hindi kinakailangang biyahe at mag-ingat sa mga lugar na posibleng makaranas ng landslide, pagbaha at pagbagsak ng mga bato at ang pagpunta sa mga ilog. Pinaalalahanan din ng LDRRMC sa ang publiko na unahin ang kanilang kaligtasan at sundin ang mga abiso ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Donna Cawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
0: Maraming salamat, Ms. Donna Cawisbalyo. Bukod sa mga binabantayan po nating mga daan na hindi nadadaanan dahil po sa bagyo na tumatama dito sa ating bansa, ang bagyong si Maymay, binabantayan din natin ang level ng tubig naman mga catch basins sa iba't ibang bahagi pa rin ng ating bansa. Yun na rin, tinitignan natin yung status ng mga dam. Music Bayanan po ang ulat ng ating kasamang si Mildred Kokia. Po'y may kinalaman mga kababayan sa level ng tubig sa Agno River sa bahagi ng Pantal-Sinukalan Allied Sub-Basin. Umakyat na po sa above alert level dahil sa nararanasang pagulan. Ang ulat niyan mula kay Mildred Kokia ng Radyo Pilipinas Tayug.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nasa above alert level na ang Pantal-Sinukalan Allied Sub-Basin sa Agno River Basin. Ayon sa pinakahuling hydrological forecast ng PAGASA, Agno River Basin's lab forecast in Center. Batay sa ulan, inaasahan ng fluvial flooding sa mga tabing ilog at mabababang lugar dahil sa pagkaipon ng tubig ulan. Bilang sa mga apektadong sub-basin, ang mga tributaries ng Tubol, Ingalera, Sagamusin Rivers and Streams. Samantala, nananatiling below alert level ang Upper and Middle Agno River Basin, Lower Agno River Basin at Kayanga Allied Sub-Basin at wala umanong inaasahang masamang hydrological impacts sa mga lugar na ito. Sa tala ng water level monitoring, ang Santa Barbara ang tanging monitoring station na nasa above alert habang ang iba pang istasyon may datos sa ang nananatiling below alert. Patuloy na minomonitor ng PAGASA ang kalagayan ng Agno River Basin at nagbibigay ng regular na update sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred Kokia. Ang oras po natin, 24 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, tabayanan po ang atin po makakapanayam sa ilang saglit. Pagbabalik po ang Bangon, Bayang Mahal.
8: Bangon. Bangon. Bayang Mahal.
12: Bangon. Bayang Mahal.
8: Dito sa Radyo Pilipinas.
12: 738 AM.
14: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A. Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B. Mga marites ng inyong barangay. O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar. Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Pinalakas, pinalawak.
18: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
19: Ang taginting ng FM
17: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak na
17: serbisyo publiko.
19: Radyo Magazine 1278.
17: Sports Radio 918.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Mapapakinggan na
17: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
17: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
21: Ang
22: radio ng Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
24: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
25: Ang radio ng publiko.
26: Radyo publiko.
27: Nag-uugnay ng pamahalaan
28: sa sambayanan
29: ay inyo ring mapapakinggan
30: sa 104.3 FM band.
31: Magkaisa ang tulungan
32: para sa pag-unlad ng ating bansa.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo publiko
35: sa 104.3
36: The Capital.
37: Ang ating mga programa at serbisyo
38: para sa mamamayang Pilipino.
39: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga
40: hanggang alas 12:30 ng tanghali,
41: Monday to Friday
42: sa 104.3 FM band.
43: Radyo Pilipinas,
44: Radyo Publiko,
45: and The Capital,
46: ang boses ng Pangulo,
47: sabay na maghahatid ng serbisyo
48: sa mamamayang Pilipino
49: in the new era of collaboration.
50: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
51: Radyo Pilipinas,
52: Radyo Publiko
53: sa 104.3
54: The Capital.
55: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.

0: sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: At 31 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, ito pa rin ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Sama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Agapin naman natin ang ulat mula po sa Radyo Pilipinas Agoo. 15,000 mga residente ng La Union na apektado ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ang ulat na yan mula kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umabot na sa 5,193 na pamilya o 15,447 na individual mula sa 119 na barangay sa 14 na bayan sa La Union ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng habagat, Bagyong Luis at Tropical Storm Maymay. Batay sa pinakahuling situation report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO kaninang umaga, sa kabuuang bilang ang mga apektado, 732 pamilya o 2,080 na individual ang pinagsamang o ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation centers, habang 459 na pamilya o 1,375 na individual naman ang nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak o iba pang ligtas na lugar sa labas ng evacuation center. Naitala rin ang pagkawalan ng supply ng kuryente sa 42 barangay sa mga bayan ng Agoo, Bawang, Naguilian, Luna at Lungsod ng San Fernando. Sa pinakahuling ulat na ibalik na ang serbisyo ng kuryente sa 33 barangay. Samantala, 7 bahay ang naiulat na bahagyang nasira sa bayan ng Bawang, bunsod ng masamang panahon. Bilang bahagi ng patuloy na pagtugon sa mga apektadong komunidad, namahagi na ang PDRRMO La Union ng relief supplies nitong Miyerkules ng gabi sa mga residente sa bayan ng Bawang, Aringay, Agoo, Luna, Bangar at Bacnotan. Patuloy namang minomonitor ng PDRRMO at mga lokal na pamahalaan ang kalagayan sa lalawigan habang nanatiling naka-alerto ang mga response team upang matiyak ang agarang pagtugon sa anumang insidenteng dulot ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
1: Maraming salamat, Albert Kawile. Sa ilang saglit, mga kababayan, antabayanan po ang ating panayam sa PDRRMO tapos sa La Union. May kaugnayan pa rin ano po dun sa binabanggit na kanina no, na report ni Ginoong Albert Kawile. Tatlong weather systems ang nararanasan dito po sa may bahagi ng La Union. Si Bagyong Luis, si Bagyong Maymay, and of course, Habagat. Mas intensified yung nararanasan pong pag-uulan dyan. Ano naman, kakamustahin natin sa ilang saglit ang probinsya ng La Union. Kamusta ba yung tinatawag nating disaster relief efforts ginagawa po ng ating lokal na pamahalaan dyan sa La Union. Again, ipinaalala po namin mga kababayan, ingat po tayo. Ano po? Huwag po tayong magtutungo kung hindi naman kinakailangan sa iba't ibang mga lugar. Let's stay indoors mga kababayan. Iwasan po natin na tayo mismo maglalagay sa atin, sa ating mga sarili, sa kapahamakan. Ang oras po natin, 35 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa pagkakataong ito, mga kababayan, makakausap natin mula sa PDRRMO La Union, ang kanilang information officer at mula po sa Media Affairs Office, Ginoong John Elizar Martin. Sir John, magandang umaga po.
3: Yes po, good morning po Sir Al at good morning rin po sa mga tagapakinig po ng inyong programa po Sir.
1: Opo, Sir John, magandang umaga at maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin. Kakamustahin lang po natin, ano po ang lagay ngayon ng probinsya ng La Union?
3: Yes po, sa kasalukuyan po, as we speak po, ay nakakaranas po tayo ng malakas na pag-ulan na sinabayan po yan ng malakas rin po na hangin. Magdamag po, naka-experience po tayo no, ng tuloy-tuloy na malakas po na pag-ulan. At bandang mga alas 3 hanggang alas 5, yun po yung pinaka-peak po talaga nung kalakasan ng ulan at hangin po dito po sa aming probinsya. Kung ikukumpara po natin no, yung lakas po ng hangin at ulan, mas malakas po no, yung dala pong ulan ng bagyo kumpara po sa hangin, sir.
1: Mm. Pero actually, sa totoo lang, Sir John, actually naririnig namin talaga malakas ang hangin dyan. Gaano po karami na ang ating mga kababayan na inilikas natin dahilan ng bagyong si Maymay, si Luis at ng Habagat?
3: Yes po, actually po, hanggang Monday pa po kami nakaka-experience ng pag-ulan po dito po sa probinsya. Dulot po yan ng Habagat. Hanapin na lakas po ng bagyong Luis. Then nung nabuo po yung bagyong Maymay, ay ito na po yung nakaka- apekto naman ngayon dito po sa ating probinsya. With regards po sa nag-preemptive evacuation, sir, ongoing po yung pag-collate po natin sa iba't ibang mga bayan dahil nagsisend pa lang po sila ng mga datos po ngayon. Pero ang initial data po natin as of 5 a.m. po ay meron na pong 248 family ang nagpatupad po kahapon ng preemptive evacuation. Sa ngayon po sa ating situational report mula po sa ating PDRMO, meron na pong 732 na pamilya o katumbas po yan ng 2,080 na individuals ang pansamantala pong nanunuluyan sa mga evacuation center, habang nasa 459 po na pamilya o katumbas po yan ng 1,375 na individual ang nanatili naman po sa kanilang mga kamag-anak or outside po ng evacuation centers. Ang mga evacuees po na ito ay mula po sa mga coastal communities at yung mga naninirahan po no sa mga high-risk areas dahil pangamba po nila yung mabilis po ulit na pag-apaw po ng ilog no, para of course hindi po mabaha itong mga residente po, sir. At nagbigay na rin po ng paunang tulong, mga assistance kagaya po ng mga pagkain at mga gamot, serbisyong medical, yung mga LGUs po natin sa pangunguna po ng mga alkalde sa mga evacuees po, sir.
1: Po. Sir John, how about yung tulong na ibinibigay naman from the DSWD? Sapat pa rin ba yung ating mga family food packs and other essential goods and items na ibinibigay natin para sa ating mga evacuees? Kamusta ang stockpiling natin?
3: Yes po, sir. As to the provincial government of La Union po, nakapag-stock po tayo ng 7,210 po na food packs. Nakakarton na po yun. And may mga kape, delata, and may bigas rin pong kasama yun at mga noodles po na lulutuin na lamang po ng ating mga evacuees. Kagabi po ay nag-distribute na po tayo no, ng 1,400 na food packs sa mga bayan po dito po sa La Union. Kabilang po dyan na nabigyan po ng food pack kagabi. Before po naranasin yung malakas na pag-ulan ay nakapag-distribute na po tayo. Kabilang po dyan ang bayan ng Bawang, Aringay, Agoo, Luna, Bangar at ang bayan po ng Baknotan.
1: Opo. At Sir John, kamusta naman ang mga daan, mga major roads sa iba't ibang bahagi po ng La Union? Passable pa rin po ba? Are we also checking ano yung atin namang mga komunidad doon sa mga medyo malayo at mahirap maabot ng mga areas? Gaano karami po ito?
3: Yes po. Ongoing pa po yung pag-collate po natin ng datos mula po sa mga MDRMOs po natin. At sa ngayon nga po ay nadadaanan pa naman po yung mga major thoroughfares po natin or yung mga kakalsadan po natin dito po sa probinsya ng La Union. So mamaya po, possible na malaman na po natin yung kabuuang epekto ng bagyong Maymay dito po sa probinsya dahil ongoing pa po yung pag-collate po ng data ng ating PDRMO or yung pagtanggap po ng datos mula po sa ating mga MDRMOs.
1: Opo. Sir John, going back doon sa pamamahagi po natin and of course yung supplies natin ng mga essential goods na ibinibigay natin sa ating mga evacuees, are we expecting na sapat itong in-stockpile natin o magre-request pa tayo ng mga karagdagan pa, augmentation support mula po sa DSWD?
3: Yes po. Sa ngayon po ay nakikita naman po natin na enough po yung stockpile po natin dahil ang mga local government units naman po ay nakapag-preposition po ng kanilang mga food pack. So, kung kakailangan din po ng mga LGUs, no, yung kanilang karagdagang food packs ay nakahanda naman po ang Provincial Government of La Union na mag-augment or mamahagi po ng karagdagang relief supplies. But we also appreciate po yung assistance din po ng ating DSWD sa pagdaragdag po no ng karagdagang food supplies po dahil nagkaroon po tayo ng pre-disaster risk assessment meeting or yung tinatawag po natin na PIDRA, ayun naman po yung goal po para mas mabilis po yung coordination po natin sa mga local government units at sa iba't ibang mga ahensya po.
1: Apo, napag-usapan din po ba, is there a siguro provincial-wide announcement tungkol naman sa pasok sa ating mga tanggapan sa pamahalaan, pasok from the private institutions o yung mga private businesses natin, tsaka sa mga paaralan, eh, kamusta po ba? Nagsuspend din na rin ba tayo ng pasok?
3: Yes po sir, kagabi po ay muli pong nagsuspend si Governor Mario Eduardo C. Ortega ng klase sa lahat ng antas po at work po sa government offices. Actually, since Tuesday po sir ay suspendido na po yung klase sa lahat ng antas at ganoon din po ang work sa government offices. Sa mga private companies naman po at sa mga ibang tanggapan or yung mga opisina po dito po sa probinsya ay in-encourage din po natin no yung pag-suspend po ng kanilang mga trabaho para naman po sa safety po ng ating mga workers po, sir.
1: Opo. Besides yung mga binabanggit po natin kanina, ano po, na mga pagbibigay natin ng tulong sa mga evacuation centers, kamusta naman? Kinakailangan ba ng iba pang mga essential goods and items, kaya ng mga gamot? Ano, kadalasan kasi kapag tag-ulan, eh mas, of course, sa mga medyo populated na areas kapag mga evacuation centers eh hindi natin maiiwasan na minsan magkahawa-hawa kung merong may sakit doon sa area. Kamusta naman? Kinakailangan ba natin ng mga gamot from siguro tulong na hinihingi natin from either the local government units o sa ating mga national government agencies?
3: Yes po. Sa tingin naman po natin ay manageable pa naman po yung situation po sir at nakapaghanda naman po ang provincial government of La Union. Kaya kung mangailangan po yung mga LGUs naman po natin, I'm sure meron din po silang na preposition sir. Pero handa rin po ang PGLU na makapagbigay din po ng mga karagdagan pong mga supplies po para po sa kanila. Pero kung may mga agencies naman po na willing po na mag-donate, maaari pa rin po at tatanggapin pa rin po namin yun, sir.
1: Opo, of course, syempre, hindi lang yung ating mga national government agencies, hindi lang yung mga local government units sa mga karatig bayan at mga lalawigan sa La Union, but syempre, yung ating mga kasamahan din, yung mga ating mga partners from the private sector.
3: Yes,
1: Sir John, gusto ko lang pong maitanong din, after nating ma-ecolate, ito pong lahat ng mga information na kinakailangan natin sa iba't ibang mga bayan at mga barangay dito po sa La Union, eh ano na pong next step na gagawin ng PDRRMO La Union?
3: Yes po. After po makulit po itong mga data na ito ay patuloy pa rin po yung paghahatid po natin ng mga interventions at yung mga pag-resolve po no, sa mga maitatala po na insidente po ng mga bayan. So, actually, kaninang mga umu-okay-okay naman na yung weather po kanina ay nagsimula na rin po yung ibang bayan na mag-clearing operation based po sa mga natatanggap po nating initial na reports. Pero yun po, magkakaroon din po ng assessment po dyan at titignan po natin yung lawak ng pinsala po no, ng iba't ibang mga sektor, kagaya po ng sektor ng agrikultura, turismo na isa po yan sa mga major driver economy po natin dito sa probinsya at yung sa infrastructure din po. So yun po yung mga titignan po natin para makapagbuo po tayo ng mga plans moving forward at mga interventions po. Yun po sir. At ang kagandahan nga po dito po sa probinsya no, yung sinasabi po ni Governor Mario na La Union at Caysa ay talagang nagtutulungan po yung PGLU, mga local government units at yung mga partner stakeholders po natin from the private companies po or private organizations po at mga non-government organizations.
1: Opo. And Sir John, lastly po ang ating mensahe sa ating mga kababayan na nandyan sa La Union and of course, ilan sa ating mga kababayan na wala ngayon sa La Union pero may mga kamag-anak ano, na nag-aalala na mga taga-La Union. Nasa inyo pong pagkakataon? Please go ahead po.
3: Yes po, maraming salamat po sir. Paalala lang po sa mga kaibigan po natin or sa mga residente po natin dito sa La Union na lagi pong nakaantabay, nakahanda po ang ating Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa mga mangangailangan po ng responde at para sa anumang emergency, pati rin po ang ating mga municipal disaster risk reduction and management offices sa mga LGUs po, ang ating mga mayors po ay nakahanda pong umalalay po no sa mga residente po na naapektuhan po nitong pananalasa ng bagyong Maymay. So, wag po kayong mag-aalala dahil nakahanda naman po no yung mga food packs na ipapamahagi para sa mga mangangailangan. At gayon din po no ang suporta ng lokal na gobyerno po para sa atin. Ang hinihiling lang po natin, i-assess po natin no yung mga situation po natin sa area at kung itong nararanasan natin na patuloy na malakas na pag-ulan at hangin ay mapanganib na po sa ating area, ay lumikas na po tayo, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga barangay officials, sa ating mga MDRMOs para tayo ay ma-rescue. At ang panawagan din po natin ay makinig po tayo kung ano pong abiso ng ating mga local officials, makinig sa mga anunsyo, mga weather advisories sa radyo, telebisyon at sa mga mapagkakatiwalaan pong mga sources para updated po tayo. At yun po, stay safe and alert po. Yun po yung panawagan po ni Gov. Mario po, sir.
1: With that, maraming salamat po no, Sir John Elizar Martin, at mabuhay din po ang inyong butihing gobernador. Mula po sa ating PDRRMO La Union, ng ating information officer mula po sa Media Affairs Office, Sir John Elizar Martin. Mag-iingat po kayo, sir, at stay safe po. At mag-iingat po ang ating mga kababayan diyan sa La Union.
3: Salamat din po, magandang umaga po.
1: Salamat po at isang magandang umaga, Sir John Elizar C. Martin.
0: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Apat na po't walong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, yan po ang ating panayam mula sa PDRRMO La Union. Sir John Elizar C. Martin, mula po sa Media Affairs Office ng PDRRMO La Union, siya po ang ating information officer. Dalangin po namin ang inyo pong himpilang Radyo Pilipinas. Dalangin natin ang kaligtasan ng lahat ng ating mga kababayan na apektado ng bagyo lamang po dito sa La Union. And of course, syempre, sa lahat ng mga madadaanan nun sa path na itong si Bagyong Maymay. Kagandahan, no, mga kababayan, kapag po ang ating mga local government units ay handa sa anumang mga sakuna. Of course, di naman natin ginugusto na mangyari ito, but we cannot prepare for what we cannot foresee. Kumbaga, ang pwede na natin gawin, paghandaan natin yung mga, how do we call this? Siguro theoretical. Dapat nakikita nyo naman po no, sa La Union, identified na agad nila kung sino yung mga areas na maaaring magpalikas. In fairness do sa ating mga kababayan sa La Union, ganda tumalima sa atin pong mga local officials at sila mismo, sila na nagpa-rescue. Ano? Iba kasi sa ating mga kababayan, well, hindi ko naman nila lahat, pero yung iba kasi nakikipagmatigasan pa ano, doon sa rescuer. Natandaan po natin mga kababayan, kapag ganito pong mga sakuna, eh syempre, hindi lang naman po buhay nyo ang nasa panganib, pati yung buhay ng mga rescuer. Kaya hanggat maaga mga kababayan, ipinapanawagan po namin sa inyo, huwag na po nating paabutin na napakataas na ng tubig kung bababa man o napakalakas na ng hangin o ng pag-uulan bago tayo makaisip na tayo ay lilikas. Samantala, mga karagdagan pang mga balita, mula pa rin sa labas ng ating himpilan, Villa Verde Road o Pangasinan Nueva Vizcaya Road sa Malico, San Nicolas, Pangasinan, nananatiling passable bagamat pinag-iingat ang mga motorista sa pagbaybay. Ang ulat na yan mula kay Grace Acuar ng Radyo Pilipinas Tayug.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nadadaanan o possible pa rin ang Villaverde Road sa Malicos sa Nicolas, Pangasinan para sa mabiyahing patungong Nueva Vizcaya at Pangasinan o vice versa. Sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-uulan, dulot ng bagyong Maymay at ng pinalakas na habagat ngayong araw na Huwebes, Agosto 6. Ayon kay Federico Nalas, ang naka-standby sa LDRMO sa Nicolas, ligtas pa rin madaanan na turang kalsada. Gayunman, mahigpit nitong pinapayuhan ang mga motorista na mag-doble ingat sa pagbibiyahe dahil naging madulas ang ilang bahagi ng daan, particular sa Barakbak. Bunsod na rin na walang humpay na pag-uulan. Nakipag-ugnayan din ang LDRMO sa Nicolas ang ilang counterpart sa LDRMO Santa Fe, Nueva Vizcaya at tiniyak naman nila Anya na patuloy na passable ang Villaverde Road. Samantala, bilang bahagi ng pagpapalakas ng kahandaan sa anumang sakuna, patuloy na sinasagawa inter-agency coordination ng mga kapulisan ng 100 Port Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 1 sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Raymond Risti Wallen, ang acting company commander. Layunin ng koordinasyon na higit pang pagtingin ang disaster preparedness at road condition monitoring, lalo na sa Malico Road o sa Villaverde Road, isa sa mga pangunahing rutang dinaraanan ng mga motorista dahil nagsisilbi itong shortcut na nakabawas sa oras ng biyahe ng mga tumutungo sa pagitan ng Nueva Vizcaya at Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Maraming salamat, Grace Acuar. Tapo yan sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Tayug.

0: Pa mga balita, mga kababayan, mula pa rin sa ating mga kasamahan. Halos hindi na matanaw ang bahagi ng dagat mula sa Japanese Garden sa Dagupan City dahil sa malakas na pag-ulan na sinasabayan pa ng malakas na hangin. Ang ulat niya na mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ricky. Balikan natin ang ulat niya ni Ricky Kasipit mula sa Radyo Pilipinas Dagupan. Okay, tawagin ulit natin si Ricky Kasipit. Halos hindi na raw matanaw ang bahagi ng dagat mula sa Japanese Garden sa Dagupan City dahil sa malakas na pag-uulan na sinabayan pa ng malakas na hangin. Ang ulat niya mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, Ricky, go ahead. Medyo nahihirapan talaga tayo sa linya ni Ricky Kasipit. But mga kababayan, ganun po talaga, no? Nakikita natin. Nakapag kasi masama ang panahon, malakas ang hangin, malakas ang pag-uulan, ito talaga yung pinaka nagiging challenge dito po sa ating bansa. Yung mga connection natin, yung mga linya ng komunikasyon dito po sa ating bansa. Okay, balikan natin si Ricky Kasipit mula sa Radyo Pilipinas Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, kasamang al, magandang umaga. Bagamat wala ng tropical cyclone wind signal, ang syudad ng Dagupan ay patuloy nga na nakakaranas ng malakas na pag-ulan na meron din yang malakas na pag-alon. Dito ano sa may Japanese Garden kung saan tayo nakatayo ngayon ay halos hindi na makita itong bahagi ng karagatan na dalayan ng malakas na pag-ulan na sinabayan pa ng malakas na hangin na paminsan-minsan ay meron din tayong mga pagkulog, pagkidlat. Ngayon nakikita natin dito na wala pa yung mga mangingisda na pumapalaot sa ngayon ano, dahil nga nakataas yung gale warning dito sa karagatan ng Pangasinan. Ayon sa DOST Pag-asa, inaasahan ng maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan na posibleng umabot sa 14.76 feet o katumbas iyan ng 4.5 metrong taas ng alon. Patuloy ang paalala ng ating mga otoridad sa mga mangingisda na ipagpaliban muna ang kanilang paglaot. Ang paalala ay bunsod ng nagpapatuloy na epekto ng bagyong Maymay sa lalawigan na nagdadala nga, nabanggit natin kanina, ng malakas po na pag-alon. Sa isang panayam kay PDRRMO Operations Training Head Vincent Chu, ibinahagi nitong nakapagsagawanan ng text blast ang tanggapan at paglilibot upang mapalawig ang pagpapaalala sa ating mga sa ating mga mangingisda. At libo rin ang pagkikipag-ugnayan sa Coast Guard Station at CZS Pangasinan at sa mga substation doing din sa Department of the Interior and Local Government o DILG upang maabisuhan itong mga residente ng coastal communities dito sa lalawigan ng Pangasinan na ibayutin ang kanilang pag-ingat. Yan muna ang update natin mula dito sa syudad ng Dagupan para sa Bagong Pilipinas sa Wiki Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: At sa pamamagitan na yan, kasamang Ricky Kasipit mula po sa Radyo Pilipinas Dagupan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Ngayong umagang ito, ang tabayanan po mga balita ihatid sa atin ng ating PBS News Division, ihatid ni Ms. Sef Bosongan. Pero maraming salamat muna no, doon sa ating mga nakapanayam. Kay Sir John Elizar Martin mula po sa PDRRMO La Union. And of course, maraming salamat po sa ating mga nakatulong at nakasama dito sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Rifarial, Boss Mark Bukiron, Madam Marian Melos, and of course, maraming salamat kay Ms. Tess Ramirez at kay Ms. Glorife Bagon. Tabayanan po ang susunod ding palatuntunan. Mga kasama natin, Leslie Bocobo Live, kasama si Ginoong Leslie Bocobo, ating batikang kolumnista at broadcaster. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 8:58.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito.

0: Ay versus Comelec na nagsasabing maaari lamang ipagpaliban ang isang halalan kung may important, substantial, or compelling reasons bilang batayan na naayon sa konstitusyon ang kanilang mga panukala. Sa ilalim ng House Bills 10584 at 10591, iminimungkahi na idaos ang halalan sa huling Lunes ng Mayo 2028. Samantala sa House Bill 10583, iminungkahi namang ilipat ang BSKE sa huling Lunes ng May 2027. Kapwa tinukoy sa mga panukala.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
2: anytime, anywhere
1: from Manila, Philippines. Ng Radyo Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyong pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma.
2: Global na Tayo.
1: Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa.
2: Global na Tayo.
1: Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na!
2: Global na Tayo.
3: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito. Welcome na naman sa isa pang episode na programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo, hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin sa ating Global na Tayo team, sa ating production side, ang ating executive producer, si Miss Jam Season, kasama of course ang ating producer si Ms. Diesel Nanyong, and of course ating master control, kasama naman natin si Hero at sa ating wirecast si JP. Kami po ay inyong nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel, sa inyo pong mga YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course sa iba't ibang panig ng mundo, gamit po ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. At siyempre hindi po magpapahuli dyan ng ating live audio streaming. Mapapakinggan po ninyo ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service tulad ng Global na Tayo sa inyong mga cellphones. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Cellphone nyo man ay Android or iPhone, pwedeng-pwede po yan. Kamusta na po kayo ngayong umagang ito? At maraming mga lugar dito sa Pilipinas ang nakararanas, lalo na dito sa may bahagi ng Northern Luzon, ng pag-ulan, matindi pag-ulan dahil po sa bagyong Maymay. Dito naman sa iba, sa bahagi ng Southern Luzon, maging dito sa may Visayas, ay dulot ng habagat. So ingat lang po tayo. Sa ngayon, walang pasok, di ba? Nag-declare ang Malacanang walang pasok sa mga government offices dito sa National Capital Region. Oraling pasok sa ilang mga paaralang apektado ng matinding buhos ng ulan at pagbaha. So mamaya, later on, tututukan din natin po yan, yung sitwasyon na yung bagyong Maymay. Samantala, dito tayo, dito sa ating unang bahagi ng ating programa. Well, katatapos lamang kahapon ng Article 1, if I'm correct. At kasi pinisenta po kahapon ng prosecution panel ang kanilang mga witnesses for a couple of days, no? Yung una nilang witness na COA o dating COA auditor na si Ginoong Wamil, at saka yung isa pang witness nila kahapon. Hindi naman, pero sandali lang yun eh, yung pangalawang witness nila, hindi katulad ni Wamil na talagang I think 2 to 3 days halos inabot yung kanyang testimonya under direct and cross examination. Sama pa natin yung mga interpellation o interjections ng mga senator judges para malaman natin ano po, for someone outside looking in sa mga nangyari para dito sa Article 1 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, may makakausap po tayong isang trial lawyer for 28 years 28 years. Nagtataka nga ako, ba't

0: hindi kasama ito sa ano eh, sa prosecution or sa defense man lang. Biro nyo, trial lawyer for 28 years. Recipient ng 2023 Gawad Madrileño sa Larangan ng Kasanayan sa Batas. Doctor of Civil Law. Book author sa On Domestic Male Abuse. Ah, naku, baka marami kami mapag-usapan ni attorney dito ah. Author on domestic male abuse, educator, cyclist, at wellness advocate. Kilala siya. Ito, baka kilalang kilala niyo ito. Kilala siya bilang the Pinoy Street Lawyer. Yan. So, siya po ang ating makakasama. Walang iba kundi si Attorney DJ Jimenez, law professor ng University of Santo Tomas. Magandang umaga po, Attorney DJ Jimenez, at welcome sa programang Global na Tayo.
1: Ay, magandang umaga po. Isang karangalan po na maimbitahan para mapaghuntahan sa mga nangyayari sa ating bayan. Magandang araw po sa inyo at sa inyo pong mga nakikinig. At salamat po. I'm humbled by your introduction.
0: Opo. Okay, naku, marami pala tayong dapat mapag-usapan, ah, Attorney DJ Jimenez, ang ating Pinoy Street Lawyer. Pero siguro sa ibang pagkakataon na lang yung ibang topic. Ano po, Attorney DJ Jimenez? Kasi ang pag-uusapan natin ngayon, yung inyo pong magiging naging assessment o magiging assessment dito sa naging presentasyon ng prosecution panel para dito sa Article 1 o dito sa confidential funds sa pagsasagawa ng impeachment trial. Ano po ba ang assessment niyo, Attorney Jimenez, dito sa naging presentasyon ng Article 1 dito sa confidential funds sa pagdaraos ng impeachment trial kasama yung mga Commission on Audit Witness, Attorney Jimenez?
1: At the onset, kailangan lang pong maunawaan ang ating mga nakikinig na ang isang impeachment proceedings po, even ayon na rin sa Korte Suprema, is both a legal and a political process. Now, dahil po sa uniqueness ng isang impeachment proceedings, ay kung atin pong hihimayin yung nangyari, eh dalawang konsiderasyon yung titignan natin, ano, yung legal aspect, ano ba ang masasabi natin sa criminal aspect, ano ba ang rather sa political aspect of it, ano ba ang masasabi natin. Bakit ko po kinakailangang himayin to? Kasi hindi po lahat, kung ito po ay ordinary court proceedings, kung ito po ay isang criminal prosecution, ano, where the guilt of an accused is required, no, beyond reasonable doubt. Siyempre, kailangan, pwede nating sabihin na hindi pa napakita yung aspeto ng misuse. Meron palang presumption na hindi sumunod dun sa proseso. Kasi yung confidential and intelligence fund, hindi rin naman bawal di umano na alias yung ilalagay mo kung tutuusin. Ano? Mm-hmm. Kaya lang, ito pong impeachment ay hindi po ito strictly legal eh. Ito po ay may political aspect, at sa political aspect nito, as long as ma-establish yung semblance of accountability, as long as ma-establish na ang ginawa can fall under betrayal of public trust,
0: mm-hmm,
1: eh pwede ka rin talaga din namang managot. Kung maalala po natin yung kay Justice Corona,
0: mm-hmm,
1: ang kanyang naging sentro ng kaso niya, hindi lang niya na-deklara ng tama, pero hindi naman siya nagnakaw. Yet, ang sabi ng impeachment court noong panahon na yun, betrayal of public trust pa rin. So, because of these considerations, pwede po natin masabi na yung naging effort ng prosecution in showing na may mga questionable disbursement, disallow yung pinresent,
0: yes,
1: no, ng Office of the Vice President. Itong mga bagay na to, this would amount to betrayal of public trust. Pwedeng ganun na kaagad din yung kanilang teorya, kahit hindi naman pa nakikita na nilustay talaga ng Vice Presidente personally. Kasi makikita po nyo dun sa mga tanong din nung mga ng mga senator judges, no? Na tila gusto din nila, may iba na talagang nagdidepensa, may iba din na hindi, no? Pinapakita na hindi ito personally nilustay, pero again, because of the semblance na eh, hindi na disallow nga eh. Ano na 'yan? Pwede na 'yan. So, it in other words, kung ikay papabor talaga, kung talagang papabor ka, eh madami ka din namang dahilan na pwede sabihin hindi pa rin ito papasa yung standard ng high crime o impeachable offense. Pero kung ikaw naman ay gigil din at gusto mo ring parusahan, pwede rin. Kaya ang ating threshold ay 2/3 eh. Kasi nga, hindi lahat legal basis. Although maganda po na narinig natin sa isang survey na 7 out of 10 Filipinos ay gusto nila maging law pa rin ang basihan.
0: Alright. Pero matanong ko lang, Attorney Jimenez, how will you grade itong naging pag-testify ni dating ko auditor Roderick Wamil sa pagsagot niya sa mga katanungan during the direct cross at interjections ng mga senator judges?
1: Maayos naman, ano, I think alam niya yung kanyang ano, alam niya yung tinatanong sa kanya at saka malakas din ang loob na makipagsagutan ka, no, sa senator judge. So I understand abogado ata itong si Wamil.
0: Si Wamil, oo.
1: Oo. Tapos siguro maganda rin siguro na ang pinaka nakita ko magandang naipakita po rito nailatag, no, kung ano yung mga panuntunan sa paggamit ng confidential and intelligence fund. Kasi araw, nung panahon pa nga ata nung isang maligalig na pangulo din, ano, na yung confidential fund, dun kinukuha yung ano, no, yung mga di umano'y kung ano lang na gustong gastusin. So I think there was a time na nung naupo naman ang Noynoy Aquino, eh doon na establish itong confidence, itong intelligence and confidential office audit, no, para binigyang higpit, no, yung pag-post audit ng confidential fund. At dapat yan eh talagang nanonood yung mga opisinang may confidential funds.
0: Yan,
1: kasi
0: oh, tama.
1: Vice President eh, ang meron yan eh. So maganda itong panuntunan at simula para sandali. Ano nga ba yan eh? Paano nga ba paggastos yan? So maganda po yung nangyari. So, sa
0: okay.
1: Aking pampatagal.
0: Alright. So kasi oh, tama, abogado siya besides being an accountant. He's also a lawyer. At siguro tulad nga na nabanggit yung kapansin-pansin, ano po yung kanyang siguro dahil being a lawyer eh kaya niyang ano nakikipag sabi nga ni Senator Chiz Escudero as presiding judge, you do not argue with a senator judge, ano, di Attorney Jimenez.
1: Apo.
0: Anyway, pero sa naging testimonya ni Wamil, ano yung nakikita niyo na you know, masasabi nating mahina o kinakitaan ng butas ng depensa kung meron man?
1: I think yung aspeto na who is accountable for the disallowance, medyo na-highlight to na although the president is the head of agency, meron ding ibang individual ano, na mananagot nito, which is the disbursing officer. At I think na-highlight din doon na although there is disallowance, it does not necessarily imply na ito'y nilustay personally. Parang ganun. Kaya lang, syempre, yung term na misuse, eh, depende again sa interpretation ano, ng senator judges. Kaya sa dulo, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, madaming dahilan on the part of the senator judges.
0: Kung may nakikita man tayong ika nga kahinaan o masasabing maaaring nakikitang butas mula sa side ng depensa, ano naman ang masasabi po ninyong significant o yung masasabing malakas na testimonya ni Wamil na maaaring ika nga magbigay ng ika nga malinaw na basihan para sa Article 1?
1: Ako tingin ko yung disallowance, although pinopoint out na ito ay preliminary findings and all, pero tila ito ay inapila sa COA at na-deny eh. So, hanggat hindi ito, yun nga, at hindi naman ata ito inakyat sa Korte Suprema. So, bilang abogado, maganda yung paliwanag ni Attorney Mawil, no, na pagka ang COA ay nagdesisyon, finally, hindi iniintay na ito ay dalhin sa Korte Suprema. Kung sino man yung magku-question dito, by way of a petition for certiorari or certiorari, eh kailangan makakuha ng TRO yan para hindi ma-implement, no? But in general, the finding stands. And the finding is, it was disallowed. So the next question is, does this disallowance amount to an impeachable offense?
0: Yun. Okay. Now, speaking of, nabanggit nyo Korte Suprema, ano po, Attorney Jimenez, nagdesisyon na eh ang Korte Suprema dismissing itong pagbasura dito sa petisyon laban sa impeachment process. Do you think this will have a significant effect sa kabuuan ng impeachment trial?
1: Ang we have to in proper context, ang inakyat kasi rito yung supposed mini trial na ginagawa during the House. At ito, meron akong naalalang isang article na aking ipinost, no, tungkol dito, dahil nga misnomer yung mini trial eh. Hindi dapat ginagamit yun dahil ang House is not supposed to conduct a trial. Ngayon, doon sa aking inilahad na opinion noon, sinabi ko, eh pero kung papaspasan ng House yan at umakyat ang impeachment complaints sa Senado, and the Senate takes that into account as an impeachment court, eh mutin academic naman talaga. At tama naman yung aking na-predict ng mga panahon na yon, na kahit sabi ko pwede nilang iakyat at iniakyat nga, pero sa dulo nga, it's mooted. Sa legal na usapin, ang tawag natin dyan yung fait accompli. So ibig sabihin, accomplished act na yan, finish na. Pero yung finish na, yung investigasyon, hindi yan, na wala yung impact kung guilty ba o inosente ang vice presidente. Kasi doon lamang yan sa context ng investigasyon.
0: Well, hindi ba papasok dito, Attorney Jimenez, yung sabi nga natin na bawat branches of government, meaning legislative, executive, and judiciary, are independent from one another? Baka iniisip ng Korte Suprema, hindi, independent, ano to eh, impeachment trial to, sa Senado to, sa House to, legislative to, wala kaming ano dito, hindi namin dapat pakialaman. Walang ganong angulo.
1: Yung ganun pong angulo, it only applies to political questions. Matatandaan po natin, ang Korte Suprema no less nullified the previous first impeachment complaint because it did not delve into the wisdom of the House, but the issue is more of the procedure and grave abuse. Meron po ang kaatinsalinggang batas na binibigay sa Korte Suprema yung judicial power of review on matters of grave abuse of discretion and of matters of interpretation of the Constitution. So, kailangan po para malinaw, no? The determination of whether or not a complaint for impeachment should be filed rest with the House of Representatives. Dahil sa Constitution, sila yung may kapangyarihan na mag-charge. Yan ay hindi pwedeng pakialaman, they reign supreme. Now, matters concerning impeachment proceedings, it is the Senate acting as an impeachment court which reigns supreme on impeachment proceedings. Dahil, again, yan ay ibinigay sa kanila ng saligang batas. Pero, in matters concerning interpretations of the Constitution, it is the Supreme Court that reigns supreme.
0: Yun.
1: So pagka-interpretasyon na ng saligang batas, Korte Suprema.
0: Alright.
1: Pero kung wisdom ang pinag-uusapan, political question, hindi justiciable, the Supreme Court will likely not touch those matters. So kung ma-convict or ma-acquit ang Vice Presidente, yan ay hindi pakikialaman ng Korte Suprema yung wisdom behind that.
0: Malinaw, malinaw. Now, balikan ko lang itong mga naging kaganapan sa mismong impeachment trial. Alam mo, Tony Jimenez, sinusubaybayan ng mga kababayan natin yung mga nagiging question ng sa cross-examination, maging sa direct, maging do sa interpellation, mga interjections ng mga senator judges. At madalas, lumalabas yung question na sa pagitan ng resibo at saka ng acknowledgement receipt. Merong naging katanungan si Senator Judge, I think, Joel Villanueva, doon sa umpisa ng impeachment trial kahapon. At tinanong niya si Wamil. Ang tanong niya kay Wamil, kapag bumibili ba ng impormasyon o ng intelligence sa isang source, sa isang tao, kailangan ba ito ng resibo? Ang I think ang nasabi yata ni Wamil dito, hindi kailangan ng resibo, acknowledgement receipt lang. Anong take niyo dito? Anong reaction niyo dito? Talaga bang hindi kailangan ng resibo, acknowledgement lang kapag information ang bibilin mo?
1: Kasi nga po, ang involved po dito ay confidential and intelligence fund. At dito nagbabago, no? Kung ordinary government expenditures, yung official receipt, syempre kailangan talaga yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero ito nga po kasi ay confidential and intelligence fund. Na tama naman yung pinapoint out ng depensa. Na, syempre nga, intelligence fund nga eh. Hindi naman yung taong kukuhana mo ng intelligence information, hihingan mo ng OR.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman yan isang negosyo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tama naman po yung ganong pagsagot. Ano? Kaya lang, ang magiging issue nga rito, parang nagka-cast ng doubt ang prosecution. Eh. Hindi, mm-hmm, ganyang kalaki na information, mm-hmm, papel lang, mm-hmm, etc.
0: Mm-hmm.
1: Which is again, it goes into the political nature of the impeachment.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa legal na
0: Korte.
1: Process, syempre, mm-hmm, hindi pa rin yan, ano, di ba? You have to really show.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, sa in the interest of due process, magandang hintayin po natin how the prosecution will present its evidence. Kasi ito, prosecution pa lang. Eh.
0: Alright. Ito pang isa.
1: So, let's see if they can defend it. Di ba? Mm-hmm. Ganun lang.
0: Alright. Ito pang isa. Ano pa ito? Special dispersing officer compared to the head of agency. Mukhang pinopoint out din ito ng ilang mga senator judges, lalo na ni Senator Judge Amy Marcos, na malaki yung pagkakaiba ng SDO sa head of agency at hindi daw dapat kaagad ipinapataw ang kasalanan sa head of agency, meaning kay Vice President Sara Duterte, dahil marami itong dinadaanan ng mga tao, especially ng SDO. Ano pong reaction niyo dito? Tama po ba itong pananaw na ito ni Senator Amy Marcos?
1: Well, sa dulo, it is what it is. Eh. So kung ang hinuhold liable is either the head of agency and the disbursing officer, klaro naman dapat yan.
0: Mm-hmm.
1: Ang issue lang dito, again, babalik tayo dun sa political nature. Eh, pero sige, assuming for the sake of argument na it is the disbursing officer, now, what about the head of agency?
0: Mm-hmm.
1: So, medyo ang magiging ano rito, magandang legal issue rito, sasabihin ng defense, ang article, ang charge naman sa Article 1, misuse nga eh. So, mm-hmm, hindi naman negligence ng head of agency. So, pwede nilang gawing katwiran yun. Pero sa dulo, any senator judge can always say na hindi, yung misuse by analogy, pinapabayaan mo rin, assuming na hindi ikaw yung dapat mag-disburse. So, again, sa dulo, anything can happen. Eh. Yan ang tingin ko po. Eh. Pwedeng ma-justify, pwede rin i-decline yung ganong argumento.
0: Attorney Jimenez, siguro, matanungan, siguro gusto rin tanongin ito ng ating mga kababayan o naglalaro na sa isipan ng ating mga kababayan, ng ating publiko. May nakikita ba kayong fair play o objectiveness sa mga senator judges?
1: Eh, syempre, obviously, wala. No? I mean, both parties, I guess, malinaw naman yon. In fact, again, kung sa ordinary court proceedings po ito, mm-hmm, ako bilang isang practitioner, talagang kung obvious na ang senator judge ay biased na, mm-hmm, pwede mo na yung ipa-inhibit eh. Dahil piniprejudge niya na yung kaso mo. Pero again, this, mm-hmm, is sui generis.
0: Mm-hmm.
1: It's on its own, kakaiba ang impeachment. So, that's really the reality of it.
0: Yeah, alright.
1: Kaya nga, ang threshold, 2/3 eh.
0: Okay.
1: Sobrang taas eh. Dahil nga, maaari din kasi ito magamit bilang political weapon. Hindi.
0: That's true.
1: So, kaya mahigpit yung sali.
0: That's true. Pero sana, Attorney Jimenez, alam, I know na medyo limitado oras natin sa panayam namin sa inyo ngayong umaga. Pero I hope we can continue our
1: of
0: discussion
1: course, yes, sir,
0: regarding
1: po.
0: dito. Maganda.
1: Anytime po, kahit ano pong usaping batas, dahil yan po naman ang aking naging advocacy, nung naging abogado po tayo at nung 2010, 2011, doon po ko po hindi pa uso yung mga TikTok and
0: okay.
1: yung mga nag-po-post na mga abogado at nagbibigay na kung ano-anong batas na dami na ho nila ngayon kaya nakakatuwa. Nung 2010, sinimulan ko po yun sa aking old page
0: yeah.
1: na na-hack. So, pero tinutuloy ko pa rin po on a limited basis.
0: Okay.
1: Hindi po ako nagpo-post sa TikTok on matters like this. Dahil medyo busy rin po ako at yan nga, nagpapasalamat po ako sa kagaya po ninyo na binibigyan po tayo ng pagkakataon din na ma-share po yung ating insights.
0: Nako, kami dapat magpasalamat, Attorney Jimenez. Kinukulit ako nung aking mga technician dito na mga kalalakihan Itong si Hero tsaka si JP. Kasi sabi nila, sir, kanina pa message ng message, domestic male abuse educator. Baka pwede, ano ba yan? Baka pwede makatulong sa amin yan. Sige,
1: Apo, maganda
0: lang.
1: Pag-usapan natin minsan. At
0: okay.
1: That is some yung akin pong libro is a call to action book dahil kadalasan ang society po natin ang napoprotektahan lang babae, aso at bata, no? Yung mga kalalakihan na nagsasuffer in deep silence tila nakakalimutan, no?
0: Marami tayo pag-uusapan to. Mukhang mga battered, ibig sabihin minantikilyang mga ama ng tahanan. Anyway, maraming salamat, Attorney Jimenez. Thank you so much. Sa susunod, Attorney, ha, we will continue this discussion.
1: Thank you po.
0: Si Attorney DJ Jimenez, recipient ng 2023 Gawad Manileño sa larangan ng kasanayan sa batas, Doctor of Civil Law, author ng Domestic Male Abuse Educator. Relax lang kayo, JP at Hero. Papupunta tayo dyan. Mukhang marami kayong matututunan dyan. Cyclist and Wellness Advocate. At syempre, kilala. Kilalang kilala. Bilang the Pinoy Street Lawyer. Having a 28 years of experience being a trial lawyer. Tulad na nasabi ko kanina, bakit hindi ito kinuha sa impeachment trial kaysa prosecution o sa defense panel? Biluin niyo yan, 28 years. Yan po ang unang bahagi ng ating programang Global na Tayo. Magbabalik po ang ating programa makalipas ang ilang paalala.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
6: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nga pala, shout out kay Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Wala daw silang pasok ngayon doon buong level sa public and private schools sa Pampanga, including government offices dito sa Angeles City. Okay, thank you very much, Sean Kyle Flores, and stay safe kayo dyan. Ha? Stay safe lagi, yung ating mga kabalin. Ang ating mga kabaling magaganda, malalago ang pong masasanting kong kabalin. Ayan, diyan sa Pampanga. Samantala, sa ikalawang pahina ng ating programa, unang-una natin pag-uusapan, may pag-uusapan din tayo, napakahalaga rin po nito, dahil unang-una, yung lumabas na July inflation report mula sa PSA. Bumagal tayo, di ba? 6.2 nung July compared to 6.4 nung August. Pero bukod dyan, pag-uusapan din po natin dahil ang World Bank mukhang nagsabi na kinakailangan na i-broaden. Sabi ng World Bank, ha? Kailangan daw i-broaden ng gobyerno ng Pilipinas ang tinatawag na government tax-based revenue para tulungan ang pamahalaan na makapag-generate o maibsan yung sabihin na nating mga pinupush ngayon ng administrasyon ng mga tax relief measure. So lahat pong yan, aalamin natin sa pamamagitan ng ating pakikipagtalakayan sa ating Department of Economy, Planning and Development, Undersecretary Rosemary Edelion. Yusek Edelion, magandang umaga po at welcome back sa Global na Tayo.
7: Yes, good morning po Sir Ray. Isang maulan na umaga.
0: Ayan, maulan talaga po Yusek Edelion. At nadaan ako sa isang kalsada kanina, nakakaamoy ako ng inihaw na bangos at inihaw na...
7: Wow! Yan po, diba?
0: Pero sabi ko, Tek, apektado ba yan? Inflation? Inflation. Anyway, pag-usapan muna natin yung inflation, Yusek Edelion. 6.2 for the month of July, slower than 6.4 nung June. So ano po yung mga dahilan, causes o naging measures para bumagal sa 6.2 ang inflation nito pong July?
7: Yeah, una po sa lahat yung major sources muna ng ating ng ating inflation.
0: Mm-hmm. Hello. Okay, medyo nawala lang sa linya si Yusek Edelion. Alright, pero yun ang una natin pag-uusapan, yung inflation for the month of July, which is bumagal nga po sa 6.2. Ito ngayon 6.2 compared mo sa 6.4 noong June. Okay, so alamin natin kasi baka sabihin ng mga kababayan natin, 6.2, 6.4 noong July. Okay, alright, nagbabalik si Yusek Edelion. Yusek Edelion, maganda umaga pong muli.
7: Yeah, so, sorry po naputol. Mm-hmm. Yeah, so yung pong yung sources po ng pagbilis muna meron tayong nakita sa yung sa transport pa rin po, tsaka mm-hmm. yung sa electricity. Although yung sa transport bumagal po ito, pero yung sa electricity generation mas mabilis po ito kaysa yung nakita natin nung June. Mm-hmm. 16.9 versus 12.2. Mm-hmm. On the other hand naman po, may mga nakita rin tayo na medyo yung pagbagal yung sa transport kasi although it remains elevated, pero nakita naman natin na nag-ease naman na ng kaunti nitong July. Mm-hmm. Tapos meron naman din po tayong nakitang mga pagbagal sa yung iba natin na yung meat natin, no? Actually deflation po ang nakita natin sa meat, negative 5.4 po ito. Mm. So mukhang talagang naiibsan na yung ating problema sa African swine fever, sa pork, pati na nga po yung mga tsaka yung patuloy din na maayos na pag-stock mm-hmm. ng inventory, no? Pork and chicken natin. So vegetables medyo may iba po na bumilis, meron namang iba na bumagal. Syempre epekto na rin to ng mga extreme weather conditions natin po.
0: All right. So ito pong 6.2 kasi sasabihin ng iba 6.2 compared to 6.4 parang ramdam ba 'yun? Parang 0.2 lang. Masasabi ba natin na Yusek Edilio na yung 0.2 na 'yan compared to 6.4 last July will have really an effect sa kabuhayan ng ating mga kababayan?
7: Kundi po to Sir Ray, no, depende sa inyong yung klase ng ng spending nyo. Kasi ang isang nakita rin namin na medyo bumili o medyo masasabi nyo rin na maliit lang to na pagbilis, kunwari po yung alcoholic beverages and tobacco. So 5.96 yon. Medyo mataas din po tong 6 na to. Pero kung kayo naman po hindi umiinom nito or hindi nagko-consume nito, hindi kayo maapektuhan dito. So nakita rin natin na let's say yung information and communication, ito magandang balita kasi nasa 1.1% lang po to. So yung education services natin po, mabagal din. Dati noon 4%, ngayon naging 1.9. So bagay meron tayong mga wins here and there. So ang talagang namin dito, pati nga po sa food as a basket, pareho lang yung naging pagbilis ng taas ng presyo, pero meron certain items na bumagal. Kaya nga po ang kailangan sa mga mamimili maging mapanuri talaga ang pipiliin yung mga food that is in season para yun talaga para makinabang tayo sa mas mababang presyo.
0: Okay. So pagdating po ba sa fuel, especially sa ika nga po mga ayuda na ibinibigay ng pamahalaan sa ngayon tulad ng uplift program, nagkaroon ba ito ng marka o nagkaroon ba ito ng tulong para bumagal ang ating inflation?
7: Hindi po siya sa inflation papasok, Sir Ray, no? Doon po siya sa income, diretso po na transfer, no? Except yung dati natin na ayuda na yung pinabaan natin yung terminal fee, tapos sa ngayon siguro to the extent na natutulungan natin ng fuel subsidy. Yun, mayroon po yung magandang epekto sa inflation, sa medyo pagbagal pagbilis ng presyo. Pero yung ayuda po talaga is really more to help yung ating mga kababayan na nahirap sa at this point in time para madagdagan ng konti yung kanilang panggastos.
0: Tulad nito, Yusek Edilion, mukhang meron bagong kalalabas lang na data batay sa pinakahuling labor force survey. This is not about inflation, pero at least ma-share ko na rin po sa ating mga kababayan at ma-share ko sa inyo, no po. Pinakahuling labor survey, post survey ng PSA, umabot sa 95.1% ang employment rate o katumbas ng 50.66 milyong Pilipino na may trabaho. Dagdag po ito na 1.03 milyong employed mula May at 184,000 naman kung ikukumpara sa parehong buwan noong 2025. So ito pong mga bagong datos na ito plus yung inflation natin na medyo bumagal sa 6.2, does this mean na our economy or our basic fundamentals ng ating ekonomiya is on track, Yusek Edilio?
7: Tama po 'yon. Ibig sabihin meron tayong na-generate na meron tayong na-generate na employment, tapos nakakapag produce din tayo ng mga goods and services. Kailangan na lang mas paigtingin pa natin, kasi kung titingnan niyo rin po, hindi po masyadong tumaas yung labor force participation rate. Gusto po namin maging parang mga nasa 68% man lang, ganyan. So pag ganun kasi, marami talaga sa atin yung, kumbaga yung nag-aambag sa goods and services na pwede nating mapakinabangan, pwede nating bilhin. Kasi kung halimbawa po kasi, Sir Ray, binigyan ka ng cash transfer, no? Tapos kung wala namang nagpro-produce from among us ng goods and services, ang mangyayari, yung additional na pera na yan, baka pangbili mo lang ng imported na yan. Na goods yon po. So ang dapat po talaga niyan is itong mga additional na ano na to, na transfer na to, mag-induce ng more production na galing sa atin po.
0: Ayun, all right. Now ito naman pong naging ika nga pahayag o statement ng World Bank, Yusek Edilion, na ika nga parang may sinasuggest siya sa atin sa Pilipinas na kinakailangang i-broaden pa yung government tax base revenue habang pinupush po ng administrasyon o ng gobyerno yung pag-expand ng excise tax coverage. Unang-una sa lahat, ano para po sa kapakanan at impormasyon ng mga ordinaryo Pilipino na kikinig sa atin ngayon, ano po bang ibig sabihin ng pagpapalawak ng tax base at paano po ba ito makakatulong sa kabuhayan ng Pilipino, lalo na sa mga low at middle income families?
7: Opo. Kasi sa ngayon po, meron po tayong income tax, no? So yung personal income tax, meron din tayong corporate income tax, tapos meron din po tayong consumption tax. Mm. So ito po yung sa bawat konsumo mo, bawat binili mo.
0: Mm. Oops. Okay, sige, medyo nagkaroon lang ng konting problema sa ating communication. Alright, babalik po. Mahalaga yung katanungan natin na yun, ano? Kasi sinasagot na ng ating Undersecretary Yusek Edilion. Kasi yun nga pong recommendation ng World Bank sa Pilipinas na ipagpalawakit ang tax base. Alright, nagbabalik na po ang ating Undersecretary Yusek Edilion. Yusek, go ahead po.
7: Opo. So ito nga yung sabi ko nga na may income tax tayo, may consumption tax, tapos meron din tayong konti lang po yung wealth tax natin, no? Passive income tax pag minsan tinatawag.
0: Mm-hmm.
7: So, dun sa consumption tax natin, dahil nga po sa malaki yung ating untaxed in terms of the income tax, no? Sa first income tax kasi natin, marami sa atin ang kumbaga excluded, no, from the income tax. Ito po yung mga nasa informal sector. Yan. So hindi sila nakakapagbayad naman ng ano, no, ng personal income tax. Although alam ko meron iba na nagvo-volunteer,
0: yes,
7: na nagbabayad on their own, pero by and large hindi sila nakakapagbayad ng income tax. Yun din pong mga OFWs natin, hindi po sila, kasi nagbabayad sila ng income tax dun sa kung saan sila nagtatrabaho. Pag yung sa nakapagpadala sila ng remittances, tapos yung pamilya nila dito, syempre magkukonsumo sila dito, dun po sila napapatawa ng sa consumption tax.
0: Mm-hmm.
7: So, kung sumahin nyo po, talagang kakaunti lang po yung nakakapture natin na tax base. Konti lang po yung nakakapagbayad ng income tax.
0: Mm-hmm.
7: Ang maganda nga po kasi sana income tax tsaka yung wealth tax.
0: Mm-hmm.
7: Kasi yung consumption tax, medyo parang nadodouble tax ka na nun, eh, no? So, halimbawa, nagtatrabaho ka, tapos nagko-consume ka, parang nadodouble tax ka na. Kaya lang nga po, dahil sa marami nga sa atin yung excluded from the income tax, kaya nagiging yung paraan natin, yung consumption tax. At the same time, yung consumption tax, kinagamit din po natin yun para medyo ma-curtail, no, yung, yes, consumption ng mga hindi magagandang produkto tulad yung mga syntaxes po natin. Opo. Yun, ganun po. So ang kailangan nga po ngayon is palawakin yung tax base. So may pwede kasi yung mangyari is, number one, padamihin natin yung nasa formal sector employment.
0: Mm-hmm.
7: Yun. Mm-hmm. So bawasan natin yung ano, yung informality, no? Ang sumunod naman po noon is yung mga excluded from the tax, kailangan maano sila, masama na sila sa tax, kasi marami pa tayong mga sektor na naka-exclude dito.
0: Mm-hmm.
7: Parang yung iba naman po is parang tama lang naman na exclude sila, no? Dahil wala pa naman silang masyadong kita, pero I think kunwari po yung mga ano, mga tinatawag natin na Bambi, yung mga barangay micro-based enterprises. Sila po, mga exempted po ito. Well, first of all, sa mga permits, yung mga sa local government. Pero doon po rin sa corporate income tax, malaki po ang na, ano rin nila na na-enjoy nila na ano dito, no, na,
0: okay.
7: na exemption 'yon. Mm-hmm. So ito po yung ano mga pwede nating tingnan kung paano natin sila ma-capture. Ang tingin naman namin dito may paraan eh, pwedeng progressive naman eh, hindi
0: okay.
7: kailangan na flat rate kasi
0: yes.
7: medyo
0: mm-hmm.
7: mabigat nga 'yon sa iba,
0: mm-hmm.
7: no?
0: Mm-hmm.
7: Pero gawin natin na no na mas mas mababa para doon ang mangyari kasi niyan, kung mas marami tayong nag-aambag, pwedeng paliitin natin yung ano, yung percentage
0: okay.
7: ng binabayad natin.
0: Mm-hmm. Now, so ito po kasi ito pagpapalawak ng tax base. Paraan po ba ito, Yusek, para mapunan yung maaring mawalang government revenue sa panukalang personal income tax relief measure?
7: Paraan po, pero medyo matagal po yan na ano no na paraan kasi
0: mm-hmm.
7: it will have to be by way of ano then legislation, tapos lalo na kung yung tulad yung sinasabi ko na first strategy, which is padagdagan natin yung ating formal sector employed, talaga
0: mm-hmm.
7: pong mas maano to,
0: mm-hmm.
7: Mas matagal na ano, mas you know, medium to longer term solution po ito.
0: Mm-hmm.
7: So in the meantime, ang kailangan nating tingnan ngayon, busisiin yung mga dati nating in-exempt no from the tax, and tingnan kung baka kailangan maipasok na sila sa tax, lalo na yung mga kunwari yung pong sa mga vehicles. So alam
0: mm-hmm.
7: ko na there are certain mga high-end na vehicles
0: mm-hmm.
7: na napatawan ng mas mababang ano no, mas mababang tax, kunwari kasi mga diesel engine sila, kasi ang alam natin noon pag diesel engine, ito yung mga pang-public utility,
0: mm-hmm, mm-hmm,
7: pero
0: mm-hmm.
7: nangyari maraming dumating na mga luxury na diesel
0: oo,
7: pala
0: dami.
7: Diesel powered pala, so yung mga ganun ba, so yun ang mga pwede nating tingnan.
0: Mm-hmm. Kasi tulad dito Yusek, okay, sa ano ngayon sa Congress, sa House of Representatives at maging sa Senado, pinag-uusapan yung issue ng bakit may VAT sa systems loss. Eh, hindi po ba yung VAT is ano yan eh, value added tax, that is a revenue generating measure para sa gobyerno. Kung mawawala ba yung VAT, ito bang mga expansion ng mga tax base na napag-uusapan natin could cover kung ano man ang mawala doon sa VAT ng systems loss, kung sakali?
7: Tingnan, hindi pa ho namin nakita yung ano no, yung extent ng ano no, ano yung magiging additional. Again, theoretically, dahil yung VAT nga po ano to eh, it's a consumption tax, so oh, in a way it's a consumption tax. So dapat babayaran mo yun kapag kinonsumo mo. hindi nga po na-consumo eh.
0: Opo.
7: So yun yung ano doon, no? So yun yung medyo
0: yes. Medyo tricky.
7: Questionable. Kaya tingnan natin kung paano mangyari. Of course, yung panukala nga po na dapat hindi nga tayo ano eh, ang gumagastos sa ano sa systems loss.
0: Yan,
7: dapat hindi tayo nagbabayad. Ibang ano naman po 'yon. Kasi sa ngayon, may maraming ano no, maraming reason for the systems loss. Yung iba diyan talagang outright pilferage, no?
0: Mm-hmm.
7: Yung iba naman dahil sa inefficiencies ng mga
0: yes.
7: linya.
0: Mm-hmm.
7: 'Yan.
0: Mm-hmm.
7: Yung iba naman dahil sa ang naging forecast nila na demand eh ganito. Kunwari, hindi ko alam, kunwari mga 100 gigawatts ganyan.
0: Mm-hmm.
7: Ano lang po ito, kunwaring number, ganyan.
0: Mm-hmm.
7: Tapos eh, biglang nagkaroon ng, meron ano, may naging bumagsak yung mga, let's say, nagkaroon ng problema sa ano sa Middle East ulit. Tapos
0: mm-hmm.
7: Nagkaroon ng economic slowdown.
0: Mm-hmm.
7: Ang naging demand lang pala is 95, yun.
0: Okay.
7: So, paano gagawin mo dun sa 5 na na-contract out mo na? Yun, kasama rin po yun sa systems loss.
0: Mm-hmm.
7: Yun. So, tingin ko dito talagang busisiin natin yung ano eh, yung kadahilanan nito, tapos yung mga tipong kadahilanan na talagang because of force majeure, no?
0: Yes.
7: So baka yun ang dapat ibang pagtrato kaysa dun sa baka dapat mas efficient yung ano, yung ating mga power generators, mga distribution utilities. So ganun po yung ano, nakikita namin dito.
0: All right. Now, going back to itong expanded revenue base, Paano po ito? Ano pa yung mga dapat bang paraan, Yusek, na dapat gamitin? O ano yung mga, o sa paanong paraan, let me rephrase, at sa paanong paraan dapat gamitin ang malilikha sa expanded revenue base sa pangkahalatang estado ng ekonomiya ng bansa.
7: Mm-hmm. Yeah, ang sinabi nga po ng ano no ng World Bank, number one, ang unang natin talaga is tagdagan pa yung ating investment sa physical capital,
0: mm-hmm,
7: at saka sa human capital.
0: Mm-hmm.
7: So sa physical capital, bukod nga doon sa transport, sa roads, bridges, alam na po natin yan, no? Pero sa ngayon po, dahil sa iba na yung panahon natin ngayon, kailangan nandyan na po yung digital infrastructure.
0: Mm-hmm.
7: So dagdag po yan sa dapat nating ano, kailangan pagtuunan din ng pondo.
0: Mm-hmm.
7: Tapos syempre, yung human capital, kunwari po yung sa education, although mataas ang ano natin, Sir Rhea, yung participation rate, pero yung quality,
0: ayan,
7: yun ang kailangan natin pagtuunan. So dito papasok yung mga, meron ba silang mga educational materials? Yun. So meron ba silang mga computer facilities sa ano, sa eskwelahan? So ito po yung, meron ba silang eskwelahan ngayon? May classroom ba? So ito yung mga kailangan nating ano, kailangan nating pagtuunan ng pansin. And then of course yung mga productivity enhancing nga po na ano, na investments, yun ang kailangan na mas madagdagan pa madagdagan pa yung magiging pondo from government.
0: All right. And with that, Yusek Edilion, nako, maraming salamat po as usual sa pagbibigay po nyo ng ikang mga kasagutan sa aming mga katanungan tungkol po dito sa ating mga pinag-usapan. Thank you very much po, Yusek Edilion. Sana huwag kayong manawa sa amin. Thank you so much, ma'am.
7: Wala pa nga naman. Thank you po.
0: Ang ating pong Undersecretary Rosemary Edilion ng Department of Economy, Planning and Development. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
6: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
8: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, kayo po'y bumabaybay na dito sa mga huling bahagi ng ating programa dito sa Global na Tayo. Pero bago tayo tuloy ang magpaalam, narito muna ang ating Balitang Global.
6: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Para sa ating balitang global, hindi bababa sa 17 katao sa Ukraine nasawi sa hanin ng panibagong ballistic missile attack ng Russia. Batay po sa report ng BBC News, tinamaan ng ballistic missile strikes ang kapitolyo ng Ukraine, Kyiv, at ang mga katabing rehiyon tulad ng Kharkiv at Donetsk. Dahil dito, patuloy ang paghimok ng Ukraine na President Vladimir Zelensky sa mga kaalyadong bansa para mabigyan ng US Patriot Missile Interceptors laban sa mga Russian ballistic missiles. Samantala, ayon naman kay Kyiv Mayor Vitali Klitschko, pinapangambahang may mga Ukrainians ang trap sa mga gumuhong gusali, kabilang ang isang railway station at ilang warehouses.
6: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: China, magpapataw din ng mga sanctions laban sa mga US companies bilang ganti nito sa pag-target ng Estados Unidos sa mga Chinese companies. Ang tinaguriang countermeasure ng China ay tugon nito sa pag-ban ng US nitong nakalipas na linggo sa import mula sa 43 Chinese companies na di umano'y involved sa human rights abuses. Ayon sa Ministry of Commerce ng China, napapatawan ng sanctions sa mga American companies na may kinalaman sa biotech at isang resource analytics firm. Gayun din ang paghihigpit sa pag-export ng drones at iba pang related components and technologies. Matatandaan na kabilang ang China sa mga bansang pinatawan ng Amerika nitong Hulyo ng 10-12.5% na tarifa dahil sa kabiguang labanan ang mga export material na gawa sa forced labor. Ang panibagong tensyon sa pagitan ng US at China ay sa harap ng napipintong summit sa pagitan ni Chinese President Xi Jinping at US President Donald Trump sa susunod na buwan.
6: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Samantala, sa iba pang balita, dalawang Filipino seafarers lulan ng MV Rostrum Optima nakabalik na po sa bansa. Dalawang Filipino seafarers na lulan ng Liberian flag bulk carrier MV Rostrum Optima dumating sa Maynila nito pong Agosto 4 sakay ng Qatar Airways Flight QR932 na lumapag sa NAIA Terminal 3. Na-repatriate po ang mga nasabing Filipino seafarers matapos silang atakihin ng drone strikes sa kanilang vessel habang ito ay bumabaybay sa Black Sea. Ang mga representante mula sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, kasama na ang Manila International Airport Authority at ang kanilang medical team, sinalubong ang mga nasabing seafarers at nagbigay ng airport assistance, financial support at initial medical assessment. Ang repatriation po ng mga nasabing Filipino seafarers ay upang maproteksyonan at maisulong ang kanilang kapakanan na naapektuhan ng sitwasyon sa Black Sea.
6: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Yan po ang ating balitang global. Asahan po ninyo ang regular feature na yan na dito po sa mga pagbabago natin sa ating programang Global na Tayo. Ayan, mga balitang global. Mga balita sa labas ng bansa, gayon na rin. Mga balita sa labas ng bansa kung saan gumagawa ng mga hakbang ang pamahalaan o ang mga ahensya ng pamahalaan para sa kapakanan at proteksyon ng ating mga kababayang overseas Filipino workers at Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay unti-unti na magpipinid ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ano po? Nawa ay nasa mabuti po kayong kalalagayan, lalong-lalo na yung ating mga kababayan dito sa may bahagi ng Northern Luzon. Ano po, dito sa Ilocos Sur, dito sa may bahagi ng Ilocos Region, dito sa may Central Luzon, ano po, especially dito sa mga bahagi ng mga low-lying areas ng Bulacan, ano po, at dito na rin sa bahagi ng Region 1. Dahil itong bagyong si Maymay, tatawid po yan ng Northern Luzon hanggang sa makalabas siya dito sa may bahagi ng Pacific Ocean. So, ibig sabihin po niyan, expect na makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. Bagamat sinasabi po ng PAGASA na once itong si Bagyong Maymay ay naglandfall o nag-interact na sa mga bulubunduking area ng Ilocos Region, ng Region 1, Region 2, maging dito sa bahagi ng Central Luzon na dumaan na siya sa landmass, medyo hihina pa ito at maaaring maging LPA na lang ito sa bandang huli, pero magdudulot pa rin po ito ng mga pag-ulan. At siyempre, pag may mga pag-ulan, may mga pagbaha. Alright? Meron pa rin tayong binabantayan ng PAGASA ng isang lagay ng sama ng panahon sa labas po ng Philippine Area of Responsibility na doon sa pinaka-northeastern portion ng Philippine Area. Ang ganda ng pangalan ng super typhoon na to, Dolphin. Diba? Dolphin. Alam ko kasi sa dolphin, medyo mababait ang mga dolphin. Very, very, ano yung mga yan. Pero ibang klase itong bagyong ito. Ano po? So, ingat lang po tayong lahat, yung mga hindi dapat lumayag sa mga karagatan, yung mga small fishing vessels. O sabi na natin, pag sinabi ko ng ating mga otoridad tulad ng Philippine Coast Guard, ng Philippine Ports Authority, pag sinabi po nilang bawal maglayag sa mga lugar na ito, lalo na sa mga maliliit na bangka, huwag na po ninyong tangkain para po ikanga sa inyong sariling kaligtasan. Muli po, mula po dito sa mga inyong nakatuwang at nakasama sa edisyong ito ng Global na Tayo, mula po sa ating production team, ating executive producer si Ms. Jam Season, ating producer, katuwang niya si Ms. Drizel Nanyong, and of course, sa ating work, sa ating master control, kasama natin si Hero, at sa

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.

0: Radyo Pilipinas World Service,
1: ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
0: Radyo Pilipinas World Service,
1: nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
0: Radyo Pilipinas World Service,
1: ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
0: anytime, anywhere,
1: from Manila, Philippines.

0: Platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, Radyo Pilipinas, World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas, World Service, ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines.
1: ICC. So kami sa CICC, two-folds ang ginagawa kagad na. Actually, may process kami dyan eh. Mm. Una, pag halimbawa may deepfake na dyan at may nagreklamo, yan ang importante kuya Kiko, may magreklamo. May nagreklamo, pwede na kami umaksyon. Kasi on our own,
2: yan, number one yan.
1: Our own, we are limited to what we can do proactively. Pero pag may nagreklamo, may defect, ang gagawin namin yan, ipapatake down. Pero bago namin ipatake down, preserve mo muna yung data. Ibig sabihin, kahit burahin niya o i-take down mo yan, okay, nasa amin ang ebidensya. Pwede kami mag-file na kaso. Second, after taking it down, pinoprocess, ini-investigate natin yan kung sino yung mga... So may mga tools tayo para malaman to a reasonable certainty, sino yung mga admin niyan, sino yung gumawa niyan. Then, we pass it on to our law enforcement partners. Sila na yung mga huhuli. Ayan, sina Jen Wilson na yan ng PNPACG at saka si Director Melvin Matibag ng NBI.
2: Kompleto. Yeah, no?
1: So, yan, sila yung magigiting na huhuli sa mga yan. At pagkatapos nun, ipapasa na natin sa ating prosecution service ng DOJ.
2: Ayos. Kaya, tandaan niyo po, dito sa aming mga pinag-uusapan ngayon, sa programang ito, ang CICC Hotline 1326 at ang aksyon ng CICC, malalaman ka agad merong aksyon para lang, of course, makita nila yung mga prueba sa paggamit nitong, o mga nangluloko pa rin, mga scammers. Ha? Eto na, Yusek Aboy, it's 10:58. Malulungkot. Mukhang, gusto nyo pang kung gusto nyo makipagtalakayan pala, pwede, bubuksan natin itong limang linya natin sa susunod.
1: Hindi na shoutout. Reklamo kayo online.
2: Pwede.
1: Sasagutin kayo na stage mother ko. Ayan.
2: Yeah.
1: At bago tayo magtapos, kuya Kiko,
2: unang-una,
1: shoutout, Margie Publico, watching from Lahad,
2: saan?
1: Datu Sabah, Malaysia.
2: Penging
1: noodles. Malaysian noodles. At sa ating mga kababayan, pagtapos nito, Kuya Kiko, patpakbo ako dito sa ating WASAS or World of Safety and Security Expo. Magkita-kita tayo dyan sa SMX Convention Center.
2: Ngayon yan.
1: Ngayon, pagtapos nito, pupunta ako doon. Pero it's been running from August 5 to August 8, 2026. So, nag-start siya kahapon, no? To learn more about cybercrime resilience, andyan ang mga CICC experts natin. Andyan si Director Amir Moksan, si Director Paolo Olyado, at si Loverboy Attorney Carlo Gracilla.
2: Okay, galing.
1: So, andyan tayo mamaya, makita-kita tayo sa cybercrimes. Pag may nakita kayong kasama ko na nakakulay blue at red jacket, siya yung stage mother ko.
2: Si Director Aya. Thank you, Director Aya. At ating makasama rito. Nandito ba ang ating OIC?
1: Sir Alan.
2: Alanigue. Thank you. Kaya pala lumiwanag dyan. Saadya, joke lang. Ay, Glory Faith, thank you. Tata Rolly, Batang Bata, Aiza, thank you. Mark Bukiron, sino pa nandyan? Senior Jomari and Miss Milliones. Thank you, guys. Basta huwag kayong magkakamali. Napakasimple lang. CICC Hotline 1326. Ako po ang inyong lingkod, Kika.

0: yes. Si si paring Pat at saka si paring Kai. Pakita ka nga dito paring Kai. Okay, okay. Tolid.
1: Ikaw susunod, Halika.
0: Nakikita niyo ako in public tapos may nagka-camera-camera si paring Kai.
1: Yeah.
0: Si paring Kai. Si paring Kai.
1: Hello, paring Kai. Again. Yan. Thank you. God bless sa lahat at kita-kita muli tayo sa Huwebes.
2: Alright.
1: See you next week.
3: CICC Hotline 1326 sa Radyo Publiko Serbisyo. Kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang radyo.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan. At ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay, pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
12: Philippine Standard Time, 11 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast.

0: service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Signal number 2 nakataas pa rin ngayon sa 6 na lugar dahil sa Tropical Storm Maymay. Higit 80,000 katao apektado ng bagyo ayon sa NDRRMC. Samantala, pasok sa mga ahensya ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa National Capital Region. Sinuspende ng Malacanang dahil sa bagyo.
2: Headlines. Humanitarian assistance na naihatid ng DSWD sa mga apektado ng mga bagyong Luis, Maymay at Habagat umabot na sa halos 1.8 milyong piso. DILG naglaan naman ng higit 600 milyong piso para sa pagtayo ng climate smart evacuation centers.
1: Headlines. 12 pesos kada litrong fuel subsidy para sa PUV at UV Express drivers epektibo na.
2: Headlines. Mga senador mula sa mayorya at minorya nagkakaisang hiniling ang pagwawalang bisa sa temporary restraining order o TRO laban sa dagdag sweldo.
1: Headlines. Pagbaba ng inflation noong Hulyo, welcome development sa Malacanang. Palasyo na nanatiling mapagmatyag sa gitna ng geopolitical tension.
2: Headlines. Employment rate noong Hunyo bahagyang bumaba ayon sa Philippine Statistics Authority.
1: Headlines. Desisyon ng Korte Suprema hinggil sa impeachment proceedings nag-alis ng balakid sa impeachment trial sa Senado ayon sa prosekusyon.
2: Headlines. At tatlong panukalang batas para sa pagpapaliban ng barangay at sanggunian kabataan elections inihain sa Kamara.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: 7 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Napapakinggan po tayo live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nakataas pa rin ang signal number 2 sa 6 na lugar sa Luzon dahil kay Tropical Storm Maymay na huling naispatan sa bahagi ng Bangued, Abra. Kabilang sa signal number 2 ang Ilocos Norte at Cagayan, Kanlurang Apayao, Abra, Kanlurang Kalinga, Kanluran at gitnang bahagi ng Mountain Province. Signal number 1 naman sa mga nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Hilagang Kanlurang Pangasinan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Katimugang, Babuyan Islands, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Hilaga at gitnang Aurora. Taglay ni Maymay ang pinakamalakas na hangin na 65 km kada oras malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 110 km bawat oras. Si Maymay ay kumikilos pasilangan sa bilis na 10 km kada oras.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit 80,000 individual apektado ng masamang panahon dulot ng bagyong Maymay at Habagat ayon sa NDRRMC. Si J. Mark Dagala sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ched, nakatutok ang National Disaster Resilience Management Council o NDRRMC sa sitwasyon ng mga lugar na apektado ng pag-ulang gala ng bagyong Maymay at Habagat. Batay sa datos ng NDRRMC, pumalo sa 23,946 na pamilya o katumbas. Lang 80,633 pamilya ang individual ang kaapektado ng sumunod panahon. Nasa 2,215 pamilya o katumbas ng 6,129 na individual ang kasalukuyan na nanatili sa may 39 na evacuation center sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Zamboanga, Bangsamoro, Autonomous Region at Cordillera. Nasa 83 lugar naman sa mga rehiyon ng Ilocos, Central Luzon, Zamboanga at Bangsamoro ang napaulat na binaha. Aabot naman sa mahigit 1.38 milyong piso ang naipaabot na tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng kalamidad. Samantala, Ted, at dyan, baka pwede makahingi ng isang flash report.
0: Radyo Pilipinas, flash report. Flash report.
3: Patay ang 2 individual habang sugatan naman ang isa pa matapos matabunan ng lupa ang isang bulaluhan sa barangay Shilan sa bayan ng La Trinidad, lalawigan ng Benguet sa kasagsagan ng malakas sa pag-ulan. Sa panayam dito sa Kapokane, sinabi ni Benguet Provincial Director Police Colonel Dionisio Banoy na nangyari ang pag-unang lupa magpasanado alas 8 o mag-alas 7 na kanilang umaga. Saturated umano ang lupa dahil sa mga pag-unan kaya nagkaroon ng pag-uho alas 10:30 naman ng umaga nang makuha ang 3 individual. Sa ngayon ay nagpapagaling sa ospital ang isa pang sugatan. para sa Bago Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers sa La Union ang mahigit 2,000 individual dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni La Union PDRRMO Media Affairs Office Information Officer John Elizar Martin na nagmula ang mga bakwit sa coastal communities at high-risk areas. Halos 500 pamilya naman aniya ang lumikas sa kanilang mga kaanak o kaibigan. Patuloy na ipinaabot ang tulong sa mga apektadong residente.
4: Nagbigay na rin po ng paunang tulong sa mga assistance, kagaya po ng pagkain at mga gamot, sa servisyong medikal, yung mga LGUs po natin sa pangunguna po ng mga alkalde sa mga evacuees. As to the provincial government of La Union po, nakapagtakpo tayo ng 7,210 po na food pack. Gabi po ay nag-distribute na po tayo ng 1,400 na food pack sa mga bayan po dito po sa La Union.
1: Ang tinig ni La Union PDRRMO Media Affairs Office Information Officer John Elizar Martin.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sinuspinde ng Malacanang ang pasok sa mga ahensya ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa Metro Manila at ilang lugar sa Luzon ngayong Huwebes, Agosto 6. Punsod ito ng matinding ulan dulot ng Tropical Storm Maymay at ng habagat. Bukod sa Metro Manila, saklaw din ang suspensyon ng mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Sinabi ng palasyo na sa mga lugar na hindi saklaw ng direktiba ay pwedeng suspindihin ng local chief executives ang trabaho at klase sa kani-kanilang jurisdiksyon batay sa umiiral na batas at regulasyon. Samantala, inatasan ng Malacanang ang mga pangunahing ahensya kapag may sakuna at kalamidad na magpatuloy sa kanilang operasyon at serbisyo.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sumampala sa halos 1.8 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipahatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng habagat at bagyong Luis at Maymay. Sa datos ng DSWD, nasa 2,219 na pamilya ang nananatili sa mga evacuation center habang 426 na pamilya ang pansamantalang nanunuluyan muna sa kanilang mga kaanak o kaibigan. Kabilang sa mga apektadong residente ay mula sa Cordillera Administrative Region, Region 1, 2, 3, 5 at 6. Mahigit 26,000 na pamilya din ang naapektuhan ng masamang panahon. Sa kasalukuyan ay may mahigit 6 billion pesos pa na relief resources ang DSWD para tumugon sa mga naapektuhan ng habagat at ng mga bagyo.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nakahanda na ang mga evacuation center at relief items sa Cagayan Province para sa mga maapektuhan ng bagyong Maymay. Sa programang Boses, sinabi ni Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing na mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang nararanasan ngayon sa southern portion ng lalawigan, habang moderate hanggang sa malalakas na ulan at bahagyang malakas na hangin sa northwestern section. Ang nakataas ngayon ng Blue Alert status sa buong Cagayan habang naka-standby ang lahat ng kanilang assets, gamit at rescuers. Samantala, nasa 166 meters ang level ng tubig sa Cagayan River, malayo sa 180 meters below normal level.
5: Nakataas din ngayon sa Blue Alert ang status ng Province Bravo Emergency Response Protocol po ang sinusunod natin. So on call lahat ng assets natin, land and floating assets natin, including yung deployments ng mga personnel po natin, mga rescue equipments natin. Nakahanda yung mga evacuation centers natin, including the relief squad.
2: Si Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pansamantalang, ipinatutupad ngayon sa Magsingal sa Ilocos Sur ang liquor ban at nighttime curfew sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Maymay. Ayon kay Magsingal Acting Mayor Alrico Favis, kailangang ipatupad ang liquor ban ngayong may bagyo dahil maaaring makaapekto ang alak sa pag-iisip at pagkilos ng isang tao, bagay na mas magiging delikado kapag may sakuna o emergency. Samantala, epektibo rin ang curfew mula alas 7 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw sa mga pampublikong lugar sa Magsingal. Hindi naman sakop ng curfew ang mga naka-duty sa gobyerno, health workers, utility workers at mga tumutulong sa emergency at sakuna. Epekto o epektibo ang liquor ban at curfew sa bayan habang may bagyo Maymay at hanggang sa alisin ang tropical cyclone wind signal doon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Magpapatuloy pa ang mga pag-ulan sa bansa hanggang sa susunod na linggo dahil sa habagat. Ayon sa PAGASA, kahit malusaw o humina, ang bagyong Maymay na nasa bansa ay magtutuloy-tuloy pa rin ang epekto ng habagat. Pinag-iingat naman ng Weather Bureau ang mga nasa matataas na lugar bunsod ng posibleng landslides sa dulot ng bagyo. Samantala, binabantayan din ng PAGASA ang bagyong Dolphin na nasa labas ng bansa na hindi nakikitang magla-landfall subalit magpapalakas sa habagat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Nianig naman ang magnitude 6.3 na lindol ang Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kaninang 5:41 ng madaling araw. Ayon sa FEVOX, ito ay aftershock mula sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at magnitude 6.5 na lindol sa Davao Occidental noong Hunyo. Sinabi naman ng National Grid Corporation of the Philippines na nananatiling matatag ang linya ng kuryente sa kabila ng malakas na lindol. Wala ring nasira na transmission facility sa southwestern Mindanao at mga kalapit na lugar. Samantala, pinangangabahan namang magkaroon pa ng mga karagdagang aftershock kasunod ng pagyanig.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Sinimulan na ang decampment operation sa pagpapauwi sa evacuees. Makaraang ibaba sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon mula sa Alert Level 3. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, bukod sa transportasyon, ay magbibigay din ng provincial government ng isang sakong bigas sa bawat uuwing pamilya. Sinimulan ang decampment ng mga bakwit mula sa evacuation center sa Malilipot, Tabaco City at Kamali, gayon din sa Ligao City kung saan voluntaryong lumikas sa mga pamilya mula sa formal evacuation centers. Bagamat ibinabana sa Alert Level 2 ang bulkan, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil sa posibleng volcanic hazards.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Naglaan ang Department of Interior and Local Government o DILG ng 633 million pesos para sa pagtatayo, pag-upgrade at rehabilitasyon ng 24 na climate smart evacuation centers sa mga pinaka-disaster prone LGU sa bansa. Palalakasin ito ang kakayahan ng LGU sa pagkakaroon ng mas ligtas, mas maayos at napapanahong preemptive evacuation. Nakasaad naman sa National Adaptation Plan 2023 to 2030 ang mga benepisyaryong lalawigan na tinukoy na pinaka-vulnerable sa climate-related hazards. Para sa fiscal year 2025, sakop ng programa ang 9 na bayan kabilang ang Bugay, Cagayan, Makalelon, Quezon, Lagonoy, Camarines Sur, Borbon, Cebu, Balangiga, Eastern Samar, Leyte, Leyte, Tabon-Tabon, Leyte, Gipos, Zamboanga del Sur at Tambulig, Zamboanga del Sur. Samantala, 15 LGUs naman ang tatanggap ng tulong sa fiscal year 2026. Kabilang dyan ang Bordeos, General Luna at Patnanungan sa Quezon, San Jose, Camarines Sur, San Fernando, Masbate, Anilao at Bingawan, Iloilo, Alegria, Boljon, Poro at Ronda sa Cebu, Maslog, Eastern Samar, Calubian, Leyte at Josefina at Tabina sa Zamboanga del Sur.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Kailangan ang baguhin ang development framework ng Pilipinas kaugnay ng pagtugon sa sakuna at kalamidad. Sa programang Boses, sinabi ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang na kahit may mga nagawang proyekto ay masisira lang ng sakuna dahil hindi nasusunod ang parameters sa disaster resilience. Halimbawa, naan niya rito ang mga lugar na may banta ng landslide o pagbaha, subalit pinagtatayuan naman ang mga proyekto kahit may panganib. Ganito rin naan niya ang nangyayari sa ginagawa nilang rehabilitasyon sa Davao Region na lubang na pinsala dahil sa malakas na lindol at iba pang kalamidad.
6: We already did the post-disaster needs assessment. Ang initial amount is 12 billion pesos. Mas malala mo, may share line kami, 2024, yung tatlong probinsya ng Davao Oriental, Del Sur, the Oriental, the Norte, at Davao de Oro. Ang pera na kinakailangan doon is 23 billion pesos. Ang iikot pa lang na pera ngayon sa data namin, mga 5 billion pesos.
2: Si Office of Civil Defense 11, Regional Director Ednar Dayanghirang.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Alas 11:19 ang ating oras. Antabayanan ang iba pa nating malalaking balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Epektibo na sa September 15 ang 12 peso per liter fuel subsidy para sa PUV at Express drivers na apektado ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Mas mababa ito sa 20 pesos per liter fuel subsidy na inirekomenda ng LTFRB. Sa kabila niyan, sinabi ng Office of the Executive Secretary na nasa 1,800 pesos kada linggo ang karagdagang pagkikinabangan ng mga driver sa bagong fuel subsidy. Bukod pa rito, ipinagutos ni Executive Secretary Ralph Recto sa mga ahensya ng gobyerno na patuloy na ipatupad ang uplift measures sa ibang sektor na apektado ng Middle East crisis. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA na naglaan ng 60 billion pesos sa uplift initiatives na ipagpapatuloy hanggang sa katapusan ng taon.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
11: News Nationwide.
2: Nagkakaisang hiniling ng minority at majority senators ang agarang pagpapawalang bisa sa Temporary Restraining Order o TRO laban sa 85 peso wage increase sa Metro Manila. Iginit ng mga senador ang pangyarihan ng iba't ibang institusyon ng bansa na magtakda ng angkop na sahod ng mga manggagawa. Ito nakasaad sa Senate Resolution 577 na nilagdaan ng lahat ng senador para suportahan ng mga manggagawa ang Department of Labor and Employment at mga ahensyang tumutukoy sa minimum wage sa bawat rehiyon. Ay kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, dapat hayaang manaig ang labor code at payagang maibigay ang 85 pesos na dagdag sweldo na matagal nang hinihintay ng mga manggagawa.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
11: News Nationwide.
1: Senate President Sherwin Gatchelian iginiit ang agarang pagpapatupad ng 85 pesos na wage hike sa gitna ng mataas na inflation. Ang balita mula kay Nympha Asuncion.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
12: Sa gitna ng patuloy na magtaas ng inflation at ang nagkakaisang panawagan ng Senado, nanawagan si Senate President Sherwin Gatchelian agad ng maipatupad ang 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region. Ayon kay Gatchelian, umabot sa 6.2% ang inflation rate nitong July na pangunahing dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at kuryente. Anya, lalo nitong pinapababa ang kakayahan ng mga manggagawa na tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan habang naaantala ang pagpapatupad ng wage increase. Una ng pinagtibay ng Senado ang Senate Resolution No. 59 na nagpapahayag ng nagkakaisang posisyon ng kapulungan na suportahan ang mga panawagang agad alisin ang TRO laban sa Wage Order No. NCR 27 at hinihikayat ang judicial restraint sa mga usaping may kaugnayan sa wage setting. Nagdag pa ng Senate President kung naipasa noon ang mas mataas sa wage hike sa panahong mas mababa ang presyo ng langis at wala pang tensyon dulot ng digmaan sa Iran, mas nararapat lamang anya na maipatupad ito ngayon para makatulong sa mga manggagawang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
11: News Nationwide.
1: Itama lang natin saglit yung balita natin kanino pa tungkol dun sa effectivity ng 12 pesos per liter fuel subsidy para sa PUV at UV Express drivers. Ang tama pong petsa ng simula ng pagiging epektibo niyan ay Agosto 15.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
11: News Nationwide.
2: Nagsumite ng musyon ng mga grupo na manggagawa laban sa panibagong petisyong humahadlang sa 85 peso wage increase sa Metro Manila. Isinumite ng grupong Nagkaisa Labor Coalition ang kanilang mosyon sa Navotas Regional Trial Court ngayong Huwebes ng umaga. Sinabi ni Nagkaisa Labor Coalition Chair Attorney Sonny Matula na bagamat walang pasok ngayon sa mga tanggapan ng gobyerno, ay karaniwan namang bukas ang receiving window sa mga hukuman. Layon anya na nasabing mosyon na magkaroon ng bahagi sa kaso ang mga labor group bilang kinatawan ng mga manggagawa. Layon din itong batikusin ang kahilingan ng mga petitioner na status quo ante order o pagsuspende sa dagdag sahod. Iginit ang grupo na hindi dapat ginagamit ng mga kumpanya at employer ang hukuman para hadlangan ang dagdag sahod ng mga manggagawa.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
11: News Nationwide.
1: Tiwala ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa paglakas ng ekonomiya ng bansa kapag inalis ng gobyerno ang income tax ng middle income earners. Sa programang Boses, sinabi ni PCCI President Perry Ferry na kapag mas maraming pera ang matitira sa tao at mas may kakayahan ito sa pagbili ng serbisyo o kanilang pangangailangan na susuporta naman sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Una nang nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ang naturang tax relief na layuning hindi na pagbayarin ng personal income tax ang mga kumikita ng 350,000 pesos pababa kada taon. Kapag naipasa ito, wala nang withholding tax deductions mula sa sahod ng mga kumikita ng 29,000 pesos o mas mababa kada buwan.
13: Matulungan natin sila. Let's give them relief whether sa kanilang pamimili, sa kanilang kuryente, gasolina or diesel na ginagamit sa kanilang transportasyon. Aangat yan at panatili at tuloy-tuloy ang ekonomiya natin.
1: Yan po ang pahayag ni PCCI President Perry Ferrer.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Naitala ang pagbaba na inflation noong nakarang Hulyo. Welcome development ayon sa Malacanang. Palasyo na nanatiling mapagmatsyag sa mga panganib na dulot ng tensyong geopolitical. Mula Malacanang, may report si Alvin Baltazar.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Itinuturing ng palasyo na isang welcome development ang patuloy na pagdagal ng inflation noong nakaraang buwan ng Hulyo. Kasunod ito nang naitalang 6.2% ng nakaraang buwan mula sa 6.4% na inflation na na-record naman noong Hunyo. Subalit sa harap ng nasabing development ay pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mananatiling mapagmatiyag ang pamahalaan sa mga panganib na dulot ng tensyong geopolitical. Ganun din ang mga pagkaantala na dulot ng masamang panahon. Ipinapakitaan niya nito na unti-unti ng humuhupa sa pangkalahatan ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Ayon sa palasyo, mas bumagal pa ang inflation dito sa Metro Manila matapos itong bumaba sa 4.4% noong Hulyo mula sa 4.9% noong Hunyo, bunsod ng mas bumagal na pagtaas ang gastusin partikular sa sektor ng pabahay. Dagdag ng palasyo na nagiging masabot kaya na ang transportation expenses habang bumagal din umanong inflation sa diesel at gasolina kasunod ng pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na nakaambag para mapigil ang pagdaas ng pamasahe at iba pang gastusin sa transportasyon. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Presyo ng pagkain sa bansa nananatiling matatag ayon sa Department of Agriculture. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nananatiling matatag ang presyo ng pagkain sa bansa. Ayon yan sa Department of Agriculture, kasunod ng mga habang na ginagawa ng pamahalaan para mapanatiling sapat ang supply at abot kaya pa rin ang presyo ng pangunahing bilihin. Kasunod ito ng inflation report ng PSA kung saan bumagal sa 6.2% ang headline inflation at nanatili naman sa 5.3% ang food inflation. Iniulat din ang bahagyang pagbaba ng presyo ng bigas pati na ng karne. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., nakatulong mga intervention ng DA para mapanatiling stable ang presyo ng pagkain. Ngunit kailangan pang paigtingin ng mga ito, lalo na sa harap ng banta ng El Nino at pabago-bagong presyo ng langis sa pandigdigang merkado. Patuloy namang pinalalawak ng DA ang financial assistance, input subsidies at iba pang suporta para sa mga magsasaka at mangisda para mabawasan ang epekto ng mataas sa produksyon at ng fuel cost. Patuloy naman ang pinag-aaralan ng DA ang posibilidad ng retail price cap sa bigas kung kakailanganin batay sa kondisyon ng merkado. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ang oras po natin, 11:28 na umaga. Sa iba pang balita, inanunsyo ng Philippine Statistics Authority o PSA na bahagyang bumaba ang employment rate sa bansa noong buwan ng Hunyo 2026. Ayon sa ahensya, pumalo lang ang employment rate sa 95.1% mula sa 95.2% noong Mayo ngayong taon. Samantala, tumaas naman ang unemployment rate sa 4.9% noong Hunyo. Mas mababa ito ng bahagya kumpara sa 4.8% na naitala noong Mayo ng kasalukuyang taon.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Panukalang magpapabili sa socialized housing, aprobado na sa Kamara si Kathleen Forbes para sa detalye.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Kinagibay ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang magpapalawak sa mga opsyon sa paguha ng lupa, pagpupondo at pakikipagtulungan para sa mga proyekto ng socialized housing. 205 namang babatas ang bumoto pabor sa House Bill 9697 na nag-aamienda sa ilang provision ng Urban Development and Housing Act upang mapabilis ang pagpupatupad ng mga programa sa pabahay. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, makatutulong ang panukala upang magamit ang mga bakante, nakasangla at hindi nagagamit ng mga ari-arian bilang ligtas at abot kayang pabahay para sa mas maraming Pilipino. Pinalalawak din ang panukala ang mga paraan ng pagkuha ng lupa kabilang ang community mortgage, land swapping, land banking, joint ventures, negotiated purchase at public-private partnership. Inaatasan din ang mga subdivision at condominium developers na maglaan ng bahagi ng kanilang proyekto o halaga nito para sa socialized housing habang bibigyan naman ng prioridad ang mga informal settler, maralita at mga residente maaapektuhan ng malalaking proyektong pang-imprastruktura. Ayon kay Marcos, layunin ang panukala na gawing mas mabilis, mas praktikal at mas epektibo ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagbibigay ng disenteng tahanan sa mga pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Pagpapalawak ng AI o Artificial Intelligence at Digital Upskilling, sentro ng ginanap na Private Sector Advisory Council o PISAC meeting sa Malacanang. Si Raquel Bayan sa ulat.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Pinatay ng gobyerno at ng Private Sector Advisory Council ang mga hakbang upang mapalakas ang workforce development at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino sa 50 ng PISAC Education and Jobs Sector Group na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kabilang sa mga natalakay ang pagpapalawak ng artificial intelligence at digital upskilling sa bansa, kabilang rin ang pagpapatupad ng Semiconductor and Electronics Industry Roadmap at iba pang programang maghahanda sa mga Pilipino para sa mga trabahong kinakailangan ng makabagong ekonomiya. Pinag-usapan din sa pulong ang mas malalim na koordinasyon ng pamahalaan, pribadong sektor at akademya upang matugunan ang job skills mismatch o yung hindi pagtutugma ng kasanayan ng mga manggagawa sa mga pangangailangan ng mga industriya. Ayon sa Malacanang, layunin ng mga hakbang na ito na mapalawak ang employment opportunities, mapaiting ang self-development at mapalakas ang competitiveness ng bansa. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Ipatutupad ng Department of Education o DepEd ang Big Brother System at magdaragdag ng security guards sa mga malalaking pampublikong paaralan. Bahagi ito ng pagsisikap ng kagawaran para tugunan ang karahasan sa mga eskwelahan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang Big Brother System ay isang mekanismo para sa guidance, support at monitoring sa kapakanan ng mga estudyante. Bubuo naman ng manual para sa mga guro upang matulungan silang matukoy ang early warning signs at risk factors kaugnay sa bullying at school violence. Samantala, bibigyang prioridad sa karagdagang security guards ang malalaking eskwelahan na may 1,000 hanggang 1,500 estudyante. Nagpasaklolo naman si Angara kay DILG Secretary John Vicrimulia para palakasin ang campus security sa pamamagitan ng pagpapaigting sa presensya ng mga police at barangay official. Bibili rin ng mas maraming metal detectors habang magiging bahagi na ng regular school activities ang active shooter drills.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Desisyon ng Supreme Court, nag-alis ng balakid sa impeachment trial sa Senado ayon kay House Prosecutor Joel Chua. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Ni House Prosecutor Joel Chua na ang pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa impeachment ay nag-alis ng alinlangan at nagpatibay sa Senate Impeachment Court na ang tamang venue para litisin si VP Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Chua matapos ang Day 13 ng paglilitis nang matanggap ng House Prosecution ang opisyal na pahayag mula sa mataas na hukuman. Ayon sa SC, moot and academic na ang mga petisyon dahil natapos na ang proseso sa House of Representatives at naipas ng Articles of Impeachment sa Senado. Kabilang sa mga question ng kampo ni VP Sara, ang otoridad at proseso ng House of Committee on Justice na tinawag na nilang unconstitutional na mini-trial at fishing expedition. Para kay Chua, ang naging pasya ng SC ay malaking ganhawa upang magpatuloy ang paglilitis ng walang banta ng pagpapatigil. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
19: Binasura na po ito ng Korte Suprema at sinasabi ng Korte Suprema na mutin academic na dahil yung kaso ay nandito na sa Senado. Tapos na yung proseso kung saan yung house ay ito ay didinggin. So ngayon, ang usapin ay nandito na sa Senado. Kaya wala nang issue sa jurisdiction.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Tatlong panukalang batas ang inihain sa Kamara para ipagpaliban ang nakatakdang barangay at sanggunian kabataan elections o BSKE sa November 2, 2026. Dalawa sa mga panukala ang naglalayong ilipat ang halalan sa November 2028 habang ang isang panukala ay nagbumungkahing idaos ito sa May 2027. Pare-parehong binanggit sa explanatory notes ng tatlong panukalang batas ang desisyon ng Korte Suprema sa Makalintal versus Comelec na nagsasabing maaari lamang ipagpaliban ng isang halalan kung may important, substantial or compelling reasons bilang batayan na naaayon sa konstitusyon ang kanilang mga panukala. Sa ilalim ng House Bills 10584 at 10591, iminumungkahi na idaos ang halalan sa huling Lunes ng May 2028. Samantala, sa House Bill 10583, iminungkahi namang ilipat ang BSKE sa huling Lunes ng May 2027. Kapwa tinukoy sa mga panukala na marapat lamang ipagpaliban ang halalan bunsod ng epekto ng pandaigdigang krisis sa enerhiya, mataas na inflation, serye ng malalakas na lindol at para mabigyan ng sapat na panahon ang Commission on Elections na paghandaan ng kauna-unahang regular na Bangsamoro Parliamentary Elections.
11: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
0: Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas Girls sisimula ng kanilang kampanya sa FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship kontra defending champion at China. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Yalanga.
20: Hindi pa masyadong nakaka-recover mula sa 32 hours na biyahe patungong Santiago, Chile, agad nasasabak ang Alas Pilipinas Girls sa matinding hamon ng FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship. Unang babanggain ng Nationals ang defending champion China alas 8 ng umaga bukas oras sa Maynila. Makakaharap din ng Pilipinas sa unang pagsali nito sa World Championship ang Mexico, Peru, Tunisia at Venezuela sa group stage. Sa kanilang pagdating sa Chile, mainit na tinanggap ang koponan ng Philippine Embassy doon sa pangungunan ni Ambassador Celeste Vinson Balatbat. Binubuo ang Alas Girls na Megan Hernandez, Ziz Raico, Sharina Lieses, Christina Gale, Keira Celis, Jane Olagir, Jenica Sadia, Arkea Teves, Faye Herbon, Jello Mauricio, Jaina Bulandres, Irish Mahinay, Princess Manzano at Frances Ramos. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas,
11: News Nationwide.
1: Samantala, pasok na po sa round of 32 ng National Bank Open sa Toronto, Canada si Alex Iala matapos siyang talunin si Alicia Parks ng USA 6-1, 4-6 at 6-2. Sunod na mga kalaban ni Iala si Katie McNally ng Amerika. 11:38 ang ating pang oras. Magpapatuloy ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
24: King of the Road.
23: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
25: Maari bang umusog-usog ng konti?
3: Sakay na!
22: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 20 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita mula sa ating mga provincial stations. Social Welfare and Development Kalinga, handang tumugon sa mga pangangailangan ng mga maaapektuhan ng bagyong Maymay. Mula Radyo Pilipinas Tabuk, narito ang ulat ni Estrella Loque.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tiniyak ni Team Leader Lord na lumiwan ng Social Welfare and Development o SWAT Kalinga na nakahanda ang kanilang ahensya na mamahaki ng relief assistance sa mga maaapektuhan ng Bagyong Maymay kung kinakailangan. Ayon kay Lumiwan, mayroon ngayong kabuang 11,752 family food packs na nakakalat sa iba't ibang warehouses ng mga LGUs at regional warehouse ng DSWD sa Kalinga na magsisimping augmentation relief goods sa mga munisipalidad at lungsod. Sa ngayon, anya ay naka-standby ang quick response team ng SWAT Kalinga para sa agarang pagkilos. May bit din anya ang ugnayan ng SWAT Kalinga sa mga pamahalang lokal upang agad makatugon sa pangangailangan ng mga maaapektuhan ng Bagyong Maymay. Sa kalagayan ng kalsada, agad namang na-clear ang 30 metrong bahagi ng highway sa barangay Taga Pinokpok Kalinga na nasarha ng soil collapse makaraang agarang tumugon ang Lower Kalinga District Engineering Office. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas sa Goo. Mahigit 700 pamilya sa La Union na apektado ng habagat at bagyo. Patuloy na nanunuluyan sa mga evacuation center. Sa detalye mula kay Glenda Bakungan Sara.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Patuloy na binabantayan ang kalagayan ng higit sa 700 pamilya o katumbas ng mahigit sa 2,000 individual na nananatili sa mga evacuation centers sa iba't ibang bayan sa La Union na apektado sa habagat at sa mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, bukod sa mga nasa evacuation center, ay meron ding mahigit sa 400 na pamilya o katumbas ng mahigit sa 1,300 na individual na lumikas at pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak. Bilang agarang tulong, nagkalob ang mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng mga inumin, pagkain, kagamitan at medical na atensyon sa mga evacuees. Nag-iikot ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa iba't ibang bayan para sa relief operations at upang bantayan ang kalagayan ng mga ilog at karagatan. Patuloy na pinag-iingat ang mga residente, lalo na't ayon sa pag-asa ay posibleng maranasan sa La Union at karatig lalawigan ang mga malalakas na pag-ulan hanggang sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, mahigit 11,000 individual sa lalawigan ng Pangasinan na apektuhan ng bagyo at habagat. Si Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas Tayug para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Umali na sa 11,083 na individual o 3,045 na mga pamilya mula sa 22 mga barangay sa lalawigan ng Pangasinan na ang naapektuhan ng sanipwersang bagyo at habagat. Ayon kay OCD Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan, sa naturang bilang, 98 katao o 33 pamilya ang nasa apat na evacuation centers, habang 3 katao o isang pamilya ang nakikitira muna sa iba. Kaugnay nito aniya, 104 na individual o 19 na pamilya ay sinailalim sa preemptive evacuation. Batay pa sa datos na nakalap ng ahensya, 8 lugar ang binaha sa lalawigan habang may 26 sa La Union. Sa kasalukuyan, unti-unti na rin humuhupa ang baha. Ani Pagsulingan, sa buong rehiyon, 13 road sections at 2 tulay naman ang naapektuhan habang may isang partially damaged na bahay sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Dako naman tayo sa mga kasama natin sa Kabikulan. ABSEMO, pinaigting ang disaster preparedness sa Albay sa pamamagitan ng drone technology training. Sa ulat mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinalalakas ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO ang kahandaan ng lalawigan sa pagtugon sa kalaminad sa pamamagitan ng pagsasanay sa paggamit ng drone technology. Lumuok ang mga tauhan ng APSIMO sa drone pilot training course na isinagawa ng Pixelate Academy bilang bahagi ng patuloy na pagpapahusay ng kanilang kakayahan sa disaster risk reduction and management. Sa pangungunan ni APSIMO Head Oscar Robert Cristobal, tinuruan ng mga kalahok ng wastong operasyon ng unmanned aerial vehicles o UAVs, kabilang ang mga pagsunod sa regulasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, mga safety protocol, flight techniques, maintenance, troubleshooting, at aktual na drone flight exercises. Ayon sa Albay Provincial Information Office, inaasahang mas mapapalakas ito ang kakayahan ng APSIMO sa risk assessment, hazard mapping, damage assessment, search and rescue support, at real-time monitoring sa panahon ng mga emergency na nagbibigay ng mas mabilis at mas tumpak na impormasyon para sa pagdedesisyon bago ang hakbang at pakatapos ng sakuna. Binigyang pagkilala rin ng APSIMO si Mapping Staff John Ostero Opinaria matapos matagumpay na makumpleto ang 5 araw na drone pilot training course bilang bahagi ng pagpapalawak ng hanay ng mga sinanay na disaster responders sa Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
1: Alas 11:45 po ang ating oras. Sa ating pagbabalik, abangan ang mga karagdagang balita mula sa mga himpilan natin sa Visayas at Mindanao. Narito muna ang ilang paalala.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
26: from PBS,
27: Presidential Broadcast Service
26: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
28: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11:47 ng umaga at kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas. 6 na Child Development Centers itinurn over ng DSWD sa Leyte para sa kalusugan at edukasyon ng kabataan. Sa balitang yan, mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: Report.
29: Isang malaking hakbang para sa kalusugan at edukasyon ng kabataan sa Eastern Visayas. Formal nang itinurn over ng Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ang 6 na bagong child development centers sa bayan ng Abuyog, probinsya ng Leyte. Sa ilalim ng Philippine Multisectoral Nutrition Project ng Kalahi Seeds na itayo ang mga pasilidad sa mga barangay ng Buwaya, Burubudan, Katipunan, Maitom, San Isidro at Santo Niño. Ayon kay DSWD Field Office 8 Assistant Regional Director for Operations Artemio Bautista, hindi lang ito simpleng gusali. Isa itong mahalagang pamumuhunan sa nutrisyon, kaalaman at magandang kinabukasan ng bawat batang Leyteño. Pinura rin ng ahensya ang dedikasyon ng mga community volunteer na naging susi sa matagumpay na proyekto. Puno naman ng pasasalamat ang 6 na barangay sa patuloy na suporta at tulong na ipinaabot ng DSWD para sa kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
1: 11:49 po ang ating oras. Tungo tayo sa Malacañang para sa Palace Press Briefing. Nakamonitor dyan ang ating kasama, si Raquel Bayan.
10: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
11: Pakinggan ng ating Chamber Secretary Claire Castro sa press briefing ngayong umaga.
14: Ang kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Sa kasulukuyan ay nasa full alert status na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC bilang tugon sa direktiba ng Pangulo. Patuloy na rin nagpapatupad ang mga ng maagap na hakbang ang lahat ng member agencies ng NDRRMC sa paghahanda at pag-iingat upang matiyak ang agarang pagtugon. Layunin din ito na mabawasan ang posibleng epekto ng bagyong Maymay at paigtingin na pinag-igting na habagat. Ipinag-utos na rin ang strict preemptive evacuation sa mga lugar na bahain at prone sa pagguho ng lupa kabilang na ang mga nasa coastal areas. Sa Metro Manila naman, ang MMDA sa panguna ni Chairman Don Artes ay meron ng nakahandang rescue personnel at equipment. Meron na rin coordination ang MMDA sa lahat ng Disaster Risk Reduction and Management Office at sa 17 local government units sa Metro Manila. Samantala ay nakahanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig. Ayon sa DSWD, sa panguna ng Secretary Rex Gatchalian, umabot na sa halos 1.8 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa humanitarian assistance sa mga maaapektuhan ng sama ng panahon. Namahagi na rin ang ahensya ng family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at sa Zamboanga City. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar, samantalang aabot sa higit 1.6 billion pesos ang standby funds sa buong bansa. Handa ang Pangulo at ang pamahalaan sa anumang sakuna.

upang mapalakas ang kalidad ng edukasyon, workforce development at job creation sa Pilipinas, pinangunahan kahapon, Miyerkules, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikalimang meeting ng Private Sector Advisory Council o PSAC sa sektor ng edukasyon at kabuhayan. Sa naturang meeting na ginanap sa Malacanang, binigyan din ang kahalagahan ng pagpapalawak ng artificial intelligence o AI at digital upskilling sa bansa. Natalakay din ang pagpapatupad ng Semiconductor and Electronics Industry Roadmap at ang programang magpapalawak ng oportunidad sa trabaho, negosyo at skills development ng taumbayan. Napag-usapan din ang pagpapalalim ng ugnayan ng pamahalaan, pribadong sektor at akadem upang matugunan ang job skills mismatch at makabuo ng mga polisiya at programang naaayon sa pangangailangan ng mga industriya at ng makabagong ekonomiya. Iisa lang ang layunin ni Pangulong Marcos Jr. sa gintong mga hakbang. Ihanda ang mas maraming Pilipino sa mga trabahong kakailanganin sa hinaharap. Palakasin ang kakayanan ng bansa sa inobasyon at pandaigdigang kompetisyon at lumikha ng mas marami at mas dekalidad na oportunidad para sa bawat Pilipino.

0: at maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Para po sa unang katanungan, Allen Limos, The Manila Times.
2: Good morning po, Yusek. Yesterday po, after the fuel discount increase po, Manibela released a statement saying that ang fuel discount ay pansamantalang ginhawa lamang. They also cited na limited daw po yung mga kalahok na gasoline station, hence most drivers po still pay in full price. Your reaction po dito?
0: Lahat po yan ay tinutugunan po ng ating pamahalaan at sa lahat po ng kanila mga concerns ay makakaabot po ito para po matugunan na mas mabilis kung ano yung mga lugar na dapat pa na magkaroon ng mga gasoline stations na may magbibigay ng fuel subsidy ay dapat po na matugunan kaagad. At sa ganito po na 2 piso ang increase from 10 pesos to 12 pesos, ito po ay makakapagbigay na rin po ng ginhawa sa ating mga kababayan sa transport sector dahil itinaas nga natin sa 12 pesos kada litro. So, 1,800 na kada linggo ang tulong ng gobyerno or 7,200 kada buwan ang maaari nilang masave or kitain sa pamagitan ng fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno.
1: Follow-up question, Maricela Lili, TV5.
3: Magandang umaga po, Yusek. I understand LTFRB has recommended na 20 pesos yung supposedly discount or fuel subsidy for PUVs. Pero ano po yung naging basihan? Bakit naging 12 pesos instead of 20?
0: Sa ngayon po ay may inalaan po na 400 million pesos para sa fuel discount. At ang pinakadetali po nito, mamaya po ay magkakaroon ng press briefing or press con and the OTR at alas 2 po ng hapon para po mabigay niya ang pinakadetalye kung paano narating ang 12 pesos or 12 pesos na fuel subsidy para sa ating mga chopper.
3: And I understand simula po ang implementation nito on August 15 until when po natin target yung implementation?
0: Sa ngayon ay walang definite na panahon hanggat kailangan ng tulong ng ating mga kababayan sa transport sector ay mananatili po ang pagbibigay po ng ayuda.
3: Pero hanggang kailan po pwedeng umabot yung allocation?
0: Sa ngayon ay hindi pa po na ipapakita kung gaano ang itatagal. So mamaya po siguro ay maibibigay ang pinakadetalye ni Secretary Banoy.
1: Sunod na tanong, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
4: Yusek, elevated na po yung complaint from the Presidential Complaint Center. Yung reklamo po kay Health Secretary Pujalte and this time nasa Office of the Ombudsman na po. Kasama rin yung reklamo sa pagpapahinto raw po ng procurement for tuberculosis. Malacanang said last August 3, natitingnan pa rin in the next few days kung ano po yung hakbang ng Pangulo. Does the President see the need to issue a preventive suspension now?
0: Kung nandiyan naman po ang kaso, ang sabi mo, Ivy, ay nasa Ombudsman. Okay? So, nasa jurisdiction na rin po ng Ombudsman. Kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo.
4: And nag-usap na po ba si Secretary Pujalte at ang Pangulo?
0: Sa ngayon ay wala pang naipapaabot sa akin kung sila ay nakapag-usap na. Okay.
1: Sunod po na tanong, Katrina Domingo, ABS-CBN.
5: Good morning, Undersecretary. Yesterday, pinabulaanan po ng palasyo yung mga balita na naaresto na si Senator Ronald De La Rosa. May we at least get an update on his whereabouts, kung ano po yung efforts ng gobyerno sa paghahanap at kung ano po yung bottlenecks kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin po siya natutuntun?
0: Meron na pong binigay na update si Secretary John Vic Rimulya patungkol po dyan at tuloy-tuloy pa rin po ang operasyon para sa pag-aresto kay Senator Bato De La Rosa.
5: Ano po yung bottlenecks? Bakit po nahihirapan sa analysis ng palasyo yung pag-aresto kay Ronald De La Rosa?
0: Hahayaan po natin ang DOJ at ang DILG na siyang sumagot po dyan dahil sila po ang nakakaalam kung anong operasyon ang kinakailangan para po mabilis na ma-aresto si Senator Bato De La Rosa.
1: Follow-up question, Ivan Mayrina, JMA7.
6: Related question, ma'am. Is there a standing order from the President to have Senator Bato arrested?
0: Yes. Still, there is.
6: Thank you.
1: Another follow-up, Harley Balbuena, IBC 13.
7: Yusek. Yusek, will there be any possible charges against those who spread or posted fake information regarding Senator Bato de la Rosa? Will the PCO Anti-Fake News Desk act on it?
0: Nakausap po natin mismo sa Secretary Dave Gomez at ipinag-utos na rin po niya sa Anti-Fake News Desk natin na tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapa-aresto kay Senator Bato de la Rosa. At titignan din natin kung ito ba ay malisyoso. At atin ding hinihingi ng tulong, hindi lamang sa parte ng gobyerno, kundi sa parte na rin ng mainstream media. Inaasahan po kayo ng gobyerno na makipagtulungan din po dahil kung alam natin na ang source ay walang kwentang source, siguro hindi po natin dapat na maging sanhi na rin tayo na ito ay makalat. Maraming salamat sa inyong tulong.
1: Follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN.
5: Ano po yung possible penalties na pwedeng ipataw doon sa mga mapapatunayan na nag-violate ng or nagpakalat ng fake news about this incident?
0: Tignan po natin, inaaral pa po kung ano yung mga naipakalat, kung paano naipakalat, at ano yung mga mensahe. Yan po ay bubusisiin muna. At kapag nakita namin kung ano ang dapat na ipataw,

0: simula, pero meron siyempre yung mga troll na nagpakalat nito.
1: Sunod po na tanong, Ann Soberano, Bombo Radio.
2: Ayusek, good afternoon po. Ah, good afternoon na po. Kahapon po ang day 13 ng impeachment trial. Marami pong naibunyag ang testigong si Attorney Wamil. Kaya hingi po sana ako ng reaction from the palace sa naging desisyon po ng Supreme Court na ibinasura ang mga petisyon na kumu-question po sa impeachment process. At kung may pahayag na rin po ang Pangulo since day 13 na po ng impeachment trial, kung meron po, Yusek. Thank you.
0: Patungkol po sa Supreme Court, nag-desisyon po sila na ibasura ang nasabing dalawang petisyon dahil ito ay naging moot dahil wala na nga sa kamay ng House of Representatives ang usapin at ito ay nasa Senado na bilang impeachment court. So nararapat lang po siguro ito ay ibasura. At alam din man po natin na ayon din sa House of Representatives ay tumugon sila kung ano ang isinasaad at sinasabi ng pinakahuling desisyon patungkol sa proseso no ng impeachment proceedings. Patungkol doon sa kung ano ang reaksyon?
2: Kung may reaksyon po si Pangulo Ma'am sa day 13 ng impeachment trial, marami po kasing naibunyag yung testigong si Attorney Wamil.
0: Personally, para po kay Pangulo ay hindi po siya magbibigay ng anumang komento patungkol diyan dahil ang nais lamang po niya talaga ay masunod ang proseso. Yun naman po lagi ang sinasabi ng Pangulo, masunod ang due process, masunod ang proseso, kung ano ang sinasabi ng batas. So kung ano yung sinasabi ng batas, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, sana ay wag walisin, wag linisin, at pahinain ang katotohanan at lihisin ang kung ano ang sinasabi ng batas. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado.
2: Thank you, ma'am. Reaction din, ma'am, sa mga kritiko na politically motivated po ang naging desisyon ng Supreme Court.
0: Lahat po na naaapektuhan, yan lagi ang sinasabi, politically motivated. So, siguro mas dapat i-level up nila ang kanilang diskurso para hindi sila nananatili sa pinakamababang diskurso or argumento na politically motivated.
1: Follow-up question, Ivy Reyes Bilyonario.
3: Yusek, as a trial lawyer, sino po yung naobserbahan yung umaaktong, mga senator judge na umaaktong lawyer for the defense?
0: Makikita natin sa hearing, bilang trial lawyer, makikita natin sa hearing na meron ng sariling batas, merong proseso, pero yung proseso ay nililihis. Iniiba ang interpretasyon. At hindi hinahayaan ang witness na magtapos ng kanilang sagot. Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness. Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Kasi ang mandato nila, kunin ang katotohanan para sa taumbayan, hindi para walisin ang batas, walisin ang dapat na malaman ng tao para lang pagtakpan ang kalokohan, di umano ng iba.
1: Another follow-up.
3: Yusek, can we get any names?
0: Napanood naman lang lahat ang impeachment trial. So, makikita niyo naman kung sino ang nagko-cross-examine ng mga judges sa Senado.
1: Another follow-up, Kat Domingo, ABS-CBN.
4: Undersecretary,

0: based on the findings of the PCO and your observation, ano po yung most damaging or most biased statements from senator judges that you have heard throughout the impeachment trial?
1: Na ang dapat managot lamang ay ang SDO. Nakalimutan na may head of agency.
0: Ma'am, also the palace's comment on a certain senator facing an ethics complaint, sa tingin niyo po ba, meron po kasi over the spliced video of Attorney Shell Jokno, sa tingin niyo po ba, also as a state communicator, may violation din po bang nakikita dito given na maraming nagsasabi na fake news din po yung in-upload na video? It was misleading.
1: Wait for a while. Hindi ako aware dun sa anong video yun.
0: Ah, ito po yung video na pinost sa page ni Senator Pia Cayetano. Ah, that was the basis of an ethics complaint filed against her before the Senate Ethics Committee.
1: Mm-mm. So, kung ano ang mensahe namin?
0: And makakwalify din po ba to as a violation ng anti-fake news campaign ng Palacio?
1: Depende kasi ito sa motibo. Ang motibo ba ay para ibahin ang naratibo? Ang motibo ba na ito ay para ibaba ang dignidad ng ibang tao na nasa video? So, depende po ito sa mga motibo ng gumawa ng spliced video. Pero bilang lawyer, obligasyon ng mga lawyers na hindi magpakita ng fake news or mag-promote ng fake news.
2: So, yung tanong, Erica Sinaki, Business World.
3: Good afternoon po,
1: yes,
3: you,
1: sir. Erica.
3: Yes, regarding po doon sa 12.5% na forced labor tariff, now that the joint administrative order by the DTI, the DOLE, and the DOF has been submitted to Washington, may we know po yung Malacanang's expectations as we lobby the tariffs removal?
1: Yes, ang ating pong pamahalaan ay nakikipag-usap na po at ito po rin ay nabanggit ni ng DTI, Secretary Chris Roque, at lahat po ng kailangan ibigay na impormasyon na hindi po tayo lumalabag sa batas at hindi po tayo pumapayag sa forced labor. Marami po tayong batas na nagpapatunay na ito ay ipinagbabawal at ito ay may parusa kapag nahuli na nagkakaroon ang employers at nagpapatupad ng forced labor. So ngayon wala pang timeline na binibigay, pero patuloy po ang pakikipagnegosasyon at pakikipag-coordinate with the USTR.
3: Pero ma'am, follow up lang po. Optimistic po ba tayo na makakuha tayo ng resolution within the year?
1: Kailangan natin maging optimistic. Kailangan natin ipakita talaga na hindi tayo lumalabag sa batas. Siguro with all the laws that we have and the laws being implemented here in our country, we can say na we can prove them na the accusation that we are into forced labor is wrong.
3: Thank you po.
2: Follow-up question, Sam Medinilla, Business Mirror.
4: Good afternoon, ma'am. I-clarify lang po namin, will the government push for the reduction of nung 12.5% tariff or yung removal po nung buong tariff na yun?
1: Sa ngayon, ang ibinigay sa atin na impormasyon, ang target ay maibaba ito sa 10%.
4: Na-mention po ba kung ano yung mga possible bukod po dun sa JAW na na-mention po kanina? May other concessions na willing po ibigay yung government para po ma-negotiate yung pag-reduce ng tariff?
1: Walang ibinigay na anumang detalye, kundi yan lamang.
4: Thank you po, ma'am.
2: Sunod na tanong, Rafael Yeng, Daily Tribune.
5: Good afternoon po, Yusek. Nagkaroon daw po ng meeting ang BCDA with Kappa Starlock LGU kahapon. Mm-hmm. At pwede po bang makahingi kami ng update ng sa PAC Silica kung ano po yung napagkasundoan?
1: Wala pa po naibigay sa aking update. Siguro kung kanina mo na itanong sa akin yan o naibigyan mo ako ng any idea, baka natawagan natin si BCDA CEO. So maya-maya, tatry ko pong matawagan para mabigyan ko po kayo ng update.
5: And doon ma'am sa PSAC meeting kahapon, napag-usapan po ba yung issue ng Paxilica, yung concerns sa ano sa proyekto?
1: Ang napag-usapan ay ang upskilling para makaagapay tayo sa papaunlad na industriya ng AI. Yan po talaga, so far sa nakikita po natin na tuwing may pag-uusapan po tungkol sa edukasyon, talagang pinapasok po ng Pangulo na dapat tayo ay maging competitive pagdating po sa AI.
5: Ma'am, another topic. In its latest report ng Philippines Economic Update, the World Bank said governance concerns surrounding corruption contributed to delays in public investment and weighed on business confidence. Reaction po, and how confident ang Palacio na kaya nitong wakasan ang korupsyon sa nalalabing taon ni Pangulong, ng panunungkulan ni Pangulong Marcos?
1: Okay. Admitted na bumaba or nag-slow down ang economic growth ng Pilipinas dahil sa issue ng korupsyon, dahil ito po ay pinaimbisigahan ng Pangulo. Nung pinaimbisigahan niya ay nakita natin ang lawak ng issue ng korupsyon at nag-ingat ang ating pamahalaan, ang administrasyon sa paglabas ng pondo nung last quarter last year. Hindi nagbigay, nagpalabas ng pondo agad-agad sa mga infrastructure projects dahil minabuti na tignan kung yung mga contractor na ito ay dapat na ipagpatuloy mga proyekto na kung sila ay may magandang record o hindi. So, totoo po na nagbawas ng paggastos ang gobyerno at isa to sa naka-apekto ng pagbaba ng GDP. At sinabayan pa, after that, ilang buwan lamang ay sinabayan ng krisis sa Middle East. Pero tinutugunan ng Pangulo at ng administrasyon para maibsan ang naranasan nating yung impact ng krisis na ito sa pamamagitan ng uplift. So, kahit na meron tayong programa tungkol sa uplift at nakita po nga natin na bumababa naman ang inflation rate, but still, hindi tayo magsasawalang bahala. Patuloy ang pagmamonitor na ito. At inaasahan po siguro itong second quarter ay medyo ang paggastos ng gobyerno para mas makita ang pagtaas, yung economic growth ay gagawin po.
2: Pahabol po nakatanungan, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
6: USEC still on Paxilica. Meron pong separate petitions on groups like Bayan and the International League of People Struggles, and one of their petitions has over 387,000 verified signatures on change.org. Ano pong komento ng Palace dito na ganito yung volume of criticisms and apprehension from the people?
1: Siguro mas maganda lamang po na mabigyan sila ng tamang impormasyon kung paano ang Paxilica nagagawin at kung paano ito makakabuti sa ating bansa. Kasi ang nakikita po natin sa ngayon, marami po sa SOCMED na puro negatibo ang naipapakita. Katulad na lamang po na maaari mapaalis ang mga magsasaka sa nasabing lugar. Pero ang sabi nga natin, year 2019 ay na-allocate na po ang 3,500 na buildable zones. So yung 3,500, hindi na po ito dapat na sinasaka. Meron po mga lugar na para sa ating mga magsasaka sa nasabing lugar. So, siguro tama lang na pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, sa mga lahat ng pumirma dyan. We hope na nung pumirma kayo ay alam nyo ang detalye patungkol dito. Hindi sila muwang, hindi sila mangmang sa kung ano ang Paxilica. Sana alam nila talaga kung ano ang nilalaman ng agreement na ito.
2: Another follow-up sa Medinilla Business Mirror.
4: Good afternoon, ma'am. Clarify lang po namin, dadaan pa rin po ba kay President Marcos yung framework deal for Paxilica? Or sa Senate lang po? Or ano?
1: Ibibigay po ang report kay Pangulo kasi para po makita ng Pangulo kung ano yung nararapat at makapag-komento siya, ito hindi dapat, ito dapat. Nasa Pangulo pa rin po yan.
4: Inabigay po bang timeline si President Marcos kung kailan niya gustong makita yung draft ng framework deal before yung scheduled signing sa November?
1: Mamaya po, itatanong ko sa kanya ang iyong katanungan, Sam.
4: Thank you po, ma'am.
2: Salamat. Another follow-up, Alin Limos, The Manila Times.
7: Ma'am, you mentioned po na meron na pong mga agreement na nagawa po on the ground. Pero some of the farmers and indigenous peoples claim na wala pa po silang idea about the whole PAC silica issue. Any reaction po to that?
1: Kaya nga po, doon sa mga may concern, ngayon pa lamang po, dito sa briefing na ito, pinapanawagan na rin po natin kay BCDA CEO, Joshua Bingkang, na lahat ng concerns, lahat ng tao na may concerns patungkol sa PAC silica, kailangan po na mabigyan sila ng tamang impormasyon patungkol dito. Kasi mahirap po na sa SOCMED lang tayo titingin, kailangan manggagaling sa gobyerno at sa mga stakeholders para valid yung nakukuha nila mga impormasyon. So ipagbibigay alam po natin kaya BCDA CEO. Anyway, even before naman po, binanggit na natin, nung nagkaroon ng issue kay Mayor Tarlac, Kapas Mayor, ang issue na to.
2: Salamat po. Wala na pong katanungan mula sa MPC. Balik na po sa iyo, Yusek.
1: Maraming salamat. Hindi mapipigilan ang Pangulo sa pagtatrabaho kahit pa may bagyo. Nakatakdang pangunahan mamayang hapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting ng 20th Congress sa Malacañang. Inaasahang tatalakayin ang 24 priority LEDAC Common Legislative Agenda Bills para sa pagpasa bago ang katapusan ng June 2027. Kabilang sa mga priority bills ang Anti-Political Dynasty Law, Party List System Reform Act, People's Freedom of Information, Right to Information Act at Amendments to the Bank Deposits Secrecy Law o ang BRIDE Act. Prioridad din ng Pangulo ang Philippine Budgeting Code, Promoting Growth, Revenue and Equity Towards Socioeconomic Sustainability o Progress Bill at ang General Tax Amnesty, including Estate Tax Amnesty. Nais din ng Pangulo na agad na maipasa and travel tax abolition, amendments to the Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, at ang amendments to the Fisheries Code. Kagaya ng nabanggit sa kanyang SONA, nais din ng Pangulo na gawing priority ang IPIRA Amendments, System Loss Abolition, ERC Strengthening, at Sariling Kuryente Act, maging ang Waste to Energy Bill o ang Waste Treatment Technology Act. Kabilang din ang pag-amyanda sa Masustansyang Pagkain para sa Batang Filipino Act o ang Expanded National Nutrition Program Act at ang Classroom Building Acceleration Program Act. Isinusulong din ng Pangulo ang amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o ang GASTE Act, amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Presidential Merit Scholarship Program, National Coordinating Council for Education o ang NCCE Act, amendments to the Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act o ang Child Online Safety and Protection Act, National Center for Geriatric Health Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations o ang AIX Act, amendments to the Pantawid Pampamilyang Pilipino Program o ang 4Ps Act, National Reintegration Law, Bagong Balikbayan Act, at ang amendments to the National Building Code. At bago tayo magtapos, good news sa mga kababayan natin na patuloy na nangangarap magkaroon ng sariling bahay. Ngayon na ang tamang panahon para mag-avail ng Pag-ibig Housing Loan, alinsunod sa mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot kamay ang pabahay para sa mga Pilipino. Pinababa na ang pag-ibig ang loan rates at tinalawak pa ang housing loan options na angkop sa inyong budget. ibinaba na ang housing rates sa 4.5% sa first 3 years ng loan para sa house and lots na higit sa 950,000 pesos. Ang halaga at ang condo units na aabot sa higit 1.8 million hanggang 4.9 million pesos. Ginawa namang 5.75% ang promo rate para sa unang 3 taon ng housing loans na nagkakahalaga ng higit 4.9 million hanggang 10 million pesos. Sa tulong ng mas magaan na monthly payments, mas maginhawa na ang paglipat sa sarili mong tahanan. Para sa buong detalye, bumisita lamang sa kanilang website na pagibigfund.gov.ph hanggang December 31, 2026 lang ang promo hanggang kaya ngayon ay mag-apply na po kayo.

0: At para sa update mula sa BCDA, and I would like to state the message. The basis conversion and development BCDA on Wednesday, August 5, met with municipal government of Capas led by Mayor Roseler Rodriguez to continue discussions on the vision for the proposed Pax Silica innovation ecosystem in New Clark City, Tarlac, and the initiatives that will support its balance and responsible development for the environment and for the benefit of local communities. During the meeting, BCDA outlined how the proposed hub can attract advanced industries and high-value investments to New Clark City while creating quality jobs and new opportunities for local businesses. The state-run firm also presented plans for modern agriculture projects and livelihood initiatives that will benefit local residents and farmers within New Clark City. The municipal government of Capas expressed its appreciation for BCDA's plans and welcomed the innovation hub's potential to generate long-term economic opportunities and improve the lives of Capaseños through sustainable and inclusive development. BCDA and the Capas LGU also agreed to continuously pursue joint activities to engage barangays and local communities, provide updates as plans progress, and help residents better understand the proposed development and its potential benefits for Capas. Moving forward, BCDA and the Capas LGU will continue working closely in conducting community consultations and promoting a balanced and responsible approach to the project's development, ensuring that its benefits translate into lasting opportunities for Capaseños. Oh, end of quote. Ang bilis ng tugon ng BCDA. At bago tayo magtapos, congratulations sa ating pinagmamalaki. Ito ay mula sa ating Pangulo, kay Ms. Alex Ayala. Ang tagumpay nyo, ang tagumpay ng ating kababayan na si Alex Ayala ay tagumpay ng bawat Pilipino. Congratulations. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay pinapakita ang katotohanan at hindi pinagtatakpan ang kalokohan. Winawalis ang kasamaan at hindi nililihis ang taong bayan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa pagkatapos lamang na press briefing, sa matagal yung iniulat ni Undersecretary Kim Kastoy, matagal ko kapalita. Ang sa pagsasabi ni Undersecretary Kim Kastoy, nakabantay ang lahat ng tanggapan ng gobyerno para sa maagap na tugon bilang pagpalima na rin sa Trinidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng sa 1.8 million pesos na anya yung Canada na nakalaan para sa humanitarian assistance ng gobyerno bilang paghahanda pa rin ito kabilang din dyan yung 5 million family food packs na naka-position na bilang paghahanda. At pagsisiguro ng Malacanang, handang-handa na yung gobyerno sa pagtugon sa panibagong sama ng panahon na ito. Ngayong panghali, nahingan din ang reaksyon yung Malacanang kaugnay doon sa naging pahayag ng Grupong Manibela, no? Unang hindi sapat yung additional 2 pesos o yung 12 peso per liter na fuel discount. Ang sabi ni Jose Castro, nakakaabot o nakakarating naman sa pamahalaan yung mga concern ng ating transport group. Gayun pa man itong 12 peso per fuel per liter na fuel subsidy, makakatulong pa rin ito sa mga chuper dahil tinataya na nasa 1,800 pesos yung matitipid ng ating mga chuper kada linggo. Samantala na itanong rin kung mag-i-issue na ba ng preventive suspension kay Health Secretary Puhalte. Sabi ni Jose Castro, yung kaso ni Puhalte na iha ay nasa ombudsman, kaya nasa jurisdiction na rin ng ombudsman kung kinakailangan o nakikita nilang dapat na magpatupad ng preventive suspension sa kalihim. Habang naitanong rin yung kaugnay sa Pax Silica, sabi ni Jose Castro kahapon, nagkaroon ng pulong ang BCDA kasama yung mga lokal na partner at local officials ng Pax Silica kung saan inilatag ng BCDA yung mga benepisyo ng programa at yung mga oportunidad na magbubuksan, yung mga trabaho magbubuksan para sa mga residente at magsasakasalubay. Na-appreciate naman daw ng Capas LGU yung presentasyon kahapon para mas maunawaan din nila yung proyekto, lalo't pati ng gobyerno na maraming concern yung ilang sektor dito sa proyekto na ito. Habang nag-abotin ang pagbati ang Malacanang kaugnay sa muling pagkakapanalo ni Alex Ayala, sabi ni Jose Castro, ang tagumpay nito, tagumpay rin ng bawat Pilipino. Ito naman yung pinakahuli mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
3: Maraming salamat sa iyo, Raquel Bayan. Yan po ang kabuuan ng Palace Press Briefing. Mga kaibigan, naghatid sa atin ng 28 minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Nakikinig kayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa ilang sandali ay kakawing po tayo sa PTV4 para po sa programang Bagong Pilipinas Ngayon.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Magaling na rin magsalita yung AI. Kaya niya na yung iba't ibang klaseng boses. So, kailangan nating transversal skills lagi. Kasi sa lahat naman ng ito, kailangan natin maging agile. Kumbaga, na halimbawa nagbago yung demand ng industry, kailangan din tayong makasabay dun sa pagbabago na yun. At makakasabay tayo kung meron tayong transversal skills. Na kahit ano man yung pagbabago, kaya natin maka-adapt dun sa mga pagbabago na iyon. So, syempre, kasabay din nun, kailangan din magbago sa technical skills natin. Ito yung upskilling, reskilling sa mga ganitong pagkakataon.
7: Alright, on that note, panghuli na lamang po, sir, mensahe niyo po sa ating mga magulang, guro, estudyante, at maging sa mga policy maker tungkol po sa kahalagahan ng pamumuhunan sa edukasyon.
6: Sige. Ang edukasyon ay isa sa pinakamahalaga dun sa panyating puhunan na maaari natin gawin bilang isang bansa, isang individual. Kapag ang bawat bata ay nabibigyan ng pagkakataong matuto at mapaunlad ng kanyang kakayahan, hindi lamang siya yung nakikinabang yung buong ekonomiya natin, yung bansa natin. So, kailangan natin pagtulungan, hindi lang ito trabaho ng gobyerno, trabaho ito ng pribadong sektor, ng paaralan, ng mga guro, mga magulang, ng community. So, pamamagitan ng matatag na institusyon at sama-samang pagkilos, makakabuo tayo ng isang bansang may matatag na institusyon at maunlad na yamang tao.
7: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Michael Ralph Abrigo, Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies. Thank you, sir. Bayan, huwag kayong BBTU, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas Ngayon.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: sa masayang mundo ng paglikha.
1: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
2: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
4: Artsy Craftsy!
3: Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
5: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning, mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning, inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
6: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at nasusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
7: Kumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
8: Ang mga inaabangang balita simula umaga.
9: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
10: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
11: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
12: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.
13: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair ngayong taon ating tatalakayin kasama sina Provincial Director Jay Ablan ng Department of Trade and Industry, Camarines Sur, Ms. Christine Diaz ng 2FT Food Products at si Ms. Arlene Cabrera ng Jazz Handicrafts. Magandang tanghali po sa inyo, sir, mga ma'am.
2: Magandang tanghali.
1: Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon and thanks for joining us. Director Ablan, simulan ko po sa iyo. Ano po ito kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair at bakit po napakahalaga ng event na ito para sa mga coconut farmers at para sa ating mga MSMEs sa Bicol Region?
2: Yes, that's correct, Josh. This is the first time na ang DTI Region 5 nag-sponsor, nag-organize ng Bicol Coconut Trade Fair. Lahat ng itatampok ng mga produkto, lahat talaga coconut-based.
1: Okay.
2: And ito ay napakahalaga, lalo na sa ating mga farmer beneficiaries and even mga entrepreneurs na nag-utilize ng coconut kasi mabibigyan sila ng platform to sell and promote their products. At the same time, malaking opportunity din to meet prospective buyers. And alam nyo naman, sa DTI kasi, one of the mandates that we do is really to provide access to market.
1: Yes.
2: And pag nabigyan natin sila ng access to market, it would mean sales. Mm-hmm. And of course, pag nagkaroon ng income, it would mean yung improvement ng kanilang pagbuhay. Mm-hmm. And of course, tulong na rin sa local economy ng Bicol.
1: Okay. Well, Director, medyo gusto ko lang himayin kasi pag sinabi kasing coconut, akala nila yung bunga lang ng nyog. So, kumusta na po ba yung innovation ngayon? Ano po ba yung mga produkto na nakukuha natin sa nyog ngayon o sa puno ng buko or sa coconut rather? Pati puno po, napapakinabangan na rin, right?
2: Yes, that's correct. Nag-innovate na tayo kasi dati, mga walisting-ting lang or baka iniisipan ng mga tao, mga alkansya. But we really have a varied array of coconut products already.
1: Okay.
2: In fact, itong mga kasama ko, meron silang mga talagang nag-improve yung kanilang mga crafts. Ano, kung dati siguro walisting-ting lang or alkansya, sabi ko, pero ngayon, napakaganda na ng disenyo when it comes to crafts. Also sa food. Kasi dati talagang kuminsan pag inisip yung coconut, baka naisip lang natin mga pandikoko,
1: yes,
2: yung mga ganun. But we already have talagang mga globally competitive. In fact, isa sa mga tinutulungan namin, gumagawa siya ng coconut oil.
1: Mm.
2: And we're just waiting for him to comply with FDA requirement and soon makikita na natin siya sa export market.
1: Yan. At sa ulat po, apat na pong coconut-based MSMEs ang tampok sa trade fair ngayong taon. Ano po ang ipinapakita nito tungkol sa potensyal ng industriya ng nyog sa rehiyon?
2: Alam mo, di ba yung sinasabi na ang coconut is a tree of life? And totoo talaga.
1: Yes.
2: Lahat ng parts ng coconut napapakinabangan. And etong mga MSMEs natin from Bicol, talagang pinakinabangan nila lahat ng parts ng coconut. So makikita dito kung gaano ka-talented yung ingenuity, yung craftsmanship, and yung innovation talaga makikita dito sa mga produktong i-showcase dito sa Bicol Coconut Trade Fair. So sana talaga tangkilikin ng mga consumers natin.
1: Sigurado naman yan, Director. Pero ito nga po, gaya yung nabanggit nyo kanina, ito pong trade fair, bahagi din po ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Let's dwell on, ano ba yung pakinabang nito sa kanila aside from giving access to market para po sa ating mga coconut?
2: Well, yung trade fair, ito yung parang platform na kung saan kung merong gustong bumili ng produkto, hindi na siya pupunta pa kung saan-saan.
1: Okay.
2: Pag nakita niya na merong trade fair, na-realize na may trade fair, pupunta siya doon to meet prospective suppliers ng kanyang business.
1: So, direkta na.
2: Correct, direkta na. At the same time, yung trade fair kasi, given na kasi yung ma-meet yung exhibitors, ma-meet mo, magkaroon ka ng sales, but beyond those things, ang gusto natin dito yung learnings eh.
1: Yes.
2: Yung learnings na, number one, ma-realize ng ating mga coconut farmers and even ng mga coconut entrepreneurs na sino ba talaga yung market ko? Kasi napakalaki yung merkado, but you have to segmentize it. Sino ba talaga? Ito bang mga, if according to age, mga bata ba? Or yung mga Gen Z ba? Et cetera.
1: Demographic.
2: Yes. At the same time, in terms of financial capability, sino ba yung nakaka-afford or bumibili ng produkto ko. So things like those, dito marirealize na, ah, ito pala yung aking market. At the same time, magkakaroon ka rin dito ng mga inputs, feedback. Ano ba yung mga dapat na i-improve ko, lalo na sa produkto ko in terms of packaging, sa taste, sa flavor, and overall, talagang mapapakinabangan mo yung mga learnings dito para mas ma-improve mo yung pagdinegosyo.
1: Yeah. And exciting. Puntahan natin yung ating mga exhibitors for Ms. Diaz. Para naman po sa'yo, Ma'am Christine, maaari niyo po bang ipakilala itong 2FT food products at ang mga coconut-based products na inyong tampok dito sa trade?
3: Gladly, here. Sir Joshua. Good morning. Ako po si Christine Misolas Diaz. Ang 2FT food products po ay homegrown food company based sa Anislag Daraga Albay. Ang aming flagship product po, we started with Christine's Bukupay po, and our kakaiba sa aming Bukupay is we have 6 variants.
1: Wow.
3: Opo. We have our Bicol flagship Christine's Bukupay, Bukupili Pie, and then we also have the Buko Chili Pie, and then we have
1: chili.
3: Yeah. So for those na mga adventurous. And then we also have Buko Pineapple Pie.
1: Pineapple.
3: And then of course we have the Buko Mango Pie. Mm. And then our best seller pa rin is the original. Nothing beats the original, diba?
1: OG na Buko Pie.
3: And then currently we are introducing the coconut cheese. This is one of our innovation. This is an adopted product from Food Development Division ng Albay Research Center ng PCA. So thank you po sa mga taga Albay Research Center ng PCA. So ito po, masarap siya, sir.
1: Oo.
3: It's not purely vegan, but the main product is coconut milk.
1: Oh, ang galing, ano?
3: And then, it comes in 2 packs, 100 grams and 250 grams. And meron din po kaming, syempre, when you have Buko Pie, you have the Buko Juice. So ito po. And marami po kaming innovations. Kaya you have to check us out sa Festival Mall. Meron din po kaming mga granola, and then we have trail mix. We have lava trail mix.
1: Trail mix.
3: Composed
1: of coconut.
3: There's coconut on it, and then may pili nuts. It's just a variation of flavors.
1: Okay.
3: And then may kick din po siya ng spiciness.
1: Yan. Nagugutom na ako. Mr. Diaz.
3: Yeah, you have to visit po the trade fair in Alabang.
1: Well, bilang isa sa mga exhibitors, Ms. Diaz, ng kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair, ano po, ito po, personally, from your perspective po, ano po bang ibig sabihin ng pagkakataong ito para po sa inyong negosyo?
3: Very malaki pong pagkakataon nito, very helpful of course to improve our sales, pero ang pinakamahalaga po talaga doon is to connect with the main market. Like last year we joined also the Saud Trade Fair conducted by TTI po. Nagkaroon po kami ng chance, may nag-order po sa amin ng 500 Buko Pies para po sa kanilang Christmas giveaway sa mga clients nila. So, yung mga ganung opportunity po, nakikita po namin na malaking chance for us to connect to the market and makita po yung ano pa ang pwede namin i-improve doon sa product namin.
1: And what do you think is the impact po sa inyong komunidad na ito po lumalawak nga po yung negosyo at maging po yung inobasyon ng inyong mga produkto?
3: Apo, aside from magkakaroon ng mas malaking opportunity for the jobs creation po, isa po sa mga factor na nakakatulong sa kanila na ma-tweak po yung kanilang mindset na hindi lang po sa copra production yung focus ng mga farmers, kundi marami pong mga innovation na mga high value-adding products na pwede pong i-introduce sa community doon sa amin.
1: Okay, I'm just curious, paano po ninyo ginagawang kakaiba at makabago itong mga produkto nyong gawa sa nyo? Paano yung R&D nyo dito, pinatitikim nyo sa komunidad, ganun?
3: Apo, ako po kasi a food tech graduate sa Bicol University. I'm partner with my sister who's also a food tech. So, yung process po namin is scientific po.
1: Okay.
3: And then, of course, we do the testing sa community po namin. Nagpapasensor evaluation po kami. And also po, big help po yung DTI and then po yung PCAARC sa Albay para po sa innovation ng mga products namin.
1: Alright. Well, puntahan ko naman si Ms. Cabrera. Ms. Arlene, ano naman po ang mga produktong inyong ipinapakita o ipapakita sa Bicol Coconut Trade Fair?
4: Ang product line ko po is lampshades.
1: Lampshades.
4: Po,
1: so, non-food ito?
4: Yes. Wala po akong dalang lamps ngayon, sir.
1: Okay.
4: Pero I have po ng wall decors. Sige. And pen holders po.
1: Pakita natin, ma'am. Yun.
4: Ito po ay gawa sa coconut lumber po.
1: Pwede natin makita ito. Ang ganda, ano? So ito ay wall decor.
4: Yes po.
5: Yes.
1: And made out of coconut.
4: Coconut lumber.
1: Okay.
4: And this one po,
5: naman.
4: Pen holder.
1: Pen holders. Okay. So ito ma'am, kumusta po ang lifespan? Kasi pag sinabi ko, matagal ang itinatagal nito eh. Lalo na yung mga ganitong decorations. And this will go for generations. Bakit po ito ang produkto na napili
4: niyo? Since po ang father ko po ay coconut farmer.
1: Okay.
4: Nakikita ko po sa farm namin na sayang yung mga coconut shells and yung ibang parts ng coconuts. Kaya po, nanginayang po ako. Kaya ginawa ko siyang crafts.
1: At paano po ninyo ginagagawang dekalidad at makabagong handicrafts ng mga materials mula sa Nyog? And I suppose itong mga materials mo dapat itatapo na.
4: Yes po.
1: Pero ginagawa mong wall decor and other stuff. Paano po? Ano po
4: unang
1: yung inspiration?
4: Una po, para maging quality po siya is dapat yung tamang pagpili ng mature na Nyog,
1: okay,
4: or ng lumber. And then po, yung tamang sanding and finishing and quality control. Sine-check ko po kung ang ginagamit na mga materials is matigas po siya para hindi siya anayin or hindi po siya mabulok.
1: Yes. So may proseso din.
4: Yes po.
1: Okay. Kumusta naman ng impact ito sa iyong komunidad in terms of job creation?
4: So far po, nakakatulong ako sa mga coconut farmers and sa iba pang mga tao, sa mostly sa barangay po namin.
1: Oo, pwede mong isabit, pwedeng ano, no?
4: Yes,
1: for minimalist, no? Ano po ito? Saan po inspired ito? Particularly this one?
4: Sulong.
1: Sulong.
4: Yes po. Ibig sabihin, sabi daw po, kahit mahirap, push pa rin ang push.
1: Oo. I-push mo lang,
4: yes,
1: sabi
4: po
1: si Ms. Cabrera. Pero in terms of benefits po ng inyong pagsali, na katulad po ninyo ang mga MSME dito po sa kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair ngayong taon, ano po sa tingin ninyo ang beneficyo dito sa inyo po?
4: Unang-una po, nadodouble yung sales.
1: Okay.
4: Direct po kami nakakahanap ng mga prospective buyers. Mm-hmm. And syempre po, pag sumasali kami sa mga trade fairs, nakakakuha din po kami ng mga iba't ibang ideas from different exhibitors po.
1: Okay. But without these trade fairs po ba, challenge po ba yun?
4: Yes po.
1: Gano'n po kahirap?
4: Mahirap po kasi lalo na kami, malayo pang isla namin.
1: Mm.
4: So, dun lang din po umiikot yung aming products.
1: Mm-hmm.
4: So, pag nakalabas po kami, mas na-expose po yung products namin.
1: Yun. Ang ganda. And for Ms. Diaz, any challenges po sa inyo? I mean, before joining trade fairs, ano po ba yung mga challenges na na-experience nyo back then?
3: Same lang din po. Because, although kami madali maka-access kasi nasa mainland, pero challenge pa rin kasi, doon within the community lang. But whenever we go to Manila, yun nga po, mas wider yung market. Mas nakikilala po kami on a wider perspective.
1: Okay.
3: Like, some are ordering nga. Meron po tumatawag from Mindanao and Visayas. Meron po kami sa Tacloban. Every time they pass by, when they knew about us, every time they pass by, it's Anislag kasi daanan siya. They go to our place and buy our buko pie.
1: Alam na nila.
3: Opo.
1: Well, for Director Abdan, how can we make this sustainable? I mean, I understand ito po ang kauna-unahan. How are we going to make this sustainable para po magpatuloy, mapalawig pa at mas marami pa tayong matulungan?
2: Alam mo, meron tayong CFIDP, okay, yung Coconut Farmers and Industry Development Project, na kung saan tulong-tulong yung mga ahensya ng gobyerno para talaga tulungan yung farmers, beneficiaries, and even yung mga entrepreneurs natin na gumagamit ng coconut. So, nandun yung PCA, DTI, DOST, DA, and other government agencies. So, kung ano yung tulong na pwede namin, lalo na sa DTI, talagang ang ginagawa natin dito, aside from marketing, we do also product development,
1: okay,
2: para mas mag-improve yung kalidad and even yung marketability ng produkto. At the same time, yung mindset nila na talagang hindi sila workers, kundi entrepreneurs. And as entrepreneurs, dapat tinitingnan nila yung bigger picture, yung marketing, yung sales, yung finance. So, dun tayo, para ma-develop talaga sila maging entrepreneurs and, of course, maging successful sa kanilang business venture. So, hindi ito DTI lang.
1: Okay.
2: Tulong-tulong ito ng iba-ibang ahensya ng gobyerno para talaga as coconut industry, matulungan natin ma-push. And of course, ang ina-expect natin dito ng outcome, job generation,
1: yes,
2: and more robust local economy.
1: Okay. Now, puntahan ko yung product development and yung wider market. Moving forward, Director, do you think, I mean, the quality of their products made out of coconut can go international?
2: Yes. Mm-hmm. Lalo na pag very receptive yung ating mga entrepreneurs and farmers. Talagang kung ano yung mga sinasabi ng ating mga experts, mm-hmm, lalo na sa mga designs, mm-hmm, or taste, or even yung total look ng isang produkto, talagang it can go a long way.
1: Okay.
2: In fact, meron tayo ngayon na isang tinutulungan ano na lang, isang requirement na lang, it can already be pushed for the international market. So, kami naman sa gobyerno talagang tulong-tulong, ano yung pwede ng DTI, yes, ano yung pwedeng itulong ng DOST. So, pag nagsama-sama kami, malaking impact talaga sa mga MSMEs and even farmers. Okay.
5: From your perspective, ano pa kaya may tutulong na ating mga kabayan na maging interesado or makakapunta dito sa trade fair na ito para mas mapalawak pa o mapalawig pa nating impormasyon tungkol dito sa inovasyon ng ating mga produkto na gawa sa inyo?
2: Alam mo, laging advocacy ko sa mga trade fair is love of country. Okay. Pero the best expression of love of country is to buy local products.
5: Yes, thank you.
2: Meron kaming yung tagline sa DTI, yung be a bayani. Yung bayani na B-U-Y-A-N-I. So, be a bayani. So, let's patronize our local products. Kasi every time na nagpapatronize tayo, natutulungan natin yung mga farmers and entrepreneurs na mag-grow, mag-expand. And later on, babalik sa komunidad yung impact through jobs, revenue sa gobyerno na in effect, bumabalik rin lang sa different programs ng gobyerno. So, tulong-tulong tayo kasi atin to.
5: Yes, tangkilikin ang sariling atin. At hindi lang yun, maging sa environment dahil kagaya nung kay Ms. Cabrera, itatapon na lang. Yung iba, di ba, sinusunog yan, yes, yung mga nyog na hindi naman nagagamit.
2: Mga shells
5: na o ginagawang uling na. Pero nagagawa mo ng paraan para maging wall decors. Well, punta tayo sa detalye. Director Abdan, ano po bang detalye pa nitong Bicol Coconut Trade Fair ngayong taon? Hanggang kailan po ito at saan po ito gaganapin? Please do invite.
2: Well, we're starting this afternoon at 2 o'clock.
5: Mamaya na pala.
2: Yes po. Mamayang 2 o'clock, open na po sa public. Yung mga gustong mag-shopping, bumili ng mga Bicol Coconut products. So, we will be in Alabang Festival Mall until Sunday. That's August 9.
5: Okay.
2: So, sana po yung mga kababayan natin dito sa Kamsur or sa Naga City, yung mga Bicolano natin na nandito, yung mga Oragon.
5: Yun.
2: Sana po pumunta tayo sa Alabang Festival Mall and tangkilikin natin yung mga produktong Bicol noon, produktong Oragon.
5: Ayan, yung mga nanonood sa atin, 2 p.m. po, mamaya bukas na itong kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair. Sa Alabang Festival Mall, sa may Carousel area po.
2: Yes, Carousel area.
5: Okay. At makakasigurado po kayo dito na 100% legitimate coconut products, made out of coconut products po, mabibili ninyo. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Provincial Director Jay Ablan ng DTI Camarines Sur, Christine Diaz ng 2FT Food Products, at kay Arlene Cabreras ng Jazz Handicrafts. Maraming salamat po, sir, ma'am. Thank you for joining us.
2: Thank you.
5: Samantala, sa iba pong balita, ibinabana ng FIVOC sa Alert Level 2 ang alert status sa Bulkang Mayon mula sa Alert Level 3. Ayon sa FIVOC, ang pagbasa sa alert level ay base sa araw-araw nilang pag-monitor sa bulkan. Lumabas sa monitoring ng FIVOC na hindi na masyadong nag-aalboroto ang bulkan simula noong July 23. Katunayan, bumaba na ang bilang ng mga pagputok, pagyanig, pagbaba ng lava o paglabas ng uson. Ngayon pa man, nilinaw ng FIVOC na bagamat tumigil na ang magma, paakyat sa bunganga ng bulkan na natili pa rin ito sa pinakailalim. Ipinagbabawal pa rin ang paglapit sa 6-kilometer radius permanent danger zone upang makaiwas sa posibleng minor explosion. Nakatanggap ng libreng bigas mula sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgu, ang mahigit 1,000 pamilya mula sa 8 barangay sa bayan ng Tadian, Mountain Province. Bawat barangay ay nakatanggap ng 19 na kilo ng bigas. Kabilang dito, ang barangay Kayan West, Kayan East, Bunga, Lubon, Duwagan, Balawa, Tue at Poblasyon. Magpapatuloy ang pamamahagi ng bigas sa iba pang barangay sa susunod na mga araw. Nagpasalamat naman ang mga residente sa natanggap nilang bigas. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines.

0: ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon.
1: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong na abot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong iatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
0: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Una sa ating balitaan ngayong araw, Department of Social Welfare and Development o DSWD puspusan ng repacking operations bilang bahagi ng response efforts mula sa epekto ng habagat at bagyong Maymay. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Walang tigil ngayon ang repacking operations ng family food packs ng Department of Social Welfare and Development sa mga disaster resource centers nito bilang bahagi pa rin ng response efforts sa epekto ng habagat at ng bagyong Maymay. Sa paunguna ng mga tuuhan ng DSWD, katuwang ang mga volunteers ay patuloy ang produksyon ng food packs para matiyak na sapat ang relief supplies na maaaring agad ipadala sa mga komunidad na maapektuhan ng kalamidad. Sa ngayon ay may nakaproposisyon ng higit 5 milyong family food packs na pinakamalaking national stockpile ng DSWD. Bukod dito, meron ding higit 300,000 ready-to-eat food boxes at 200,000 non-food items na naka-imbak sa mga warehouse ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naka-alerto na rin ang disaster response teams ng DSWD para agad makapagbigay ng augmentation support sa mga field office at LGU kung kinakailangan. Patuloy namang pinapayuhan ng publiko na subaybay ng mga weather advisory at sundin ang abiso ng kanilang mga lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
1: Sa kaugnay na balita, sumampa na sa halos 1.8 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development.

0: o DSWD sa mga apektado ng habagat at bagyong Luis at Maymay. Sa datos ng DSWD, nasa humigit 2,200 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center habang lampas sa 400 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan muna sa kanilang mga kaanak o kaibigan. Kabilang sa mga apektadong residente ay mula sa Cordillera Administrative Region, Regions 1, 2, 3, 5 at 6. Mahigit 26,000 pamilya rin ang naapektuhan ng masamang panahon. Sa kasalukuyan, may mahigit 6 bilyong piso pa na relief resources ang DSWD para tumugon sa mga naapektuhan ng habagat at mga bagyo.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!

0: Samantala, magpapatuloy pa ang mga pag-ulan sa bansa hanggang sa susunod na linggo dahil sa habagat. Ayon sa PAGASA, kahit malusaw o humina ang bagyong Maymay na nasa bansa, ay magtutuloy-tuloy pa rin ang epekto ng habagat. Pinag-iingat naman ng Weather Bureau ang mga nasa matataas na lugar bunsod ng posibleng landslides na dulot ng bagyo. Samantala, binabantayan din ng PAGASA ang bagyong Dolphin na nasa labas ng bansa na hindi nakikita magla-landfall subalit magpapalakas sa habagat.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Pansamantalang ipinatutupad ngayon sa Magsingal, sa Ilocos Sur ang liquor ban at nighttime curfew sa gitna ng pananalasan ng bagyong Maymay. Ayon kay Magsingal Acting Mayor Alrico Favis, kailangang ipatupad ang liquor ban ngayong may bagyo dahil maaaring makaapekto ang alak sa pag-iisip at pagkilos ng isang tao, bagay na mas nagiging delikado kapag may sakuna o emergency. Samantala, epektibo rin ang curfew mula alas 7 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw sa mga pampublikong lugar sa Magsingal. Hindi naman sakop ng curfew ang mga naka-duty sa gobyerno, health workers, utility workers at mga tumutulong sa emergency at sakuna. Epektibo ang liquor ban at curfew sa nasabing bayan habang may bagyong Maymay at hanggang sa alisin ang tropical cyclone wind signal doon.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Nakahanda na ang mga evacuation center at relief items sa Cagayan Province para sa mga maapektuhan ng bagyong Maymay. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, sinabi ni Cagayan Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office Head Rueli Rapsing na mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang nararanasan ngayon sa katimugang bahagi ng lalawigan habang may bahagyang malakas na hangin at katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa hilagang kanluran ng probinsya. Nakataas ngayon ang Blue Alert status sa buong Cagayan habang naka-standby ang lahat ng kanilang assets, gamit at rescuers. Samantala, nasa 166 na metro ng level ng tubig sa Cagayan River, malayo sa 180 metro na below normal level.
2: Nakataas po ngayon sa Blue Alert ang status ng province. Bravo Emergency Response Protocol po ang sinusunod natin. So on call lahat ng assets natin, land and floating assets natin, including yung deployments ng mga personnel po natin, mga rescue equipments natin. Nakahanda yung mga evacuation centers natin, including the relief pod.
0: Si Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Bagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam dahil sa mga pag-ulan. Batay sa pinakahuling monitoring, pumalo sa 157.49 meters ang level ng tubig sa dam. Gayunman, mas mababa pa rin ito sa 160-meter critical water level threshold, gayun din ang 180 meters na minimum operating water level ng Angat Dam. Sumantala, naobserbahan din ang bahagyang pagtaas ng level ng tubig sa iba pang dam sa bansa.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Pinatitiyak ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Juan Miguel Cuna na naibibigay ang geohazard maps sa lahat ng local government units o LGUs. Ayon sa kalihim, ang maayos na paggamit ng geohazard maps ay magsisilbing basehan para sa land use plan ng LGUs, layo nitong mapigilan ang maraming pagkamatay o pagkasira sa mga ari-arian tuwing may kalamidad. Ang geohazard maps ay detalyadong scientific tools na tumutukoy sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng landslides, baha, at storm surge na magsisilbing gabay para sa disaster preparedness, evacuation planning, at urban zoning.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Naglaan ang Department of the Interior and Local Government o DILG ng 633 million pesos para sa pagtatayo, pag-upgrade at rehabilitasyon ng 24 na climate smart evacuation centers sa pinaka-disaster prone mga lugar sa bansa. Palalakasin ito ang kakayahan ng local government units o LGUs sa pagkakaroon ng mas ligtas, mas maayos at napapanahong preemptive evacuations. Nakasaad naman sa National Adaptation Plan 2023 to 2030 ang mga benepisyaryong lalawigan na tinukoy na pinaka-vulnerable sa climate-related hazards. Para sa fiscal year 2025, sakop ng programa ang 9 na bayan kabilang ang Bugey, Cagayan, Makalelon, Quezon, Lagonoy, Camarines Sur, Borbon, Cebu, Balangiga, Eastern Samar, Leyte-Leyte, Tabon-Tabon, Leyte, Gipos, Zamboanga del Sur at Tambulig, Zamboanga del Sur. Samantala, 15 LGUs naman ang tatanggap ng tulong sa fiscal year 2026 kabilang ang Bordeos, General Luna at apat na nungan sa Quezon, San Jose, Camarines Sur, San Fernando, Masbate, Anilao at Bingawan, Iloilo, Alegria, Bolhoon, Poro at Ronda sa Cebu, Maslog, Eastern Samar, Kalubian, Leyte at Josefina at Tabina sa Zamboanga del Sur.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Hinimok ang mga local government units sa Metro Cebu na bumuo ng sariling flood control plans. Ang Metro Cebu Flood Control and Drainage System Implementation Task Force ay makikipag-coordinate at magpapatupad ng flood control at drainage projects sa buong Metro Cebu. Ayon kay Provincial Planning and Development Office Head Elizar Sabinay Jr., tutuo ng task force sa pagpapatupad sa halip na gumawa ng ilang plano. Sa ilalim ng framework, hinati ng mga opisyal ang Metro Cebu sa Northern, Southern at Central clusters kung saan sakop ng Central Cluster ang Cebu City, Mactan Island at Bayan ng Cordova. Bawat local government units ay magtatatag ng sariling drainage at flood control task force na magre-report sa cluster bago iakyat ang mga proyekto sa provincial task force. Tutukuyin naman ng mga barangay, munisipalidad at syudad ang flood mitigation measures na kanilang ipatutubad o ipatutupad gamit ang local resources. Samantala, inaasahang makukumpleto ang immediate intervention sa loob ng ilang linggo o buwan habang ang short-term projects ay 3 hanggang 6 na buwan.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, Malacañang pinatitiyak sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na naabot ng uplift assistance ang lahat ng nangangailangang sektor. Para sa detalye, nagbabalita si Raquel Bayan.
3: Pinasisiguro ng Malacañang sa Department of Social Welfare and Development na naaabot ng uplift assistance ang lahat ng nangangailangang sektor. Kabilang na dito ang mga magsasaka, mangingisda, mga manggagawa sa transportasyon at konstruksyon at iba pang empleyado na mababa ang kita. Payag ito ng Executive Secretary Ralph Recto sa gitna ng mga ginagawang hakbang ng gobyerno upang mapababa ang epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas. Kung matatandaan, una nang ipinangako ng administrasyon na susuportahan ang mga pinaka-apektado ng pandaigdigang hamon sa ekonomiya, lalo na mga naapektuhan mula sa sektor ng transportasyon at agrikultura. Una na rito, inanunsyo ng Malacañang na simula August 15, nasa 12 peso per liter na ang fuel discount para sa mga chopper ng jeep at UV Express. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Music. Epektibo na sa Setyembre 15 ang 12 pesos per liter na fuel subsidy para sa PUV at UV Express drivers na apektado ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Mas mababa ito sa 20 pesos per liter na fuel subsidy na inirekomenda ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa kabila nito, sinabi ng Office of the Executive Secretary na nasa 1,800 pesos kada linggo ang karagdagang pakikinabangan ng mga drivers sa bagong fuel subsidy. Bukod dito, ipinangutos ni Executive Secretary Ralph Recto sa mga ahensya ng gobyerno na patuloy na ipatupad ang uplift measures sa ibang sektor na apektado ng krisis sa gitnang silangan. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa SONA na naglaan ng 60 billion pesos na uplift initiatives para sa pagpapatuloy nito hanggang sa katapusan ng taon.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, sinimulan na ang decampment operations o pagpapauwi sa evacuees makaraang ibaba sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon mula sa Alert Level 3. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, bukod sa transportasyon ay magbibigay rin ng o ang provincial government ng isang sakong bigas sa bawat uuwing pamilya. Sinimulan ang decampment ng mga evacuee mula sa evacuation centers sa Malilipot, Tabaco City at Kamalig, gayon din sa Ligao City kung saan voluntaryong lumikas ang mga pamilya mula sa formal evacuation centers. Bagamat ibinaba na sa Alert Level 2 ang bulkan, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpapapasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil sa posibleng volcanic hazards.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Niyanig ng magnitude 6.3 na lindol ang Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kaninang alas 5:41 ng umaga. Ayon sa FIVOX, ito ay aftershock mula sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at magnitude 6.5 na lindol sa Davao Occidental noong Hunyo. Sinabi naman ng National Grid Corporation of the Philippines na nananatiling matatag ang linya ng kuryente sa kabila ng malakas na lindol. Wala ring nasira na transmission facility sa southwestern Mindanao at kalapit na lugar. Samantala, pinangangambahan namang magkaroon pa ng mga karagdagang aftershock kasunod ng pagyanig.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, ginagawa na ng Department of Energy o DOE ang draft ng Panay Energy Master Plan para palakasin ang long-term power security sa lugar. Inaasahang magbibigay ang plano ng komprehensibong roadmap para sa power sector ng Panay, sakop ang generation, transmission, distribution, energy efficiency at electrification initiatives. Ayon kay DOE Electric Power Industry Management Bureau Supervising Science Research Specialist Camille Rojas, kailangang magkaroon ng pangmatagalang plano para sa supply at pagpapaunlad ng kuryente sa Panay dahil nasa pinakadulo ito ng transmission network sa Visayas. Anya, limitado rin ang mapagkukunan ng kuryente ng Panay at mas mahirap itong masuportahan kapag nagkulang o nagkaproblema sa supply dahil wala pang koneksyon sa pagitan ng Mindoro at Luzon. Layan ng master plan na tiyaking sapat ang produksyon ng kuryente sa Panay at mapahusay ang kakayahang maglipat ng kuryente sa pagitan ng mga isla. Wala namang itinakdang target date para sa pagkumpleto o rollout ng nasabing plano.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Mas pinadali ng Department of Energy o DOE ang permitting process para sa paglalagay ng small solar system. Sang-ayon sa bagong circular, ipinag-utos ng DOE sa lahat ng distribution utilities na alisin ang administrative barriers sa paglalagay ng small or small-scale solar generation systems. Kabilang dito ang pre-installation clearances, technical permits o inspection fees. Sakop ng bagong rules ang lahat ng self-generating facilities o SGFS, microsolar systems o MSS at zero export energy systems o ZES, gayon din ang ginagamit ng households at medical facilities. Para sa mga kwalipikadong user na nais itap ang SGFS o ZES, hindi na nila kailangang kumuha ng Certificate of Compliance mula sa Energy Regulatory Commission. Gayunman, may kapangyarihan pa rin ang regulator na magtakda at magpatupad ng technical at commercial guidelines. Hindi naman kailangan ng building permit o Certificate of Compliance ng MSS users.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Update naman sa impeachment trial. Desisyon ng Supreme Court, nag-alis ng balakid sa impeachment trial sa Senado ayon kay House Prosecutor Joel Chua. Mula Kamara, nagbabalita si Melanie Valdos Reyes.
1: Binigyan din ni House Prosecutor Joel Chua na ang pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa impeachment ay nag-alis ng alinlangan at nagpatibay sa Senate Impeachment Court na ang tamang venue para litisin si VP Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Chua matapos ang Day 13 ng paglilitis ng matanggap ng House Prosecution ang opisyal na pahayag mula sa mataas na hukuman. Ayon sa SC, moot and academic na ang mga petisyon dahil natapos na ang proseso sa House of Representatives at naipasa na ang Articles of Impeachment sa Senado. Kabilang sa mga kwestiyon ng kampo ni VP Sara, ang otoridad at proseso ng House of Committee on Justice na tinawag na nilang unconstitutional na mini-trial at fishing expedition para kay Chua ang naging pasya ng SC ay malaking ganhawa upang magpatuloy ang paglilitis ng walang banta ng pagpapatigil. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
2: Binasura na po ito ng Korte Suprema at sinasabi ng Korte Suprema na moot and academic na dahil yung kaso ay nandirito na sa Senado. Tapos na yung proseso kung saan yung House ay ito ay didinggin. So ngayon, ang usapin ay nandirito na sa Senado. Kaya wala nang issue sa jurisdiction.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, ipinunto ng isang law expert na ang impeachment proceedings ayon sa Korte Suprema ay hindi lamang itinuturing na legal aspect kundi mayroon ding political aspect. Ito'y kaugnay ng naging presentasyon ng mga ebidensya at witness ng prosecution panel sa nangyayaring pagdinig sa Article 1 ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Attorney DJ Jimenez, law professor at ng University of Santo Tomas, binigyang diin ito na dapat ikonsidera ng Senate Court ang legal at political na aspekto dahil hindi ito isang ordinaryong court proceedings na mayroong criminal prosecution. Anya sa impeachment trial, inuusisa o pinatutunayan kung mayroon bang nangyari na betrayal of public trust ang isang opisyal na magdedetermina kung kwalipikado pa itong manatili sa pwesto bilang isang public official. Gayunman sa pagharap anya ng testigo mula sa Commission on Audit, naging maayos naman anya ang mga sagot nito sa isinagawang direct and cross-examination ng mga senator judge dahil sa nailatag nito ang mga panuntunan sa paggamit ng intelligence at confidential funds ng isang opisyal.
4: Ito pong impeachment ay hindi po ito strictly legal. Ito po ay may political aspect at sa political aspect nito, as long as ma-establish yung semblance of accountability, as long as ma-establish na ang ginawa can fall under betrayal of public trust, pwede ka rin talaga din namang managot.
0: Yan ang pahayag ng law expert na si Attorney DJ Jimenez.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, nagkakaisang hiniling ng minority at majority senators ang agarang pagpapawalang bisa sa temporary restraining order o TRO laban sa 85 peso wage increase sa Metro Manila. Iginiit ng mga senador ang kapangyarihan ng iba't ibang institusyon ng bansa na magtakda ng angkop na sahod ng mga manggagawa. Ito ang nakasaad sa Senate Resolution 577 na nilagdaan ng lahat ng senador para suportahan ang mga manggagawa, ang Department of Labor and Employment at mga ahensyang tumutukoy sa minimum wage sa bawat rehiyon. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, dapat hayaang manaig ang labor code at payagang maibigay ang 85 pesos na dagdag sweldo na matagal nang hinihintay ng mga manggagawa.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Ipinaliwanag ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang bahagyang pagbaba ng antas ng inflation sa bansa noong nakaraang buwan. Matatanda ang iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang 6.2% inflation nitong Hulyo, mas mababa sa 6.4% na inflation noong Hunyo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, ipinaliwanag ni DepDev Undersecretary Rosemary Edelion na nagkaroon ng deflation o pagbaba ng presyo na nasa negative 5.4% sa ilang pangunahing pangangailangan ng mamamayan. Malakian niya ang naging ambag ng patuloy na pagbuti ng supply sa sektor ng agrikultura, partikular na ang estabilisasyon ng supply ng karne ng baboy na labis na naapektuhan noon ng African Swine Fever o ASF. Binigyang diin din ng opisyal na ang epekto ng inflation ay nakadepende pa rin sa individual na gawi o paggasta o spending habits ng bawat mamamayan. Inalimbawa rin niya ang presyo ng alak at sigarilyo kung saan hindi mararamdaman ng isang consumer ang paggalaw ng presyo ng mga produktong ito kung hindi naman ito kinukonsumo o binibili.
5: Sources po ng pagbilis muna, no? Meron tayong nakita sa yung sa transport pa rin po, tsaka yung sa electricity. Although yung sa transport bumagal po ito, pero yung sa electricity generation mas mabilis po ito kaysa yung nakita natin nung June. Mm-hmm. 16.9 versus 12.2. Mm-hmm. On the other hand naman po, may mga nakita rin tayo na medyo yung pagbagal yung sa transport kasi although it remains elevated, pero nakita naman natin na nag-ease naman na ng kaunti nitong July.
0: Mm-hmm. Ang pahayag ni DepDev Undersecretary Rosemary Edelion.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority o PSA na bahagyang bumaba ang employment rate sa bansa noong buwan ng Hunyo 2026. Ayon sa PSA, pumalo lamang ang employment rate sa 95.1% mula sa 95.2% noong Mayo ngayong taon. Samantala, tumaas naman ang unemployment rate sa 4.9% noong Hunyo. Mas mababa ito ng bahagya kumpara sa 4.8% na naitala noong Mayo ng 2020.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, sinang-ayuna ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Undersecretary Rosemary Edelion na may direktang kaugnayan ang 6.2% na inflation rate sa mataas na employment rate. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi nito na ang paglikha ng mga bagong trabaho sa sektor ng goods and services ang nagpapanatili sa sirkulasyon at sigla ng ekonomiya ng bansa.
5: Kailangan na lang paigtingin pa natin kasi kung titingnan niyo rin po hindi po masyadong tumaas yung labor force participation rate. Gusto po namin maging parang mga nasa 68% man lang ganyan. Mm. So pag ganun kasi marami talaga sa atin yung kumbaga yung nag-aambag sa goods and services na pwede nating mapakinabangan, pwede nating bilhin.
0: Tunay naman ng rekomendasyon ng World Bank na kailangang palawakin ng Pilipinas ang government tax-based revenue lalo na sa mga low and middle income workers, nagbigay ng paglilinaw si Yusek Edelion. Inamin ng opisyal na sa kasalukuyan ay kakaunti pa lamang ang nasasakop ng tax-based system at kakaunting mamayan pa lamang ang tunay na nakakapagbayad ng tamang buwis. Gayunpaman, binigyang diin niya na ang tamang direksyon upang mapalawak ang tax base ay ang pagpaparami ng mga trabaho sa formal sector.
5: Tax tayo, may consumption tax, tapos meron din tayong konti lang po yung wealth tax natin, no? Mm. passive income tax pag minsan tinatawag.
6: Mm-hmm.
5: So, dun sa consumption tax natin, dahil nga po sa malaki yung ating untaxed in terms of the income tax, no? Sa first income tax kasi natin, marami sa atin ang kumbaga excluded, no, from the income tax. Ito po yung mga nasa informal sector. Yan. So hindi sila nakakapagbayad naman ng ano, no, ng personal income tax, although alam ko meron iba na nagvo-volunteer,
6: yes,
5: na nagbabayad on their own, pero by and large hindi sila nakakapagbayad ng ano, ng income tax. Yun din pong mga OFWs natin, hindi po sila, kasi nagbabayad sila ng income tax dun sa kung saan sila nagtatrabaho. Pag yung sa nakapagpadala sila ng remittances, tapos yung pamilya nila dito, syempre magkukonsumo sila dito, dun po sila napapatawan ng tuwis sa ano, sa consumption tax.
0: Ilinaw din ni Yusek Edilion, ang mga maliliit na negosyo tulad ng barangay, micro business enterprises o BMBES ay nananatiling protektado at pinalawig pa ang mga insentibo kung saan marami silang umiiral na eksepsyon o exemption sa mga bayarin tulad ng corporate tax.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, nanawagan ng Department of Education o DepEd sa mas malakas na gun safety measures kasunod ng panibagong shooting incident na kinasasangkutan ng menor de edad. Lubhang nasugatan ng isang siyam na taong gulang na bata matapos aksidenteng makalabit ang 0.38 caliber pistol habang nakikipaglaro sa isang 13-anyos nitong kaibigan sa loob ng isang bahay sa General Santos City. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, hindi lamang legal na obligasyon ang ligtas na pagtatago ng baril, kundi isang moral na responsibilidad para mapigilan ang naturang trahedya. Hinimok din ito ang Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies na palakasin ang gun safety law sa pamamagitan ng mahigpit na background checks sa gun owner, regular na pag-iinspeksyon sa pinagtataguan ng lisensyadong baril at pagpapalakas sa crackdown sa illegal firearms. Pinayuhan din ni Angara ang mga magulang at guardian na turuan ang mga bata tungkol sa gun safety na hindi dapat nilang hawakan ng baril at agad isumbong kung may makitang ganito.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Ipatutupad ng Department of Education o DepEd ang Big Brother system at magdaragdag ng security guard sa malalaking pampublikong paaralan. Bahagi ito ng pagsisikap ng kagawaran para tugunan ang karasan sa mga eskwelahan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang Big Brother system ay isang mekanismo para sa guidance, support at monitoring sa kapakanan ng mga estudyante. Pubuo naman ng manual para sa mga guro upang matulungan silang matukoy ang early warning signs at risk factors kaugnay sa bullying at school violence. Samantala, bibigyang prioridad sa karagdagan ng security guards ang mga malalaking eskwelahan na may 1,000 hanggang 1,500 na estudyante. Nagpasaklolo naman si Angara kay Interior Secretary John Vic Remulla para palakasin ang campus security sa pamamagitan ng pagpapaigting sa presensya ng mga pulis at barangay official. Bibili rin ng mas maraming metal detectors habang magiging bahagi na ng regular school activities ang active shooter drills.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sumaklolo na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa National Bureau of Investigation para tugisin ang mga nasa likod ng tax scam kaugnay sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Pinagmumulta ng scammers ang mga motorista ng 1,000 piso dahil sa umanoy paglabag sa NCAP saka pinapupunta sa Peking website. Ayon kay MMDA Chair Don Artes, nasa 180 reklamo ang natanggap nila ukol dito at posibleng nakalikom ang mga scammer ng 1,000,000 piso sa panloloko. Agad namang nakipag-ugnayan ng MMDA sa Department of Information and Communications Technology para i-block ang website at ipreserba ang ebidensya. Iginiit naman ng MMDA na walang multa na ipinapataw para sa late processing ng NCAP violations. Pinag-iingat din ang mga motorista sa pag-click ng anumang link, gayong hindi nagpapadala ng link ang MMDA sa NCAP tax notification.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Defense Secretary Gibo Teodoro nasa Australia ngayon para sa ikatlong Philippines-Australia Defense Ministers Meeting. Para sa kabuang ulat, narito si J. Mark Dagala.
6: Patatatangin pa ng Pilipinas at Australia ang matagal na ugnayan niya at pagtutulungan pandepensa sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Ito ay sa pagbisita ngayong araw ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Darwin, Australia para sa ikatlong Philippines-Australia Defense Ministers Meeting. Doon makikipagpulong si Teodoro kay Australian Deputy Prime Minister at Minister for Defense Richard Marles bilang bahagi na rin ng ika-8 dekada ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Australia. Inaasahan tatalakayin dito ang pagpapaibayo ng joint bilateral at multilateral military exercise, gayundin ang pagpapaiting sa maritime cooperation activities, infrastructure development at matatag na people-to-people ties. Isa sa gawa ang pagpupulong kasabay ng nagpapatuloy na exercise Pitch Black 2026 kung saan kapwa sasaksayan ng 2 opisyal na pagsasani sa pagitan ng Royal Australian Air Force na siyang host at ang Philippine Air Force. Ito ang 2 pagkakataon na lumahok ang Air Force sa natunang pagsasanay na kinabibilangan ng 160 tauhan at 4 na FA-50 fighter aircraft ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
7: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
8: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
7: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
9: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
7: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
10: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay, pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
7: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
9: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
11: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, pamahalaang panglungsod ng Lawag nananatiling may pinakamataas na koleksyon ng buwis sa Ilocos Norte. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas Lawag.
14: Nagtalinaad at isyudad ti Lawag, tigang at 20 makulkolektar na asapul kadagupan kadagiti ilikan syudad ti Ilocos Norte. Basar iti Bureau of Local Government Finance, wano BLGF, imabutan iti 306.29 million pesos ita 2026. Nangat nga to no idasig tinagbalin na koleksyon da, iti 2025 nga 253.88 million pesos. Romromara ti koleksyon, kaya't nagapukadagiti na iisyo nga buwis, renta, permit, lisensyang alaan na gito umili, iti lokalago gobyerno. Itim parukat arakurak ti lokal gobyerno, patsyenda anagunod da ito, apanagado ti koleksyon iti syudad. Manipod itinapintas a koordinasyon ti LGU ken dagiti negosyante iti syudad. Impasigurado ti LGU agtultuloy da ito yung business-friendly LGU alalisto panagisyo ti business permit mamentenar ti Lina Kurnos Kental na kanda dumapay ng aspeto. Gapo itinapintas sa koleksyon at aduma ti servisyo maipay karagiti Lawagenyos manipod iti social services infrastructure kan trabaho tapno maitagay ti panagbiag dagiti umili. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. Mas epektibong pagtuturo inaasahan sa bayan ng San Fernando sa La Union matapos maipamahagi ang higit 800 wireless voice amplifier sa mga guro. Ang balitang yan iatid sa atin ni Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas sa Goo.
15: Manam na mga agbalin ang mas epektibo ti panagisuro karigiti askulaan iti syudad ti San Fernando, La Union. Kalpasan ti balaygi a panakaiwaras ti 882 a wireless lapel voice amplifiers iti 83 para publikong askulaan. Itenterong Schools Division Office ti San Fernando. Iti panangidaulo ni OIC Schools Division Superintendent Dr. Nestor Herania na ipaaydag ito yung voice amplifiers karigiti manursuro kas katulungan da iti panagisuro. Sigon iti SDO San Fernando City, makatulong da ito at teknolohiya tapno mapasaya at iti classroom instruction, aktibidad iti eskwelaan, kenda dumapay apamayan iti panagisuro. Manamna maababan iti ito iti katagbalin ang nalawlawag ti komunikasyon iti tunggal siled pagadalan. May tunos da ito iti tarigagay ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang mapapintas ti kalidad ti edukasyon para itinaranranyag ang masakbayan ti Pagilian. Manipod ago o La Union, Glenda Bakungan Sarac para ita Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Glenda mula Luzon, baba naman tayo sa Kabisayaan. Veggie Balls ng Eastern Visayas State University Entrepreneurship Students itinanghal na 2026 Provincial Champion sa Young Farmers Challenge ng Department of Agriculture Region 8. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan sa detalye.
13: Naging provincial champion ang mga estudyante han BS Entrepreneurship han Eastern Visayas State University Tacloban City hagin dumara ng Young Farmers Challenge 2026 Startup Category han Department of Agriculture Regional Field Office 8. Nagdaog ani ra ginhimo nga veggie balls usa nga makabago nga ready to cook nga pagkaon nga hinimo tikang hautanen. Panuyo han Young Farmers Challenge ang madtun pagduso ang mga batanon nga maging agri-entrepreneurs. Agud mapauswag ang sektor han agrikultura nga masiguro ang mahimsog na nasod. Pinaagihin ni ng kakarawat and group and startup grant tikang ha DA nga padayon nga bulig tikang naman ha EFSU Shared Service Facility agud mapadako ang era negosyo. Tigaman inihan commitment ang Eastern Visayas State University ha inubasyon nga nasuporta ha Sustainable Development Goals han United Nations. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Daisy mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. 6 na Child Development Center sa bayan ng Abuyog sa Leyte, i-turn over ng Department of Social Welfare and Development Eastern Visayas. Ang kabuang ulat hatid ni Aljun Malot ng Radyo Pilipinas Sogod.
16: Gi-turn over na sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD Eastern Visayas sa pinaagi sa Philippine Multisectoral Nutrition Project and Utilized Fund ang unom kanahuman ng Child Development Centers kun CDC sa lungsod sa Abuyog, Provincia sa Leyte. Nasayran nga ang mga bagong pasilidad na himutang sa mga barangay sa Buaya, Burubudan, Katipunan, Maitom, San Isidro, Santo Niño. Gilauman nga ang mga bagong infrastruktura makatawang sa pagpalambo sa kahimsog, nutrisyon o sayong edukasyon sa mga kabataan sa matag komunidad. Sa mong turnover ceremony, gipasalamatan ni Assistant Regional Director for Operations Artemio Bautista ang panaghiusa sa DSWD, lokal nga panggamhanan o mga voluntaryo sa komunidad nga nahimong yawe sa malampusong pagpatuman sa mga proyekto. Matod niini, nga labaw pa sa mga infrastruktura, ang labing bililhon nga puhunan mao ang kahibawo, pagtinabangay o ang kaugmaon sa mga kabataan nga makabinipiso sa pasilidad. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Aljon mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Cagayan de Oro City Hall hiningi ang suporta at kooperasyon ng media at mga vlogger para sa mas maayos at matagumpay na Higalaay Festival 2026. Si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
17: Gihangyo sa kagamhanang lokal sa Cagayan de Oro ang hugot nga suporta sa mga sakop sa local media o vloggers alang sa luwas, hapsay, sadya o malinaon ng mga kalihukan sa Higalaay Festival 2026 karong bulan sa Agosto. Alayon ni ini gipasiugda sa City Information Office kauban ang City Tourism and Cultural Affairs Office ang pagpresentar sa mga kalihukan pinaagi sa press briefing kauban si Michelle Lumbatan ang co-chair sa Higalaay Festival Committee, Acting Tourism Officer Mark Kenneth Halapadan, City Disaster Risk Reduction and Management Department Chief Nick Habagat, RTA Department Head Engineer Nonito Oclarit o Police Major Emilita Simon ang tigpamaba sa Cagayan de Oro City Police Office kon Kokpo. Aron komprehensibong mahatag ang hustong impormasyon kabahin sa tinuig nga kasaulugan alang sa kapistahan sa mahal nga patron sa Cagayan de Oro nga si Senior San Agustin. Nagunang hisgutan ang pagpatuman sa mga temporary traffic scheme sa dinagko nga kalihukan, pag-activate usab sa incident management team, security plan ug uban pang mga gabayan. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Ryan mula Cagayan de Oro. Kawig naman tayo sa Caraga. Department of Social Welfare and Development Caraga, isinusulong ang Digital Transformation sa Kalahi CIDSS. Si Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas Butuan sa detalye.
18: Gipadayon sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD Field Office Caraga ang Digital Transformation sa Kalahi SEEDS pinaagi sa ikatulong hugna sa KCIS Rollout Training nga gipahigayon sa lungsod sa Pilar, Surigao del Norte ni atong Agosto 3 hangtod 5 ning kasamtangang tuig. Gitambungan kini sa mga Area Coordinating Team staff ug mga kaabag gikan sa Del Carmen, General Luna, San Isidro, Santa Monica ug Pilar. Atul sa pagbansay, gitudluan ang mga partisipante sa paggamit sa Kalahi SEEDS Information System kon KCIS usa ka centralized database nga gigamit sa pagdumala ug pagmonitor sa panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project. Tumong niini nga mapaspasan ug mapaayo ang pag-record sa project milestones, feedback ug kalidad sa implementasyon. Sumala sa DSWD Caraga ang maong inisyatiba nagpalig-on sa transparency, accountability og husto nga dokumentasyon sa mga community-driven development projects. Gikatakda usab ang dugang nga rollout training alang sa ubang mga lungsod sa rehiyon sa umaabot nga semana. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Dayanara mula Caraga, kawing naman tayo sa Zamboanga. Tulong panghanap buhay sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program ipinagkaloob ng Department of Labor and Employment Regional Office 9 sa mga benepisyaryo sa probinsya ng Zamboanga del Norte. Si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye.
19: Yeah, distribute livelihood assistance sa Department of Labor and Employment DOLE 9 na kwantos mga benepisyaryo the DOLE Integrated Livelihood Program na probinsya ng Zamboanga del Norte. El 27 mga benepisyaryo ang mga miyembro del Pulawan Alliance Labor Union na siyudad de Dapitan na mentionaw probinsya. Sila ay resibi durante el turnover ceremony del DOLE 9 el 1 million de peso cantidad de livelihood assistance estaba na gobyerno. Este asistensya ta suporta na bagong Pilipinas agenda di Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. iel trabaho agad agenda di Labor Secretary Francis Tolentino. Antes el dalida de livelihood package ya kundusi tambien el DOLE junto con el mga participante el capability building sessions acerca el PhilHealth Yakap, Basic First Aid, Financial Literacy, y Occupational Safety and Health para hacer mas mafuerza el de la capacidad para manejar el un negocio. Desde la RP Zamboanga, yo soy Shirley Espino para la Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Shirley mula Zamboanga, kawing naman tayo sa Lanao. National winner ng 4P Search for Exemplary Child, nagtapos na summa cum laude sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology. Si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye.
20: Mi-graduar isip summa cum laude sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology kon MSU-IIT si J. Mark Gakang, ang 2018 national winner sa Search for Exemplary Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4P Child gikan sa Kapatagan Lanao del Norte. Sumala ni Gakang, mipasalamaton siya sa suporta sa iyang pamilya ug sa mga programa sa gobyerno alang sa edukasyon. Nga matod pa niya, dako kaayong tabang aron makahuman siya sa iyang pagtuon. Ang iyang mga ginikanan kanhing benepisyaryo sa 4Ps samtang usa siya ka-eskolar sa Unifast Tertiary Education Subsidy nga nakahatag kaniya og higayon na makaeskwela sa kolehiyo nga walay bayad sa matrikula. Isip unang nakahuman og kolehiyo sa ilang pamilya, iyang gipahinungod ang iyang diploma sa iyang mga ginikanan nga nahimong inspirasyon og ligong suporta taliwala sa kalisod nga ilang naagian. Giyawag sab ni Gakang ang gobyerno nga ipadayon ug palapdan ang pagpamuhunan sa dekalidad nga edukasyon ug mga scholarship aron mas daghang kabatan-unan gikan sa kabus nga mga pamilya ang makabaton og kahigayunan nga makaeskwela ug makabuot ang ilang mga pangandoy. Samtang gipambit sab niya nga mag-enroll siya sa law school sa MSU IIT karong Agosto aron makabuot ang iyang pangandoy nga mahimong abogado ug makaalagad sa iyang katilingban. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihahatid sa atin ni Steve Vicente sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Alam nyo ba? Kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
21: Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon?
22: Uy, yan ang life goals.
21: At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato, lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado! Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang may alam.
23: Maging panatag Pilipinas.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
24: Magandang araw, nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.

0: nalampas na sa 3.3 milyong metriko tonelada ang kawang volume ng imported rice na patuloy na minomonitor lingguhan ng DA upang maiwasan ang kakulangan sa supply. Tiniyak naman ng Kalihim na hindi inaasahang babagsak sa hindi makatwirang antas ang farm gate price ng palay at target na mapanatili ito sa mas maayos na presyo para sa mga magsasaka. Bilang suporta, pinalalakas ng National Food Authority o NFA ang pagbili ng lokal na ani na may target na 500,000 metric tons ng palay ngayong wet season. Dagdag pa rito, itinaas ng DA sa 20 billion pesos ang pondo para sa palay procurement sa 2026, higit doble kumpara noong nakaraang taon upang higit na matulungan ang mga magsasaka.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, hiniling ng Federation of Free Farmers at magsasaka party list sa Tariff Commission na magpatupad ng 30% na safeguard duty sa mga inaangkat na bigas bukod pa sa kasalukuyang 15% na taripa. Ayon sa mga grupo, makatutulong ito upang mabawasan ang labis na supply ng imported na bigas na magpapababa sa presyo ng palay ng mga lokal na magsasaka. Inimungkahi rin nila ang isang modified minimum access volume system upang mas epektibong makontrol ng pamahalaan ang pagpasok ng imported na produkto alinsunod sa mga patakaraan ng World Trade Organization. Paliwanag ni magsasaka party list chairperson Argel Joseph Kabatbat, kung idaragdag ang iminungkahing safeguard duty, aabot sa halos kapantay ng lokal na presyo ang imported na bigas na makatutulong sa mga magsasaka. Gayunpaman, iginiit ng FFF na kailangan pa rin umangkat ng bigas dahil sa kakulangan sa lokal na produksyon ngunit lumalabis na anila ang dami ng inaangkat. Mula lang ipatupad ang rice tariffication law noong taong 2019, tumaas sa mahigit 3 milyong tonelada kada taon ang rice imports, 3 beses na mas mataas kumpara dati na nagdulot umano ng hanggang 50 billion pesos na pagkalugi sa kita ng mga magsasaka taon-taon.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa iba pang mga ulat, iminungkahi ng Department of Finance o DOF ang isang malawakang tax reform package upang maipatupad ang mga pangakong tax relief ng administrasyon at mapunan ang posibleng kakulangan sa kita ng pamahalaan. Sa ilalim ng panukalang Progress Bill, inaasahang makakakalap ang gobyerno ng mahigit 518 billion pesos na dagdag na kita mula 2027 hanggang 2030 habang magbibigay naman ng mahigit 326 billion pesos na tax relief sa publiko. Kabilang sa mga panukala ang pagtataas ng income tax exemption, ceiling at pagbibigay luwag sa mga maliliit na negosyo mula sa minimum corporate income tax. Upang mabawi ang mawawalang kita, balak din taasan ang buwis sa matatamis na inumin, alak, vape at iba pang bisyo pati na ang pagpapataw ng buwis sa single-use plastics at ilang frozen products. Isinusulong din ang pag-update ng motor vehicle user tax upang umayon sa inflation at masuportahan ang maintenance ng mga kalsada. Bukod dito, papatawan ng mas mataas na buwis ang mga luxury items tulad ng mga mamahaling sasakyan at private jets bilang bahagi ng panukalang wealth tax.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, bahagyang lumakas ang aktibidad sa manufacturing sector ng bansa noong Hulyo na umabot sa pinakamataas na antas sa loob ng 5 buwan ayon sa ulat ng S&P Global. Tumaas ang Philippines Manufacturing Purchasing Manager

0: Index o PMI sa 51.8 mula sa 50.9 noong Hunyo, indikasyon ng patuloy na paglawak ng sektor. Iniugnay ang pag-angat sa mas matibay na demand, pagdami ng bagong orders at pagbilis ng produksyon na hindi na itala mula pa noong Pebrero. Dahil dito, nadagdagan din ang pagbili ng mga raw materials upang matugunan ang mas mataas sa produksyon. Gayunpaman, kasabay ng paglago ay ang paglala ng pressure sa supply chain kabilang ang mas mabagal na delivery ng mga supply na iniugnay sa epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon sa S&P, ito na ang pinakamalalang pagkaantala sa supply deliveries mula pa noong Disyembre ng taong 2024.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Agosto 6, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 60 pesos and 85 centavos, habang nasa 39 centavos naman ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay nagkakahalaga ng 47 pesos and 52 centavos, habang nanatili sa 4 centavos ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay 9 pesos and 2 centavos, habang katumbas ng 7 pesos and 76 centavos ang Hong Kong dollar. Ang British pound naman ay nasa 81 pesos and 96 centavos, habang katumbas ng 70 pesos and 32 centavos ang euro. Ang Canadian dollar ay nagkakahalaga ng 43 pesos and 43 centavos, habang nasa 16 pesos and 20 centavos naman ang Saudi Arabian Riyal.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ito pong muli ang inyong lingkod Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
4: Amoy pawis, amoy araw.
5: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
4: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
6: Ang dungis mo!
7: Ma! Tama na!
8: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
9: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
10: Ang saya balikan ng ating kabataan.
8: Kain,
10: tulog,
8: laro, laro, at laro.
11: O ano, game na?
12: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
13: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Patuloy ang pananalasa ni Alex Ayala sa international tennis scene matapos makapasok sa ikatlong round ng 2026 Canadian Open. Tinalo ng Filipina tennis star si Alicia Parks ng Estados Unidos sa score na 6-1, 4-6 at 6-2 sa Sobeys Stadium sa Toronto. Buong siglang sinuportahan ng mga Pinoy fans si Ayala na muling nagpakita ng tapang matapos mabitawan ang ikalawang set. Sa decider, tuluyan niyang nabasag ang depensa ni Parks at tinapos ang laban sa loob ng 1 hours at 51 minuto. Galing si Ayala sa kanyang makasaysayang panalo sa Mubadala DC Open kung saan nakuha niya ang kauna-unahang WTA Tour singles title ng isang Pilipino. Bilang 25th seed, nakatanggap siya ng bye papuntang second round ng Toronto Tournament. Matapos ang laban, nagpasalamat si Ayala sa mga kababayang dumayo para magbigay ng suporta. Susunod na makakarap ni Ayala si Katie McNally na nagsurpresa matapos talunin ang reigning Wimbledon champion na si Linda Noskova.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: Patuloy ang gold rush para sa Filipino pole vaulter na si EJ Obiana sa Germany. Nakuha muli ni Obiana ang gintong medalya matapos malampasan ang 5.83 meters sa Stabhochsprung meeting sa Jockgrim, Germany nitong Webes na umaga oras sa Pilipinas. Sinubukan niyang lampasan ang kanyang season best na 5.85 meters sa pamamagitan ng 5.93 meters ngunit hindi na-clear sa tatlong pagtatangka. Gayunpaman, sapat na ang kanyang performance para talunin muli si Saifuddin Abdelsalam ng Qatar na nakapagtala rin ng 5.83 meters ngunit sa ikatlong pagtatangka. Nakakuha naman ng bronze medal si Ersu Sasma ng Turkey matapos ma-clear ang 5.77 meters sa dalawang pagtatangka. Ito na ang ika-apat na ginto ni Obiana sa Germany ngayong 2026 season. Nagsimula siya sa International Springer Meeting sa Cottbus, sinundan ng panalo sa ISTAF Indoor Berlin noong Marso at kamakailan lang ay nagwagi rin sa Halberstadter Hohenflug International Pole Vault Meeting sa Halberstadt.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: Nagpakawala ng 46 na puntos si George King upang igiya ang San Miguel Beerman sa panalo kontra Converge Fiber Xers 126-114 sa PBA Season 50 Governor's Cup nitong Miyerkules ng gabi sa larong ginanap sa Arneta Coliseum sa Quezon City. Conference high ang naging output ni King na tumira ng 10 of 19 mula sa field at nagdagdag pa ng 14 na rebounds at 6 na assists. Hindi rin nagpahuli si Don Trolliano na kumamada ng 27 puntos habang si Junmar Fajardo ay nagpakita ng husay sa playmaking kung saan nakapagtala ito ng 10 assists at 21 rebounds. May ambag din sina Jeric Ahanmisi na nakapasok ng 15 puntos, Marshall Lassiter at Jericho Cruz na nag-ambag ng tig 9 na puntos. Mula sa dikit na score na 65-64 sa halftime, sumabog ang Beerman sa ikatlong yugto kung saan mas maraming puntos ang naitala nito kumpara sa Converge 37-21 upang tuluyang kontrolin ang laro at makuha ang kanilang ikalimang panalo. Samantala, patuloy ang pagbagsak ng Fiber Xers na ngayon ay may 4 na magkakasunod na talo matapos magsimula ang conference sa 3-0 record. Sa panig ng Converge, kumamada ng 26 na punto si Calvin Abueva, kapantay ng scoring output ng kanilang import na si Jamal Franklin.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: Sa naunang laban sa PBA, natapos na ang 3-game losing streak ng Blackwater Bossing matapos talunin ang Phoenix Fuel Masters 106-100. Malaking bagay ang naging fourth quarter surge ng Bossing kung saan nakapagtala sila ng 11-0 run na tuluyang nagdikta ng resulta ng laban. Matapos bigyan ni Richie Rivero ng slim lead ang Phoenix, bumawi si RK Ilagan sa pamamagitan ng isang bailout triple para ibalik ang abante sa Blackwater 95-93, may 3 minuto at 26 na segundo pa sa orasan. Sinundan ito ng defensive stop, 2 free throws mula kay Cedric Bearfield at isang steal ni Ilagan na nauwi sa fast break layup. Nagambag din si Troy Malilin o malilin ng baseline jumper at free throws upang tapusin ang rally. Sa kabuuan, nanguna si Bearfield sa locals sa may 26 na puntos habang ang import na si Kentrell Barkley ay nagpakitang gilas sa kanyang 34 na puntos at 16 na rebounds. May ambag din si Ilaga ng 15 puntos at 6 na rebounds. Sa panig ng Phoenix, sumabog ng 45 puntos si BJ Johnson ngunit nauwi sa wala matapos ang kanilang ikalawang talo. Sa panalo, umangat ang Blackwater sa 3-3 record habang bumagsak ang Phoenix sa 4-2, kasalo ang Rain or Shine sa Group B standings.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, opisyal nang inanunsyo ng University of the Philippines ang pagdating ng 5 bagong recruits para sa UAAP Season 90. Pinangungunahan ang batch ng Phil-Am twins na sina Hart at Hannah Lissing, parehong guards na mula sa Los Angeles Mission College. Ang 21-anyos na magkapatid ay sasailalim muna sa isang taong residency bago maging eligible na maglaro para sa Fighting Maroons. Kasama rin sa residency pool sina Phil-Am Kristen Yumol at Phil Aussie Lesita Sheriffs. Dagdag pa rito, papasok din ang Nigerian na si Okesola Victoria Olaoluwa na bubuo ng tandem kasama ang kapwa Nigerian na si Blessing Chul Francis matapos payagan ng UAAP ang 2 foreign student athletes sa lineup.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
13: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Salamat, Leo, para sa Balitang Sports ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito, pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita, kay Steph Vicente para sa Balitang Negosyo at Kalakalan, kay Leo Magpayo para sa Balitang Pampalakasan, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at J. Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Mila o Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, na way manatili po tayong malusog at ligtas, at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere,
3: from Manila, Philippines. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang platforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
5: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito. Welcome na naman sa isa pang episode ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo, hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin sa ating Global na Tayo team, sa ating production side, ang ating executive producer, si Miss Jam Season, kasama of course ang ating producer si Ms. Diesel Nanyong, and of course ating master control, kasama naman natin si Hero at sa ating wirecast si JP. Kami po ay inyong nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyong pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyong pong mga YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course sa iba't ibang panig ng mundo, gamit po ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America, gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. At siyempre hindi po magpapahuli dyan ng ating live audio streaming. Mapapakinggan po ninyo ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service tulad ng Global na Tayo sa inyong mga cellphones. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Ang cellphone nyo man ay Android or iPhone, pwedeng-pwede po yan. Kamusta na po kayo ngayong umagang ito? At maraming mga lugar dito sa Pilipinas ang nakararanas, lalo na dito sa may bahagi ng Northern Luzon, ng pag-ulan, matindi pag-ulan dahil po sa bagyong Maymay. Dito naman sa iba, sa mga sa bahagi ng Southern Luzon, maging dito sa may Visayas, ay dulot ng habagat. So ingat lang po tayo. Sa ngayon, walang pasok, di ba? Nag-declare ang Malacanang walang pasok sa mga government offices dito sa National Capital Region. Wala rin pasok sa ilang mga paaralang apektado ng matinding buhos ng ulan at pagbaha. So mamaya, later on, tututukan din natin po yan, yung sitwasyon na yung bagyong Maymay. Samantala, dito tayo, dito sa ating unang bahagi ng ating programa. Well, katatapos lamang kahapon ng Article 1, if I'm correct. At kasi pinresenta po kahapon ng prosecution panel ang kanilang mga witnesses for a couple of days, no? Yung una nilang witness na COA o dating COA auditor na si Ginoong Wamil, at saka yung isa pang witness nila kahapon. Hindi naman, pero sandali lang yun, yung pangalawang witness nila, hindi katulad ni Wamil na talagang I think 2 to 3 days halos inabot yung kanyang testimonya under cross and under direct and cross examination. Sama pa natin yung mga interpolation o interjections ng mga senator judges para malaman natin ano po, for someone outside looking in sa mga nangyari para dito sa Article 1 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, may makakausap po tayong isang trial lawyer. Trial lawyer for 28 years. 28 years. Nagtataka nga ako, ba't hindi kasama ito sa ano eh? Sa prosecution or sa defense man lang. Biro nyo, trial lawyer for 28 years. Recipient ng 2023 Gawad Madrileño sa Larangan ng Kasanayan sa Batas. Doctor of Civil Law. Book author sa On Domestic Male Abuse. Baka marami kami mapag-usapan ni Attorney dito ah. Author on Domestic Male Abuse. Educator. Cyclist. At wellness advocate. Kilala siya. Ito, baka kilalang kilala niyo ito. Kilala siya bilang the Pinoy Street Lawyer. Yan. So, siya po ang ating makakasama. Walang iba kundi si Attorney DJ Jimenez, Law Professor ng University of Santo Tomas. Magandang umaga po, Attorney DJ Jimenez, at welcome sa programang Global na Tayo.
6: Ay, magandang umaga po. Isang karangalan po na maimbitahan para mapaghuntahan sa mga nangyayari sa ating bayan. Magandang araw po sa inyo at sa inyo pong mga nakikinig. At salamat po. I'm humbled by your introduction.
5: Okay. Naku, marami pala tayong dapat mapag-usapan. Attorney DJ Jimenez, ang ating Pinoy Street Lawyer. Pero siguro sa ibang pagkakataon na lang yung ibang topic. Ano po, Attorney DJ Jimenez? Kasi ang pag-uusapan natin ngayon, yung inyo pong magiging assessment dito sa naging presentasyon ng prosecution panel para dito sa Article 1 o dito sa confidential funds sa pagsasagawa ng impeachment trial. Ano po ba ang assessment niyo, Attorney Jimenez, dito sa naging presentasyon ng Article 1 dito sa confidential funds sa pagdaraos ng impeachment trial kasama yung mga Commission on Audit Witness, Attorney Jimenez?
6: At the onset, kailangan lang pong maunawaan ang ating mga nakikinig na ang isang impeachment proceedings po, even ayon na rin sa Korte Suprema, is both a legal and a political process. Now, dahil po sa uniqueness ng isang impeachment proceedings, ay kung atin pong hihimayin yung nangyari, dalawang konsiderasyon yung titignan natin. Ano? Yung legal aspect, ano ba ang masasabi natin? Sa criminal aspect, ano ba ang sa political aspect of it, ano ba ang masasabi natin? Bakit ko po kinakailangang himayin to? Kasi hindi po lahat, kung ito po ay ordinary court proceedings, kung ito po ay isang criminal prosecution, ano, where the guilt of an accused is required, no, beyond reasonable doubt. Siyempre, kailangan, pwede nating sabihin na hindi pa napakita yung aspeto ng misuse. Meron palang presumption na hindi sumunod dun sa proseso. Kasi yung confidential and intelligence fund, hindi rin naman bawal di umano na alias yung ilalagay mo kung tutuusin. Ano? Mm-hmm. Kaya lang, ito pong impeachment ay hindi po ito strictly legal. Ito po ay may political aspect, at sa political aspect nito, as long as ma-establish yung semblance of accountability, as long as ma-establish na ang ginawa can fall under betrayal of public trust, pwede ka rin talaga din namang managot. Kung maalala po natin yung kay Justice Corona, ang kanyang naging sentro ng kaso niya, hindi lang niya na-deklara nang tama, pero hindi naman siya nagnakaw. Yet, ang sabi ng impeachment court noong panahon na yun, betrayal of public trust pa rin. So, because of these considerations, pwede po natin masabi na yung naging effort ng prosecution in showing na may mga questionable disbursement, disallow pinresenta, yes, no, ng Office of the Vice President. Itong mga bagay na to, this would amount to betrayal of public trust. Pwedeng ganun na kaagad din yung kanilang teorya, kahit hindi naman pa nakikita na nilustay talaga ng Vice Presidente personally. Ah, kasi makikita po nyo dun sa mga tanong din nung mga senator judges, no, na tila gusto din nilang, may iba na talagang nagdidepensa, may iba din na hindi, no, pinapakita na hindi ito personally nilustay, pero again because of the semblance na hindi na disallow nga eh, ano na yan, pwede na yan, so it, in other words, kung ikay papabor talaga, kung talagang papabor ka, eh madami ka din namang dahilan na pwede sabihin, hindi pa rin ito papasa yung standard ng high crime o impeachable offense. Pero kung ikaw naman ay gigil din at gusto mo rin parusahan, pwede rin. Kaya ang ating threshold ay 2/3 eh. Kasi nga, hindi lahat legal basis. Although maganda po na narinig natin sa isang survey na 7 out of 10 Filipinos ay gusto nila maging law pa rin ang basihan.
5: Alright. Pero matanong ko lang, Attorney Jimenez, how will you grade itong naging pag-testify ni dating ko Auditor Roderick Wamil sa pagsagot niya sa mga katanungan during the direct cross at interjections ng mga senator judges?
6: Maayos naman, ano? I think alam niya yung kanyang ano, alam niya yung tinatanong sa kanya at saka malakas din ang loob na makipagsagutan ka, no, sa senator judge. So I understand abogado ata itong si Wamil.
5: Si Wamil, oo.
6: Oo. Ah, tapos siguro maganda rin siguro na ang pinaka nakita ko magandang naipakita po rito, na ilatag, no, kung ano yung mga panuntunan sa paggamit ng confidential and intelligence fund. Kasi araw, nung panahon pa nga ata nung isang maligalig na pangulo din, ano, na yung confidential fund doon kinukuha yung ano, no, yung mga di umano'y kung ano lang na gustong gastusin. So I think there was a time na nung naupo naman ang Noynoy Aquino, eh doon na establish itong itong intelligence and confidential office audit, no, para binigyang higpit, no, yung pag-post audit ng confidential fund. At dapat yan eh talagang nanonood yung mga opisinang may confidential funds
5: yan,
6: kasi
5: no, tama,
6: vice president eh, ang meron yan eh. So maganda itong panuntunan at simula para sandali, ano nga ba yan eh, paano nga ba paggastos niyan, so maganda po yung nangyari. So,
5: okay. Alright. So kasi tama, abogado siya besides being an accountant. He's also a lawyer. At siguro tulad nga na nabanggit ko kapansin-pansin, ano po yung kanyang, siguro dahil being a lawyer, eh kaya niyang ano, nakikipag sabi nga ni Senator Chris Escudero, as presiding judge, you do not argue with a senator judge, ano, di Attorney Jimenez.
6: Apo.
5: Anyway, pero sa naging testimonya ni Wamil, ano yung nakikita nyo na, you know, masasabi nating mahina o kinakitaan ng butas ng depensa kung meron man?
6: I think yung aspeto na who is accountable for the disallowance, medyo na-highlight to na although the president is the head of agency, meron ding ibang individual, ano, na mananagot nito, which is the disbursing officer. At I think na-highlight din doon na although there is this allowance, it does not necessarily imply na ito'y nilustay personally. Parang ganun. Kaya lang, syempre, yung term na misuse, eh, depende again sa interpretation, ano, ng senator judges. Kaya sa dulo, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, madaming dahilan on the part of the senator judges.
5: Kung may nakikita man tayong ika nga kahinaan o masasabing maaaring nakikitang butas mula sa side ng depensa, ano naman ang masasabi po ninyong significant o yung masasabing malakas na testimonya ni Wamil na maaaring ika nga magbigay ng ika nga malinaw na basihan para sa Article 1?
6: Ako, tingin ko yung disallowance, although pinopoint out na ito ay preliminary findings and all, pero tila ito ay inapila sa COA at na-deny eh. So, hanggat hindi ito, yun nga, at hindi naman ata ito inakyat sa Korte Suprema. So, bilang abogado, maganda yung paliwanag ni Attorney Mawil, no? Na pagka ang COA ay nagdesisyon, finally, hindi iniintay na ito ay dalhin sa Korte Suprema. Kung sino man yung magku-question dito by way of a petition for certiorari or certiorari, eh kailangan makakuha ng TRO yan para hindi ma-implement. No? But in general, the finding stands. And the finding is, it was disallowed. So the next question is, does this disallowance amount to an impeachable offense?
5: Yun, okay. Now, speaking of, nabanggit nyo, Korte Suprema, ano po, Attorney Menes, nagdesisyon na eh, ang Korte Suprema dismissing itong pagbasura dito sa petisyon laban sa impeachment process. Do you think this will have a significant effect sa kabuuan ng impeachment trial?
6: Ang we have to, in proper context, ang inakyat kasi rito yung supposed mini trial na ginagawa during the house. At ito, meron akong naalalang isang article na aking ipinost, no, tungkol dito. Dahil nga misnomer yung mini trial eh. Mm-hmm. Hindi dapat ginagamit yun dahil ang house is not supposed to conduct a trial.
5: Mm-hmm.
6: Ngayon, doon sa aking inilahad na opinion noon, sinabi ko, eh pero kung papaspasan ng house yan at umakyat ang impeachment complaint sa Senado and the Senate takes that into account as an impeachment court, eh mutin academic naman talaga. At tama naman yung aking na-predict ng mga panahon na yun, na kahit sabi ko pwede nilang iakyat at iniakyat nga, pero sa dulo nga, it's mooted. Sa legal na usapin, ang tawag natin dyan yung fait accompli. So, ibig sabihin, accomplished act na yan. Finish na. Pero yung finish na, yung investigasyon. Hindi yan, na wala yung impact kung guilty ba o inosente ang vice-presidente. Kasi doon lamang yan sa context ng investigasyon.
5: Well, hindi ba papasok dito, Tony Jimenez, yung sabi nga natin na bawat branches of government, meaning legislative, executive, and judiciary, are independent from one another? Baka iniisip ng Korte Suprema, hindi, independent, ano to eh, impeachment trial to, sa Senado to, sa House to, legislative to, wala kaming ano dito, hindi namin dapat pakialaman. Walang ganong angulo.
6: Yung ganun pong angulo, it only applies to political questions. Matatandaan po natin, ang Korte Suprema no less nullified the previous first impeachment complaint because it did not delve into the wisdom of the House, but the issue is more of the procedure and grave abuse. Meron po ang katingsalinggang batas na binibigay sa Korte Suprema yung judicial power of review on matters of grave abuse of discretion and of matters of interpretation of the Constitution. So, kailangan po para malinaw, no, the determination of whether or not a complaint for impeachment should be filed rest with the House of Representatives. Dahil sa Constitution, sila yung may kapangyarihan na mag-charge. Yan ay hindi pwedeng pakialaman, they reign supreme. Now, matters concerning impeachment proceedings, it is the Senate acting as an impeachment court which reigns supreme on impeachment proceedings. Dahil again, yan ay ibinigay sa kanila ng saligang batas. Pero in matters concerning interpretations of the Constitution, it is the Supreme Court that reigns supreme.
5: Yun.
6: So pagka-interpretasyon na ng saligang batas, Korte Suprema.
5: Alright.
6: Pero kung wisdom ang pinag-uusapan, political question, hindi justiciable, the Supreme Court will likely not touch those matters. So kung ma-convict or ma-acquit ang vice-presidente, yan ay hindi pakikilaman ng Korte Suprema. Yung wisdom behind that.
5: Malinaw, malinaw. Now, balikan ko lang itong mga naging kaganapan sa mismong impeachment trial. Alam mo, Tony Jimenez, sinusubaybayan ng mga kababayan natin yung mga nagiging question ng sa cross-examination, maging sa direct, maging doon sa interpellation, mga interjections ng mga senator judges. At madalas, lumalabas yung question na sa pagitan ng resibo at saka ng acknowledgement receipt. Merong naging katanungan si Senator Judge, Joel Villanueva, doon sa umpisa ng impeachment trial kahapon. At tinanong niya si Wamil. Ang tanong niya kay Wamil, kapag bumibili ba ng impormasyon o ng intelligence sa isang tao, kailangan ba ito ng resibo? Ang nasabi yata ni Wamil dito, hindi kailangan ng resibo, acknowledgement receipt lang. Anong take niyo dito? Anong reaction niyo dito? Talaga bang hindi kailangan ng resibo, acknowledgement lang kapag information ang bibilin mo?
6: Kasi nga po, ang involved po dito ay confidential and intelligence fund. At dito nagbabago, no? Kung ordinary government expenditures, yung official receipt, syempre kailangan talaga yan.
5: Mm-hmm.
6: Pero ito nga po kasi ay confidential and intelligence fund. Na tama naman yung pinopoint out ng depensa na syempre nga intelligence fund nga Hindi naman yung taong kukuha na mo ng intelligence information hihingan mo ng OR.
5: Mm-hmm.
6: Hindi naman yan isang negosyo.
5: Mm-hmm.
6: Kaya tama naman po yung ganung pagsagot. Ano? Kaya lang, ang magiging issue nga rito, parang nagka-cast ng doubt ang prosecution. Hindi, ganyang kalaki na information, papel lang, etc. Which is again, it goes into the political nature of the impeachment.
5: Mm-hmm.
6: Kung sa legal na
5: Korte.
6: Process, syempre, hindi pa rin yan, ano, di ba? You have to really show. Ngayon, in the interest of due process, magandang hintayin po natin how the prosecution will present its evidence. Kasi ito, prosecution pa lang.
5: Alright. Ito pang isa.
6: So let's see if they can defend it. Diba? Ganun lang.
5: Alright. Ito pang isa. Special dispersing officer compared to the head of agency. Mukhang pinopoint out din ito ng ilang mga senator judges, lalo na ni Senator Judge Aimee Marcos, na malaki yung pagkakaiba ng SDO sa head of agency at hindi daw dapat kagad ipinapataw ang kasalanan sa head of agency, meaning kay Vice President Sara Duterte, dahil marami itong dinadaanan ng mga tao, especially ng SDO. Ano pong reaction niyo dito? Tama po ba itong pananaw na ito ni Senator Aimee Marcos?
6: Well, sa dulo, it is what it is. So kung ang hinuhold liable is either the head of agency and the disbursing officer, klaro naman dapat yan.
5: Mm-hmm.
6: Ang issue lang dito, again, babalik tayo dun sa political nature. Pero sige, assuming for the sake of argument na it is the disbursing officer. Now, what about the head of agency?
5: Mm-hmm.
6: So, medyo ang magiging ano rito, magandang legal issue rito, sasabihin ng defense, ang charge naman sa Article 1, misuse nga So, hindi naman negligence ng head of agency. So, pwede nilang gawing katwiran yan. Pero sa dulo, any senator judge can always say na hindi. Yung misuse by analogy, pinapabayaan mo rin, assuming na hindi ikaw yung dapat mag-disperse. So, again, sa dulo, anything can happen. Yun ang tingin ko po. Pwedeng ma-justify, pwede rin i-decline yung ganong argumento.
5: Attorney Jimenez, siguro matanong, siguro gusto rin tanongin ito ng ating mga kababayan o naglalaro na sa isipan ng ating mga kababayan, ng ating publiko. May nakikita ba kayong fair play o objectiveness sa mga senator judges?
6: Siyempre, obviously wala. No? Both parties, I guess, malinaw naman yun. In fact, again, kung sa ordinary court proceedings po ito, ako bilang isang practitioner, talagang kung obvious na ang senator judge ay biased na, pwede mo na yung ipa-inhibit dahil pinipre-judge niya na yung kaso mo. Pero again, this is sui generis.
5: Mm-hmm.
6: It's on its own kakaiba ang impeachment. So that's really the reality of it.
5: Yeah. All right.
6: Kaya nga ang threshold 2/3 eh. Sobrang taas eh. Dahil nga maaari din kasi ito magamit bilang political weapon.
5: Mm-hmm. Hindi. That's true.
6: So, kaya mahigpit kung sali.
5: That's true. Pero sana, Attorney Jimenez, alam, I know na medyo limitado oras natin sa panayam namin sa inyo ngayong umaga. Pero I hope we can continue our discussion regarding dito.
6: Anytime
5: maganda.
6: Po, kahit ano pong usaping batas, dahil yan po naman ang aking naging advocacy, nung naging abogado po tayo at nung 2010, 2011, doon po hindi pa uso yung mga TikTok and
5: okay.
6: Yung mga nag-po-post na mga abogado at nagbibigay na kung ano-anong batas na dami na ho nila ngayon kaya nakakatuwa. Nung 2010, sinimulan ko po yun sa aking old page yeah. na hack. So, pero tinutuloy ko pa rin po. On a limited basis. Okay. Hindi po ako nagpo-post sa TikTok on matters like this. Dahil medyo busy rin po ako. At yan nga, nagpapasalamat po ako sa kagaya po ninyo na binibigyan po tayo ng pagkakataon din na ma-share po yung ating insights.
5: Nako, kami yung dapat magpasalamat, Attorney Jimenez. Kinukulit ako nung aking mga technician dito na mga kalalakihan Itong si Hero at si JP. Kasi sabi nila, sir, kanina pa message, domestic male abuse educator. Baka pwede, ano ba yan? Baka pwede makatulong sa amin yan.
6: Apo, maganda pa usapan natin o minsan. At that is some, yung akin pong libro is a call to action book. Dahil kadalasan, ang society po natin ang napoprotektahan lang babae, aso, at bata. No? Mm-hmm. Yung mga kalalakihan na nagsasuffer in deep silence, tila nakakalimutan.
5: Nako, marami tayo pag-uusapan ito. Mukhang mga battered. Ibig sabihin, minantikilyang mga ama ng tahanan. Anyway, maraming salamat, Attorney Jimenez. Thank you so much. Sa susunod, Attorney, we will continue this discussion.
6: Thank you po.
5: Si Attorney DJ Jimenez, recipient ng 2023 Gawad Manileño sa Larangan ng Kasanayan sa Batas, Doctor of Civil Law, author ng Domestic Male Abuse Educator. Relax lang kayo, JP at Hero. Papupunta tayo dyan. Mukhang maraming kayong matututunan dyan. Cyclist and Wellness Advocate. At syempre, kilalang kilala bilang the Pinoy Street Lawyer. Having 28 years of experience being a trial lawyer. Tulad na nasabi ko kanina, bakit hindi ito kinuha sa impeachment trial kaysa prosecution o sa defense panel? Biluin niyo yan, 28 years. Yan po ang unang bahagi ng ating programang Global na Tayo. Magbabalik po ang ating programa makalipas ang ilang paalala.
7: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
8: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
7: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
9: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
7: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
10: Ngayon lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
7: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
9: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan. na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
11: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nga pala, shout out kay Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Wala daw silang pasok ngayon doon buong level sa public and private schools sa Pampanga, including government offices dito sa Angeles City. Okay, thank you very much, Sean Kyle Flores, and stay safe kayo dyan. Ha? Stay safe lagi, yung ating mga kabalen. Ang ating mga kabaling magaganda, malalago ang pong masasanting kong kabalin. Ayan, dyan sa Pampanga. Samantala, sa ikalawang pahina ng ating programa, unang-una natin pag-uusapan, may pag-uusapan din tayo, napakahalaga rin po nito, dahil unang-una, yung lumabas na July inflation report mula sa PSA. Bumagal tayo, di ba? 6.2 nung July compared to 6.4 nung August. Pero bukod dyan, pag-uusapan din po natin dahil ang World Bank mukhang nagsabi na kinakailangan na i-broaden. Sabi ng World Bank, ha? Kailangan daw i-broaden ng gobyerno ng Pilipinas ang tinatawag na government tax-based revenue para tulungan ang pamahalaan na makapag-generate o maibsan yung sabi na nating mga pinupush ngayon ng administrasyon ng mga tax relief measure. So lahat pong yan, aalamin natin sa pamamagitan ng ating pakikipagtalakayan sa ating Department of Economy, Planning and Development, Undersecretary Rosemary Edelion. Yusek Edelion, magandang umaga po at welcome back sa Global na Tayo.
12: Yes, good morning po Sir Ray. Isang maulan na umaga.
5: Ayan, maulan talaga po Yusek Edelion. At nadaan ako sa isang kalsada kanina, nakakaamoy ako ng inihaw na bangos at inihaw na...
12: Wow!
5: Yan po, diba? Pero sabi ko, Tek, apektado ba yan? Inflation? Anyway, pag-usapan muna natin yung inflation, Yusek Edelion. 6.2 for the month of July, slower than 6.4 nung June. So ano po yung mga dahilan, causes o naging measures para bumagal sa 6.2 ang inflation nito pong July?
12: Yeah, una po sa lahat yung major sources muna ng ating ng ating inflation.
5: Mm-hmm. Hello. Okay, medyo nawala lang sa linya si Yusek Edelion. Okay, pero yun ang una natin pag-uusapan, yung inflation for the month of July, which is bumagal nga po sa 6.2. Ito ngayon 6.2 compared mo sa 6.4 nung June. Okay, so alamin natin kasi baka sabihin ng mga kababayan natin 6.2 6.4 nung July. Okay. Alright, nagbabalik si Yusek Edelion. Yusek Edelion, maganda umaga pong muli.
12: Yeah, so, sorry po naputol.
5: Mm-hmm.
12: Yeah, so yung pong yung sources po ng pagbilis muna no. Meron tayong nakita sa yung sa transport pa rin po, tsaka mm-hmm. yung sa electricity. Although yung sa transport bumagal po ito, pero yung sa electricity generation mas mabilis po ito kaysa yung nakita natin nung June.
5: Mm-hmm.
12: 16.9 versus 12.2.
5: Mm-hmm.
12: On the other hand naman po, may mga nakita rin tayo na medyo yung pagbagal yung sa transport kasi although it remains elevated pero nakita naman natin na nag-ease naman na ng kaunti nitong July.
5: Mm-hmm.
12: Tapos meron naman din po tayong nakitang mga pagbagal sa yung iba natin na yung meat natin no. Actually deflation po ang nakita natin sa meat, negative 5.4 po ito. So mukhang talagang naiibsan na yung ating problema sa African swine fever, sa pork, pati na nga po yung mga tsaka yung patuloy din na maayos na pag-stock
5: mm-hmm.
12: ng inventory no, pork and chicken natin. So vegetables medyo may iba po na bumilis, meron namang iba na ano na bumagal. Syempre epekto na rin 'to ng mga extreme weather conditions natin po.
5: All right. So ito pong 6.2 kasi sasabihin ng iba 6.2 compared to 6.4 parang masyado ramdam ba 'yun? Parang 0.2 lang. Masasabi ba natin na Yusek Edilio na yung 0.2 na yan compared to 6.4 last July will have really an effect sa kabuhayan ng ating mga kababayan?
12: Kundi po to Sir Ray, no, depende sa inyong tawag nito yung klase ng ng spending nyo. Kasi ang isang nakita rin namin na medyo bumilis o medyo masasabi nyo rin na ano lang to, maliit lang to na ano ha, na pagbilis. Kunwari po yung alcoholic beverages and tobacco. So 5.96 yon. Medyo mataas din po tong 6 na to. Pero kung kayo naman po hindi umiinom nito or hindi nagko-consume nito, hindi kayo maapektuhan dito. So nakita rin natin na let's say yung information and communication, ito magandang balita kasi nasa 1.1% lang po to. So yung education services natin po, mabagal din. Dati noon 4%, ngayon naging 1.9. So bagay meron tayong mga wins here and there. So ang talagang ano namin dito, pati nga po sa ano no, sa food as a basket, pareho lang yung naging pagbilis ng taas ng presyo, pero meron certain items na bumagal. Kaya nga po ang kailangan sa mga mamimili maging mapanuri talaga no, ang pipiliin yung mga food that is in season para yun talaga ang para makinabang tayo sa mas mababang presyo.
5: Okay. So pagdating po ba sa fuel, especially sa ika nga po mga ayuda na ibinibigay ng pamahalaan sa ngayon tulad ng uplift program, nagkaroon ba ito ng marka o nagkaroon ba ito ng tulong para bumagal ang ating inflation?
12: Hindi po siya sa inflation papasok Sir Ray, no? Doon po siya sa income, diretso po na transfer, no? Except yung dati natin na ayuda na yung pinabaan natin yung terminal fee, tapos sa ngayon siguro to the extent na natutulungan natin ng fuel subsidy. Yon, mayroon po yung magandang epekto sa inflation, sa medyo pagbagal pagbilis ng presyo. Pero yung ayuda po talaga is really more to help yung ating mga kababayan na nahirap sa at this point in time para madagdagan ng konti yung kanilang panggastos.
5: Tulad nito, Yusek Edilion, mukhang meron bagong kalalabas lang na data batay sa pinakahuling labor force survey. This is not about inflation, pero at least ma-share ko na rin po sa ating mga kababayan at ma-share ko sa inyo, no po. Pinakahuling labor survey, post survey ng PSA, umabot sa 95.1% ang employment rate o katumbas ng 50.66 milyong Pilipino na may trabaho. Dagdag po ito na 1.03 milyong employed mula May at 184,000 naman kung ikukumpara

0: sa paigtingin ba natin, kasi kung titingnan niyo rin po, hindi po masyadong tumaas yung ano, yung labor force participation rate. Gusto po namin maging ano yan eh, parang mga nasa 68% man lang, ganyan. So pag ganun kasi, marami talaga sa atin yung, kumbaga yung nag-aambag, no? Nag-aambag sa goods and services na pwede nating mapakinabangan, pwede nating bilhin. Kasi kung halimbawa po kasi, Sir Ray, ano eh, binigyan ka ng ano ng cash transfer, no? Tapos kung wala namang ano, wala namang nagpro-produce from among us ng goods and services, ang mangyayari yung additional na pera na yan, eh, baka pangbili mo lang ng imported na yeah. ano, na goods yun po. So ang dapat po talaga niyan is itong mga additional na ano na to, na transfer na to, mag-induce ng more production na galing sa atin po.
1: Ayun, alright. Now, ito naman pong naging ika nga pahayag o statement ng World Bank, Yusek Edilion, na ika nga parang may sinasuggest siya sa atin sa Pilipinas na kinakailangang i-broaden pa yung government tax-based revenue habang pinupush po ng administrasyon o ng gobyerno yung pag-expand ng excise tax coverage. Unang-una sa lahat, ano, para po sa kapakanan at impormasyon ng mga ordinaryo Pilipino na kikinig sa atin ngayon, ano po bang ibig sabihin ng pagpapalawak ng tax base at paano po ba ito makakatulong sa kabuhayan ng Pilipino, lalo na sa mga low at middle income families?
0: Opo. Kasi sa ngayon po, meron po tayong income tax, no? So yung personal income tax, meron din tayong corporate income tax, tapos meron din po tayong consumption tax. So ito po yung sa bawat konsumo mo, bawat binili mo.
1: Oops. Okay, sige, medyo nagkaroon lang ng konting problema sa ating communication. Alright, babalik po. Mahalaga yung katanungan natin na yun, no? Kasi sinasagot na ni ano eh. Sinasagot na ng ating Undersecretary Yusek Edilion. Kasi yun nga pong recommendation ng ano ng World Bank sa Pilipinas na ipagpalawakit ang tax base. Alright, nagbabalik na po ang ating Undersecretary Yusek Edilion. Yusek, go ahead po.
0: Opo. So ito nga yung sabi ko nga na may income tax tayo, may consumption tax, tapos meron din tayong konti lang po yung wealth tax natin, no? Passive income tax pag minsan tinatawag. So dun sa consumption tax natin, dahil nga po sa malaki yung ating untaxed in terms of the income tax, no? Sa first income tax kasi natin, marami sa atin ang kumbaga excluded, no, from the income tax. Ito po yung mga nasa informal sector. Yan. So hindi sila nakakapagbayad naman ng ano, no, ng personal income tax, although alam ko meron iba na nagvo-volunteer,
1: yes,
0: na nagbabayad on their own, pero by and large hindi sila nakakapagbayad ng ano ng income tax. Yun din pong mga OFWs natin, hindi po sila, kasi nagbabayad sila ng income tax dun sa kung saan sila nagtatrabaho. Pag yung sa nakapagpadala sila ng remittances, tapos yung pamilya nila dito, syempre magkukonsumo sila dito, dun po sila napapatawa ng sa consumption tax. Kung sumahin niyo po, talagang kakaunti lang po yung nakakapture natin na tax base. Konti lang po yung nakakapagbayad ng income tax. Ang maganda nga po kasi sana income tax tsaka yung wealth tax. Kasi yung consumption tax, medyo parang nadodouble tax ka na nun eh, no? So, halimbawa, nagtatrabaho ka tapos nagko-consume ka, parang nadodouble tax ka na. Kaya lang nga po, dahil sa marami nga sa atin yung excluded from the income tax, kaya nagiging ano natin yun, yun yung paraan natin, yung consumption tax. At the same time, yung consumption tax, kinagamit din po natin yun para medyo ma-curtail, no, yung, yes, consumption ng mga hindi magagandang produkto tulad yung mga
1: syntax,
0: yung syntaxes po
1: syntaxes
0: natin.
1: Opo.
0: Yun, ganun po. So ang kailangan nga po ngayon is palawakin yung tax base. So may pwede kasi yung mangyari is, number one, padamihin natin yung nasa formal sector employment. Yun. So bawasan natin yung ano, yung informality, no? Ang sumunod naman po noon is yung mga excluded from the tax, kailangan maano sila, masama na sila.

0: sa tax kasi marami pa tayong mga sektor na naka-exclude dito. Parang yung iba naman po is parang tama lang naman na exclude sila, no? Dahil wala pa naman silang masyadong kita, pero I think pag kunwari po yung mga ano, yung mga tinatawag natin na Bambi, yung mga barangay micro based enterprises. Sila po mga exempted po ito. Well, first of all sa mga permits, yung mga sa local government, pero doon po rin sa ano eh sa corporate income tax, malaki po ang ano rin nila na na-enjoy nila na ano dito, no? Na exemption 'yon. So ito po yung ano mga pwede nating tingnan kung paano natin sila ma-capture. Ang tingin naman namin dito may paraan eh, pwedeng progressive naman eh, hindi kailangan na flat rate kasi medyo mabigat nga 'yon sa iba, no? Pero gawin natin na no na mas mababa para doon. Ang mangyari kasi niyan, kung mas marami tayong nag-aambag, pwedeng paliitin natin yung ano, yung percentage ng binabayad natin.
1: Now, so ito po kasi ito pagpapalawak ng tax base. Paraan po ba ito, Yusek, para mapunan yung maaring mawalang government revenue sa panukalang personal income tax relief measure?
0: Paraan po, pero medyo matagal po 'yan na ano no na paraan kasi it will have to be by way of ano then legislation, tapos lalo na kung yung tulad yung sinasabi ko na first strategy, which is padagdagan natin yung ating formal sector employed, talaga pong mas maano to, mas matagal na ano, mas you know, medium to longer term solution po ito. So in the meantime, ang kailangan nating tingnan ngayon, busisiin yung mga dati nating inexempt, no, from the tax, and tingnan kung baka kailangan maipasok na sila sa tax, lalo na yung mga kunwari yung pong sa mga vehicles. So alam ko na there are certain mga high-end na vehicles na napatawan ng mas mababang ano no, mas mababang tax. Kunwari kasi mga diesel engine sila, kasi ang alam natin noon pag diesel engine, ito yung mga pampublic utility. Pero nangyari, maraming dumating na mga luxury na diesel pala. Diesel powered pala. So yung mga ganun ba? So yun ang mga pwede nating tingnan.
1: Kasi tulad dito, Yusek, sa ano ngayon sa Congress, sa House of Representatives at maging sa Senado, pinag-uusapan yung issue ng bakit may VAT sa systems loss. Eh, hindi po ba yung VAT is ano yan eh, value added tax, that is a revenue generating measure para sa gobyerno. Kung mawawala ba yung VAT, ito bang mga expansion ng mga tax base na napag-uusapan natin could cover kung ano man ang mawala doon sa VAT ng systems loss, kung sakali?
0: Tingnan, hindi pa ho namin nakita yung ano no, yung extent ng ano no, ano yung magiging additional. Again, theoretically, dahil yung VAT nga po ano to eh, it's a consumption tax, so oh, in a way it's a consumption tax. So dapat babayaran mo yun kapag kinonsumo mo. Hindi nga po na-consumo eh.
1: Opo.
0: So, yun yung ano doon, no? So, yun yung medyo...
1: Medyo tricky.
0: Tricky. Kaya tingnan natin kung paano mangyari. Of course, yung panukala nga po na dapat hindi nga tayo ano eh, ang gumagasto sa, ano, sa systems loss. Dapat hindi tayo nagbabayad. Ibang ano naman po 'yon. Kasi sa ngayon, may maraming ano no, maraming reason for the systems loss. Yung iba diyan talagang outright pilferage, no? Yung iba naman dahil sa inefficiencies ng mga linya. Yung iba naman dahil sa ang naging forecast nila na demand eh ganito. Kunwari, hindi ko alam, kunwari mga 100 gigawatts ganyan. Ano lang po ito, kunwaring number, ganyan. Tapos eh, biglang nagkaroon ng, meron ano, may naging bumagsak yung mga let's say nagkaroon ng problema sa ano sa Middle East ulit, tapos nagkaroon ng economic slowdown, ang naging demand lang pala is 95 yon.
1: Okay.
0: So paano gagawin mo dun sa 5 na na-contract out mo na? Yon, kasama rin po yun sa systems loss. Yon. So tingin ko dito talagang busisiin natin yung ano eh, yung mga kadahilanan nito, tapos yung mga tipong kadahilanan na talagang because of force majeure, no?
1: Yes.
0: So baka yun ang dapat ibang pagtrato kaysa dun sa baka dapat mas efficient yung ano yung ating mga power generators, mga distribution utilities. So ganun po yung ano, nakikita namin dito.
1: All right. Now, going back to the itong expanded revenue base, paano po ito, ano pa yung mga dapat bang paraan, Yusek, na dapat gamitin? O ano yung mga, o sa paanong paraan, let me rephrase, at sa paanong paraan dapat gamitin ang malilikha sa expanded revenue base sa pangkahalatang estado ng ekonomiya ng bansa?
0: Yeah, ang sinabi nga po ng ano no ng World Bank, number one, ang unang natin talaga is tagdagan pa yung ating investment sa physical capital at saka sa human capital. So sa physical capital, bukod nga doon sa transport, sa roads, bridges, alam na po natin yan, no? Pero sa ngayon po, dahil sa iba na yung panahon natin ngayon, kailangan nandiyan na po yung digital infrastructure. So dagdag po yan sa dapat nating ano, kailangan pagtuunan din ng pondo. Tapos syempre, yung human capital, kunwari po yung sa education, although mataas ang ano natin, Sir Ray, yung participation rate, pero yung quality,
1: ayan,
0: yun ang kailangan natin pagtuunan. So dito papasok yung mga, meron ba silang mga educational materials? Yun. So meron ba silang mga computer facilities sa ano, sa eskwelahan? So ito po yung meron ba silang eskwelahan ngayon? May classroom ba? So ito yung mga kailangan nating ano, kailangan nating pagtuunan ng pansin. And then of course yung mga productivity enhancing nga po na ano na investments, yun ang kailangan na mas madagdagan pa madagdagan pa yung magiging pondo from government.
1: All right. And with that, Yusek Edilion, naku, maraming salamat po as usual sa pagbibigay po nyo ng ikang mga kasagutan sa aming mga katanungan tungkol po dito sa ating mga pinag-usapan. Thank you very much po, Yusek Edilion. Sana huwag kayong manawa sa amin. Thank you so much, ma'am.
0: Wala po nga naman. Thank you po.
1: Ang ating pong Undersecretary Rosemary Edilion ng Department of Economy, Planning and Development. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, kayo po'y bumabaybay na dito sa mga huling bahagi ng ating programa dito sa Global na Tayo. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, narito muna ang ating Balitang Global.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Para sa ating balitang global, hindi bababa sa 17 katao sa Ukraine nasawi sa hinang panibagong ballistic missile attack ng Russia. Batay po sa report ng BBC News, tinamaan ng ballistic missile strikes ang kapitolyo ng Ukraine, Kyiv, at ang mga katabing rehiyon tulad ng Kharkiv at Donetsk. Dahil dito, patuloy ang paghimok ng Ukraine na President Vladimir Zelensky sa mga kaalyadong bansa para mabigyan ng US Patriot Missile Interceptors laban sa mga Russian ballistic missiles. Samantala, ayon naman kay Kyiv Mayor Vitali Klitschko, pinapangambahang may mga Ukrainians ang trap sa mga gumuhong gusali, kabilang ang isang railway station at ilang warehouses.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: China, magpapataw din ng mga sanctions laban sa mga US companies bilang ganti nito sa pag-target ng Estados Unidos sa mga Chinese companies. Ang tinaguriang countermeasure ng China ay tugon nito sa pag-ban ng US nitong nakalipas na linggo sa import mula sa 43 Chinese companies na di umano'y involved sa human rights abuses. Ayon sa Ministry of Commerce ng China, napapatawan ng sanctions sa mga American companies na may kinalaman sa biotech at isang resource analytics firm. Gayun din ang paghihigpit sa pag-export ng drones at iba pang related components and technologies. Matatandaan na kabilang ang China sa mga bansang pinatawan ng Amerika nitong Hulyo ng 10-12.5% na tarifa dahil sa kabiguang labanan ang mga export material na gawa sa forced labor. Ang panibagong tensyon sa pagitan ng US at China ay sa harap ng napipintong summit sa pagitan ni Chinese President Xi Jinping at US President Donald Trump sa susunod na buwan.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Samantala, sa iba pang balita, dalawang Filipino seafarers lulan ng MV Rostrum Optima nakabalik na po sa bansa. Dalawang Filipino seafarers na lulan ng Liberian flag bulk carrier MV Rostrum Optima dumating sa Maynila nito pong Agosto 4 sakay ng Qatar Airways Flight QR932 na lumapag sa NAIA Terminal 3. Na-repatriate po ang mga nasabing Filipino seafarers matapos silang atakihin ng drone strikes sa kanilang vessel habang ito ay bumabaybay sa Black Sea. Ang mga representante mula sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, kasama na ang Manila International Airport Authority at ang kanilang medical team, sinalubong ang mga nasabing seafarers at nagbigay ng airport assistance, financial support at initial medical assessment. Ang repatriation po ng mga nasabing Filipino seafarers ay upang maproteksyonan at maisulong ang kanilang kapakanan na naapektuhan ng sitwasyon sa Black Sea.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Yan po ang ating balitang global. Asahan po ninyo ang regular feature na yan na dito po sa mga pagbabago natin sa ating programang Global na Tayo. Ayan, mga balitang global. Mga balita sa labas ng bansa, gayon rin mga balita sa labas ng bansa kung saan gumagawa ng mga hakbang ang pamahalaan o ang mga ahensya ng pamahalaan para sa kapakanan at proteksyon ng ating mga kababayang overseas Filipino workers at Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay unti-unti na magpipinid ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ano po? Nawa ay nasa mabuti po kayong kalalagayan, lalong-lalo na yung ating mga kababayan dito sa may bahagi ng Northern Luzon. Ano po, dito sa Ilocos Sur, dito sa may bahagi ng Ilocos Region, dito sa may Central Luzon, ano po, especially dito sa mga bahagi ng mga low-lying areas ng Bulacan, ano po, at dito na rin sa bahagi ng Region 1, dahil itong bagyong si Maymay, tatawid po yan ng Northern Luzon hanggang sa makalabas siya dito sa may bahagi ng Pacific Ocean. So ibig sabihin po niyan, expect, sabi nga po ng PAGASA, expect na makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. Bagamat sinasabi po ng PAGASA na once itong si Bagyong Maymay ay naglandfall o nag-interact na sa mga bulubunduking area ng Ilocos Region, ng Region 1, Region 2, maging dito sa bahagi ng Central Luzon na dumaan na siya sa landmass, medyo hihina pa ito at maaaring maging LPA na lang ito sa bandang huli, pero magdudulot pa rin po ito ng mga pag-ulan. At siyempre pag may mga pag-ulan, may mga pagbaha. Alright? Meron pa rin tayong binabantayan ng pag-asa ng isang lagay ng sama ng panahon sa labas po ng Philippine Area of Responsibility na doon sa pinaka-northeastern portion ng Philippine Area. Ang ganda ng pangalan ng super typhoon na to, Dolphin. Diba? Dolphin. Alam ko kasi sa dolphin, medyo mababait ang mga dolphin. Eh. Very, very, ano yung mga yan eh. Pero ibang klase itong bagyong ito. Ano po? So, ingat lang po tayong lahat. Yung mga hindi dapat lumayag sa mga karagatan, yung mga small fishing vessels. O sabi na natin, pag sinabi ko ng ating mga otoridad tulad ng Philippine Coast Guard, ng Philippine Ports Authority, pag sinabi po nilang bawal maglayag sa mga lugar na ito, lalo na sa mga maliliit na bangka, huwag na po ninyong tangkain para po ay ikanga sa inyong sariling kaligtasan. Muli po, mula po dito sa mga inyong nakatuwang at nakasama sa edisyong ito ng Global na Tayo, mula po sa ating production team, ating executive producer si Ms. Jam Season, ating producer, katuwang niya si Ms. Drizel Nanyong, and of course, sa ating master control, kasama natin si Hero, at sa wirecast si JP. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng pag-aasa para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, #panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
2: anytime, anywhere,
1: from Manila, Philippines.
3: Bagyong Maymay, pilakas na habagat. Sa pulong balitaan dito sa Kapokrabe, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico na nasa kabuuang 877 ang mga pulis ang ipinakalat sa mga naapektuhang lugar, habang nasa 10,111 naman ang mga reactionaries by support force na pusat. Ay, mga residente sa evacuation sa ani ang nasawi dahil ng epekto ng bagyo at habagat. Sa bilang na ito, dalawa ang napaulat na nasawi sa Rodriguez Rizal dahil sa rockslide, habang mayroon namang naitalang na lungod, isa sa Luna La Union at isa sa Alaminos, Pangasinan, at dalawa yung napaulat na nasawi sa La Trinidad, Benguet. Sinabi ko na natutuwali ng pagbibigay na dito mga napaulat na nasawi kung nga may kaugnay sa bagyo, partikular na yung mga naitalang nalunod. Sa ngayon, patulungan yung pagtulong ng pulis and rescue operation sa mga apektadong lugar. Samatala, sa lagay ng panahon dito sa Campo Crame, nakararanas ng malakas na pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lea, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, live report ni

0: Jose, Lubang at Puerto Galeria. Hindi rin na muna pinabiyay ilang barko mula sa Getafe, Hagna at Ubay sa Bohol. Sa Palawan, kansilado ang lahat ng biyahe sa Escavay Tours at iba pang mga sakyang pandagat sa Culion at Coron. Habang sa Western Leyte at Biliran, hindi muna bumibiyay ang MV Ocean Jet 88 na may rutang Cebu, Maasinso, papuntang Surigao ayon sa PPA dahil pa rin ito sa epekto ng masamang lagay ng panahon dulot ng bagyong Maymay at Habagat. Mula sa Rusod na Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House prosecutors kumpiyansang wala ng balakid sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Sikat din Forbes sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Walang balakid sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni House League Prosecutor Jervil Ruiz-Strom matapos imbasura ng Korte Suprema ang mga petisyong komunikasyon sa naging proseso ng Kamara para ma-impeach ang bise. Anya, kinikilala na desisyon ang eksklusibong kapangyarihan ng Kamara na magsimula o magpasimula ng impeachment at ang Senado naman para litisin at pagdesisyonan ng kaso. Umaasa rin si Ruiz-Strom na hindi na muling uungkatin ang issue na may kaugnayan sa naging pagdinig ng House Committee on Justice sa muling pagbubukas ng impeachment trial sa Lunes. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Lead Spokesperson Benjamin Terlosa Jr. na nilinaw rin na desisyon ang Senado na ang tamang forum upang sagutin ng bise ang mga alegasyon laban sa kanya. Kaya naman paghikayat niya dito, iharap sa impeachment court ang kanyang mga paliwanag at ebidensya.
4: I hope that with this decision of the Supreme Court, no, sana natapos na yung mga issues na ibinabato kaugnay ng naging proceeding ng Justice Committee. I hope that this will serve as closure.
5: Sinubukan nila ho, no, napigilan ang pagtakbo ng proseso sa Supreme Court. Ngayon, maliwanag na those did not become successful. So nasa Senado na ang kaso, dito na ho sila sumagot ngayon.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Kat Informes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, veteran lawyer attorney Lorna Capunan nagpasalamat sa mga papuri sa kanya bilang litigation masterclass. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabang nagpasalamat si veteran lawyer attorney Lorna Capunan sa mga papuri na isang litigation masterclass ang kanyang ipinamala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa halip, iginiit niyang bunga ito ng matinding paghahanda at tamang pakiramdam sa loob ng hukuman. Sa isang press conference, sinabi ni Capunan na hindi ito masterclass kundi dahil sa napakaraming taon sa serbisyo. Dagdag pa nito na kahit may 48 years ng karanasan, walang kapalitan niya ang masusing paghahanda. Ikomento pa niya ang dedikasyon ng mga public and private prosecutors katulad ni House Prosecutor Representative Joel Chua na anay katabi pa sa pagtulog ang rules of court para sa kabisadong paghahain ng mga ebidensya at argumento. Narito ang pahayag ni Attorney Lorna Capunan.
6: Sanay na tayo eh. So, it is experience, but again, I will always say, even with 48 years of experience, there is no substitute for preparation. Kung makita nyo lang kung gaano mag-prepare ang public tsaka private prosecutors, buti na lang, binibigyan kami ng pagkain, ano? Breakfast, noon, and night, no? Kasi kami naman, volunteer. That is actual preparation.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panghuling balita, Senador Keiko Pangilina higinit ang konsultasyon sa mga magsasakat komunidad kaugnay ng Pax Silica Project. Si Nympha Asuncion sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinatitiyak ni Senate Committee on Agriculture Chairman Senador Keiko Pangilina na mabibigyan ng boses sa mga magsasaka at iba pang maapektuhang residente sa planong pagtatayo ng mga pasilidad ng Pax Silica sa Capasterla. Ayon kay Pangilina, hindi maaaring isang tabi lang ang kalagayan at saloobin ng mga magsasaka at mga pamilyang naninirahan sa lugar. Sinabi ng senador na hindi dapat gamitin lang ang otoridad ng Business Conversion and Development Authority o BCDA bilang batayan sa pagpapaalis ng mga residente at magsasakang maapektuhan ng proyekto. Giniti ni Senator Keiko ang kahalagahan ng free, prior at informed consent ng komunidad lalo na kung may maapektuhang mga katutubo, magsasaka at mga karaniwang mamamayang umaasa sa pinagkukunan ng tubig sa lugar. Ipinaliwanag niya na ang free ay nangangahulugang walang pamimilit, pananakot o pagbabanta. Ang prior ay dapat maisagawa bago pa masimula ng proyekto at ang informed ay nangangahulugang malinaw at kumpleto ang impormasyong ibinibigay sa komunidad para makagawa sila ng tamang pasya. Inihag din ng senador na plano niyang busisiin ang mga detalye ng Paksilica Project

0: sa isang pagbinig sa Senado. Ayon kay Pangilinan, ang interes ng karaniwang Pilipino ang magiging pangunahing batayan sa pagsusuri para matiyak na kapakipakinabang ang proyekto para sa mamamayan at sa bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Usapang pera. Usapang pondo. Usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan. Magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin. Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
10: Ang oras po natin
11: 13 sandali 30 segundos makalipas ang alas 4.
2: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan. Mark in. Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman. Mark out. Mark in. Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
12: Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay.
10: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Thursday, ika-6 po sa buwan ng Agosto taong 2026. Welcome sa palatuntunan ng Mark and Mark sa mga balita. Wala pong pasok, ha? Suspendido ang pasok sa mga trabaho ng sa mga tanggapan ng pamahalaan. Siyempre, yung ating mga chikiting gubat, mga estudyante. Walang pasok. Ang sarap ng buhay, ano?
12: Ang araw ko'y nabubusisi.
10: Maulan, no? Saan man panigo ng bansa. Pero mukhang sa Davao City, dinti kang init, ano? Ganyan mo talaga.
12: Kasya, hindi makapagsine at ayaw namang dagdagan.
10: Pero gay pa man, ingat-ingat to, ha, doon sa mga bibiyahe pa rin, sa mga sandaling ito. Yung mga uuwi sa kanilang mga tahanan galing sa mga trabaho at sa mga privado po, ha. Kasi sa privado, hindi naman lahat na nagsususpindi ng kanilang pasok. Siyempre sa government, sa gobyerno, yung mga nasa frontline service, wala pa rin tigil yan. Tuloy-tuloy ho, wala hong, sabi ko, wala hong patid ang paghihatid ng servisyo. Lalo na yung mga frontliner. Kaya naman, no, habang kayo ay nag-enjoy ng inyong mga merienda, samahan niyo po kami. Hati-hati namin sa inyo ang mga maiinit at bagong-bagong mga balita. Dito sa inyong palatuntunan.
2: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
10: Basa na, bumunan natin ang mga mainit na mga balita ngayong araw na ito ng Thursday. Bagyong Maymay, bahagyang humina habang tinatahak po ang timog silangan ng Cordillera. Tandaan ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagtugon sa epektong dala ng Bagyong Maymay at Tabagat, tiniyak po ng Malacanang. Bilang ho ng mga napaulat na nasawi dahil ho sa epekto ng Bagyong Maymay at Tabagat, sumampa na po sa 4 ayon po sa NDRRMC. Karagdagang 2 pa, iniulat naman ng PNP. Pagpapalawak naman ng AI o Artificial Intelligence at Digital Upskilling Sentro sa isinagawang pagpupulong sa Malacanang. Bilang po ng mga Pilipinong may trabaho nitong Hunyo, tumaas ayon po sa Philippine Statistics Authority. Tagumpay ni Alex Iyala, tagumpay ng mga Pilipino. Ayon po sa Malacanang. Mahigit 30 person deprived of liberty sa Mandaluyong City Jail Male Dormitory. Laya na! At top 10 regional level most wanted person sa Western Visayas. Huli sa loob lamang ng 4 na operasyon.
2: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Bantay Bagyo, Bantay Bagyo update.
10: Sa iba pa pong mga balita, ngayong araw na ito ng Webes, patuloy pong humihina ang Bagyong Maymay habang tumatahak po ito sa silangan, timog silangan ng Cordilleras. Batay ho sa pinakahuling abiso ng PAGASA, namataan po ang sentro ng Tropical Depression Maymay sa layong 121 kilometro silangan po ng Gamu, Isabela. Taglay pa rin po nito ang lakas ng hangin, aabot po sa 45 kilometro kada oras malapit sa gitna, at may pagbugsong aabot po sa 75 kilometro kada oras. Meron po itong central pressure na 1,002 horsepower. Aba? At kasalukuyan po itong tinatahak ang direksyong silangan, timog silangan, sa bilis sa 20 kilometro kada oras. Nakataas pa rin po ang tropical storm warning signal number 1 sa mga lalawigan po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at hilagang bahagi o hilagang kanlurang bahagi po ng Pangasinan. Gayun din sa lalawigan ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Mainland, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at hilagang gitnang bahagi ng Aurora. Dahil dito ay patuloy hong pinag-iingat na pag-asa ang mga residente po sa mga nabanggit na lugar dahil nga po sa mga maitatalang bigla ang pagbaha at pagguho po ng lupa.
2: Mark in! Mark out!
10: Mabuti po sa 6 ang napaulat na nasawi. Bunsod po ng pananalasa ng Bagyong Maymay at ng Habagat. Batay ho sa datos ng NDR-RMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council, 2 ang napaulat na nasawi, habang 1 ang sugatan sa La Trinidad, Benguet, matapos ho matabunan ng lupa ang kinakainan ho nilang bulaluhan bandang alas 9 ng umaga dyan ho sa La Trinidad. Sa Rodriguez Rizal naman kahapon, 2 rin ang napaulat na nasawi dahil naman ho sa pagguho ng mga bato na nangyari alas 12:20 na madaling araw. Bukod pa ho rito, meron pa hong 1 ang naitalang nalunod sa Luna, La Union at 1 naman sa Alaminos, Pangasinan. Sa ngayon ay patuloy ho ang search and rescue operation, gayon din ang clearing operations sa mga nabanggit na lugar. Inihahanda na rin ho ng lokal na pamahalaan ng tulong para sa mga nabiktima po ng kalamidad. Paglilinaw naman po ng NDR-RMC, sumasailalim pa sa validation ang kumikinalaman nga ba sa bagyo ang mga naturang pagkasawi na naitala po ng mga otoridad.
2: Mark in! Mark out!
10: Ipinagutos po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahandaan ng lahat ng concerned agencies upang masiguro po ang kaligtasan ng mga residente mula sa mga lugar na dinaraanan ng Tropical Depression Maymay at ng Habagat. Ayon po kay Communications Undersecretary Claire Castro, naka-full alert status ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDR-RMC. Ipinagutos na rin ang preemptive evacuation sa mga lugar po na bahain at bantad sa pagguho po ng lupa. Nakahanda rin naman ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa Metro Manila para sa kanilang rescue personnel at mga kagamitan sa pagre-rescue. Handa na rin po ang mga mobile pumps sa lahat ng 73 pumping stations na operational, habang sinasagawa po ang preemptive pumping upang at taasan po ang carrying capacity ng mga daluya ng tubig.
2: Mark in! Mark out!
10: Nadagdagan pa po ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho nitong buwan ng Hunyo ayon po sa ulat ng Philippine Statistics Authority. Batay po sa pinakuling labor force survey ng PSA, umabot po sa 95.1% ang employment rate o katumbas ng 50.66 million Filipinos na may trabaho po sa bansa. Ito ay dagdag pa sa 1.03 million employed Filipinos mula Mayo at 184,000 naman kung ikukumpara sa parehong buwan noong 2025. Samantala, tumaas naman sa 4.9% ang unemployment rate mula po sa 4.8% nitong Mayo, habang ang underemployment o bilang po ng mga manggagawang kulang sa oras o hindi sapat ang kita ay tumaas po naman sa 12.1%. Ayon po sa PSA, kabilang mo sa mga sektor na may pinakamalaking pagtaas sa employment mula sa nakalipas sa buwan ay ang agriculture at forestry, kaya din ang service activities, public administration and defense, wholesale and retail trade, gaya din ang education sector.
2: Mark in! Mark out!
10: Nakalaya na po ang 38 persons deprived of liberty sa sinagawang mass release sa Mandaluyong City Jail male dormitory ngayong araw. Di makakaraang mapagsilbihan nila ang sentensya sa ilalim po ng good conduct time allowance at time allowance for study, teaching and mentoring. Sabik na sinalubong ng kanilang mga kaanak ang mga bagong layang PDL mula sa mahabang panahong pagkakakulong. Ayon po kay Mandaluyong City Jail Warden Jail Chief Inspector David Hambalos, bago palayain ang mga PDL, sumailalim muna sila sa Skills Enhancement Program para magamit ang, sa kanilang bagong buhay at paglaya. Nabatid na regular na isinasagawa ng Bureau of Corrections ang pagpapalaya po sa mga PDL upang matulungan ang pagbabago ng mga inmate at mabawasan po ang siksikan sa mga piitan. Ngayong taon, nakapagpalaya na po ang Mandaluyong City Jail male dormitory ng nasa 370 person deprived of liberty.
2: Mark in! Mark out!
10: 24 minutos, 30 segundos makalipas po ang alas 4 ng hapon sa balita sa mga lalawigan. Ipinagmalaki ng Regional Police Regional Office 6 ang pagkakaaresto sa lahat ng top 10 regional level most wanted persons sa Western Visayas. Ito ay ayon sa Police Regional Office 6 ay sa loob lamang ng 4 na araw na operasyon kanilang ikinasa sa unang 4 na araw ng Agosto. Ayon po kay Western Visayas PNP Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, isinagawa ang sunod-sunod na operasyon buwan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Susiaan niya sa matagumpay nilang mga operasyon ang pinaigting na intelligence gathering, surveillance, target profiling, manhunt operations at pagkikipag-ugnayan sa mga operating units sa iba pang katuwang na ahensya. Karamihan sa mga naaresto ay naharap sa mabibigat na kaso kabilang na po ang murder, rape, sexual assault at iba pang paglabag sa batas. Habang ang ilan naman ay sabi-isan ng warrant of arrest at voluntaryong pagsuko dahil sa umano'y pagtugis at pakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa kanilang pamilya at gayon din sa mga komunidad. Dahil po rito, sinabi ni Tuanyo na ipinakikita ng tagumpay na ito na walang ligtas na lugar para sa mga taong nagtatangkang tumakas sa pananagutan sa batas.
2: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon at talakayan. Mark in! Mark out! Sa Balita sa Radyo Pilipinas 7:08 AM.
10: Oras sa buong kabulang Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo!
10: 26 minutos makalipas ang alas 4.
13: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 7:38 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 7:38 AM.
2: Good news!
15: Yay!
2: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
15: Fake news.
2: Disinformation.

0: Alas 4:27 po na hapon. Alamin po muna natin kung nailabas na pa yung 4 o'clock kasi kanina binasa ko 2 o'clock update po ng PAGASA. So alamin natin kung meron na silang bagong update hinggil ho sa lagay ng Bagyong Maymay at ng Habagat. Makasama natin si John Manalo ng DOST PAGASA.
1: Radyo Pilipinas.
0: John, magandang hapon.
2: Magandang hapon po, Sir J. Mark. At ganun din sa ating mga taga-subaybay. Bali, yung susunod po natin na weather bulletin ay mamaya pang alas 5 ng hapon. Pero, may update po tayo patungkol sa kanyang latest na lokasyon. At ito pa yung din nating namataan sa coastal waters ng Palanan, Isabela. At kumikilos po ito sa east-southeast sa bilis na 35 kilometers per hour. May kabilisan din po ito at dahil binaybay niya yung mga bulubunduking lugar ng Cordillera at Sierra Madre ay mas sumina pa po ito at ngayon ay tropical depression na lamang pero sa mga susunod na issuance o oras even ngayong gabi ay posible na mas sumina pa ito at umabot na lang ng low pressure area. Pero kahit ganun po na tropical depression pa rin ito ay may nakataas pa rin tayo ng mga naka-signal number 1 dito po yan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, at sa northern and central portions ng Aurora. Pagdating naman sa mga pagulan, patuloy pa rin po tayo makakaranas sa mga pagulan. At ang magiging senaryo lang, kahit na malusaw na itong si Bagyong Maymay, paglabas niya ng landmass, ay yung sila naman, itong isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Dolphin, yung patuloy na magpapalakas sa Habagat. Kaya hanggang weekend ay makakaranas pa rin tayo ng maulap na kalangitan at nandyan pa rin yung mga pag-ulan, lalo na sa western section ng Luzon, kasama po ang Metro Manila. At yan po yung ating update mula dito sa USC PAGASA.
0: Maraming salamat, John Manalo, mula sa PAGASA.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo Update.
0: Alas 4:30 po ng hapon. Kaugnay po niyan eh dahil po ang isa po sa mga matinding hinagupit po ng nitong Tropical Depression Maymay dyan po sa Hilagang Luzon at yung pinagting pong Habagat, no? Kasama po natin ang Information Officer 2 at tagapagsalita ng Office of the Civil Defense sa Region 1 sa Ginoong Adrian Pagsulingan. Sir Adrian, magandang hapon po sa inyo.
3: So, magandang hapon po sa atin po dahil lalo na sa mga tagapakinig at tagasabaybay po natin sa atin pong programa. Good afternoon po.
0: Salamat po sa inyong oras, sir. Una po, kumusta namin? Kukumustahin po sana namin ang sitwasyon sa inyong kinalalagyan. Malakas pa rin ho ba ang nararanasang pag-ulan hanggang sa mga sumandali hong tayo po ay nag-uusap?
3: And sir, so kanina po, the whole day po ay generally ay nakaranas po ng moderate o heavy rains po ang atin po probinsya ng La Union, sa, pati na rin po sa probinsya ng Ilocos Sur. Sa probinsya po ng Ilocos Norte ay nakaranas po ng cloudy skies. For the province of Pangasinan naman po ay nakaranas ng light rains po simula po kanina po.
0: Ma-verify ka nga namin sa inyo dahil may ulat po kanina sa Philippine National Police sa Kapukrame. Meron ho sila na isang naitalang nalunod ho sa bayan ng Luna sa La Union at isa sa Alaminos, Pangasinan. Ano po ang detalye dito kung meron po kayo, Sir Adrian?
3: Ayun, sir. Doon po sa mga na-report po na mga drowning incidents po sa dalawang bayan po na iyan ay hindi pa po natin na-verify kung ito ay related po sa atin pong mga binabantay na weather disturbances dahil po ay magkakandak pa ng validation ang atin pong mga kasamahan sa DILG to ensure na yung mga casualties po na iyon ay related po sa naging epekto ng mga weather disturbances po.
0: Mm-hmm. So until now, ang status nila ay reported. Ano po, tama?
3: Yes po, reported but not validated po yan. As of now.
0: Tama, tama. Mm-hmm. Ito, batay po sa inyong datos, ano po bang pinakamatinding hinagupit po ng sama ng panahon natin, Sir Adrian?
3: Kung dun po sa naging epekto sa may lakas po na pag-ulan, simula po nung kay Bagyong Luis ay ang mga naapektuhan ay ang mga probinsya ng Pangasinan, La Union, and ngayon po sa may Ilocos or dulot niya po nung kay Bagyong Maymay. So may mga na-report po or may mga na-monitor tayo mga flooding incidents sa mga probinsya po ng Pangasinan and La Union. However, sir, as per our latest po na monitoring, ay may mga nagsasubside or receding na po yung mga reported natin na mga flooding incidents.
0: As we speak right now, ilan na ho ang mga apektadong pamilya at individual sa inyong nasasakupan sa Region 1, sir?
3: As per our latest po na approved na situational report, sir, may at least 5,000 po na mga pamilya ang ating pong mga apektado. Katumbas po nito ang more than 19,000 po na mga individual as per our latest po na situation report. However, sir, ongoing po yung ating pong consolidation pa ng ating pong mga reports para sa mas accurate na data po as to the number of the affected population simula pa po nung kay Bagyong Luis, yung ating pong Bagyong Maymay, and yung sa Southwest Monsoon po.
0: Balita ho namin sa bayan ng Calasiao, mukhang malalim ho ang naging pagbaha po ron. Sa ngayon po ba, nagsubside na ba ang tubig po ron? At meron pa rin ho bang mga bayan no sa Region 1, nasasakupan ng Region 1, ang lubog pa rin sa baha?
3: And sir, base po sa ating pong latest na report or mga information po, ay may 11 areas pa po tayo sa may dagupan and sa iba pong mga lugar pa sa Pangasinan as well as La Union. Ang mga flooded pa po either mga nasa 1 to 2 feet po na kalalim or kataas po yung mga flooding incidents po natin. However, sir, as per our latest po na monitoring, ay subsiding or receding na po ang mga areas po na ito.
0: Ayun, good to hear that. Para at least makaporma na rin yung mga pamilya na naapektuhan, lalo na yung mga lumikas. Ano? Dito, sir, may naging impact ba itong mga pag-ulan na ito? Kung pag-uusapan natin ay linya ng kuryente at telekomunikasyon, o dahil sa ulan lang ang dala nito, hindi naman naapektuhan?
3: And sir, kung doon po sa ating po mga lifelines, may mga na-monitor po tayo mga interruptions sa power po natin. May dalawang local government units pa po tayo sa La Union ang interrupted yung kanilang kuryente. At may apat pong mga LGU sa Pangasinan ang nawalan ng kuryente, however, restored na po. May na-monitor din tayong mga dalawang LGUs po na nawalan ng komunikasyon, however, na-restore na po ang mga ito as per our latest monitoring.
0: Ayun, magandang balita. Ano ho, at least madaling makabangon yung ating mga kababayan dyan. Pero doon sa inyong nabanggit kanina, no, ilan nga ulit yung mga evacuee natin at sapat ba ang supply ninyo para matustusan yung sabi nga yung kanilang pangangailangan doon sa habang sila nananatili sa mga evacuation center?
3: So yun, sir, ang bilang po na atin po mga pamilyang nasa evacuation center as per our latest po na CTREP ay may 257 na pamilya or katumbas po nito ang 796 na individual ang nasa loob pa ng evacuation center as per latest po natin na CTREP. Sapat naman po ang atin pong mga supply ng mga relief items, atin pong mga family food packs po na galing po sa atin pong DSWD to support yung mga pangangailangan po ng atin pong mga local government units in case man na kakailanganin nila ng augmentation po from our regional line agencies.
0: Meron pa kayong sabi nga, meron po bang pangangailangan para sa national government to replenish, sabi nga, para sumaklolo do sa inyong supply o kaya pa naman ho?
3: As per our latest po na meeting, sir, ay kaya pa naman, enough pa naman po ang supply dito po sa Region 1. Kung if ever man ay kakailanganin ng national intervention po, ay handa naman po tayong makipag-communicate at handa po ang atin pong NDRRMC to support us if ever man po ay may kakailanganin po tayong augmentasyon at the national level.
0: Doon sa, balikan ko lang yung mga, sabi nga, yung mga sa evacuation natin, Sir Adrian, ano, meron bang naging challenge? Meron bang, sabi nga, mga ayaw magpalikas at dahil inaalala yung kanilang mga ari-arian na maiiwan kung sila ay pupunta sa mga evacuation center? O sabi nga automatic na sa kanila na kapag ganitong masama ang panahon at kinakailangan lumikas, lumilikas na sila voluntarily.
3: Ayun sir, wala naman po tayong any reported na mga individual or mga pamilya po na hindi or naging makulit na hindi lumikas po sa na tumugon sa patakaran po ng ating pong mga lokal na pamahalaan. Kaya po paulit-ulit yung ating pong panawagan sa kanila, sa lahat po ng ating pong mga kababayan, na if ever man ay mag-conduct ng preemptive evacuation or any evacuation efforts po, ang ating pong mga local government units, sila po sana ay sumunod para po sa kanilang kaligtasan.
0: Ayan. Well, Sir Edian, from time to time, makikibalita kami ha sa update dyan sa inyong area of responsibility. For now, kami nagpapasalamat sa inyong oras sa pinagkaloob sa amin. Magandang hapon po sa inyo.
3: Magandang hapon po. Ingat po tayo ng lahat.
0: Sige nung Adrian Pagsulingan, mga kababayan, Information Officer 2 at tagapagsalita ng Office of Civil Defense Region 1.
1: Mark in! Mark out!
0: Ang oras po natin,
1: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
0: alas 4:38 ng hapon.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
0: Dalawang 200,000 piso alokasyon po sa ilalim ng Socio-Civic Projects Fund para sa bawat barangay sa bansa. Inaasa magpapalakas sa edukasyon at serbisyong pangkomunidad kabilang na po ang lungsod ng Navotas.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navotas City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
8: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
8: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
8: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
8: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon.
12: Sa Philippine Sports Podcast.
13: Di papahuli.
14: Sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 impormasyon.
10: impormasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
7: Sports Radio 918,
8: Radyo Magazine 1278,
7: at Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3. It's
12: Radyo Pilipinas World Service,
7: Sports Radio,
8: Radyo Magazine,
7: Servicio Publiko,
8: the AM and FM collab
7: sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
18: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
21: Good news!
22: Yay!
21: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
22: Fake news!
21: Disinformation!
22: Disinformation!
21: Mark out muna yan!
8: Radyo Pilipinas!
7: Radyo Pilipinas!
8: Report!
0: Alas 4:47 na po ang oras sa buong Kapulang Pilipinas. 13 sandali bago po ang alas 5. Unahin muna natin itong mga pagulat sa ating labas ng impilan. Kaso ng dengue, nangunguna po sa kumpara sa iba pang wild disease. Yan po sa lungsod ng Maynila. Balita tinutukan ni DK Zarate. DK!
10: Nangungunang dengue sa mga sakit na tumatama sa mga residente ng Maynila batay sa pinakahuling monitoring ng Manila Health Department sa waterborne disease, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. Batay sa daily report ng pamahalaan lungsod ng Maynila mula January 1 hanggang August 6, nangunguna sa listahan ng mga naitalang sakit ang dengue na may kabuang 2,164 na kaso. Pumangalawa, ang influenza-like illness na may 876 na kaso, sinundan ng severe acute respiratory infection na may 272 na kaso at leptospirosis na may 120 na kaso. Nakapagtala rin ng 78 na kaso na positive sa COVID-19 habang umabot sa 63 ang kaso ng typhoid fever. Patuloy naman ang mahigpit na pababantay ng pamahalaan lungsod ng Maynila at Manila Health Department laban sa mga nasabing sakit lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Diki Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Apat naman na paulat na nasawi dahil sa epekto ng bagyong Maymaya Tabag at ayon po sa NDRRMC. Tadi naman, Dayan.
22: Umabot na sa 4 ang napaulat na nasawi sa magkakahiwalay na insidente ng State 2. Umabot na sa 4 ang napaulat na nasawi sa magkakahiwalay na insidente ng landslide at rockslide sa gitna ng pananalasa ng bagyong Maymay at pinalakas na habagat. Ito ay batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ayon sa NDRRMC, 2 individual ang napaulat na nasawi sa La Trinidad, Benguet, habang isa ang nasugatan matapos ang landslide na nangyari bandang alas 9 ng umaga ngayong araw. Sa Rodriguez Rizal naman, 2 rin ang napaulat na nasawi dahil sa rockslide na nangyari kaninang alas 12:20 ng madaling araw. Sa ngayon, nagpapatuloy ang search and rescue operations pati na rin ang clearing operation sa 2 lugar at inihahanda na rin ng lokal na pamahalaan ng tulong para sa mga biktima. Ayon sa MDRMC, suma sa ilalim din sa validation itong mga naitalang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pagpapataw po ng preventive suspension kay Health Secretary Puhalte. Ipinaubayan na raw ng Malacañang sa Ombudsman. Detalye, Raquel Bayan. Raquel!
23: Nasa office of the ombudsman na ang pasya kung nakikita nitong pangailangang isailalim sa preventive suspension si Health Secretary Anthony Puhalte tugmay sa reklamong isinampalaban sa kanya. Ayon kay Communications Under Secretary Clear Castro, nasa jurisdiction na ng ombudsman ang kaso laban sa kalihim, kaya't ito na ang dapat magpasya kung kinakailangan ang preventive suspension upang matiyak ang maayos na investigasyon. Kung matatandaan, una nang iniakyat sa office of the ombudsman ang reklamo laban kay Puhalte, kabilang aligasyon na umani pagpapahinto sa procurement para sa tuberculosis program. Una na rin sinabi ng palasyo na dapat lamang maimbestigahan ang mga aligasyon na ibinabato kay Puhalte, kabilang na ang umani pagkakasangkot nito sa pagsusugal.
24: Sa ombudsman, okay? So nasa jurisdiction na rin po na ombudsman, kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo.
23: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.

0: Kaugnay pa rin po ng ating pagtutok naman sa epekto ho ng bagyong Maymay at Habagat, na kasama natin ng Director po ng Office of Civil Defense sa Cordillera Region, si Director Albert Mogol. Director Albert, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila.
1: Yes, good afternoon, Sir J. Mark. Sir, sa ating mga tagapakinig.
0: Opo, sir.
1: Isang magandang hapon po sa ating lahat.
0: Salamat po sa inyong oras. Kamusta po ang Cordillera sa mga sandaling ito na tayo po yung magkausap, Director?
1: So far po, nag-subside na po yung ulan na tuloy-tuloy na po several days dahil nakalampas na po dito sa atin ang si Tropical Depression Maymay, at ito po ay papunta sa Region 2 naman. Isa ko pa rin region kasi concurrent regional director din ako doon.
0: Opo.
1: Sa Region 2.
0: Mm-mm. Ayun. And may mga naitala po ba tayong affected families or individuals, sir, at kinailangan pong manatili sa mga evacuation center?
1: Yes, meron po tayong reported, no, sa dromic po ng DSWD na 18 barangays po ang affected, 29 families and 107 individuals po ang apektado po nitong bagyo. Doon po sa 29 families, 14 are staying in their respective relatives, ano, for a total of 46. Mm-hmm. And this morning po, unfortunately, meron po tayong naitalang casualty.
0: Oo nga po.
1: Dito po sa Barangay Shilan, sa La Trinidad, Benguet.
0: Yes.
1: Nagkaroon po ng landslide.
0: Mm-hmm.
1: At natabunan po yung isang karinderya, no, na
0: opo,
1: nagsiserve ng bulalo along the highway.
0: Opo.
1: At dalawa po yung confirmed na nasawi. Ito po ay mga cook. Sila po ay cook nung bulaluan.
0: Opo.
1: At may isa pong reported na injured. Nasa stable condition naman po.
0: Opo. Ayun. Eh, yun nga po ang tatanong ko sana, Director. First time ho bang nangyari diyan sa lugar na yan? Dahil parang I understand may mga lugar talaga sa La Trinidad na landslide prone area. Pero yan pong lugar na yan, first time ho ba nangyari yung landslide po diyan sa area na yan?
1: Sa akin pong pag 8-7 years na po ako dito, no,
0: opo,
1: as regional director.
0: Opo.
1: Ngayon lang po ako nakaranas na nagkaroon ng massive landslide dito.
0: Ayun. Yung
1: pong mga karatig niya na barangay, yes, previously nagkaroon ng reports.
0: Yes. Opo.
1: No, pero naayos na po yung mga lugar na yon, no, na nagkaroon na tayo ng mga protection. And then pero ito po sa Barangay Shilan, first time po ito. Bali, along the highway po ito, may mga karinderya doon na nakahilera, no? At ito po ay yung isa sa mga dinadayo ng mga motorista, pagka lalong-lalo na po pag yung mga nagta-travel sila.
0: Opo, stopover kasi yan lugar na yan, di ho ba, Director?
1: Yes, po.
0: Oho, stopover yan eh.
1: Mark.
0: Oho, kasi kundi ako, ewan ko kung if my memory serves me right, nadaanan ko rin yung lugar na yan before. Kaya, pamilyar sa akin yung lugar na yan dahil yan yung kung manggagaling ka ng atok, nadadaanan din yan eh, papunta doon sa mismong...
1: Diversion.
0: Diversion, yung, yes.
1: Yeah, oo. Para mabilis po lalo yung ating travel. Kasi pag pumasok ko po sa kabayanan ng La Trinidad, medyo
0: yes,
1: matraffic.
0: Oho, dahil congested na rin eh. So,
1: yes,
0: dito,
1: yes.
0: Dito, Director, itong mga nabiktima na ito, yung mga cook ito, ibig sabihin, yung kanilang pinaglulutuan, ikatabi ng mismong parang slope. Tama po?
1: Hindi ako masyadong familiar, no? Pero nakita ko sa picture, very massive yung nangyaring landslide. So, yeah, dundumaan, parang gali, no? Dundumaan sa natumbok talaga yung
0: kitchen,
1: yung lugar nila, yung bulaluan nila.
0: Ayun. Pero ang nakalulungkot, ano, pero at least walang, sabi nga, walang customer na nadamay dun sa area. Ano?
1: Opo, yun po yung nangyari. Yung unang report nga po, merong apat na customer na kasalukuyang kumakain, pero nakaalis
0: nakatakbo
1: po sila kaagad.
0: Opo,
1: nakatakbo. Opo.
0: Opo. Opo. So, ngayon, Director, bukod dito, meron pa ba tayong ibang lugar sa La Trinidad na sabi nga, binabantayan, na sabi nyo nga, may mga naging history na in the past?
1: Yes, yung mga lugar po na nagkaroon tayo ng massive na landslide, no, kung naalala natin noong 2016, no, nung Lawin.
0: Apo.
1: Dun sa bandang Little Kibungan na tinatawag
0: natin.
1: Yes,
0: apo.
1: Okay naman po, wala naman pong reported na, kasi nalagyan na po ito ng slow protection,
0: ah,
1: itong
0: okay.
1: lugar na ito. Mm-hmm. Kaya, opo. Saka meron na rin po tayong mga saturation level na mga gauges na,
0: yun,
1: na nilagay natin para ma-monitor natin yung level of saturation ng mga lupa.
0: Mm-hmm. Eh, Director, sabi nga, bagamat ang Cordillera ay mataas na lugar, pero may mga lugar din ho ba sa inyo na nakaranas ho ng pagbaha?
1: Kaya doon po sa mga downstream, ano, inabangan po namin dito sa bandang Abra, kasi kasi there are 13 watersheds na nagmumula po dito sa Cordillera.
0: Apo.
1: At ito po ay buwababa sa downstream, sa Kalinga, sa Magat River,
0: yes,
1: and then sa Apayao River and Abra River.
0: Mm.
1: So sa Abra po, minomonitor po natin kung tataas, hindi naman po umabot sa critical level yung ating tubig, no, pero continuous pa rin yung pag-monitor at naka-standby yung ating mga WASAR team from the local government units, at ganoon na rin po yung nagpadala po ng dalawang team ang ating Philippine Coast Guard para po naka-ready at naka-antabay kung sakaling magkaroon po ng pagtaas ng tubig.
0: Ayan. Sa Magat yan, sir, tama?
1: In Abra River.
0: Abra
1: Magat
0: River
1: naman, sa Magat po ay medyo namum problema doon kasi masyadong mababa yung
0: nagka-cloud ceiling pa nga doon eh.
1: 160 ang level niya na dapat sana yung normal level niya is 190.
0: Yes.
1: So pag ako ay nandun sa Region 2, kukunda kami ng cloud seeding operation,
0: yes,
1: para yeah, para madagdagan yung
0: tubig.
1: Yung patubig natin. Apo. Yes.
0: Pero ngayon, itong dala ng Bagyo Maymay, sa tingin nyo kaya makakabawi-bawi yung level ng tubig natin sa Magat Dam, sir?
1: Yes, last week kasi 160. Mm-hmm. Ngayon 163. So ibig sabihin nadagdagan, pero hindi pa rin to sufficient,
0: yes,
1: no,
0: yes,
1: para ma-achieve natin yung level na kailangan dahil it will affect also our yung energy natin, yes, kasi Magat yan po ang nagsusupply ng ating kuryente sa Cagayan Valley region.
0: Mm-mm. Dapat siguro diyan na muna mag-concentrate itong tropical depression para mapunuan ng tubig yung Magat Dam, sir, ano?
1: Wag naman po sana, basta may ulan lang.
0: Ayun.
1: Masaya na yung ating mga magsasaka doon.
0: Kaya nga, sir. Oo. Dahil kumbagay na apektuhan din sila nung El Nino, yung drought, ano po.
1: Opo, ito pong El Nino, isa pang problema ito dahil yes, as per report ng PAGASA ay magtutuloy-tuloy po ito, 69% na okay, hanggang buwan po ng Nobyembre hanggang Disyembre.
0: Opo.
1: Ito po mararanasan natin, itong El Nino.
0: Pero overall assessment, Director, ayos pa naman, manageable pa naman yung ating
1: manageable yan po. Yung ating pong mga food and non-food items ay sufficient, at ito po ay nakalagak po sa mga strategic areas, at nakadistribute po ito sa mga probinsya, lalong-lalo na sa mga municipalities na nangangailangan po nito, yung pong mga landslide prone areas at yung mga GILAS natin, no, yung mga geographically isolated areas.
0: Ayan. Director, kami po nagpapasalamat sa inyong pagbibigay ng update sa ating mga kababayan hinggil ho sa sitwasyon sa inyo diyan na sa Cordillera, gayon din sa Region 2. Salamat po, magandang hapon.
1: Opo, meron po ako
0: please, opo.
1: Yung pong Cannon Road ay mananatiling sarado.
0: Ay, oo, oo.
1: Baka po may mga akyat, ano, dahil nag-decide po ang ating local government through NDPWH dahil medyo delikado po doon sa lugar na may tunnel.
0: Tama po.
1: Opo.
0: Yun, so sarado po muna until
1: yung pupunta ng Bagyo, kung hindi naman po importante, ay
0: pagkaliba
1: na lang po na ang pag-travel para naman po hanggang sa mag-stabilize po yung ating mga daan.
0: Pero yung Marcos at Nagilian, open pa rin, no? Ano po?
1: Opo, opo, open po yung Nagilian, except yung Asin ng Alisan Road and yung Benguet na Biscaya Road.
0: Iyan. Yun, at least may abiso tayo sa ating mga motorista. With that, Kaya Director, kami nagpapasalamat sa inyong pagpapaunlak sa aming tawag, pagsagot po sa aming mga katanungan. Magandang hapon po sa inyo.
1: Magandang hapon po. Ingat po kayo.
0: Ingat din po, Director Albert Mogol, mga kababayan, ang Director po ng Office of Civil Defense Cordillera Administrative Region at concurrent Regional Director din po ng OCD sa Cagayan Valley Region.
2: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: Sarachada po ng mga pag-uulat, pagtuturo po sa paaralan tungkol sa West Philippine Sea, paraan para maiiwas sa mga kabataan sa fake news at pro-China propaganda. Detali mula kay Kathleen Forbes. Kat!
3: Inihain ng Young Guns Block sa kamera ang panukalang maisama sa mga paksang ituturo sa paaralan ng tungkol sa West Philippine Sea. Layunin ng House Bill 10587 o West Philippine Sea Education Act na magkaroon ng komprehensibong programa sa edukasyon at pagpapalaganap ng kaalaman hinggil sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa mga mag-aaral sa basic at higher education. Ayon sa Young Guns, mahalagang maturuan ng kabataan ng tamang impormasyon upang hindi mabiktima ng maling impormasyon at propaganda sa social media. Nakakabahala din umano na maging ang ilang halal na opisyal ng bayan ay nagpapalaganap ng pro-China narrative at ipinagtatanggol pa ang China sa kabila ng pangaharas nito sa mga Pilipinong mangingisda. Dahil dito, iginit nilang dapat ang simulan sa mga paaralan ang pagtuturon sa katotohanan upang hindi lumaking traitor sa bayan ang mga kabataan. Nakabatay ang panukala sa Konstitusyon ng Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention on the Law of the Sea at South China Sea 2016 Arbitral Ruling Award. Dito ay naatasan ang DepEd at ang CHED na bumuo ng pamantayang learning materials katuwang iba't ibang ahensya ng pamahalaan habang isinusulong din yung pagsasanay ng mga guro, information campaigns at pananaliksik, maritime security at karapatan ng bansa sa karagatan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Dating disbursing officers ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President at Department of Education, haharap po sa impeachment court sa susunod na linggo. Balita niyan si Melanie Balos Reyes Lan.
4: Sa hangharap sa Senate Impeachment Court ang dalawang dating aides ni Vice President

0: Action Team na hindi pwedeng iwasan ng Vice Presidente ang pananagutan sa usapin kahit sina Acosta at Fajardo ang mismong nag-encash ng pera. Anila may accountability ang Head of Agency at si VP Sara ang nakapirma sa mga dokumento. Inaasahan din magpapatuloy sa pagtestigo ang COA Supervising Auditor na si Cylene May de Locampo kasabay ng pagharap nina Acosta at Fajardo sa Senate Impeachment Court. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Senate Impeachment Court, iginit naman na eksklusibong jurisdiction ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ang desisyon ng Korte Suprema. May balita niyan si Nympha Asuncion. Nympha?
3: Naglabas ng pahayag ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tungkol matapos ibasura ng Korte Suprema ang pinagsamang mga petisyon na may kaugnayan sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tungkol, kinikilala ng Impeachment Court ang inilabas sa pahayag ng Supreme Court na nagsasabing ibinasura ang mga petisyon dahil naging moot o wala ng isyong dapat pagdesisyonan. Sinabi ni Tungkol na pinapatunayan lang ng naging desisyon ng SC ang matagal nang itinatakda ng konstitusyon na natapos na ang tungkulin ng Kamara sa paghahain ng Articles of Impeachment at nagsimula na ang adjudicatory phase sa Senado bilang Impeachment Court. Binigyan din niya na hindi naging partido ang Senado sa mga kasong isinampa kaugnay ng naging proseso ng House Committee on Justice. Anya, hiwalay ang papel ng Senado bilang Impeachment Court at hindi nito mamanahin o tatalakayin ang mga legal na usaping may kinalaman sa naging proceedings ng Kamara bago maipadala ang Articles of Impeachment. Ayon pa kay Tungkol, sa oras na mapadala ang Articles of Impeachment sa Senado, ganap nang na-activate ang kapangyarihan ng mataas na kapulungan na magtipon bilang impeachment court alinsunod na rin sa nakasaad sa konstitusyon. Dahil dito, ang Senado na anya ang may tanging kapangyarihang dinggin at pagpasyahan ng impeachment case. Giniit din ng spokesperson na nananatiling walang kinikilingan ng impeachment court at sisimulan nito ang paglilitis ng may blank slate o walang kinikilingang panig batay sa mga naganap sa Kamara. Dagdag pa ni Tungkol, sa pagpapatuloy ng impeachment trial, ang magiging gabay ng impeachment court ay ang konstitusyon. Ang rules of procedure in impeachment trials, ang rules of court, umiiral na jurisprudence at ang mga ebidensyang formal na ihaharap sa paglilitis. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Senador Ronald Bato de la Rosa, nasa Pilipinas pa rin ayon sa PNP. Balita ko nga, magpapashoot fest pa ang senador eh. Yan sa Davao City. Pupunta kaya siya? Alam nga natin sa ulat ni Dayan Liardean.
4: At J. Mark, nananatiling nasa Pilipinas si Senator Ronald Bato de la Rosa batay sa impormasyong hawak ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Caritates Jr., patuloy nilang tinutuntun ang posibleng kinaroroonan ng senador sa pamamagitan ng mga natatanggap na impormasyon at pagsubaybay sa mga taong malalapit dito, kabilang na yung mga kaibigan at kamag-anak ni De La Rosa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police General Jose Melencio Nartatas Jr.
5: We are looking at the different places of the supposed whereabouts of friends, relatives, as well as kung sino yung lagi niyang kasama. And most probably is nandito siya sa
4: Sinabi ni Nartates na araw-araw na nakatatanggap ng impormasyon ang PNP kaugnay sa kinaroroonan ni De La Rosa at ito anya ay kanilang pinoproseso na nagsisilbing intelligence information. Samantala ay nauna nang itinanggi ni Interior Secretary John Vicribulla ang mga ulat na naaresto na si De La Rosa at nananatili pa rin at large ang senador at patuloy na tinutugis ng mga otoridad. Batay nga sa last known location nito, si De La Rosa ay nasa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark in, Mark out, Mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:38
2: a.m. At kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtugay guys sa ating palatuntunan. Bukas o mapapakinggan po ninyo ang tahanan ng OFW. Hatid po sa inyo ng Department of Migrant Workers alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.

0: Tuwing Biyernes. At magkakarinigan na po tayo sa Lunes. Maraming salamat Engineer Matel Segovia at Engineer Marvin Tolidana, ating mga co-pilot at sa Wirecast si Engineer Matet, kalmadong kalmado ha, pahigop-igop ng sopas ha. Maraming salamat din kay Miss Rose Ann Erno. Maraming salamat kay Aiza, kay Ice, kay Myla, kay Belle. Ah, Isabel. O, yan din natin. Buoy natin. Sabon yung linggo, J-Mart Dagala. Bye!
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Live na papakinggan sa 918 AM at napapanood sa Facebook. Saan ba tayo napapanood sa Facebook? By the way, abangan nyo po kami. Ayan. Hindi ko lang alam kung saan, pero abangan nyo po kami. Di pa. Plano pa lang eh. Abang-abang lang. Alam mo, mayroon lang akong na-realize pala no, dun sa binasa nating, binasa kong balibalita kanina lang. Ah, okay. Nasa Sports Radio Livestream. Anong pangalan nung Facebook page? Anong pangalan nung ika-75 nating Facebook page? Sports Radio Livestream. Bakit magkadikit yung Sports Radio? Di ba pwede magkahiwala yan? Okay, anyway, ayan. Sports Radio Livestream. Ayan po ang ating pinakabago, our 89th Facebook page. Anyway, as I was saying, yung na-realize ko, no, yung naghahanda yung Taiwan para sa pinangangambahan nilang pag-atake ng China. At bahagi ng paghahanda nila, yung pagbagal ng ano nila, nung internet speed. Dito sa Pilipinas, yung pagbagal ng internet speed, normal na bahagi na ng ating buhay. And diba? So, ibig sabihin, kung may mangyayaring ganun sa atin, pero syempre, wag naman sana. Kung may mangyayaring ganun, ibig sabihin, handa na pala tayo. Sanay na tayo sa mabagal na internet. Pero syempre, ayaw nating mangyari yan. Dito sa Pilipinas, at kahit saang bahagi ng mundo na merong isang bansang aatakihin, yun ba? Yung isa pang bansa. Anyway, recap natin ang nangyari kahapon sa PBA Governor's Cup. Ginanap yung dalawang laban sa Smart Araneta Coliseum. Sa unang laro, panalo ito pong Blackwater laban sa Phoenix. 106-100 ang final score. Cantrell Barkley ang nanguna para sa Bossing with 34.16 rebounds. Plus 3 assists at 2 blocks. Katulong niya si Cedric Bearfield na merong 26 puntos. Matibay ditong si Bearfield ha, hindi pa napipitas eh. Ano? Samantala, RK Ilagan, merong 15 points and 6 rebounds. First quarter, RK Ilagan, pasok yung kanyang 3-point shot. Pagkatapos, CJ Austria with a 3-point play. 12-8 early lead para sa Blackwater, pero paglabas nung 6-minute mark, lumamang na yung Phoenix. Richie Rivero at saka si Robert Johnson III, tig isang 4-point shot yan. 23-20 Phoenix. Second quarter, umakyat sa 10 puntos yung kalamangan ng Fuel Masters as Johnson scored 10 straight points. Bumawi naman yung kanyang counterpart sa Blackwater, si Cantrell Barkley, 11 points sa loob ng 4 na minuto. Meron pang jumper itong si Cedric Bearfield. Tabla na ang talaan, 52 all. Nakatres pa itong si Bearfield in the final seconds para ibigay sa Blackwater ang 62-59 lead pagdating ng halftime. Now, in the third, lumamya yung opensa ng Blackwater at malaking dahilan dyan yung kanilang anim na turnovers in that third period. Sa kabila naman, solid pa rin yung laro ni Johnson, tapos tumulong pa itong si Kai Balungay. Silang dalawa yung bida dun sa 12-2 na atake ng Blackwater Bossing. Abante sila 77-67. Laging 15 puntos pa yan, 83-68. After nung layup ni Johnson, tatlo't kalahating minuto ang natitira in the third quarter. Pero in the fourth period, nabaliktad naman yung nangyari. Ano? Yung Phoenix naman yung nahirapan na makascore in the final period. May apat na minuto na napako ito pong Fuel Masters sa 86 points. Meanwhile, etong si Cedric Bearfield, asintado para sa Blackwater, nakasa 7 puntos sa 11-0 run for an 88-86 lead. Sinubukang isalba ni Richie Rivero ang Phoenix. Yung kanyang 3-point play gave the Fuel Masters the lead back 93-92. Pero nag-take charge itong si RK Ilagan after that. Pasok yung kanyang 3-point shot. Meron pa siyang layup. That was part of another 11-0 attack ng Blackwater. 103-93, 10-point lead para sa Bossing. 53 seconds ang natitira sa game clock. Robert Johnson III, nasayang yung kanyang 45 points and 7 rebounds para sa Phoenix. So itong Blackwater, dahil sa panalo na to, 3-3 ang record nila, pangatlo sa Group B. Ang Phoenix naman, ikalawang talo pa lang nila yan in 6 games so far dito sa Governor's Cup. Sila ang second running team sa Group B. Yung second ball game, Group A action sa pagitan ng San Miguel at Converge. Nakakadalawang panalo na po itong Beermen laban sa Fiber Xers. Ngayong Governor's Cup, the latest result kagabi, 126-114 led by George King. 46 puntos, 14 na rebounds, meron pang 6 na assists at 3 steals. Don Trolliano galing sa bench, 27 puntos ang kanyang ambag. And then also off the bench, si Jeric Ahanmisi with 15 points. First period, early highlight para kay George King. Naagaw niya yung bola and then the fast break dunk. Tapos nagdagdag ng 6 na sunod na puntos. Etong si Rodney Brondial, abante ang San Miguel sa puntong to 16-12. Pero sumagot po yung Converge with a 7-0 run. Yung layup ni Alex Stockton gave the Fiber Xers a 3-point lead. Second quarter, back and forth pa rin yung laban. Don Trolliano, pasok yung kanyang layup. Yun ang tumapo sa 6-0 run ng San Miguel. Abante sila 36-30. Pero si Calvin Abueva ang bumangka para dito sa Converge. 8 puntos in that second quarter. Nag-ambag naman ng 2-3 si Jamal Franklin. 57-56 lead para sa Converge. Now, in the third quarter, dito na kumuha ng buwelo itong San Miguel. Si George King tsaka Don Trolliano ang pinakang bida dyan. Actually, halos salitan lang sila sa pag-score. Para bang sinasabi nila, ikaw naman, mamaya naman ako. A 3-pointer ni Don Trolliano gave the Beermen a 93-76 advantage. Tapos, nakadalawang sunod na layup si George King. It's now 99-82. And then in the fourth period, a 3-point shot ni Don Trolliano ang nagsimula ng 6-2 run ng San Miguel. And naitala nila yung kanilang pinakamalaking kalamangan in the ballgame of 21 points, 108-87. At wala nang nagawa itong Converge Fiber Xers. Calvin Abueva at si Jamal Franklin, pareho ng stat line. Tig 26 points at tig 12 rebounds para dito sa Converge. So dahil sa panalo na to, solo second ang San Miguel sa Group A 5-2 record. Nasa ika-4 na pwesto naman ang Converge with a 3-4 win-loss card. So bukas ang mga aabangang laro in the PBA Governor's Cup, Ninoy Aquino Stadium sa lungsod po ng Maynila, 5:15 PM Terra Firma laban sa undefeated NLEX, and then 7:30 Magnolia kalaban ang Meralco. 5:18 ng ating oras. Usapang basketball pa rin tayo. Dito naman tayo sa WNBA. Dalawang koponan ang nag-extend ng kanilang win streak ngayong araw na to. Ito pong Washington Mystics. Kinuha yung kanilang ikalimang sunod na panalo. 96-92 laban sa Dallas Wings. Si Shakira Austin ang nanguna with 27 points and 13 rebounds. Cody McMahon added 18 points. Actually, tambak ng 20 puntos. Ito pong Washington. 76-56. Tatlong minuto na titira in the third quarter. But in the fourth period, nagbagsak sila ng 12-0 run. Kaya naitabla nila 86-all with about 3 minutes 38 seconds to go. Yung 3-point play ni Cody McMahon with 3 minutes left ang nagbigay sa unang kalamangan sa Washington ng una nilang kalamangan 89-88. Tapos nakadalawang sunod na basket si Sonia Citron to extend that lead to 93-88, 1 minute and 12 seconds ang natitira sa laban. Na-overturn pa yung tinawag na foul sa Washington dun sa last 30 seconds. Tapos nakascore ulit etong si McMahon para sa Washington, making it a 95-90 ballgame. Jessica Shepherd, 22 points, 11 rebounds, 7 assists para sa Dallas Wings. So ang Washington umakyat to number 8 in the standings with a 17-12 record. Ang Dallas nasa number 6, 19-12. And then in the other game, third straight win para sa New York Liberty, 92-86, laban sa Seattle Storm. Brianna Stewart, 28 points, 8 rebounds, at si Sabrina Ionescu with 15.6 assists and 5 rebounds. Tablang score, 50-all in the third quarter, pinangunahan ni Ionescu. Yung 12-2 run ng New York, nakawalong sunod na punto siya. Nagsimula sa isang 3-point play. Meron pa siyang isang 3-point shot. Abante sila 62-52. Pero dumikit. Ito pong Seattle, 65-69 after 3 quarters. But in the 4th, Jonkel Jones, 6 na sunod-sunod na puntos, a 3-point play and a 3-point shot. Balik sa double digits ang kalamangan nitong New York, 75-65. Now, in the final few minutes ng laro, nakadikit ito pong Seattle to within 6 points. Pero every time, merong big comeback itong New York para ma-preserve yung kanilang panalo. Dominic Malonga, 31 points, 10 rebounds para sa Seattle Storm. So, nasa ikapitong pwesto in the overall standings ngayon ng New York with a 19-13 record. Ang Seattle, nandun sa pinakang ilalim ng combined standings ng East and West at number 15 with a 6-27 record. Remember, ang sistema rito para sa playoffs, yung top 8 overall. Hindi yung tig top 4 kada East and West. Di pinagsasama-sama. Ano, yung kinocombine yung kanilang standings after the regular season. Now, in the other two games ngayong araw, at panalo ang Atlanta Dream laban sa Phoenix Mercury. 96-82, ang Chicago Sky naman tinalo ang Los Angeles Sparks 95-88.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
4: At 5:22 ng hapon, first timeout tayo dito sa post-game. Magpapatuloy tayo after this break.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaod sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-inglugan ng lamok.
1: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
5: Unang sintomas panang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
4: Alas 5.24 po ang ating oras, Thursday afternoon. Post-game tayo dito po sa Sports Radio 918. Siyempre, very good kasi hindi tayo napuyat sa naging unang laban ni Alex Iala sa National Bank Open. Kanina pong alas 8 umaga nagsimula ito eh. And nakabawi, ito pong si Alex Iala laban kay Alicia Parks of the US of A. 6-1, 4-6 and 6-2 para umabante sa round of 32 nitong National Bank Open sa Toronto, Canada. Last January sa Australian Open, 3 sets din umabot yung laban ni Ayala tsaka ni Parks. Pero that time, nanaig yung Alicia Parks, hindi na siya pinagbigyan ngayon ni Alex Ayala. Ito rin ang ikatlong sunod na tournament ni Alex na umabot siya hanggang third round. Nagsimula sa Wimbledon and then Mubadala DC Open at ngayon dito sa National Bank Open. In the opening set, matapos tumabla ni Alicia Parks at 1-1, kinuha ni Alex yung sumunod na limang games that included two service breaks. At dun sa opening set na yon, walang nagawang break point chance etong si Alicia Parks. In the second, however, Alicia Parks saved 4 break points for a service hold at 3-2. Tapos, hindi niya hinayaan na maka-overtake ito pong si Alex Ayala. In the 10th game, finally, nagkaroon ng breakpoint opportunity ito pong si Alicia Parks at na-convert niya yan to force the third and final set. Ngayon, dun sa decider, akala ko magdidire-diretso na yung panalo ni Alex dahil lumamang na siya 2 games to love. Kaso, nagdalawang sunod din itong si Alicia Parks. But, a love break in the 5th game ang nagbigay kay Alex nung window of opportunity na hinahanap niya, na kailangan niya para matalo itong si Alicia Parks. And after niyang mag-break for 3-2, she only gave up 4 points after that hanggang matapos yung laban at tinapos niya itong kanyang second round match with a perfect service hold. Her next opponent is going to be Katie McNally, isa ulit American na tinalo yung nanalo ng Wimbledon na si Linda Noskova, the number 6 seed dito sa Toronto, 7-6 and 6-1. Sabado, araw po ng Sabado, ang round of 32 match ni Alex Ayala dahil bukas sa schedule ay yung kanyang magiging doubles match kasama si Venus Williams. Now, in the singles, kung manalo si Alex against Katie McNally, ang posible niyang makalaban in the round of 16 ay either si Taylor Townsend ng USA or etong si number 12 seed mula sa Switzerland na si Belinda Bencic. Paano kung lumusot hanggang quarterfinal si Alex Ayala? Ito naman yung mga possible opponents niya ran. Yung kanyang tropa and number 13 seed na si Iva Jovic, number 4 seed Coco Gauff, Number 29, Maria Sakari or si Alina Corneva. So yan yung possible quarterfinal opponents ni Alex Ayala. Eh kung hanggang semifinals umabot si Alex Ayala, possibly makalaban niya sa semis. Number 5, Mira Andreeva. Number 30, Leila Fernandez. Number 20, Elise Mertens. Number 11, Naomi Osaka. Si Maya Joint, Lyudmila Samsonova. The number 2 seed na si Elena Rybakina. And number 28 na si Ann Lee. Eh, tuloy na natin. Nahiya pa tayo eh. Final. Siyempre, nandun na ang mga makakalaban niya rito, yung nasa other half nitong draw. Nandun si number 7, Iga Swiatek, Victoria Golubic, number 19, Madison Keys, number 10, Marta Kostyuk, number 15, Diana Schneider, number 17, Anna Kalinskaya, si Camila Rakimova, yung tinalo niya, and the, sa Washington DC, number 3, Jessica Pegula, number 8, Amanda Anisimova, Nicola Bartunkova, number 24, Anastasia Potapova, number 9, Elina Svitolina, Talia Gibson, number 16, Ekaterina Alexandrova, si Zhang Shuai at syempre ang top seeded player at ng world number 1 na si Arina Sabalenka. Yan ang kailangan pagdaanan ni Alex Ayala para makuha yung back-to-back WTA Tour level titles, this time in a WTA 1000 event. Now, in other results in women's singles, Jessica Pegula is through to the third round matapos talunin si Magdalena Freck ng Poland, 3-6, 6-3, and 6-1. So, second straight victory ni Pegula laban kay Freck dahil tinalo din niya to sa Washington, also in 3 sets. Meanwhile, si Coco Gauff naman, tinalo yung kanyang fellow American, si Kayla Day, 6-2 and 7-5. Si Naomi Osaka defeated Pana Udvardi, 6-2 and 6-4. Now, other winners, Mira Andreeva, 6-love, 6-2 laban kay Karolina Pliskova. Samantalang si Iva Jovic tinalo si Magda Linette, 6-3, 7-5. Number 12, Belinda Bencic defeated Sloane Stephens, 6-3, 6-1. At si number 2, Elena Rybakina, 6-3, 5-7, 6-4 win laban kay Daria Kasatkina. Di pa tayo in the men's side nitong National Bank Open. Ngayon, yung women's tournament ginaganap sa Toronto, Canada. Etong men's tournament ay nasa Montreal sa Canada. Kung sa women's singles, yung mga top-seeded players ay umabante sa third round. Dito naman sa men's singles, maraming mga top-seeded players ang nalagas, ang nasilat in the round of 64. At ang pinakamalaking panalo dyan ay itinala ni Talon Griekspoor, the biggest upset dito sa National Bank Open dahil pinatalsik niya yung number one seeded player na si Alexander Zverev, 6-7, 6-2 and 6-4. Etong panalo ni Griekspoor laban kay Zverev, ang kanyang ikatlong top 5 victory. And that is also ang his biggest win ngayong season na to. Kasi before etong National Bank Open, isang panalo lang ang naitala niya over his last 8 tour level matches. So definitely, malaking confidence boost ito para dito kay Talon Griekspoor. Yung iba pang mga na-upset dito, si number 7, Taylor Fritz, yung nanalo sa Washington DC. Natalo ni Tiago Agustin Tirante, 7-5-6-3. Si number 20... Si Daniil Medvedev, the number 4 seed. Tinalo ni Botic Van de Zandschulp, 6-3-7-6. And another seeded player na napatalsik dito si number 16 Francisco Cirundolo, tinalo ni Alex Mickelson 6-3 and 6-4. Si Gail Monfils, who is about to retire at the end of this season, ay tinalo ni 12-seeded Lerner Tien 6-3, Love 6 and 6-3. Now, si Gail Monfils is going to play, of course, in the US Open, ang kanyang huling Grand Slam sa kanyang karir, at bilang special treat sa kanyang farewell tour, for the very first time ay makikipag-partner siya sa kanya pong may bahay, sa kanyang misis na si Elina Svitolina sa mixed doubles nitong US Open. Ayan. So magandang ito, magandang pagtatapos sa kanyang huling Grand Slam event ng kanyang career before he retires ngayong season na to. 5:34 Philippine Standard Time. Moving on. Congratulations kay EJ Obiena, gold medalist sa Stabokspring meeting in Jochgrimm, Germany after clearing 5.83 meters. And actually, ikalawang sunod na gold medal yan ni EJ kasi earlier this week lang, panalo siya sa Halbert Stadler Hohenflug International Pole Vault Meeting with a clearance ng 5.76 meters. Hindi ko alam kung anong meron sa Germany, bakit hiyang na hiyang dyan si EJ Obiena. Tanungan natin yan next time kay EJ. Anong meron sa Germany? Bakit palagi siya dyang nananalo? Marami na siyang tournament sa Germany na napanalunan. And for this year, ngayong 2026, ito na yung kanyang ika-apat na gold medal na napanalunan in Germany at ang ika-anim na beses ngayong 2026 na nag-podium finish siya dyan sa Germany. Parang maganda rin pumunta dyan sa Germany. Okay, nagtapos na po ang kampanya ng Pilipinas sa 2026 JJIF World Youth Championships. Overall, ang Pilipinas ay kumolekta, yung ating Philippine Jiu-Jitsu team, 9 golds, 7 silvers, at 6 bronzes. And overall, sa medal tally, nasa panglimang pwesto ang Pilipinas. Kasi yung binali, I think that was yesterday. Yesterday yung huling araw eh. So meron pang pumasok na resulta. But yung latest update kasi natin, 5 golds eh. So kahapon, nadagdagan pa ng 4. Lahat in the no-gi competition. Champion si Amaris Gabriel Villanueva in the under-16 female, plus 63 kilograms. Si Megan Luis Cabreros naman ang champion sa under-16 female, minus 36 kilograms. So ibig sabihin, nakakatatlong gold medal na rito sa Abu Dhabi si Megan Luis Cabreros. Si Alena Bella Salamilas, finally a gold medal sa kanya sa under-16 female, minus 44 kilograms. And then si Christopher Matthew Cruz sa under-16 male, minus 62 kilogram division. Samantala, ngayong araw na to, August 6, ang unang araw noong 2026 JJIF World Senior Championships. And so far, ang Pilipinas po ay meron ng 2 bronze medals. Sa Jiu-Jitsu female, minus 48 kilograms, si Melondrina Viray. Matapos siyang talunin si Raikan Abdulayeva ng Kazakhstan. Samantala sa Jiu-Jitsu fighting male, minus 56 kilograms, bronze medalist dyan si Michael VJ Cater. Submission victory naman ang kanyang inilista laban kay Birzan Kabdula of Kazakhstan. So, 2 bronze medals so far sa day 1 para sa Philippine Jiu-Jitsu team natin sa 2026 JJIF World Senior Championships.

0: Alright, si Chesca Centeno, isang panalo na lang po ang kailangan ni Chesca Centeno para mag back-to-back women's 10-ball world champion dahil nasa championship round na siya nitong Banca del Fucino WPA Women's 10-ball world championship. Tinalo niya si Sewa Seo 4-0-4-3-4-3 sa kanilang naging semifinal match. At ang kanyang susunod na makakalaban is Margarita Fefilova. So bukod sa back-to-back world 10-ball title, ang target din nitong si Chesca ay ikalawang sunod na world title after niyang mapanalunan yung World 8-Ball Championship kamakailan lang. It could have been an all-semis showdown kasi kung nanalo si Rubilin Amit dun kay Seo. Pero natalo si Rubilin Amit kay Seo 2-4-1-4-3-4 in the quarterfinals. Binawi siya ni Chesca Centeno in the semis laban dito kay Seo. It's now 5:39. We'll just pause for a quick break at tayo po ay magpapatuloy dito sa postgame sa Sports Radio 918.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Kalakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
0: 5:42 ang atin pong oras. Just a few more information about the Banco del Fucina WPA Women's 10-Ball World Championship. Ang pinaglalabanan po dito ay $55,000. Yan ang magiging prize money ng magiging kampiyon, $55,000. That's about 3.3 million pesos. The runner-up, ang matatanggap naman niya ay 33 $1,000. So nasa mahigit 2 million pesos. $200,000 ang prize pool nitong Banca del Fucino WPA Women's Handball World Championship sa Rome, Italy. Ang ating Philippine rowing team binapaghahanda sa papalapit na Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Nag-training pa po sa ibang bansa para talagang maging solid ang performance dyan. So at this point, baka balita tayo kung ano bang mga nangyari, anong kanilang mga tinrabaho sa kanilang naging training camp sa ibang bansa. Alamin natin ang mga detalye niyan mula kay National Coach Alwin Amposta.
7: Coach Alvin Amposta of Rowing, dito pa rin po sa Sports Radio. Magandang araw! Welcome back to Sports Radio, Coach Vin.
9: Hello po, Ma'am Judith. Magandang araw po.
7: Nice to be back. Yes, and nice to have you back. Kasi nanggaling kayo ng Europe, ang ating Philippine rowing team. Nagsanay ilang buwan? Dalawa, tatlo bang buwan doon? How was it generally?
9: Yes po, 2 months po nag-training actually yung team, no, sa Europe. Tapos aside from training camp, meron din po kami mga competition na sinalihan, no, inside Europe po. From yung sa Rotenburg, sa Germany rin po, tapos sa Austria po yung yung pinaka isa pang competition, tapos naglaro pa rin po sa Munich sa other regatta po.
7: Yes. So 2 months pala itong training camp na to sa Europe. Kailan po bumalik yung buong team?
9: July 29 po, bumalik po yung team. Buong team po.
7: Yeah. At kailan ulit ang resumption naman ng training dito sa Manila, sa La Mesa Dam?
9: This coming Monday po yung balik po. Very, nagkaroon po sila ng active rest, no? Not totally rest, so ganun pa rin. So umuwi muna po sila sa mga pamilya nila, at least ma-reset po yung body ano nila, na yung mga lungkot na dinaanan, pati yung pagod. So active rest po yung nangyari sa mga athlete, at this coming Monday bakbakan na naman po ulit.
7: Bakbakan na naman, ano? Yes. Coach Vin, gaano ka successful yung naging training camp natin diyan? Unahin muna natin yung naging resulta ng kanilang mga participation sa more than 4, di ba, ng mga international events.
9: Yeah, actually para sa akin very successful, no. So especially yung training Europe, no, napakaiba po talaga. So iko-compare natin other competition, napakataas po ng level, no. Yung first regatta po kasi namin, no, parang mga 2 weeks pa lang po kami sa Germany, so parang hirap mag-adjust. So actually oras, pati yung climates, no. So, first regatta namin was good, no. So, ang daming adjustment, actually. So, marami po silang natutunan, actually, na sa mga races. Halintulad po talaga yung rowing sa ibang bansa, parang, kung i-compare ko po sa sports natin, no, para siyang basketball, parang every week may competition. Tapos, yung level po ng competition, napaka-taas po talaga. Napakagaling po nila. Even mga club po yung kalaban namin, usually.
7: Yes. Okay. So, saan kayong mga nagpunta? Germany, and then?
9: So, part po ng Germany sa Rotenburg and Munich po. Tapos yung isa po sa Austria.
7: Mm-hmm. At mukhang parati namang may medal, di ba, dito sa mga regatta na sinalihan ng Philippines, Coach Vin?
9: Yes po, sa Rotenburg, so nakuha po ng bronze medal si Joanny. Halos lahat naman po nakapasok po sa final, no. Ayun po yung good news yun para sa ating team.
7: Yes, sino ulit yung member ng team na nagsanay dyan sa Europe?
9: Sa nag-training po sa Europe, no, si Joanny Delgaco, si Chris Nevarez, so Randy Penirondo, Van Maxilum, tsaka po si Christine Paraon po. Tsaka si Edgar Ilas, yung ating veteran rower.
7: Yes, may veteran tayo in Edgar Ilas. Ano? Buti naman at nandyan pa rin si Edgar. But okay, so nag-Germany, tapos saan na kayo tumuloy? Sa Italy ba o sa Vienna? Saan ba?
9: Sa Vienna po, yung competition rin
7: po. Austria. Uh-huh. And then, ganun din. Parang, yeah, ano ba, in-between training camp ba yung mga naging regatta?
9: O, pabali ganun po nangyari, no? In-between training. So, magbabiyahe po kami sa competition. Tapos, dala po namin lahat ng mga gamit namin. So, ayun po yung maganda po kasi doon, no? Dala po namin yung sariling boats namin. Kumbaga, parang, ayun, parang ginagawa na rin. As parang sinabi ni coach, no, parang actually hindi po yung parating nire-remind ni coach, no, parang yung races doon, parang training nyo lang, kumbaga parang pag-aralan nyo yung strategy nyo during the race. Ayun po yung sinasabi niya parate.
7: So from the camp nyo sa Germany, daladala nyo yung mga boat.
9: Yes po.
7: Sa iba-ibang mga bansa na sinasalihan nyo. So after Austria, saan pa kayo nakapunta? May Italy ba?
9: Wala po.
7: Wala. Dumalaw lang ba kayo?
9: After po ng Austria, bumalik po kami sa Germany.
7: Mm-hmm.
9: Sa Potsdam. Doon po yung venue ng training camp po namin, no? Sa Potsdam, Germany.
7: Mm-hmm. Okay. So, ibang grupo yung sinasabi ko na nag-Italy. Nag-mix up na tayo. Ang dami kasi mga atleta natin doon sa Europe. Yes. Okay. So, kumusta mismo talaga yung training? Isa lang ba yung camp na pinuntahan nyo, o you also move around Europe o around Germany para dun sa training?
9: Sa training camp po namin, only one venue lang. Kumbaga parang sa Potsdam po. Ayun po yung venue, ayun po yung training facilities po ni Coach Bene. No? Ayun po yung pinuntahan namin. Tapos after po noon mga training namin. Parang lumilipad na po kami ng Germany actually. Ayan, sa Ratzenberg, babiyahe po kami ng parang 3 hours para doon po. Magpo-competition, biyahe po ng Austria. Yung last po sa Munich po sila eh. Dito po sila umuwi.
7: Ayan.
9: Sa Munich po.
7: Okay. So, ano bang klaseng training talagang meron doon? Ano yung mga dagdag pa na natutunan natin? Kasi last year, nag-training na rin tayo. Nagiging regular na kasi yung Euro Tour, Euro training natin ng mga rowers, Coach Vin.
9: Apo. Based off the experience naman, no, tapos na-observe ko rin po talaga, parang kakaiba po kasi, no? Kumbaga parang less distraction, especially sa mga athlete natin, no? Andyan na rin po yung good food, no? Nutrition nila. Nakapagpahinga po silang maayos. Ganun din po yung equipment na ginagamit nila. Talagang napakaayos po. Kumbaga parang sukat na sukat po sa mga body weight nila. Kumbaga parang, kung compare po talaga sa mga boat class na ginagamit natin, doon po talaga yung mga pang-racing na mga ginagamit po. Especially din po yung, ayun po, at least nakakita rin po sila ng mga ibang rower, no? Namimit din po nila. So, nakikita din po nila kung usually, parati po silang nakasabay po din po sa mga rower po ng Germany, yung mga sa club po.
7: Okay. So, malamig sa Germany, di ba? And ang alam din natin, come the Asian Games, medyo malamig daw sa Japan. So, sakto. Tama yung naging training natin, Coach Bean?
9: Yes po. Bali, nung nandun po kami, no, parang 10 days to 15 days malamig. Pero after, from July, mid of ano po, July pa, nag-uminit din po eh. Napaka-uminit din na nag-summer. Summer din po kasi ngayon doon sa part ng Europe. Kaya medyo mainit din.
7: Mainit na rin.
9: Same, parang sa atin din po. Pero sa morning hanggang 9 o'clock malamig. Pero other than that, mainit na po.
7: Yes. Anyway, so ano yung feedback mula sa mga rowers? Nakasubaybay ka sa kanila, especially no first month. Kumusta po yung feedback na narinig nyo mula kina Paraon, kina Joanny, kina Chris, kahit dun sa magkapareha, di ba, sina Maximum at saka si Peña Redondo. And of course, sa veteran na si Ilas.
9: Sa mga feedback po, no, so actually, yun, ups and down din, no? Marami din po kasi mga adjustment na nangyari. Yung good thing lang na parating narinig sa kanila, maganda yung feeling nila, no? Parang mas nako-condition sila. Kasi in spite of parang hard training, pero yung recovery nila, ang bilis. Kasi nga, siguro, sa klema na rin po, talagang nakakapag-rest po sila na maayos. yung mga nutri mga food nutrition po na intake nila is napakaganda, no? Tapos po ayun, parang na-complete po nila yung cycle of training parate na ayan, maayos na maayos po yung mga parating sinasabi nila sa akin pag nangamusta ako ayos. Tapos ayun nga po, si different coach po, different system na si Coach Bene, si Coach Alec, pero in good ways po naman na nangyayari is nagkakaunawa naman at kahit papano at naunawa naman ng mga athlete natin, no? Kasi po dalawa na tumitingin sa kalili.
7: Oh, mga dalawang foreign coaches okay. Natin. Sino ba? Si Coach Benedict, isa siyang German. Si Coach Alex, yung lady coach natin, isang Belarusian. So ano ba yung, pareho ba sila talaga na coach ng Philippine rowing natin?
9: Yes po, si Coach Benny po kasi last year, siya po yung nag-head coach sa atin, no? Papuntang si Game. So ayun, si Coach Benny rin po, nakakilala actually kay Coach Alex. Si Coach Alex po kasi parang na-meet po namin siya sa China. Nung Asian Junior Championship po. Parang nag-usap po sila. So, ayun po, nag-combine po silang dalawa. So,
7: to have the team. Ayan, so, pagpunta natin sa Asian Games, kasama ba pareho itong dalawa nating mga foreign coaches?
9: Basis alam ko si Coach Benny po, first week of September, parang...
7: Pupunta, darating dito sa Pilipinas? Okay. Oo. Tapos si Coach Alex naman, nandito na ba? Kasama na ba?
9: Yes,
7: from Europe. Ayun. So, yan maganda. Anyway, in terms of physical conditioning and other aspects of, you know, the body of the rowers, paano sila palakasin? Alam ko yun ang forte mo. Diba, Coach Vin? Ano naman ang mga natutunan natin sa Europe?
9: Actually, marami po, no? So, term po yung pagpapalakas na sinabi nyo. Kasi nga po, we have different coaches, no? So, both side po talaga may mga magaganda silang gusto mangyari sa team. Talagang, siyempre po, from Germany, Belarus. So, magkakaiba po sila ng, ano, ng sistema ng training. So, ang dami ko po actually natutunan sa kanila, no? Ayun po, sa mga conditioning po, talagang dami po naming, ako actually, dami kong na-observe, no? Kahit na in-observe pa rin po kasi yung Team Germany na talagang ngayon po yung kailangan natin, no? You know, ihinan sa mga athlete, lalo na sa rower, no? Kasi yung time po namin talaga, ibang-iba po yung training, usually talagang kumbaga parang masasabi ko na parang patayan, kumbaga parang parating pagod. Ngayon po kasi talagang sobrang scientific approach po eh. Parang hindi rin natin, sa mga coaches po natin kasi, hindi po nila ganun, parang pinapabayaan na mapagod yung mga athlete. Kung ba parang inaalam pa rin po nila yung mga, ayan, mga condition nila, especially yung heart rate monitor, parati nilang iniisip yan, parati nilang ganun na scientific po ngayon pagdating po sa mga training po talaga na binibigay ng mga coaches.
7: So, nakuha na rin natin yan at unti-unti natin yung pinapolish. So, ano pa natitira sa schedule nyo, Coach Vin, bago mag-Asian Games?
9: Ayun po, bali bumalik na po ngayon dito sa Pilipinas yung team. No? So, dito na po tayo magpapatuloy ng training, especially papunta sa Asian Games. So, dito na po natin i-continue yung mga program na almost, ala na po yatang dalawang buwan. Is August, yeah po. Dito na po tayo mag-ano, papatuloy.
7: So, I'm sure isa ito sa pinaka best prepared team natin na pupunta sa Asian Games kasi nakapag-European camp tayo in a way, di ba, Coach Alvin?
9: Yes po, no? Kasi kung kukompleto po talaga nung araw, wala po kaming ganyan, no? Wala kaming training camp. Mag-training camp kami pero nasa Asia lang, no? Sa China, pero one month. One month lang, pero other competition, wala nang competition kami. Kumbaga, parang nasa China lang kami, training in the whole month lang. Okay. Pero wala pa kami exposure, no? So, ngayon, so maganda po, training camp and mga racing pinupuntaan po nila, mga regatta. So, which is good for sa team. Talagang sobrang na-enhance po yung yung strategy nila siguro, especially sa mga races, no, marami po kasi silang nakakalaban, no. Iba't ibang tactics din po yung mga ginagamit ng kalaban. So nakakapag-adjust po siguro sila, no. In 2 months siguro alam ko po, no, na marami po silang baon ngayon, no, papuntang Asian Games.
7: Yes. Kailan ang Asian Games? Kailan ang rowing competition ng Asian Games? Schedule at ano yung expected nyo na alis?
9: Sa ngayon po yung expected ng alis, wala pa naman pong nababanggit.
7: Pero?
9: Sa team.
7: Pero yung Asian Games, ano ba tayo? So medyo huling bahagi ba tayo ng Asian Games? Lalo na na this is a 2-week?
9: Apo. Last part po kami ng sa tingin po nung...
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo!
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko
14: ay napagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
15: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
14: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
16: Ngayon lahat mo ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
14: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
15: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
11: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Bagyong Maymay at pinalakas na habagat patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Dalawang individual na iulat na nasawi sa La Trinidad Benguet dahil sa landslide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan na ang mga ahensya ng pamahalaan na mahigpit na tutukan ang mga lugar na apektado ng bagyo. Ang iba pang update sa lagay ng panahon, alamin! Alert status ng Bulkang Mayon, ibinabana sa Alert Level 2. Palasyo, pinaiimbestigahan na ang pagkalat ng maling impormasyon ukol sa umunoy pagkakaaresto ni Senador Bato de la Rosa. At Malacanang, nagpaabot ng pagbati kay Pinay tennis star Alex Yala matapos ang kanyang pagkapanalo sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa National Bank Open sa Canada.
2: Ang tagumpay nyo, ang tagumpay ng ating kababayan na si Alex Ayala ay tagumpay ng bawat Pilipino.
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, apektado ang ilan nating mga kababayan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng Bagyong Maymay.
4: Dalawa naman ang naiulat na nasawi sa La Trinidad Benguet matapos matabunan ng lupa, bunsod ng walang humpay na pag-ulang dala ng bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
5: Dalawa ang patay habang isang sugatan matapos matabunan ng lupa ang isang kainan sa Barangay Silan sa La Trinidad.

0: Flow na nakaapekto sa kalsada. Patuloy ang isinasagawang monitoring at clearing operations ng DPWH sa lugar upang maibalik sa normal ang kalsada sa lalong madaling panahon. Nadadaanan na ng mga sasakyan ang isang lane ng Junction Talubin-Barlig-Natonin-Paracelis-Calacad Road sa Sitio Purag sa Barangay Banaw sa Natonin Mountain Province matapos ang naging soil collapse sa lugar. Patuloy pa rin ang isinasagawa na clearing at monitoring activities ng DPWH sa lugar. Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
1: Apat na individual na ang nasawi base sa tala ng NDRRMC bunso dito ng epekto ng Bagyong Luis at Maymay pati na rin ng pinalakas na habagat. Habang patuloy ang pagtutok ng mga ahensya ng pamahalaan sa kaligtasan at kapakanan ng mga apektado ng sama ng panahon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
2: Sa pagdama sa kalupaan ng Bagyong Maymay, dama ang malalakas na buhos ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Dahilan kaya pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang kalagayan ng mga apektadong lugar para masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Katunayan, nasa full alert status na ang NDRRMC para matiyak na maibsan ang negatibong epekto ng bagyo. Ipinag-utos na rin ang strict preemptive evacuation sa mga lugar na lantad sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, naka-alerto na rin ang MMDA at tiniyak na gumagana ang mga pumping station.
3: Ang MMDA, sa panguna ni Chairman Don Artes, ay meron ng nakahandang rescue personnel at equipment. Meron na rin coordination ang MMDA sa lahat ng Disaster Risk Reduction and Management Office at sa 17 local government units sa Metro Manila. Samantala ay nakahanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig.
2: Patungkol naman sa mga kinakailangang tulong ng mga apektadong residente, sinabi ng palasyo na tinitiyak ng DSWD na natanggap na ng mga ito ang kailangang family food packs. Kasabay ang pagsiguro na sapat ang pondo para rito.
3: Umabot na sa halos 1.8 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa humanitarian assistance sa mga maaapektuhan ng sama ng panahon. Namahagi na rin ang ahensya ng family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at sa Zamboanga City. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar, samantalang aabot sa higit 1.6 billion pesos ang standby funds sa buong bansa. Handa ang Pangulo at ang pamahalaan sa anumang sakuna.
2: Sa huling tala ng NDRRMC, apat na ang naiulat na patay dahil sa magkakasamang epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Dalawa sa mga nasawi ay mula sa La Trinidad, Benguet dahil sa landslide kaninang umaga sa isang bulaluhan kung saan pawang empleyado ang mga biktima. Habang ang dalawa pa ay sa Rodriguez, Rizal dahil naman sa rock slide at magkapatid ang mga biktima. Sa pinakahuling tala rin ng NDRRMC, aabot na sa 80,000 individual ang apektado ng nararanasang sama ng panahon. Halos 7,000 individual ang pansamantalang naninirahan sa 39 na activated evacuation center sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Bangsamoro Region, Cordillera Administrative Region at Zamboanga Peninsula.
4: We can describe na yung bagyo is hindi siya concentrated sa isang lugar. Na kung nasaan lang yung bagyo is nandun lang din ang effects. Naghahatak ito ng hanging habagat na nagdadala rin ng ulan sa ibang parte ng Pilipinas. Let's say itong Rizal, ang layo nito sa Central Luzon or Northern Luzon. But inulan pa rin at nag-cause ng rocklight incident. So, challenging siya na kalat siya, hindi siya nakasentro sa typhoon path.
2: Kenneth Pasyente, para sa bayan.
0: Sa harap ng epekto ng Bagyong Maymay sa Cordillera, naka-alerto na ang mga ahensya ng pamahalaan para masiguro ang agarang pagtugon sa mga maapektuhan ng bagyo. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Latizar ng PTV Cordillera.
1: Naka-full alert ang Department of Social Welfare and Development Cordillera at Department of Public Works and Highways Cordillera upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga naapektuhan ng bagyo sa rehiyon. Ayon sa datos ng DSWD CAR, kahapon ng alauna ng hapon, umabot na sa 22 pamilya na binubuo ng

0: 71 na individual ang apektado ng dumaang bagyong Luis at ng habagat. 6 na pamilya rito ang mula sa Baguio habang 16 ang mula sa Benguet. 3 kabahayan naman ang partially damaged, 2 mula sa Baguio at 1 sa Benguet. Nakahanda pa rin naman ang mga food packs at iba pang relief supplies na nakapreposition sa iba't ibang lalawigan upang maipamahagi agad sa mga pamilyang maaapektuhan ng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang epekto ng masamang panahon. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan at disaster response agencies upang mapabilis ang pagbibigay ng ayuda sa mga evacuee at iba pang nangangailangan.
1: Nakahanda ang DSWD. Marami tayong available food packs, nakapreposition din ang mga ito sa iba't ibang provinces. Pinapaalalahanan natin ang ating mga kababayan na makinig sa aviso ng ating mga local officials, lalong-lalo na sa kanilang mga barangay officials, local government officials, kasi sila ang nakakaalam kung nasa panganib na yung kanilang lugar.
0: Samantala, ipinagpatuloy ng DPWH CAR ang clearing operation sa mga national road na naapektuhan ng landslide, rockfall at iba pang pinsalang dulot ng malalakas na pag-ulan. Mula sa kanilang pinakahuling datos kahapon ng alas 3 ng hapon, umabot na sa 173 ang apektadong road section sa rehiyon. 170 dito ay dahil sa pagguho ng lupa. 5 naman ang nailistang road closure. Pero nabuksan ang mga kalsada ng Lower Kalinga at Tawang Ambyong Road matapos ang clearing operation sa lugar.
2: Kailangan nga take to the extra precaution. Tatanga bulan, iso ti pinaka-peak ti landslides tatanga bulan. Kung numabalin pa'y, numabalin nga agala tayo ti gubag, mabalin nga agala tayo tapno in case na may stranded tayo ti dalan, antayo nga makasubli at least prepared tayo.
0: Naka-deploy ang mga maintenance crew at heavy equipment upang maibalik ang daloy ng trapiko at matiyak ang kaligtasan ng mga motorista, lalo na sa mga pangunahing kalsada sa Benguet at iba pang bahagi ng kordilyera na nakararanas ng pagguho ng lupa at pagbagsak ng mga bato. Pinayuhan ng mga ahensya ang publiko na manatiling mapagmatsyag, sundin ang abiso ng mga lokal na otoridad at iwasang bumiyahe sa mga lugar na may banta ng landslide at pagbaha habang nagpapatuloy ang epekto ng bagyo. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
3: Mas pinaiigting ng Department of Social Welfare and Development ang paghahatid ng tulong sa mga pamilyang apektado ng bagyong Luis at Maymay. Kasabay nito, nananatiling naka-alerto ang mga disaster response team sa iba't ibang rehiyon para mabigyan ng agarang tulong ang mga lokal na pamahalaan at apektadong komunidad. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
4: Bunsod ng malakas na pag-ulang idinulot ng bagyong Luis at Maymay na pinalalakas ng habagat, mas pinaigting din ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng relief goods sa mga nasalanta nating kababayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa DSWD, naka-alerto ang disaster response teams nito sa mga rehiyon para agad na makatugon sa mga pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan at apektadong komunidad. Katunayan, nakapagpamahagi na ang kagawaran ng mahigit 1,000 family food packs at non-food items para matugunan ang agarang pangangailangan ng mga pamilyang lumikas dahil sa sakuna. Sa pinakahuling tala ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center ng DSWD, higit 20,000 pamilya ang apektado habang halos 300 barangay naman ang hinagupit ng bagyo. Nakapagbigay na rin ang kagawaran ng halos 1.8 million pesos na halaga ng humanitarian assistance sa mga apektadong lugar sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at Zamboanga Peninsula. May 5,000,000 preposition family food packs naman na nakahandang ipamahagi sa mga susunod pang araw, kung saan higit 200,000 ang bilang ng non-food items. May 300,000 naman ang ready-to-eat food boxes. Ang lahat ng naka-imbak na relief supply sa ilalim ng buong bansa handa program nananatili ring sapat base sa pagtataya ng DSWD. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga lokal na pamahalaan para agad na matugunan ang pangangailangan sa mga lugar na apektado ng masamang panahon. Pinayuhan din ng DSWD ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na weather bulletin at sumunod sa abiso ng LGUs habang naka-alerto rin ang mga otoridad sa posibleng epekto ng pag-ulan. Sheila Natividad, para sa Bayan.
5: Dahil sa nararanasang epekto ng bagyong Maymay, ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways ang iba't ibang mga hakbang para maiwasan ang mga pagbaha at masiguro ang kaligtasan ng mamamayan. Yan ang ulat ni JM Thompson.
6: Patuloy na ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways ang iba't ibang aktibidad para maiwasan ang mga pagbaha at masiguro ang kaligtasan ng mamamayan sa ilalim ng upland kontrabaha. Kabilang sa mga isinasagawang hakbang ng ahensya, ang declogging operations at paglilinis ng mga drainage inlets. Layunin itong magbigay ng maayos na daloy ng tubig sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Batay sa naitala ng DPWH National Capital Region, nasa mahigit 8,000 cubic meters na ang sumailalim dahil dito mapapansin ang mga pagbabago sa mga kanal na madalas ay binabaha. Tuloy-tuloy rin ang pakikipagtulungan ng MMDA Flood Control Team sa Tupad Workers para magsagawa ng mga declogging operations sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kabilang dito ang isinagawang paglilinis sa Taft Avenue mula sa Pedro Hill hanggang Julio Nakpil sa Malate, Manila. Nilinis din ang ilang kanal sa Sunflower Street, Barangay Alabang, Muntinlupa City at Ninoy Aquino Avenue, Barangay San Dionisio, Paranaque City. Paulit-ulit namang paalala ng MMDA at DPWH na pairali ng disiplina ng ating mga kababayan sa pagtatapo ng basura na malaking tulong para mabawasan ang mga pagbaha. Samantala, nag-abiso naman ang MMDA sa ating mga motorista ngayong araw ng Huwebes. Suspendido muna ang number coding dahil sa inaasahang epekto ng bagyong Maymay at hanging habagat. JM Thompson, para sa Bayan.
3: Kalupaan ang sentro o mata ng bagyong Maymay mula sa lalawigan ng Isabela kaninang hapon. Pero magpapatuloy po rin ang mga pag-ulan dala ng outer cloud bands ng bagyo at ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon base sa inilabas na weather advisory ng PAGASA, asahan ng mabigat na pag-ulan sa Occidental Mindoro dulot ng habagat. Magdadala din ng mahina hanggang sa katamtama pag-ulan ang habagat ngayong gabi hanggang bukas ng umaga ang Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at sa Metro Manila. Samantala, magpapatuloy rin ang pabugso-bugsong ulan sa Ilocos Sur, Pangasinan, Union, dalalang bagyong Maymay. Alerta po sa pag-uho ng lupa at pagbaha. Sa ngayon, humina na ang bagyo sa Tropical Depression, kaya ibinaba na ang signal number 2 sa mga lugar. Nananatili na lang ang signal number 1 sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora at kanlurang bahagi ng mga probinsya ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya. Nakataas pa rin ang gale force warning sa seaboards ng Luzon. Ang mga alon sa coastal waters ng Hilagang Luzon, posibleng umabot po sa 3.5 to 4.5 meters, kaya hindi rin ligtas pumalaot sa seaboards ng Luzon, Southern Luzon at Eastern Visayas at sa Mindanao. Sa mga oras na ito, binabaybay ng mahinang bagyo ang Philippine Sea. Huling namataan ang sentro, mata ng bagyong Maymay sa layo na 150 kilometers east-northeast ng Echague, Isabela. At may taglay itong hangin umaabot sa 45 kilometers per hour. Pagbugso ng hangin umaabot sa 60 kilometers per hour malapit sa gitna. Mabilis ang galaw nito sa 35 kilometers per hour papalayo ng kalupaan. Samantala, ang Typhoon Dolphin naman na nananatili lamang sa labas ng Philippine Area of Responsibility, palalakasin ang habagat sa darating na weekend. Dahil malawak ang bagyo, posibleng magtaas naman ng signal warning sa extreme northern Luzon habang lumalapit ito sa bansang Taiwan at Japan. Samantala namang oras din ngayong gabi ay tuluyan namang hihina ang bagyong Maymay bilang low pressure area. Ayon yan sa PAGASA, pero ang track nito ay patuloy naman magpapaulan silang bahagi ng ating bansa. Gayon din ang habagat na palalakasin muli ng Typhoon Dolphin, kaya pumanda sa mulong weekend. Mas mabigat ang pag-ulan ang mararanasan sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Ilocos Sur, Abra, Benguet, La Union at Occidental Mindoro dulot ng habagat. Samantala, magiging maulap at maulan din dahil sa habagat ang Metro Manila, Calabarzon, Antique at ilang bahagi ng Cordillera at Cagayan Region. Alerta po sa posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa. Samantala, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanulang yan. Samantala, maaari nang makabalik sa kanilang mga tahanan ang ilang residenteng lumikas sa Albay matapos ibaba ng FIVOX ang alert status ng Bulkang Mayon na mula alert level 3 ay ibinaba na sa alert level 2. Yan ang ulit ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
7: Malaking hamon sa mga evacuee dito sa Albay ang 7 na pananatili nila sa evacuation center dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Kaya nang malaman ni Ate NMC na makakabalik na sila sa kanilang tahanan matapos ibaba ng PIVOC sa alert level 2 ang estado ng bulkan, malaki ang pasasalamat niya sa pamahalaan dahil hindi sila pinabayaan sa mga oras na nanganganib ang kanilang buhay.
8: Maraming salamat po sa mga nag-provide ng aming mga pangangailangan sa pag-stay namin dito sa ilang buwan. Lalong-lalong po sa DSWD, natustusan po yung aming mga pangangailangan, especially sa mga pagkain. Hindi naman po sila nagkula.
7: Isa lamang si Ate NMC sa daang-daang pamilya sa Albay na pinayagang makauwi matapos ipag-utos ng pamahalang panlalawigan ng Albay ang decampment para sa internally displaced persons simula ngayong araw. Bilang pabaon, nag-abot ng family food packs ang Department of Social Welfare and Development Field Office 5.
9: Ito pong lahat ng binigay na tulong ng ating pamahalaan, ito po ay direktiba ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Patuloy po ang tulong ng ating national government kahit po nag-decamp ng ating mga evacuees. Patuloy po ang lahat ng tulong galing sa national government.
7: Samantala, nananatiling mahigpit ang pagbabantay ng mga tauhan ng Philippine National Police at Philippine Army sa 15 itinalagang border control points papasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkan. Ipinagbabawal pa rin kasi ng PIVOX ang anumang aktibidad papasok sa paanan ng Bulkan sa kabila ng pagbaba ng alert status nito. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Mindanao ang magnitude 6.4 na lindol na tumama sa Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental kahapon. Matapos maramdaman ang malakas na pagyanig, maayos na nakalikas sa mga paaralan ng mga guro at estudyante alinsunod sa mga itinakdang earthquake evacuation procedures. Yan ay habang naghihintay ng karagdagang abiso mula sa mga otoridad. Naramdaman din ang pagyanig sa General Santos City, South Cotabato at iba pang karatig na lugar. Sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense Region 11, wala namang naitalang malaking pinsala o casualty sa Davao Region. Kaugnay nito, muling hinihikayat ng OCD 11 ang publiko na maging handa sa anumang sakuna sa pamamagitan ng pagkakaroon ng disaster plan at disaster resilience awareness.
10: Minsan ako sa kanang katibukan natong region, katawahan sa Davao Region, 5 million ng takabuok. So ang akong suggestion yun, matag pamilya, matag individual, matag balay. Kinanglan, kita mismo, sugdan nato sa atong panimalay na magsabot-sabot, no? Unsay atong pangandam. Pangandam sa baha, pangandam sa landslide, pangandam sa sulog, pangandam sa mga flooding, no? O landslide, sunog, tsunami, o uban pa ng mga katalagi.
3: Humihingi na ng tulong ang munisipalidad ng Jose Abad Santos, Davao Occidental sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan. Kasunod ito ng pagkakadiskubre sa ilang landslide dam sa magkakaibang barangay sa probinsya. Kaya patuloy ang kanilang operasyon para buwagin ang mga ito. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
11: Patuloy ang operasyon ng lokal ng pamahalaan ng Jose Abad Santos kaugnay ng manabuong landslide dam sa lugar. Nakipag-ugnayan na ang MDRRMO sa PDRRMO, Philippine Army at iba pang ahensya para sa operasyon. Una nang nabuwag ang dalawang landslide dam sa Barangay Butuan at San Isidro. Umaabot sa 6 na barangay ang nakitaan ng landslide dam na patuloy na sinisikap na mapahupa o mapatuyo. Aminado naman ang mga otoridad na mahirap ang operasyon dahil mano-mano ito at hindi maipasok ang mabibigat na kagamitan sa mga liblib na lugar.
12: We are still in the phase of asking for help from other agencies and LGUs para matulungan kami na mapadali po yung pagbungkal ng ating daming structure po.
11: Upang matiyak din ang kaligtasan ng mga residente, nagpatupad na ng forced evacuation ng lokal na pamahalaan sa mga residente ng mga nasabing barangay. Alam ng LGU ang panganib na dulot ng landslide damming, kaya pinalipat muna sa ligtas na lugar ang mga residente. Samantala, tatlong landslide dam din ang nadiskubre sa Barangay Sugal. Isa sa mga ito ang umano'y nagdulot ng malawakang pagbaha sa Sitio Kibatang matapos ang malakas na pag-ulan. Hindi agad na aksyonan ang landslide dam, kaya umapaw ang tubig at binaha ang lugar.
12: Yes po, especially ma'am, if patuloy pa rin po yung mga heavy rainfall na na i-experience natin. So for ma'am, successive days na po kami nakaka-experience ng mainit na panahon po.
11: Umaasa rin ang Just LGU na marami pang mga ahensya ng gobyerno at ibang LGU ang tutulong sa kanila upang mapadali ang pagbuwag sa mga nabuong landslide damming. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
5: Sa ibang balita, ikinatuwa at lubos ang pasasalamat ni Gigmoto Catanduanes Mayor Vicente Tayam Jr. kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa natanggap na 30 milyong pisong Local Government Support Fund o LGSF. Layunin ng LGSF na ipaabot ang pinansyal na tulong at mga pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan mula sa pamahalaang nasyonal. Target din ng naturang programa ang paghahatid ng pangunahing serbisyo sa publiko tulad ng pagpapabuti ng infrastruktura, agrikultura at medikal.
13: Mapagpalang araw sa atin lahat. Ako po si Mayor Vicente at Tayam Jr., musipalidad ng Igmoto Catanduanes. Gusto ko pong ipaabot ang aking labis na kasiyahan at papasalamat sa ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos, sa naibigay niyong tulong sa amin sa pamamagitan ng pondo galing sa LGSF na nakakahalagang 30 milyon. Ito po ay napakalaking bagay at napakalaking halaga na nataon ngayon sa krisis, panahon ng krisis, lang dahil doon naibsan ang labis-labis na kahirapan na dulot ng nararanasan ngayon na krisis sa enerhiya.
5: Abangan, Malacañang pinaiimbestigahan na ang pagkalat ng fake news kaugnay sa umano'y pagkakaaresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
14: At aktres na si Kai Cortez ibinahagi sa social media ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
15: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Isang buwan nang nakalipas mula nang simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unang tinalakay ng Senate Impeachment Court ang Article 4 umano'y grave threats ng bise sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kanyang pamilya. Balikan natin yan sa ulat ni Bernard Ferrer.
1: Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship.
2: Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
3: Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke.
4: Ito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024 na naging sentro ng Article 4 o umano'y grave threats sa kanyang impeachment trial. Ang umano'y pagbabantakin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sinimulang talakayin sa ikalawang araw ng paglilitis. Unang humarap si NBA Senior Agent John Mark Kalilong na nag-authenticate sa live stream ng online press conference. Ayon kay Kalilong, nagsumite ang NBI ng press reservation request sa Meta, gumawa ng screen recording at hash value para matiyak na hindi na bagong video. Tinanong ni Senator Judge Riz Ontiveros kung bakit mabigat na batayan sa impeachment ang umano'y pagbabanta. Ayon sa prosekusyon, ipinakikita umano ng pahayag ang planado at sistematikong balak na ipapatay ang Pangulo at iba pang opisyal.
5: Yung pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi po yan normal. Iyan po ay unang pagkakataon na nangyari yan. Nakipagkontrata sa isang mamamatay tao, Your Honor, please, to do that. Even without going into the question, is that a criminal act, Your Honor, please? That act, 110% sure, betrayed the public trust that the Vice President got in the previous elections.
6: Thank you.
4: Umalma naman Senator Judge Pia Cayetano dahil nauwi raw sa closing arguments ang tanong. Hiniling ni Cayetano na ipatanggal sa record ang sagot ng prosekusyon. Sa ikatlong araw, isinilalim ng depensa sa cross-examination si Kalilong kung saan inusisa ang kanyang training at kakayahan sa digital forensics. Ipinakita rin ang video ni OVP Chief of Staff Attorney Sulaika Lopez na umaalma sa planong paglipas sa kanya sa Women's Correctional Facility. Hinimay din ng depensa ang transcript ng online press conference. Iginit naman ni Kalilong na hindi AI-generated ang video. Ayon kay Kalilong, isinagawa ng OVP ang press conference at may 40 participants kabilang mga miyembro ng mainstream media. Tinanong din ni Senator Judge Erwin Tulfo kung maaaring magsampa ng kaso ang NBI sa mga pagbabanta sa matataas opisyal kahit walang personal na reklamo.
7: Ang basis namin doon, Your Honor, is yung primary objective namin to investigate cases to the threat to the President, Vice President, Senate President, Supreme Court. And if we found that the evidence is enough, that there is a crime committed, we will file a case because that's the output of our investigation, sir.
8: Kahit po ba na hindi yung biktima, in this case, yung Pangulo, biktima ng threat, kahit na hindi siya nagreklamo, automatic po yun, kahit na hindi siya nagreklamo sa inyo?
7: Yes, Your Honor.
4: Pagpasok ng ikalawang linggo ng paglilitis, muling binilikan bilang ebidensya ang online press conference ni Duterte.
9: Ay, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Chowel-chowa. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives.
4: Ipinakita ng prosekusyon ang ilang pagkakataon ng pagmumura ni Duterte kabilang mga pahayag laban kay House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ayon kay NBI BARMM Regional Director Attorney Jeremy Lotok, dalawang beses nagpadala ng subpoena kay Duterte pero hindi ito dumalo at sa halip ay inirepresenta ng kanyang abogado.
10: The Vice President in effect was saying there were office matters to tend to, so she cannot attend the scheduled subpoena.
4: Inirekomenda ng NBI ang pag-asampa ng 3 counts of grave threats at 1 count of inciting to sedition. Noong July 14, nag-object ang prosekusyon sa paulit-ulit na pagkwestiyon ng depensa kay Lotok tungkol sa mga typographical error sa kanyang mga dokumento.
11: Ito bang mga sinasabing maling spelling, maling petsa,
6: maling docket number. No? Meron bang epekto ito dun sa seryosong usapin ng pagtataksil sa tiwala ng bayan sa pamamagitan ng pagkakaroon, no, ng agreement, no, sa isang mamatay tao na patay ng presidente?
4: Noong July 21, humarap bilang testigo si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa pagsuri ng NBI, ang umano'y banta at planong pagpatay sa Pangulo ay hindi lamang usapin ng grave threats, kundi banta rin umuno sa national security.
11: Ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security.
4: Ayon pa kay Matibag, ang pag-uusap kaugnay ng pagpatay sa Pangulo ay betrayal of public trust at paglabag sa oath of office ng Vice Presidente.
11: Doon po mismo sa kanyang oath of office bilang Vice President, sinabi niya that protect and defend the Constitution, execute the laws, do justice to everyone, and consecrate herself to protect the nation. Pero doon po sinabing execute the laws. Dito po na nakikita, hindi po execute the laws yung pag-usap ng papatay. That is to execute the president. Kaya doon po papasok yung magkaiba ng betrayal of public trust.
4: Pagpasok ng susunod na araw, iginit ni Matibag na consummated na ang betrayal of public trust dahil sa pag-amin umano ni Duterte. Tinanggihan ng impeachment court ang motion ng depensa na burahin ng pahayag sa official record. Isinuwalat ni Matibag na iniimbestigan ang posibilidad na mula sa Vice Presidential Security and Protection Group o VPSBG ang di umano'y contract killer.
11: May mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala.
4: Kinumpirma rin na iniimbestiga ng NBI, Transnational Crime Division, ang posibleng pagkakasangkot ng mga dayuhan o foreign intervention sa aligasyong balak na pagpaslang kay Pangulong Marcos Jr. habang nasa ibang bansa. Matapos ang pagdinig, pormalang tinapos ng impeachment court ang pagtalakay sa Article 4 o manoy grave threats. Inatasan din ang magkabilang panig na sumunod sa subjudice rule habang naghahanda sa pagpapatuloy ng paglilitis sa iba pang articles of impeachment. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
12: Para sa prosecution, malinaw na may pananagutan si Vice President Sara Duterte bilang head of agency ng OVP at DepEd sa paggamit ng confidential funds base na rin sa mga ebidensya at testimonya kaugnay sa pirmadong dokumento. Samantala, sinagot din ng prosecution ang issue ng umano'y bias na pagtatanong ng ilang senator judges. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
13: Kung alias, bakit may pirma? Yan ang nais ipagpaliwanag ng House Prosecution Panel sa kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga pangalan sa acknowledgement receipts na ginamit sa pagliquidate ng 612.5 million pesos sa confidential funds sa OVP at DepEd noong 2022 at 2023.
14: Hindi pa po natin sinasabing peke alias kasi po yung makakasagot niyan yung depensa. Pero isang bagay, no, kung alias po yung pangalan, iba't may pirma? Kung alias yung ginagamit yung pangalan ng recipient, iba't may pirma? Anong ibig sabihin nun? Yung pirma ba? Alias din?
15: Alias man o totoong pangalan, dapat ang public officials ina-account ang pondo ng taong bayan.
13: Iginit naman ang prosecution na bilang head of the agency na OVP at DepEd, nananatiling may pananagutan ang Vice Presidente sa paggamit ng confidential funds. Ito'y kaugnay na pagtatanong ng isang senator judge kahapon na binigyan diin na ang Special Disbursing Officer o SDO ang may pananagutan sa misappropriation ng pondo.
14: Maliwanag rin sa mga ebidensya at testimonya na may pirma yung official vice president sa mga dokumento na nagpapatunay na alam niya tsaka pinapatunayan niya saan, paano, kailan ginamit yung pera. So mahirap pong tanggapin, intindihin yung isang argumento na pumirma yung isang official, yung head of agency.
13: Dagdag pa niligutan na hindi makatarungan na ang pananagutan ay ipapasa lamang sa mga mababang opisyal kung may aktwal na partisipasyon at pag-aproba ang head of the agency sa mga dokumento.
14: Assuming but not conceding na walang kinalaman yung official sa paggasta ng perang iyan, yung tanong siguro is mapagkakatiwalaan pa ba natin yan? Yung official na wala man lang alam, wala man lang prosesong sinunod, wala man lang oversight mechanism na sinusunod upang malaman yan, iba na yung pinagagamitan ng mga subordinates niya. Yung pera po, half a billion pesos. Pera po natin yan.
13: Nauna nang sinabi ni former COA Ikfaw State Auditor Roderick Wamil na kabilang head of the agency sa mga pangunahing may pananagutan sa confidential funds. Alinsunod sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01. Sinagot din ang prosekusyon ng isyo ng umano'y bias o leading sa pagtatanong ng ilang senator judges.
15: Regardless of the nature of the questions, kahit sang anggulo mo siya tanungin, very consistent ang testigo sa kanyang isinasagot, no? And pertaining to the liability, hindi siya limited sa SDO. Maliwanag sa batas, the head of agency is primarily liable.
13: Samantala, itinuturing naman na prosecution hostile witnesses ang dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta at dating DepEd Special Disbursing Officer na si Edward Fajarda. Ayon kay Luistro, mahalaga ang kanilang magiging testimonya dahil sila ang direktang nangasiwa sa paglabas at paghawak ng confidential funds.
15: Napanood po natin yan doon sa naging proceeding ng Committee on Good Government and Public Accountability. Si Gina Acosta ay nagsalaysay noon na pagkatapos ng ma-encash yung pera ay tinurn over na niya dito sa security officer kay Colonel La Chica, no? And then she was asked, bakit mo ginawa yon? When you are the accountable officer, ikaw ang SDO, ikaw ang bonded, ikaw dapat ang nagdi-disburse personally sa mga recipients ng confidential fund. Klaro ang sagot niya. Utos po ng boss ko. And she was referring to Vice President Sara Duterte.
13: Ganito rin aniya ang salaysay ni Fajarda na matapos ma-encash ang confidential funds ng DepEd, ipinasa niya ang pera kay dating DepEd Security Officer Colonel Dennis Nolasco, alinsunod umano sa utos ni VP Duterte noong siya pa ang kalihim. Umaas ang prosekusyon na mananatiling tugma ang kanilang mga salaysay sa mga sinumpaang testimonya nila noon sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Vel Custodio, para sa Bayan.
0: Nanawagan ang Malacañang sa ilang senator judge ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na huwag umanong walisin ang katotohanan at maging impartial. Muli din iginiit ng palasyo na nananatiling hindi maghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagpapatuloy na paglilitis. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
16: Huwag silang magdala ng walis sa Senado.
17: Patutsada yan ni Palace Press Officer Claire Castro sa ilang Senator George na nagpakita umano ng pagkiling kay Vice President Sara Duterte sa pagdinig sa impeachment case ng pangalawang Pangulo.
16: Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So huwag silang magdala ng walis sa Senado.
17: Tinutukoy ni Castro ang pahayag ni Senator George Aimee Marcos, kilalang kaalyado ni Duterte, habang nakikipagtalo sa state auditor at prosecution witness na si Roderick Wamil kahapon.
18: Ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon?
19: That is not entirely correct, po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to over- yung agency-wide utilization, pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. Hindi lang po si SDO po yung accountable officer, Your Honor.
17: Tila lumagpas umano si Marcos bilang Senator George.
13: Sa kabila ng pag-alma ni Castro sa ilang bias o manong pahayag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nanindigan ang Malacanang na hindi makikialam o manghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglilitis sa impeachment case ni Vice President Duterte.
17: Tiniyak ng Malacanang na patuloy na hinahanap si Senador Bato de la Rosa. Pinaiimbestigahan na rin ang nagpakalat ng fake news kaugnay sa pagdakip umano kay de la Rosa na una nang tinawag ng palasyo na diversionary tactic upang malihis ang atensyon sa impeachment ni Duterte.
16: Ipinag-utos na rin po niya sa anti-fake news desk natin na tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa at titignan din natin kung ito ba ay malisyoso.
17: Dumistansya ang Malacanang sa reklamong inihain sa Ombudsman laban kay Health Secretary Briggs Pujalte. Nag-ugat yan sa pagkaantala umano ng pagbili ng ahensya sa higit 3 bilyong pisong gamot para sa tuberculosis na sinadya umanong idelay ng kalihim para pabura ng isang supplier.
16: Nasa jurisdiction na rin po ng Ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo.
17: Kaleza Pardilia, para sa bayan.
12: Samantala, may paalala ang ilang retiradong general sa mga public official tungkol sa pagtindig para sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
20: Suportado ng mga retiradong general na kabilang sa Association of Generals and Flag Officers o AGFO ang posisyon ng Department of National Defense patungkol sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dapat ikonsiderang magbitiw sa pwesto ng isang public official kung hindi nito kayang tuparin ang mga batas na nagpapatibay sa West Philippine Sea. Kabilang na ang Administrative Order No. 29 na pinirmahan ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2012. Kinatigan ito ng AGFO at iginiit na ang public office ay sagradong tiwala ng publiko kung saan ang bawat opisyal ng bansa ay dapat natapat sa watawat at republika kasama na ang pagtupad sa mga itinakda ng batas. Kabilang din sa ipinunto ng AGFO na ang Unified National Stand sa West Philippine Sea ay kumikilala sa sakripisyon ng mga active duty personnel para protektahan ang Pilipinas at ang mga mangingisdang Pilipino na naghahanap buhay ng legal sa loob ng exclusive economic zone ng bansa, alinsunod sa sovereign rights. Samantala, nag-top 3 ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy sa Naval Surface Fire Support Rodeo o Live Fire Exercise ng Rim of the Pacific o RIMPAC Exercises 2026 sa Hawaii. Ginamit ng BRP Miguel Malvar ang Otto Melara 76mm Super Rapid Multi-Feeding Main Gun nito at umasinta sa mga simulated target. Ang accuracy at overall performance ng mga barkong lumahok ay sinukat ng Pacific Missile Range System gamit ang Computerized Target Evaluation System. Kasama rin sa nilahukan ng BRP Miguel Malvar sa isang buwan ng RIMPAC exercises na nagtapos noong Hulyo, ang iba pang advanced training activity kabilang ang Complex Maritime Operation, Anti-Submarine Warfare at Multi-Domain Warfare exercises.
21: These accomplishments reflect the Philippine Navy's growing operational readiness, competence and ability to perform effectively in demanding multinational environments.
20: Ipinaliwanag din ng Philippine Navy ang kahalagaan ng paglahok sa iba't ibang pagsasanay kasama ang mga kalyado at katuwang na bansa.
21: Through its successful participation in Rim of the Pacific Exercise or RIMPAC 2026, the Philippine Navy reaffirmed its commitment to developing a modern, multi-domain and self-reliant naval force while strengthening its role as a reliable regional partner contributing to peace, stability and the rules-based order in the region.
20: Patrick De Jesus, para sa bayan.
13: Formal nang hiniling ng pamahalaan ng Estados Unidos sa Pilipinas ang pag-extradite sa founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kiboloy para harapin ang kanyang mga kaso. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel na i-transmit na sa ating Department of Justice ang nasabing request.
0: Kasalukuyang nakapit ngayon sa Pasig City Jail si Kibuloy, kung saan nahaharap ito sa ilang kaso tulad ng qualified human trafficking at sexual abuse. Naharap din si Kibuloy sa mga kaso sa Amerika tulad ng sex trafficking by force, sex trafficking ng mga bata at illegal na pagpapasok ng salapi sa US. Matatanda ang noong 2021 nang inindict si Kibuloy ng US federal authorities at nakasama sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation o FBI.
12: Umabot na sa mahigit 50 milyong Pilipino ang may trabaho nitong Hunyo kumpara noong Mayo batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, naitala sa 65.1% ang labor force participation rate noong Hunyo 2026, kung saan umabot sa 53.25 million ang bilang ng mga Pilipinong kabilang sa lakas paggawa. Mula rito, tumuntong sa 95.1% ang employment rate o katumbas ng 50.66 million ang may trabaho ngayong Hunyo, kung saan nanguna ang services sector na may 62.7% share. Pangunahing nag-ambag sa taunang paglago ng mga employment opportunity ang mga subsector tulad ng accommodation and food service activities, pati na ang administrative and support service activities.
0: Pinatitibay ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pangako nitong protektahan ng karapatan ng mga manggagawa at isulong ang inklusibong paglago ng ekonomiya ng bansa para palakasin ang international partnership. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang pagpapanatili ng disenteng paggawa at dignidad ng mga manggagawang Pilipino. Sa kanyang pagdalo sa 7th General Membership Monthly Meeting ng Consular Corps of the Philippines, inilatag ni Labor Secretary Francis Tolentino mga pangunahing prioridad ng kagawaran para sa sektor ng paggawa, kabilang sa mga tinalakay ng kalihim sa harap ng diplomatiko at consular community ang usapin hinggil sa sahod sa National Capital Region. Bukod dito, isinusulong din ng DOLE ang pagtatatag ng Labor Attorney's Office para magbigay ng accessible na legal o legal na tulong at lalo pang patatagin ang pagprotekta sa karapatan ng mga manggagawa. Hindi alintana ng ilang mga guro ang naranasang aberya matapos ang matagumpay na outreach activity sa isang paaralan sa Sakol Island, Zamboanga City sa panguna ng mga reservists ng Philippine Air Force. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
1: Makikita sa video ang 7 guro at 2 tripulante na lumulutang sa dagat matapos lumubog ang kanilang motor bangka malapit sa Sakol Island, Zamboanga City noong Agosto 2. Papunta sana ang mga guro sa isang outreach activity kasama ang mga reservists ng Philippine Air Force. Ayon sa paunang imbestigasyon, nasiraan ng makina ang una nilang bangka kaya lumipat sila sa mas maliit na pump boat. Pero dahil sa malakas na alon at bigat ng mga sakay at karga, pinasok ng tubig ang kanilang bangka hanggang sa lumubog. Agad namang rumisponde ang mga PAF reservists na sakay ng mas malaking bangka at ligtas na nasagip ang lahat ng siyam na sakay.
2: Teachers na nalubog po doon sa bangka na yon, sila po ay mga teachers talaga doon sa Pasilmanta. Medyo nagka-aberya po yung bangka nila at nag-transfer sila sa isang bangka. Medyo na-overload na ata yun.
1: Matapos ang rescue operation, inilipat ang lahat ng pasahero sa ibang motor bangka nakasama ng outreach team. Gayunman, nasira ang kailang mga personal na gamit ng mga guro gaya ng laptop, tablet, cellphone dahil sa paglubog ng bangka. Pinasalamatan din ng Philippine Air Force ang mabilis na pagresponde ng kanilang mga reservists na naging susi sa pagliligtas ng mga guro at tripulante.
2: Okay. At yung mga reservists ang nag-save talaga sa kanila na nakatulong at sila may tawid papunta rin sa island kasama ng buong grupo.
1: Ipinagpatuloy ng guro ang outreach activity sa Manihaken National High School sa Sakol Island. Nagbigay sila ng libreng medical check-up, libreng gamot, libreng gupit, feeding program at namahagi rin ng school supplies at tsinelas sa mga estudyante. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
0: Nagpasa nagpasalamat si Naga City Mayor Lenny Robredo kay Public Works Secretary Vince Dizon dahil sa mga equipment na itinadala ng DPWH sa Naga City para tugunan ang mga pagbaha sa lugar. Ayon kay Mayor Lenny Robredo, makatutulong ang mga kagamitan sa mga dredging operation sa Sago Creek kaugnay pa rin ng programang Oplan Kontrabaha. Tinanggal naman ni Secretary Vince Dizon ang DPWH Camarines Sur First District Engineer matapos ang aksidente sa barangay Magais del Gallego, Camarines Sur dahil sa kakulangan sa sapat na road safety warning sign sa traffic safety devices sa ginagawang bahagi ng kalsada. Ayon kay Dizon, kailangan maging stricto pagdating sa kaligtasan ng mga ginagawang kalsada lalo na sunod-sunod ang mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
3: I just want to make two announcements. Number one, effective yesterday, I think, I have already replaced the district engineer of the first district of Camarines Sur. No, because we need to make our people accountable.
12: Ayala keeps on winning dahil patuloy ang pamamayagpag ng Filipina tennis icon na si Alex Ayala sa world stage matapos ang isa na namang panalo sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Nanaig ang 21-year-old pride ng bansa kontra kay Alicia Parks ng Estados Unidos sa isang dikit na 6-1, 4 games to 6 at 6 games to 2 na panalo sa round of 64 ng naturang WTA 1000 event. Nagawang mapanatili ni Ayala ang kanyang momentum mula sa kanyang makasaysayang Mubadala DC Open title run patungo sa naturang full set win. Bago ang kanyang round of 32 match kontra sa American bet na si Katie McNally. Sunod namang sasalang si Ayala sa doubles tournament bukas ng umaga kung saan muli niyang makakasama rito ang tennis legend na si Venus Williams. Samantala, nagpaabot naman ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pinay tennis star matapos ang nasabing pagkapanalo.
5: At bago tayo magtapos, congratulations sa ating pinagmamalaki. Ito ay mula sa ating Pangulo, kay Ms. Alex Ayala. Ang tagumpay nyo, ang tagumpay ng ating kababayan na si Alex Ayala, ay tagumpay ng bawat Pilipino. Congratulations!
0: Actress na si Kai Cortez, ibinahagi sa social media ang kanyang naging college journey. Samantala, isang resolusyon inihain sa kamera para kilalanin at bigyang pugay ang P-pop kings na SB19. Yan ang ulat showbiz ni Chloe Fajardo.
22: Inihain ng kamera ang House Bill Resolution No. 1280 para bigyang pagkilala sa Philippine boy band group na SB19 matapos magbigay ng karangalan sa Pilipinas sa international stage at ang pagkakatalaga bilang tourism ambassador ng bansa. Ilan sa mga makasaysayang kaganapan ng grupo ang ceremonial first pitch sa Major League Baseball habang kinilala din ang pagtatampok ng grupo sa iba't ibang Filipina-inspired performance outfits. Nakapaloob din sa resolusyon ang kahilingang maipadala ang mga kopya nito sa bawat membro ng SB19 bilang pagkilala sa kanilang natatanging kontribusyon sa bansa. Never give up on your dreams! Yan ang ipinakita ng aktres na si Kai Cortez matapos itong ibahagi online ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Ayon pa sa kanyang caption, 20 years in the making. Nagtapos si Kai sa kursong Bachelor's Degree in Political Science sa University of Makati. Nagpasalamat siya sa kanyang mga magulang sa walang sawang suporta maging sa kanyang alma mater at sa kanyang mga tagahanga. Malaking tagumpay ito sa aktres dahil pinagsasabay-sabay nito ang pag-aaral, trabaho at pagiging solo parent sa kanyang dalawang anak na si Bibo at Carmen. Abangan muli ang aming entertainment stories, Chloe Fajardo, para sa Ulat Showbiz.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
12: At yan po ang maiinit na balita ngayong Huwebes. Sa ngalan ni Audrey Goriseta, ako po si Jules Giang para sa bayan.
0: At hanggang bukas, ako naman si Ice Martinez ng inyong pambansang TV para sa
12: Bagong Pilipinas.
7: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
23: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
23: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
23: Stay on track
9: with Radyo Pilipinas on Viber.
23: Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo.
25: Anytime, anywhere.
24: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na dinibag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin!
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
27: This is a public service announcement.
28: Discipline is the key.
29: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
30: Kilatisin ang sarili.
29: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
30: importante rin na ating laging isipin.
29: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
30: Isang mahalagang paalala
29: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya.

0: Ang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person. Especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Doctors on board.
3: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Lifestyle changes, you choose a healthy diet, controlin natin yung mga comorbidities.
2: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
3: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
2: Doctors on board. Kasama si Dr. Claro Kayanan Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
5: Amoy pares, amoy araw.
6: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
5: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
6: Ang dungis mo.
7: Ma, tama na.
8: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
9: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
10: Ang saya balikan ng ating kabataan.
8: Kain,
10: tulog,
8: laro, laro, at laro.
11: O ano, game na?
12: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung Hidan del Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
15: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: Radyo Publiko. Serbisyo. Bayang Mahal. News Nationwide.
17: Balitang pambansa.
18: Sa ulo ng ating
17: pinakamalawang na pagbabalita.
16: Ang Radyo ng Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
16: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
19: Radyo Publiko.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan.
19: Sa sambayanan.
16: Ay inyo ring mapapakinggan. Sa 104.3 FM band.
20: Magkaisa.
21: Magtulungan.
20: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
16: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
16: Sa 104.3 The Capital. Ang ating

0: Mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radio Pilipinas, Radio Publico, and The Capital.
1: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
2: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radio Pilipinas, Radio Publico, sa 104.3 The Capital.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
6: Killer Joe, go! Holding her so tight.
5: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
8: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
9: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
10: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
9: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: 17 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
15: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
16: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
15: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
17: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ating mga kababayan kung ano ang Islam.
15: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Pauda. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. It's a Thursday, August 6, 2026. At isang maulan na Huwebes sa ating lahat. Ito, kasalukuyan nating nararanasan si Bagyong Maymay. Ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM at kasalukuyan po tayo napapakinggan 104.3 The Capital dito sa Metro and Mega Manila. Mapalad po tayo on a rainy day. We have some friends coming from Malaysia in which we'll talk about Muslim Care Malaysia. Yan po ang pag-uusapan natin mamaya. May mga live guests tayo. At kung may taga-Malaysia, meron ding taga-Mandaluyong. Ayan, may kasama tayo kami from Mandaluyong also. So maganda itong pag-uusapan natin mamaya maya dito sa ating programa on how our live guests would be very, kumbaga, masasabi natin na mababago ang ilang mga kalagayan ng ating mga Muslim communities dito sa Metro Manila. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Repaudac, muli po ako yung lingkod Norge Maguindanao. Mga kasama niyo hanggang alas 8 ng gabi kasama ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Kaya sa maulan na gabing ito, ay nako, ingat-ingat po tayo. Okay, thank you nga pala sa Teach Peace, Build Peace Movement. Kasi kanina, nagkaroon po kami ng konting tour lang in Quiapo Muslim Town area. Maraming maraming salamat kay Sister Honey. Ayan, Honey Sumdad, na siyang founder ng Teach Peace, Build Peace Movement. Kahit maulan, ay sinuong talaga ng mga participants coming from the Moro Islamic Liberation Front, BWAB Women Sector, na nag-tour sa area ng Quiapo, Maynila. Anyways, tuloy-tuloy na tayo para makasama na natin ang ating mga live guest. Balita tayo.
11: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Una sa ating mga balita, RDRRMC 1 naka-red alert dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Para sa detalye mula tayo, galamin natin kay Mildred Coquia.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
14: Report. Mildred.
18: Itinaas ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council Region 1 ang alert status ng Emergency Operations Center sa red alert dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at ng mga tropical cyclone na Luis at Maymay. Batay sa Memorandum Numbers 93 at 94, Series of 2026, naging epektibo ang red alert kahapon August 5. Layunin ng pinakamataas na alert status na paigtingin ang monitoring, koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at pagsusumite ng mga ulat habang nakaantabay ang mga tauhan at gamitan para sa posibleng augmentation at agarang mobilisasyon kung kinakailangan. Inactivate na rin ang Regional Interagency Coordinating Cell upang suportahan ang koordinasyon ng response operations at mapabilis ang pagdedesisyon ng mga kinauukulan sa gitna ng umiiral na sitwasyon. Sa ngayon, wala pang nilalabas na ulat ang RDRRMC-1 hinggil sa mga nasawi, sugatan o lawak ng pinsala kaugnay ng sama ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas Radyo Publico. Publiko tayo, Pangasinan.
14: Maraming salamat Mildred. Sa Madala, libreng sakay hatid ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company sa gitna ng mga nararanasang sama ng panahon. Para sa detalye, alamin natin kay Grace Acquar.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
14: Grace.
19: Bilang tugon sa nararanasang masamang panahon, patuloy na pinatutupad ng Pangasinan 2nd PMFC o Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Richard Kiyograde ang programang PNP Libreng Sakay upang matulungan ang mga pasaherong nahirapang makabiyahe dulot ng tuloy-tuloy na pag-uulan. Layunin ng sabing programa na mabigyan ng ligtas at maayos na transportasyon ang mga commuter na apektado ng sama ng panahon. Sa pamamagitan ng libreng sakay na ipapakita ng kapulisan ng kailang tungkulin na hindi lamang pagpapanatili ng kapayapaan kayusan, kundi pati na rin ang pagbibigay ng agarang tulong at malasakit sa komunidad sa oras ng pangailangan. Ayon sa Pangasinan 2nd PMFC, ang bawat biyahe ay sumasalamin sa kanilang pangakong maglingkod ng tapat at may malasakit sa publiko sa gitna ng hamon ng masamang panahon. Patuloy nilang inuuna ang kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan. Hinikayat din ng kapulisan ang publiko na magiging maingat sa paglalakbay, tumunod sa mga abiso at paalala ng mga otoridad at iwasan ang pagdaan sa mga lugar na binabaha o mapanganib upang maiwasan anumang aksidente. Sa pamamagitan ng PNP Libreng Sakay, patuloy na pinagtitibay ng Pangasinan 2nd PMFC ang kanilang layunin na makapaghatid ng serbisyong mabilis, tapat at tunay na nararamdaman ng mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, tayo.
14: Eh, maraming salamat Grace Acquar. Sa Matala DTI Region 10 at Halal Partners, pinalakas na suporta ng sa mga micro, small and medium enterprises sa rehiyon. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
14: Dandy. Dandy?
20: Pinulong ng Department of Trade and Industry o DTI Region 10 ang Halal Regional Partners, pinangunahan ni na DTI Northern Mindanao Regional Director Roel Paclipan at Assistant Regional Director Almer Maceliones para sa quarterly na pagpupulong upang talakayin ang mga hakbang para strategize o planuhin ang mga estratehiya, ihanay at pabilisin ang mga inisyatiba na magpapalakas sa halal industry ng rehiyong Northern Mindanao. Tugon sa lumalawak na pandaigdigang pangangailangan kailangan ng mga produkto at serbisyong halal ayon sa DTI. Kaya lubos itong pinagdudunan para bigyang kapangyarihan o lakas ang mga micro, small and medium enterprise o MSMEs, pabilisin ang pagpoproseso ng sertifikasyon at pinuposisyon ng DTI bilang mapagkompetensyang halal hub ang rehiyong Northern Mindanao. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Yeah, maraming salamat Ms. Dandy. Samantala, bagong pedestrian overpass nagbigay ng kaligtasan at napagaan sa daloy nagpagaan sa daloy ng trapiko sa bayan ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
14: Report. Lesti.
21: Yes sir, mas ligtas at madali na ngayon para sa mga residente, mag-aral at mga lokal na manggagawa ang pagdawid sa highway sa barangay poblasyon sa bayan ng Ipil, Zamboanga, Sibugay, kasunod ng pagpapatayo ng isang pedestrian overpass na may habang 37.20 linear meters. Ang proyekto ay matagumpay na napitupad ng Department of Public Works and Highways, Zamboanga District Engineering Office sa kahabaan ng Lanao Pagadian Zamboanga City Road upang bigyan ng publiko ng isang ligtas at mataas na tawiran sa gitna ng maraming dumadaang ang bagong overpass ay nagbibigay daan sa mas ligtas at mas maginhawang paggalaw ng mga pedestrian habang pinapanatili ang bayos na takbo. Ana ang higit na kakaharap ang mga gumagalaw na epektibong baba sa mga aksidente sa daan at nagpapadda pang-araw-araw na pagbibiyahe. Ang proyektong ito ay nagmamarka ng isa pang hakbang patungo sa pagbuo ng mas ligtas at mas magkakaugnay na mga komunidad. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagpaunlad ng mga infrastruktura, ang DPWS Region 9 ay nananatiling nakatuon sa paghahatid ng dekalidad na infrastruktura na nagliligtas ng buhay, nagpapabuti sa pangaraw-araw na paglalakbay at nagtataguyod ng mas napapanatiling pagunlad sa buong Zamboanga Peninsula. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
14: Yeah, maraming salamat, Lesti Cubol, live na live mula sa Zamboanga, Sibugay. Samantala, Health Secretary Jose Pohante hindi papatinag sa demolition job. Para sa detalye, alamin natin kay Diki Zarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
14: Report. DK!
22: Kahit sunod-sunod ang demolition job, hindi daw siya magpapadistract. Ito ang pahayag ni Health Secretary Jose Pohante kasunod ng umanong paninira sa kanya matapos maging Health Secretary. Ayon kay Pohante, wala pa siyang isang buwan sa pwesto pero meron daw gustong pabilisin ang pag-aproba sa 3 bilyong piso para sa tuberculosis procurement ng walang malalim ang pagsusuri. Ano yan, bukod sa malaking pera ang 3 bilyong piso, dapat hindi magpadalos-dalos at dapat matudos sa nangyari sa Parmali, lalo na buhay ng taong nakataya, iginit na kalihim, napoprotektahan niya ang pera at buhay ng taong bayan. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Maraming salamat, DK Zarate. Samantala, DSWD Ilocos, tiniyak ang kagandaan ng mahigit 143,000 relief items bago ang posibleng epekto ng Bagyong Maymay. Para sa detalye, nagbabalid Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
14: Mildred.
23: Tiniyak ng DSWD Field Office 1 sa Ilocos Region ang kahandaan ng kabuuang 143,705 food at non-food items para sa posibleng epekto ng Bagyong Maymay at para na rin sa patuloy na pagtugon sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis at Habagat. Bilang bahagi ng paghahanda, nagsagawa ang DSWD Field Office 1 ng inventory sa regional at mga satellite warehouses kabilang ang relief pre-positioning areas upang matiyak na sapat ang supply para sa agarang augmentation sa mga lokal na pamahalaang mangangailangan ng tulong. Ayon sa ahensya, nakahanda ang relief items na maipamahagi anumang oras sa mga pamilyang maaapektuhan ng kalamidad at iba pang emergency situations. Sa kasalukuyan, patuloy na minomonitor ng DSWD Field Office 1 ang sitwasyon sa buong Rehiyon 1 at nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang maagap na paghahatid ng kinakailangang ayuda sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
14: Maraming salamat, Mildred. Sa pamamagitan ng Socio-Civic Project Fund o SCPF ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., aabot sa 200,000 barangay scholars mula sa iba't ibang barangay sa buong bansa ang magkakaroon ng pagkakataong maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Panoorin po natin itong video ito patungkol dito sa scholarship ng pinapamigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
0: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
6: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na ah, kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag, panatag ang may alam.
24: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
14: 7:33 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tayo po napapakinggan 104.3 The Capital sa inyong mga FM dial at syempre sa Facebook Live. 1.9 million na po ang Radyo Pilipinas 1 o Radyo Pilipinas at sa TV, sa free TV via Joint Corporation of PTV at ng RP1 TV Plus Channel 3 at affordable box channels 45 to 49. Kasama natin ang ating mga kapatid mula sa Muslim Care Malaysia, coming from straight from Malaysia. Our president ng Muslim Care Malaysia, Haji Zulkifli Wahijan. Kasama din natin si Ambassador of Muslim Care Malaysia, Professor Dr. Muhammad Mizan Aslam, and Secretary General of MCM, Muslim Care Malaysia, Safwan Bin Ujar. Kasama din natin ang ating Imam, ng Masjid al-Akhlas sa Mandaluyong, si Imam Abdul Fahad M. Ibrahim. Assalamu alaikum, brothers.
3: Waalaikumsalam.
14: Thank you very much for visiting our humble program here in Radyo Pilipinas, and we're very thankful to have you in our program. First and foremost, I would like you gentlemen, brothers, to introduce yourselves, starting from sir. Yes, sir. Sir Aslam.
7: Okay, all right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Brother Nuruddin. So, my name is Professor Dr. Muhammad Mizan bin Aslam. I'm actually currently attached to United Arab Emirates University in Abu Dhabi.
14: MashaAllah. Right?
7: Mm-hmm. But I'm originally from Malaysia. I'm also representing Muslim Care Malaysia abroad. Right? Alhamdulillah, my field is on countering violent extremism. Okay, and also involved in humanitarian activities with Muslim Care Malaysia.
14: Okay. Yes, sir.
8: Okay. Assalamualaikum. My name Ahmad Safwan bin Ujar, and I'm Secretary General of Muslim Care Malaysia. Previously working as engineer, and since 2031, decide to focus on humanitarian activities.
14: Yep. Inshallah. Alhamdulillah. Yep. Yes, sir.
3: Okay, first of all, thank you very much, Brother Nurin, for giving us opportunity to share our...
14: Sir, can you go close to the mic? Yeah. Sorry.
3: My name is Zulkifli Bajan. Now I'm the president of Muslim Care. Before I full-time in this organization, I was in Petronas Petroleum National Berhad, the Malaysian oil company, as the project manager for... I worked there for 25 years.
14: MashaAllah, alhamdulillah. And...
9: I am Abdul Fahad Ibrahim. I am currently the administrator.
14: You can pull the mic.
9: I am currently the administrator of Masjid Al-Ikhlas. I am in partnership with Colonel Moksir. I am with the Imam Council of the Philippines and the Salam Police.
14: Ayan, mashallah, alhamdulillah, brothers. Our brothers from Malaysia, who anyone from your end can answer. What is Muslim Care Malaysia?
3: Okay. Alhamdulillah. Actually, it started with the tsunami Aceh in 2000.
14: Aceh, Indonesia.
3: Yeah, Aceh, Indonesia. It happened on 26 December 2004. So, in the first week of January 2005, we are a group of people from we are from Petronas. So,
14: MashaAllah. We had a big company.
3: We give help to the people in Aceh. When we saw the big destruction and I think 200,000 death toll during that time, and when we see the poverty and see the destruction and also the very big damage, it triggered us, you know. So we have to be prepared at that time. And we saw at that time many non-government organizations from all over the world, from West countries, from US, from UK, from big organization. So we at that time we triggered that we have an idea to establish a group, a Muslim group.
14: So by that time you still do not have the Muslim Care. So it's just individuals from Malaysia that wants to help Indonesia.
3: In our mind, so that one day we have an NGO that can help people around the world.
14: MashaAllah.
3: Alhamdulillah.
14: That's so such a great problem to deal with.
3: Alhamdulillah, when we returned to Malaysia, we group the people, and also alhamdulillah, within 1 year, in 2006, we established
14: Muslim Care
3: Malaysia. So until now, MCM. We are already 21 years in existence. So
14: 21 years in existence already. MashaAllah.
3: So
14: alhamdulillah.
3: We alhamdulillah we managed to have more than 50 countries around the world, from from South America to Africa to Europe to until New Zealand in New Zealand and Australia.
14: MashaAllah.
3: With that, our vision is to be a leading international NGO of choice. Our vision. And our mission is empowering people from humanity, empowering people from poverty, empowering people from ignorance and destruction via integrated intervention. This is our mission.
1: Alhamdulillah.
3: So, and alhamdulillah, so we managed to build masjid or Islamic centers or maybe schools in 13 countries.
1: Mm-hmm.
3: But in some countries, there are more than one. Especially, and in Japan, we have 4+1. 4 already existed.
1: And we're talking centers. About big masjids.
3: Yeah, masjid.
1: Not the small ones. Is
3: in the completion process. In it will be officiated in November this year. So 5 in Japan. The most our Islamic centers are in Japan. The rest, maybe we have one in Brazil, one in Poland, Warsaw, 2 in United Kingdom.
1: Mm-hmm.
3: In Africa, we have in Tanzania, in Chad, and in Nigeria, in Palestine also, in Syria, in Turkey, in Pakistan, in Cambodia.
1: MashaAllah, the MCM is all over the world.
3: Alhamdulillah. And okay. Auckland, New Zealand. So, inshallah, the latest project for good news for
1: okay, we'll save that good news. Huh? We'll be back after the azan, and we'll talk about others with regards on how MCM is helping the Muslims here in the Philippines. Anyways, we'll just give way to the azan for the Aisha prayer, and we'll be back right after.

0: sa morning ng everybody ay magpapangiti. Mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake ka. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
8: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
9: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
8: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
9: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
8: Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko
8: 738.
10: Yes, no, ano na naman ngayon, no, panibagong episode na ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas, no.

0: Kaya maulang Huwebes po sa inyong lahat, no? At syempre sa ating mga kaibigan dyan, no? So magandang gabi mga Lodi. Nandito naman tayo sa isang oras ng kwentuhan, balitaan at talakayan dito po sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ Tartan Vlog. Samahan niyo po ako tuwing Thursday mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi para sa isang makabulong talakayan tungkol sa mamait na issue, trending na videos at nakaka-inspire na mga balitang dapat niyo pong malaman. Kaya ihanda na ang inyong mga radio, cellphone o live stream. Dahil dito, bawat kwento may kabuluhan. Welcome sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At siyempre po, no, lone na tayo ngayon, no? Mag-isa tayo ngayong gabi dahil po si Admin Rich ay hindi po siya available ngayon. So ang Radyo Pilipinas ay mapapanood po sa lahat ng social media platforms, sa pangunguna po ng Facebook Live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. Siyempre po, no, mapapanood din sa Free TV, sa mga mayroong TV Plus ng Channel 3 ng ABS-CBN at sa For the Box Channel 45 to 49 ng GMA7. Mapapakinggan din kami sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong mga AM band. So syempre nagkapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communications Office o PCO sa ating acting secretary na si Secretary Dave Gomez at sa lahat po ng ating mga abayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at dito po sa Mega Manila at syempre po sa ating mga kababayan na OFW around the world, no? Magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat dahil alam naman po natin na makakaiba po ng time zone ang bawat continental, no? Continents. Ayun nga po, no? Siyempre, lagi na lahat po ng ating mga kabayan, no? Nagkapasalamat po tayo sa patuloy po yung suporta at siyempre, no, pagtutok sa ating programang vlog sa Bagong Pilipinas. At siyempre sa ating mga kabayan sa abroad, so, sa ating mga kababayan dyan sa may Europe, magandang umaga, tanghali, gabi. At siyempre dyan si sa Ireland dyan si Jotan Wakin, aking classmate, no, nung high school. At siyempre sa mga taga Middle East, sa mga naasama ko sa trabaho dyan, no, sa mga taga Pepsi Cola ng Riyadh, no, at siyempre sa may Pepsi Cola Al-Ghazim. Diyan po tayo na destina dati, no, nung tayo po nagtatrabaho sa Middle East, no, bilang isang OFW. At alam naman po natin na medyo mahirap talaga mag-abroad, no. O at saka swertihan din lamang po ng pag-abroad, no. Hindi naman po porket nag-abroad ay yayaman ka agad. O magiging mayaman din at the end, no. Dahil pag-uwi mo naman dito rin, no, syempre, no, puro gastos ang nangyayari. So sa ating mga sa ating mga kababayan niyan sa may US of A, kay Miss Wilma at syempre po nung hindi natin makakalimutan si Miss Carclea, no, si magandang umaga sa iyo diyan Carclea, no. So actually nakakalimutan ko si Miss Carclea sa mga past episode, no. So naalala ko lang kagabi, no, si Miss Carclea pala isa sa mga ating mga kaibigan vlogger na diyan po sa US of A, no. Maraming salamat din sa pagsuporta ni Carclea, no. Maraming salamat sa iyo Carclea at ganoon din kay Miss Wilma. So at siyempre po, no, ganoon din po, no, hindi natin kakalimutan din ang ating mga kasamang vloggers na meron din pong programa dito sa Radyo Pilipinas at siyempre sa ating ibang kaibigan mga vloggers. Magandang gabi sa inyo lahat at naway maagawa kayo na mas magagandang content para patuloy nating masuportan ang ating gobyerno at siyempre ang ating pinamamahal na pangulo na si PBBM, no. So yun nga po, no, mga kaibigan, no, sa ating unang topic po, no, sa totoo lang po, nakita ko kasi yung video na ito sa FB, no. Tapos nagandahan ako sa ano niya sa content ni Sir. Actually sa Sir ay isang Philippine Army, isa sa sergeant ng 8th Infantry Division. Kaya naman ako nag-message sa kanya kung pwede kong magamit itong kanyang content. At pumayag naman si Sir Jojo. Bali ang kanyang ano, ang kanyang vlog is Jojo TV, no. So paki-follow na rin po ninyo si Sir Jojo TV, no. Ayun nga po, no. Pero hindi pa po natin siya itatopic dahil meron pang tayong unang topic. Ito po yung sa weather forecast ni ano, not weather forecast, naging ulat ni Secretary Undersecretary ng PCO Undersecretary Claire Castro. So panoorin po natin ang una nating video.
1: Magandang araw, Malacañang Press Corps. Sa gitna ng nararanasang sama na panahon sa ibang bahagi ng bansa, dulot ng tropical storm Maymay at southwest monsoon, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang kahandaan ng pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Sa kasalukuyan ay nasa full alert status na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC bilang tugon sa direktiba ng Pangulo. Patuloy na rin nagpapatupad ang mga ng maagap na hakbang ang lahat ng member agencies ng NDRRMC sa paghahanda at pag-iingat upang matiyak ang agarang pagtugon. Layunin din ito na mabawasan ang posibleng epekto ng bagyong Maymay at paigtingin na pinag-igting na habagat. Ipinag-utos na rin ang strict preemptive evacuation sa mga lugar na bahain at prone sa pagguho ng lupa kabilang na ang mga nasa coastal areas. Sa Metro Manila naman, ang MMDA sa panguna ni Chairman Don Artes ay meron ng nakahandang rescue personnel at equipment. Meron na rin coordination ang MMDA sa lahat ng Disaster Risk Reduction and Management Office at sa 17 local government units sa Metro Manila. Samantala ay nakahanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig. Ayon sa DSWD, sa panguna ng Secretary Rex Gatchalian, umabot na sa halos 1.8 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa humanitarian assistance sa mga maapektuhan ng samalang panahon. Namahagi na rin ang ahensya ng family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at sa Zamboanga City. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar, samantalang aabot sa higit 1.6 billion pesos ang standby funds sa buong bansa. Handa ang Pangulo at ang pamahalaan sa anumang sakuna.
0: Yes, no, napakinggan naman po natin ang sinabi ng ating undersecretary si Idol Claire Castro, ICC, o PICC, Pambansang Idols, Claire Castro, no, ang ating pinamagaling na naging undersecretary ng PCO, si Idol Claire Castro. So magandang gabi pong muli at syempre bago natin umpisa ng i-discuss itong regarding sa kay ano kay sa sinabi ni ano no ni Undersecretary Yusek Claire Castro, no. Siyempre po nagpapasalamat po tayo sa mga taong sumusuporta sa ating programa at siyempre po ang ating mga kasamang vloggers na nagiging co-host natin si Admin, si Rod. So maraming salamat. Although hindi sila available ngayong gabi, so tayo munang mag-isa rito sa ating sa episode ngayong gabi. So ayun nga po, no, sa napakinggan naman po natin si Yusek Claire Castro, no, at siya, isa sinabi nga niya na handa ang ating gobyerno, handa ang DSWD sa anumang mga darating na kalamidad dahil po meron naman tayong mga programa para dyan, no, at syempre handang-handa ang sa pagkapaki ng mga food na maibibigay sa ating mga kababayang nasalanta ng bagyo o anumang mga disaster na darating sa ating bansa. Alam naman na natin na pag sa ganyang mga pagkataon ay dapat talagang maging handa ang ating gobyerno dahil hindi lamang po isang tao o ilang tao lang ang nagkakaroon ng problema sa regarding sa ganyan, no. Dahil una-una kailangan talaga ng matulong, especially pagkain, yung mag-inom, tubig, medicine, yung mga pangailangan ng mga katulad ng mga ano yung wipes sa mga bata, yung damit din, kumot yan, no, especially diyan yung malinis na tubig na inumin, no, dahil po isa sa pinaka importante para sa ating mga kabayan na makainom sila ng tubig sa araw-araw, no. Dapat talaga malinis. Kaya naman ang ating gobyerno ay talagang naman pinaghandaan ang lahat ng mga yan, no. Hindi lamang po sa mga ngayong araw o sa nangyayaring pagsasalanta ng Maymay, bagyong Maymay sa ating bansa, no. Pero kahit yung mga padarating pa lang ng mga unos sa ating bansa ay nakahanda na po ang DSWD, ang ating gobyerno. Siyempre, well coordinated dyan sa iba't ibang ahensya ng ating bansa, no, na sa pagtulungan nila sa ating gobyerno. Nandyan ang DOH, DSWD, ang DPWH, siyempre po, no, dahil isa sa especially kapag may mga gumuho o nagkaroon ng landslide, so isa sa mga pangunahing abala sa pagsasaayos po ng mga ganyang bagay o ganyang problema ay ang DPWH, sorry po. So siyempre ang DSWD all the way naman yan, lagi naman silang handa, no. Nakita mo yan sa lahat po ng mga pagbibigay ng ayuda, nandiyan yung IX, tupad, yung akap, at iba pa mga pagkapatupad ng o pagbibigay ng mga subsidies sa ating mga kababayan. Handang-handa ang ating DSWD sa panguna po at pamamahala ni Secretary Rex Gatchalian, no? So salut sa iyo sa Secretary Rex Gatchalian, dahil nakikita naman namin yung effort mo, yung sobrang effort na ibinibigay mo sa ating mga kababayan para lang maiabot yung tulong para na direkta sa ating mga kababayan na hindi na daraan pa kung kani-kaninong Poncio Pilato, na pagdating naman sa mga ating mga kababayan ay kakarampot na lang ang natatanggap. So napaganda po ng mga ginagawa niyong mga proyekto, dahil talagang direkta sa mga tao, no? So wala nang pwedeng katkong sa mga ibinibigay niyong matulong sa ating mga kababayan. So recently nga lang, no, nagkaroon kami ng ayuda diyan po sa may Quezon City para po dito sa aming organization na One Movement Inc. So ayun po, nagkaroon po kami ng payout ng IX, no, sa tulong po ng UNLAD Pinas, no, na sila pong pinakaabala sa pagtulong sa mga sa ating mga kababayan para magkaroon sila ng kahit paano ay yung relief, no, sa alang magastusin sa mga, alam niyo naman yung mga ang daming nangangailangan ng tulong sa ating mga kababayan, no. Siyempre ang DSWD ang unang-unang nag-abala sa pamimigay po ng mga ayuda sa ating mga kababayan. Maraming salamat din kay Chairman Dr. Marlon Mendoza po, sa dahil sa napaasipag na aming chairman ng One Movement, no. Dahil sa kanya ay nagkakaroon ng ang miyembro ng One Movement ay nagkakaroon ng mga ayuda, no. So salamat sa iyong napakasipag mo, at talagang namang ang iyong goal is to ma-outreach yung ating mga kababayan, no, na merong pangangailangan, financial man o ano mo pa mang bagay yan, no. At syempre po, no, sa ating mga kababayan, sana po ay ma-appreciate din ninyo yung mga ginagawa ng ating mga ahensya ng pamahalaan, ng ating mga secretaries, ng sino man sa DSWD, abala po sila, no. So sana po if in case na meron kayong mga concern, wag na sana ayong mag-guide sa nila, dahil napapagod din sila, no, pero patuloy po silang tumutulong, no, nag-reach out sa mga tao para po tayo ay matulungan. Yun lamang po, no. At siyempre po, no, may flash report po, no, paki-flash ka po yung ating regarding kay Kibulo. Yan nga po, no, ito nga lang po, lately nga po, nagkaroon po ng request na tong ang US, no, para po sa extradition ni itong si Kibolo, Apollo Carion Kiboloy, no. So pinaghanap siya ng NBI, at siyempre nga po ay gawa ito ng kanyang mga kaso, no, sa US of A. At siyempre po ang sabi naman ng ating gobyerno ay wala pa silang natatanggap na formal request na nanggagaling sa FBI. So sa totoo lang, no, nakakulong ngayon si Apollo sa Pasay City yata, no, sa city diyan sa may piitan sa Pasay, no. At sa mga pangyayaring ito ay talaga namang ang ating bansa ay talagang ang ating gobyerno ay talaga namang nagiging alerto sa mga ganyan. Kasi sa totoo lang po, no, yung mga ganyang kaso kasi hindi lang naman sa US yan, may kaso, no, pati sa Hawaii. Although part naman yun ng US, sorry. So at dito naman sa atin, kaya naman nakulong si Kiboloy ay dahil din sa same na kaso niya, no, sa human trafficking din, no, tsaka sa sex trafficking na sa mga bata, children. So kay Boloy, sayang, no, yaman-yaman ni Kiboloy, pero syempre pag masyado ka naghahangad sa maraming bagay, hindi ka na kontento. So ayan yung nagiging setback, no. Nagkakaroon ka na mas maraming problema dahil hindi ka naging masaya sa kung ano man meron ka. Kumbaga patuloy ka na naghahangad ng mas higit pa sa iyong tinatamasa. So nung before that, no, yung mga kanyang kariyerian ay dati niyang mahala kay Duterte. Pero si Duterte ay nakulong din sa The Hague. So hindi natin alam kung sino nang yun ang mahawak ng kanyang, kasi di ba ginawa niyang caretaker si Duterte before, nung bago siya mahuli ng ating gobyerno, ng ating mga pulsan. So, yung kanyang mga ari-arian, lahat yun na-wasted na, di ba? Kasi nasa pangalaga niya ng ating batas, no? Ng ating gobyerno, nasa custody na, no? So, wala rin na kinabang, no? Kundi ang gobyerno pa rin. Siyempre po, no? Sa mga ganyang bagay kasi tagang isa yan sa magiging issue, no? Yung mga pag-aari mo ay hindi rin taga mapupunta sa iyo dahil since involved rin yan sa may tinatawag na ano no yung racketeering at bulk yun nga yung bulk racketeering ng ano no ng kaperahan na yan no kaya ganyan yung napapala ng mga taong hindi na kontento. So siyempre marami tayong dapat pag-usapan no marami pa then after that no itong itong ating darating na mga issue regarding sa ating bansa yun na nga yung Pax Silica na napakainit ng issue dito sa Pax Silica pero ganun pa man hindi pa natin ito itaga i-full topic dahil by next week pa natin siya gusto ng i-topic no dahil meron tayong inaasikasong parte ng ano ng pag-uusapan regarding sa Pax Silica para mas hindi mas detalyado kasi una-una hindi pa naman taga siya buo yung plano ng Pax Silica para sa pagtatayo dito sa ating bansa wala pang konkretong mga plano so ang pag-uusapan lang naman natin diyan yung mababaw lang hindi kumbaga yung ano lang yung kung ano yung pinag-uusapan ng mga tao ng bawat Pilipino hindi pa tayo dati sa pinaka technical masyado hindi pa tayo darating doon no so ang importante lang lamang diyan ay malaman natin kung ano yung tingin ng tao kung ano yung kanilang mga opinion regarding dito sa pagtatag ng Pax Silica sa ating bansa diyan po sa may Capas Tarlac at syempre na tanong na nga si BP Sara about what is Pax Silica no yun nga nagkaroon siya ng problema kung ano ang Pax Silica so to think na isa siya sa pinamataas pangalawa sa pinamataas na official ng ating gobyerno pero paano pa kung magiging president siya kung di naman niya wala siyang knowledge sa o wala siyang alam sa kung ano yung nangyayari sa ating bansa especially sa mga proyektong malaking proyekto to ha dapat alam na alam niya yan para kahit paano ay meron siyang naisasagot o naiibigay sa ating mga kababayan kung ano yung nasa sa loob niya para di ba opinion based din naman siya eh. Dapat meron din siya opinion o may i-share sa atin na insight niya regarding sa mga gayong issues sa ating bansa. So, bago tayo magtungo sa ating next topic, pero before that, no, ipalabas muna natin itong video na ating next topic. So, please watch this video. Isang malatag na hakbang tungo sa mas ligtas na kinabukasan para sa kababaihan at kabataan. Sa The Haven for Women ng DSWD sa Alabang, Muntinlupa City, isang nagawa ang groundbreaking ceremony ng Women and Children's Crisis Center noong August 3, 2026. Tara, panoorin natin.
2: For women. Masaya ako dito kasi I feel safer than before and I know na I'm healing even though na hindi ko siya talagang nararamdaman, hindi ko napapansin pero yung hindi na ako naiiyak masyado, akala ko ang ganda na lang ako kasi before nagmamadali ako kasi nga feeling ko nahuli na po ako since nag-stop po ako for 5 years sa pag-aaral. Na-introduce ulit sa akin si God, na-realize ko yun po na meron pala akong mahabang ano, like, kaya pala magtimpi ng sobra-sobra. Every Monday po siya, may therapy po kami na, ayun po, yung psych po namin, ina-assist po nila kami every day po kung kailan namin sila kailangan, pero may weekly schedule po sila. Then, sa mga nasa labas naman dyan na nagtatago, takot sa mga tao, kakayanin siya kasi kinaya namin. Kayo. Kung kababaihan po, tatagan lang po nila yung loob nila kasi kung ano man yung kanakaharap nilang problema sa ngayon, malalampasan din nila yan. Meron at merong way si God para tulungan ka to lift you up from your position. Wherever you are, be good at it.
3: Iisa ang aming puso. Nagkakaisa kaming isulong at adhikain ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pangalagaan ang bawat Pilipino at harapin ang lumalalang hapon ng mental health, lalo na sa mga kababaihan at kabataan. Kapag ganap nang natapos ang pasilidad na ito, hindi lamang ito magiging sentro ng psychiatric at psychological services. Magiging tahanan ito ng pag-asa. Dito magkakaroon ng agarang tulong ang mga dumaranas ng suliraning pangkaisipan. Dito siya makakatanggap ng pangangalaga. Dito ang muling matututo siyang maniwala muli sa kanyang sarili. At higit sa lahat, dito na muling mararamdaman na hindi...
4: Ito si AJ Opinion 2, ang vlogger ng Bagong Pilipinas, nag-ulat para sa Radyo Pilipinas.
0: Yes, no, napanood naman po natin at napakinggan yung mga naging testimony ng itong mga kababaihan dito po sa may Women's and Crisis Center. Women's and Children's Crisis Center. Ito po ay nagkaroon ng groundbreaking po dyan sa may Muntinlupa, no? At syempre itong ceremony, itong nakaralang August 3 sa The Haven for Women ng DSWD po, no? Sa Alabang, Muntinlupa. Yun na nga, no? Ito po ay isang hudyat na nang pagsisimula ng mga pagtatayo ng isang makabagong pasilidad na nagsilbing ligtas ng anlungan para sa mga kababaihan at batang biktima ng kaharasan, pang-aabuso, human trafficking at iba pang uri ng krisis. So itong mga gatong uri ng mga pasilidad, no, isa itong napakalaking tulong para sa ating mga kababayan, sa women and children po na nakaranas po ng mga matitinding trauma, ng mga pananamantala ng ibang tao. Siyempre, nandiyan na po yung sex trafficking, at ano bang yung battered children, yung battered women, yung mga ganong uri po. No? Sa totoo lang po, napakahirap pong pagdaanan yung mga ganong klaseng sitwasyon para sa mga ating mga kababayan. Kahit po sa mga lalaki, nagkakaroon din po ng ganyang problema. No? Pero ang ating pong gobyerno ay hindi naman tumitigil sa sa kanyang pagsisikap na matulungan itong mga kababayan natin, no? Kaya po nagkaroon tayo ng gayong pasilidad para po doon ma-deliver o malagak ang mga taong nangangailangan ng tulong sa ekolohiya. At siyempre po yung hindi naman kasi madali yung nangyari sa nila na trauma, no? Kaya naman po may mga ganyang klase ng pagtulong ating gobyerno. So kami din po sa serbisyong inaasahan na ibibigay ay ang ligtas na pansamantalang matutuluyan o yung temporary shelter. So psychological at trauma counseling. So may counseling pong ginagawa po para po sa pasilidad na itong sa may Women's and Children Crisis Center. So kumpleto po nandiyan, no? Siyempre po nandiyan na rin po yung medical and health services. Mayroon pang legal assistance para po malaman ng tao kung paano siya yung sinapit niya sa kanyang kasalukuyang pangyayari sa kanyang buhay. Siyempre kailangan niyang mailabas, maikwento, at siyempre para maasuhan yung dapat maasuhan, na matulungan sila ng ating legal team sa ating gobyerno, nang sa gayon ay makasuhan yung mga taong lumapas tangan sa nila o umabuso sa nila. So nandiyan din siyempre yung after ng mga ganyang ng counseling, siyempre kinakailangan din ng ating mga bayan ng tulong, no, pangkabuhayan. So meron din silang dyan na trainings para sa ating mga kababaihan. So nandiyan na rin livelihood programs, at siyempre po nandiyan na rin po yung reintegration ng pamilya ng nasagip na mga biktima. Itong proyekto nito ay bakit nga ba napakahalaga ito sa ating, no, lalo na sa ating mga kababayan na dumanas ng ganyang trauma, napatinding trauma, na bakit nila sinapit yan, no? Bakit nga ba napakahalaga ng ganyang mga proyekto? Siyempre po, no, itong mga domestic violence na to, isa sa matagal ng problema, no? Siguro hindi man sa ating bansa, karamihan sa buong mundo, no? Ito isa sa mga nagiging problema, no? Yung mga domestic violence. Hindi lang po, hindi naman po pamilya natin, hindi na tayo pwedeng abusuhin. Pero madalas, no, ang sa tahanan natin ang unang nangyayari yung pang-aabuso. Di ba? Siyempre, para din matulungan o matulungan ating mga kababayan, mga bata at babae na saan lang nangyaring mga trauma, itong sa human trafficking, mga sexual abuse, at siyempre yung mga emotional abuse na nangyari sa nila, no? At nandiyan pwede rin online sexual exploitation, no? Para bang hindi mo nalaman na nakuhanan ka na pala ng mga nude photos mo, o sa nakapag video ka sa online, tapos yung kasaing kausap mo o yung ka ano mo ka video mo ay merong ginagawang hindi maganda. So isa rin yung sa mga trauma na pwedeng maranasan ng ating mga kabataan at ng ating mga kababaihan. So yun nga po no, sa ano ba mga benepisyo na nakapaloob dito sa center na ito, sa crisis center na ito. So mas marami naman po yung mga biktimang matutulungan. Siyempre no, isa 'yun no. Maraming biktima matutulungan dahil po sa dito sa may crisis center. At siyempre po mas mapapabilis po ang pagbibigay ng psychological at legal support sa ating mga kababayan at magiging ligtas sila sa mga saan lang kapagaligiran, yung mga taong nanakad saan lang o mabuhos saan lang, syempre kahit papan mapapalayo sila doon, mas ligtas na yung kanilang kalalagyan dahil dito sa crisis center, dahil po dyan talaga bantay po, bantay sarado po yan, no? May gwardiya, etc., etc. At fully equipped naman po yan, no? Lahat po ng pangailangan niya, nila nandyan na po, no? At syempre, mapapalakas din ang koordinasyon ng DSWT sa, at iba pang mga ahensya ng pamahalaan, mga ospital at law enforcement agency na sa pagresponde sa mga kaso ng karahasan. Iyan po, no? Sa kabuuan po ng Women's and Children's Crisis Center po ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas matatag na sistema ng pangangalaga at proteksyon para sa mga kababaihan at batang Pilipino na magbibigay sa ilan ng pag-asa, seguridad at pagkakataong muling maabangon mula sa kanilang pinagdaan ng pagsubok. So yun po no, sa ating mga kababayan no, dapat po natin talaga na isa sa mga tawag dito inaasahan natin na ang magbibigay sa atin ng ano ng protection ay ang ating pamahalaan. So before tayo mag-proceed sa ating next ano, mag-break muna tayo. So magbabalik ang vloggers ng Bagong Pilipinas, ilang saglit lamang po.
5: Araw si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
6: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. Music. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
8: Are inaw nandidong waran o ni anarampay na.
7: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Yes, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. At syempre sa ating mga supporters po, sa ating mga nanood ngayong gabi, maraming marami pong salamat, no? At syempre nanood ang ating mga kaibigan. At syempre salamat na marami sa inyo lahat. So may mga basherman, okay, maraming salamat sa pagbisita sa aming sa aking palatuntunan, no? At ang ating pag-uusapan naman, itong last topic natin ay actually ito yung ni-request ko pa, guys. Nag-message sa okay, no, kay Jojo TV. Ito si Sergeant Joseph M Bumitibo ng Philippine Army. So maraming salamat sa kasi pinayagan niya akong magamit tong content niya para sa ating programa ngayong gabi. So panoorin natin itong video.
14: Bakit kailangan nating bitawan ang West Philippine Sea? Bakit kailangan nating hayaan na lamang itong nasakop ng China? Bakit kailangan nating tanggapin na sa sarili nating karagatan ay tila tayo pa ang kailangang umatras? Bakit kailangan nating hayaang alipustahin ang mga Pilipino ng mga dayuhan sa sarili nitong karagatan?

0: Kung iisipin natin, wala tayong matibay na dahilan para gawin ang mga iyon. Dahil ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino. Ito ay kabuhayan at kinabukasan ng bawat mamamayan. Hindi ba't doon umaasa ng kabuhayan ang ating mga mangingisda? Hindi ba't ang yamang dagat nito ang maaaring magbigay ng pagkain at oportunidad sa susunod pang henerasyon? Hindi ba't kukunin nating pangalagaan ang anumang pag-aari ng ating bayan? Kung tayo mismo ang unang susuko, sino pa ang maninindigan? Kung tayo pa mismo ang magsasabing hayaan na lang, sino pa ang magtatanggol sa karapatan ng Pilipinas? Mga kababayan, hindi lamang sa dagat isinasagawa ang laban natin ngayon sa ating karagatan. Nakikipaglaban din tayo dito sa social media. Araw-araw, may mga maling impormasyon, propaganda at mapanlin lang na mga salaysay na kumakalat sa internet. May mga online account at mga content creator na ginagamit upang palaganapin ang mga mensaheng pabor sa interes ng China at lituhin ang publiko tungkol sa West Philippine Sea. Kaya ang tanong, bakit natin paniniwalaan ang kasinungalingan kung nasa ating panig ang katotohanan? Bakit tayo magpapadala sa fake news na ang layunin ay pag-away-awayin ang mga Pilipino at pahinain ang ating paninindigan? Bakit natin hahayaan na ang social media ang magisandatan ng China laban sa ating bayan? Mga kababayan, ang fake news ay hindi lamang simpleng maling impormasyon. Ito ay maaaring maging sandata upang baguhin ang pananaw ng mga tao, pahinain ang pagmamahal sa bayan at sirain ang ating pagkakaisa. At ngayon, mga kababayan, pakinggan ninyo ang tanong ng pusong may pagmamahal sa kanyang bayan. Bakit hindi tayo magkaisa bilang mga Pilipino? Bakit hindi natin ipaglaban ang ating karapatan sa mapayapa at makabayang paraan? Bakit hindi natin suportahan ang ating mga mangingisda na araw-araw na nakikipagsakalaran sa sarili nating karagatan? Bakit hindi natin ipakita sa buong mundo na ang mga Pilipino ay hindi sumusuko ng ganun na lamang? Mga kapwa ko Pilipino, kung hindi tayo, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi natin ipaglalaban ang ating karapatan, sino ang gagawa nito para sa atin? Mga kababayan, ang West Philippine Sea ay hindi lamang laban ng ating mga sundalo, mangingisda o ng ating pamahalaan. Ito ay laban ng bawat Pilipinong naniniwalang ang ating bayan ay may karapatan at may kinabukasan dapat ipaglaban. Kaya magkaisa tayo. Labanan natin ang fake news sa pamamagitan ng katotohanan. Sagutin natin ang propaganda sa pamamagitan ng mga katotohanan at responsabling pag-uulat. At ipakita natin sa buong mundo na ang mga Pilipino ay hindi kayang paghiwa-hiwalayin ng kasinungalingan. Sapagkat ang West Philippine Sea ay hindi lamang bahagi ng ating mapa. Ito ay bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. At hanggat may mga Pilipinong handang manindigan para sa katotohanan sa ating soberanya at sa ating bayan, hindi kailanman mawawala ang ating pagmamahal sa ating bayan. Ang West Philippine Sea ay atin at ang ating kinabukasan ay nararapat nating ipaglaban ng may katapangan, karunungan, katotohanan at pagkakaisa.
1: Yes, no, napanood naman natin at nakita yung itong video, content ni Sir Jojo TV, no. So, sana po sa ating mga bayan, sa ating mga takapaginig, sa ating mga supporters, ay follow nyo rin, no, ang ating content o yung itong si Sir Jojo TV, no, sa kanyang mga kino-content, no. Napakaganda po, no, kaya po talaga naman ako ay nag-insist para po content din natin, maipalabas natin dito. At syempre po, no, para ang ating mga kababayan ay maging aware din, no, na regarding sa West Philippine Sea. Sabi nga, no, ni Sir na bakit nga ba kailangan nating bitawan ang West Philippine Sea? Kung inyong matatandaan po, no, sa panahon po ni Duterte, ni dating Pangulong Duterte, nasabi niya na hayaan nyo yan, sabi niya, tubig lang yan, dami-daming tubig. So dun sa palang, no, isang malaking pagkakamali na sinabi yun ni Duterte talaga, kasi siya yung presidente, dapat siya unang-unang tumitindig para sa ating sovereign niya. Hindi lang basta tubig yan, dahil yung karagatan na yan ay kabuhayan ng ating mga kababayang mangingisda doon, no. Nandiyan ang buhay at pag-asa nila para sa ilang pamilya. Hindi lang basta pwede sabihin mo na lang na hayaan mo, tubig lang yan. Hindi naman yun ang issue, hindi lang dahil sa tubig na yan, eh. Dahil ang West Philippine Sea ay napaninunod na natin sa UNCLOS, no, sa tribunal nga, no, na ruling noong narang 10 years ago, noong July 12, 2016, no. At hindi naman basta pwedeng baliwalain na lang isang pinamataas na official ng ating bayan. Isang pagte-trader po ang ginawa ni Duterte. sa pagsasabi niyang hayaan ang katubigan sa ating soberenya. Maling-mali po 'yun, no. Hindi man kailangan na makipag-away tayo sa China para lang insist natin ating paninindigan o ating karapatan sa ating sa West Philippine Sea. Pero ang ating paglalaban dito ay hindi lang basta tubig lang, kundi yung kinabukasan at kabuhayan ng ating mamamayang Pilipino. At hindi tayo naghahap ng gulo. Dahil unang-una po, no, hindi tayo naghahap ng gulo. Sa katulad ng sinabi ng ating mahal na Pangulo, ay hindi natin kailangan mapaglaban sa ila. Tignan mo, kahit na nasasaktan ng ating mga Coast Guard, hindi tayo gumaganti ng kung ano-anong mga katulad ng ginagawa ng China sa ating mga kababayan, no. At siyempre po, sa sinabi rin po ng ating sa naging content ng ating sergeant na si Mr. Sergeant Sir Jojo, no, dapat maging aware ang ating ating kapwa Pilipino. Dapat dito sa issue ng West Philippine Sea, dapat nagkakaisa tayo, nagtutulungan, hindi tayo magkakaaway dapat dito, kasi ito yung bansa natin. Bakit tayo papabor sa ibang bansa o ito sa China para lang guluhin ang ating ang naratibo na inihask na online, no, sa mga fake news na pumapabor sa mga kagustuhan ng China. Dapat tayo magkakasama, magkakapirit tayo sa issue ng West Philippine Sea. Diba, na kung inyo matatandaan nga, nagtalo na nga si Rear Admiral Jay Tariela at ito si Congressman Pulong regarding nga po sa West Philippine Sea, no? Dahil nga po nagkaroon ng pagsasabi si engagement si ano, si Defense Secretary Gibo, at ang sinabi dito ni Pulong ay parang bakit daw dinedemonize ang China. Yun nga, no? At sabi naman ni Tariela, hindi naman sa dinedemonize, pero dapat parang kakampi mo yata ang China, pabor ka sa China. Dapat ang stand mo dapat dito ay dapat nakapabor sa mga Pilipino sa ating bansa. Ba, nagkaroon na nga ng sinabi ni Secretary Gibo Teodoro na kung hindi naman kayo kakampi ng ano, yung mga official ng pamahalaan na hindi ka kumaampi sa stand ng Pilipinas, ay dapat mag-resign, which is dapat naman talaga. Kung di naman kayo kakampi sa mga dikain ng ating bansa, eh dapat mag-resign na kayo. Hindi kayo nakatulong sa ating bansa. Sayo yung binabayad sa inyo ng gobyerno ng ating mga kapwa Pilipino, no? Dahil imagine nyo, pinapasahod kayo ng ating gobyerno para kampihan ng ibang bansa. Mali yun. Dapat ang stand ninyo dapat ay para sa ating bansang Pilipinas, hindi yung kakampi kayo sa iba. Diyan maling-mali si Pulong, no? Dahil una-una, ikaw ay congressman ng ating bansang Pilipinas sa inyong distrito sa Davao City. So dapat ang stand mo ay para sa mga kapwa Pilipino, hindi para sa China. Kasi lalo na pag-usapan dito ay soberenya ng ating bansang Pilipinas. So ganun ba talaga ang mga Duterte? Mas kampi sa ibang lahi kaysa sa ating mga kapwa Pilipino? Ano nga bang pakinabang nila na nakukuha sa China? Bakit ganun ang kanilang pagkampi sa lahat ng issue na regarding sa West Philippine Sea? So dapat sa ating mga Pilipino, naninindigan po dapat tayo sa ating bansang Pilipinas. Hindi ka kung kanino namang Poncio Pilato na sa ibang bansa, no? Kasi namang presidente na ibang bansa yan. Wala tayong dapat na paboran sa kanila, kundi dapat ang paboran natin yung interest ng ating bansang Pilipinas para sa ating mga kapwa Pilipino, para sa ating mga mangingisda na doon kinukuha ang kanilang mga kabuhayan, no? At pangarap para sa kanilang mga pamilya. So nakakalungkot lang na may mga gaitong klase ng mga opisyal ng gobyerno katulad ni Pulong at iba pang kasapi nila na makasama nila at iba pang mga vloggers na anti-Pilipino ang ginagawa nila na nagkapakalat ng mga wrong information, no, ng mga fake news regarding sa West Philippine Sea, no, na kumakampi at pumapabor sa naratibo ng China. So kasi siyempre, no, hindi natin alam mo, no, so kung anong pabor ang nakukuha nila regarding dito. Sa bagay, yung mga nakaraang mga ano, nakita natin na yung ibang mga vlogger na, ayan nga, no, nagte-training sila sa China. Pupunta sila sa ng 1 to 2 weeks sa China, nagte-training, nag-seminar, all expenses paid, no. Siyempre, meron din yung token, kahit paano, no. At, siyempre, sa ganyang pagkakataon, no, na makikita natin kung gaano sila ka-trader sa ating bansa. So, sana, no, sa ating mga kababayan, manindigan po tayo para sa ating bansang Pilipinas dahil ang West Philippines, dahil atin ang West Philippine Sea. So ipagtanggol natin ang soberenya ng ating bansang Pilipinas. Hindi lang ito basta katubigan ng ating bansa, kundi ito ay ating soberenya. Ito ay atin, ang West Philippine Sea ay atin. So maraming salamat sa ating mga ano, no, kay especially kay Sergeant, no, Joseph Bumitibo, no, sa kanyang pag-alaw sa akin na magamit ng itong kanyang content, no, para tayo magkaroon ng material dito para sa ating panggabing programa ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. Sergeant, no, maraming salamat sa iyo at siyempre, no, kaisa mo po kami sa inyong mga adhikain, no, para sa ating bansa. Actually, naging parte na rin po tayo ng mission nung naaraang sa, ano, sa may Zambales, no, napasama po tayo dyan, pumunta sa may Bao de Masinloc para po sa West Philippine Sea. So namigay ng mga fuels, ng ayuda sa ating mga kaubayan na mangingisda ron. At syempre na-approve din dahil bibihira rin yung pagkakataon na mapapasama tayo sa mga ganong pagkakataon, no? At sa mga ating mga mangingisda, mag-ingat po kayo at saludo po ang lahat ng Pilipino sa inyo dahil kayo po ang source ng pagkain ng ating mga kababayan dito sa buong Pilipinas, no? At syempre sa ating mga kasundaluhan sa Philippine Army po, saludo po sa inyong lahat, sa inyong pagiging magiting at tapat sa ating soberenya ng ating bansang Pilipinas. At syempre po sa Philippine Coast Guard, especially kay Rear Admiral Jay Tariela. Marami pong salamat sa inyong lahat, no? At syempre sa ating mga kaibigan na tumutok po sa ating programa ngayon sa Vlogs ng Bagong Pilipinas. Ito pong muli, no? Tapos na naman ang ating isang oras na hunta at kwentuhan para sa isang maabuluhang talakayan dito sa ating programang Vlogs ng Bagong Pilipinas. Wait lang, ha? Tignan natin yung ating mga kababayan dito. Sige, tapos na nga. Hindi ko na makita yung mga nag-message, no? Ayun, no? Kay sa akin China nanonood right now, no, si Miss Imelda Diaz, no, maraming salamat sa pagsuporta at lagi tayong sinusuporta ng ating mga tiyahin at ng ating mga kaibigan kay Amirasul, kay Miss Wilma, kay Miss Carclea. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Kaya ngayong gabi po, papaalam po muna kami. At siyempre, sa Saturday po, no, makita-kita naman tayo sa Saturday po ng 7:30 to 8:30 po. No. So, muli, magandang gabi po sa inyong lahat, mga idols. No. Salamat po muli. See you!
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: yata ni Wamel dito, hindi kailangan ng resibo, acknowledgement receipt lang. Anong take niyo dito? Anong reaction niyo dito? Talaga bang hindi kailangan ng resibo, acknowledgement lang kapag information ang bibilin mo?
1: Kasi nga po, ang involved po dito ay confidential and intelligence fund. At dito nagbabago, no? Kung ordinary government expenditures, yung official receipt, syempre kailangan talaga yan. Pero ito nga po kasi ay confidential and intelligence fund. Na tama naman yung pinopoint out ng depensa na, syempre nga, intelligence fund nga, hindi naman yung taong kukuha na mo ng intelligence information, hihingan mo ng OR. Hindi naman yan isang negosyo. Kaya tama naman po yung ganong pagsagot, ano. Kaya lang, ang magiging issue nga rito, parang nagka-cast ng doubt ang prosecution. Hindi, ganyang kalaki na information, papel lang, etc. Which is again, it goes into the political nature of the impeachment. Kung sa legal na
0: Korte.
1: proseso, syempre, hindi pa rin yan, ano, di ba? You have to really show. Ngayon, in the interest of due process, magandang hintayin po natin how the prosecution will present its evidence. Kasi ito, prosecution pa lang.
0: Alright. Ito pang
1: So,
0: isa
1: let's
0: at
1: see if they can defend it, di ba? Ganun lang, simple.
0: Alright, ito pang isa sa ano pa to, special dispersing officer compared to the head of agency. Mukhang pinopoint out din ito ng ilang mga senator judges, lalo na ni Senator Judge Aimee Marcos, na malaki yung pagkakaiba ng SDO sa head of agency at hindi daw dapat kagad ipinapataw ang kasalanan sa head of agency, meaning kay Vice President Sara Duterte, dahil marami itong dinadaanan ng mga tao, especially ng SDO. Ano pong reaksyon niyo dito? Tama po ba itong pananaw na ito ni Senator Aimee Marcos?
1: Well, sa dulo, it is what it is. Eh. So kung ang hinohold liable is either the head of agency and the disbursing officer, klaro naman dapat yan. Ang issue lang dito, again, babalik tayo dun sa political nature. Pero sige, assuming for the sake of argument na it is the disbursing officer. Now, what about the head of agency? So, medyo ang magiging ano rito, magandang legal issue rito, sasabihin ng defense, ang article, ang charge naman sa Article 1, misuse nga . So, hindi naman negligence ng head of agency. So, pwede nilang gawing katwiran yan. Pero sa dulo, any senator judge can always say na hindi. Yung misuse by analogy, pinapabayaan mo rin, assuming na hindi ikaw yung dapat mag-disburse. So, again, sa dulo, anything can happen . Yun lang ang tingin ko po . Pwedeng ma-justify, pwede rin i-decline yung ganong argumento.
0: Attorney Jimenez, siguro matanong, siguro gusto rin tanongin ito ng ating mga kababayan o naglalaro na sa isipan ng ating mga kababayan, ng ating publiko. May nakikita ba kayong fair play o objectiveness sa mga senator judges?
1: Siyempre, obviously, wala, no? Both parties, I guess, malinaw naman yon. In fact, again, kung sa ordinary court proceedings po ito, ako bilang isang practitioner, talagang kung obvious na ang senator judge ay biased na, pwede mo na yung ipa-inhibit . Dahil piniprejudge niya na yung kaso mo. Pero again, this is sui generis. It's on its own, kakaiba ang impeachment. So, that's really the reality of it. Kaya nga, ang threshold, two-thirds . Sobrang taas . Dahil nga, maaari din kasi ito magamit bilang political weapon. Hindi.
0: That's true.
1: So, kaya mahigpit kung sali ganun pa.
0: That's true. Pero sana, Attorney Jimenez, alam, I know na medyo limitado oras natin sa panayam namin sa inyo ngayong umaga. Pero I hope we can continue our
1: Of course,
0: discussion
1: yes, sir po.
0: regarding dito maganda.
1: Anytime po, kahit ano pong usaping batas, dahil yan po naman ang aking naging advokasya, nung naging abogado po tayo at nung 2010, 2011, doon po ko po hindi pa uso yung mga TikTok and yung mga nag-post na mga abogado at nagbibigay na kung ano-anong batas na ang dami na ho nila ngayon, kaya nakakatuwa. Noong 2010, sinimulan ko po yun sa aking old page na
0: Yan.
1: nahack. So, pero tinutuloy ko pa rin po on a limited basis.
0: Okay.
1: Hindi po ako nagpo-post sa TikTok on matters like this. Dahil medyo busy rin po ako at yan nga, nagpapasalamat po ako sa kagaya po ninyo na binibigyan po tayo ng pagkakataon din na ma-share po yung ating insights.
0: Nako, kami yung dapat magpasalamat, Attorney Jimenez. Kinukulit ako ni nung aking mga technician dito na mga kalalakihan eh. Itong si Hero at si JP. Kasi sabi nila, sir, kanina pa message na message, domestic male abuse educator. Baka pwede, ano ba yan? Baka pwede makatulong sa amin yan. Sige,
1: Apo,
0: susunod na lang.
1: Pag-usapan natin o, minsan. At okay. That is some, yung akin pong libro is a call to action book. Eh, dahil kadalasan, ang society po natin, ang napoprotektahan lang, babae, aso, at bata. No? Yung mga kalalakihan na
0: oo.
1: Nagsasuffer in deep silence, tila na nakakalimutan. No?
0: Nako, marami tayo pag-uusapan ito. Mukhang mga battered. Ibig sabihin, minantikilyang mga ano, ama ng tahanan. Anyway, maraming
1: salamat po sa inyo. Thank you po.
0: Maraming salamat, Attorney Jimenez. Thank you. Thank you so much. Sa susunod, Attorney, ha, we will continue this discussion.
1: Thank you po.
0: Thank you po. Si Attorney DJ Jimenez, recipient ng 2023 Gawad Manileño sa Larangan ng Kasanayan sa Batas, Doctor of Civil Law, author ng Domestic Male Abuse Educator. Relax lang kayo, JP at Hero. Papupunta tayo dyan. Mukhang maraming kayong matututunan dyan. Cyclist and Wellness Advocate. At syempre, kilala. Kilalang kilala. Bilang the Pinoy Street Lawyer. Having a 28 years of experience being a trial lawyer. Tulad nga na nasabi ko kanina, bakit hindi ito kinuha sa impeachment trial kaysa prosecution o sa defense panel? Biluin niyo yan, 28 years. Yan po ang unang bahagi ng ating programang Global na Tayo. Magbabalik po ang ating programa makalipas ang ilang paalala.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay, kung meron man. Hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
6: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nga pala, shout out kay Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Wala daw silang pasok ngayon doon buong level sa public and private schools sa Pampanga, including government offices dito sa Angeles City. Okay, thank you very much, Shankar Flores, and stay safe kayo dyan. Ah. Stay safe lagi, yung ating mga kabalen. Ang ating mga kabaleng magaganda, malalago ang pong masasanting kong kabalen. Ayan, dyan sa Pampanga. Samantala, sa ikalawang pahina ng ating programa, unang-una natin pag-uusapan, may pag-uusapan din tayo, napakahalaga rin po nito, dahil unang-una, yung lumabas na July inflation report mula sa PSA. Bumagal tayo, di ba? 6.2 nung July compared to 6.4 nung August. Pero bukod dyan, pag-uusapan din po natin dahil ang World Bank mukhang nagsabi na kinakailangan na i-broaden. Sabi ng World Bank, ha? Kailangan daw i-broaden ng gobyerno ng Pilipinas ang tinatawag na government tax-based revenue para tulungan ang pamahalaan na makapag-generate o maibsan yung sabi na nating mga pinupush ngayon ng administrasyon ng mga tax relief measure. So lahat pong yan, aalamin natin sa pamamagitan ng ating pakikipagtalakayan sa ating Department of Economy, Planning and Development, Undersecretary Rosemary Edelion. Yusek Edelion, magandang umaga po at welcome back sa Global na Tayo.
7: Yes, good morning po Sir Ray. Isang maulan na umaga.
0: Ayan, maulan talaga po Yusek Edelion. At nadaan ako sa isang kalsada kanina, nakakaamoy ako ng inihaw na bangos at inihaw na...
7: Wow! Yan po, diba?
0: Pero sabi ko, Tek, apektado ba yan? Inflation? Inflation. Anyway, pag-usapan muna natin yung inflation, Yusek Edelion. 6.2 for the month of July, slower than 6.4 nung June. So ano po yung mga dahilan, causes o naging measures para bumagal sa 6.2 ang inflation nito pong July?
7: Yeah, una po sa lahat yung major sources muna ng ating ng ating inflation.
0: Mm-hmm. Hello. Okay, medyo nawala lang sa linya si Yusek Edelion. Okay, pero yun ang una natin pag-uusapan, yung inflation for the month of July, which is bumagal nga po sa 6.2. Ito ngayon 6.2 compared mo sa 6.4 nung June. Okay, so alamin natin kasi baka sabihin ng mga kababayan natin 6.2 6.4 nung July. Okay. Alright, nagbabalik si Yusek Edelion. Yusek Edelion, maganda umaga pong muli.
7: Yeah, so, sorry po naputol.
0: Mm-hmm.
7: Yeah, so yung pong yung sources po ng pagbilis muna no. Meron tayong nakita sa yung sa transport pa rin po, tsaka mm-hmm. yung sa electricity. Although yung sa transport bumagal po ito, pero yung sa electricity generation mas mabilis po ito kaysa yung nakita natin nung June.
0: Mm-hmm.
7: 16.9 versus 12.2.
0: Mm-hmm.
7: On the other hand naman po, may mga nakita rin tayo na medyo yung pagbagal yung sa transport kasi although it remains elevated pero nakita naman natin na nag-ease naman na ng kaunti nitong July.
0: Mm-hmm.
7: Tapos meron naman din po tayong nakitang mga pagbagal sa yung iba natin na yung meat natin no. Actually deflation po ang nakita natin sa meat, negative 5.4 po ito.
0: Mm.
7: So mukhang talagang naiibsan na yung ating problema sa African swine fever, sa pork, pati na nga po yung mga tsaka yung patuloy din na maayos na pag-stock
0: mm-hmm.
7: ng inventory no, pork and chicken natin. So vegetables medyo may iba po na bumilis, meron namang iba na bumagal. Syempre epekto na rin 'to ng mga extreme weather conditions natin po.
0: All right. So ito pong 6.2 kasi sasabihin ng iba 6.2 compared to 6.4 parang masyadong ramdam ba 'yun? Parang 0.2 lang. Masasabi ba natin na Yusek Edelion na yung 0.2 na yan compared to the 6.4 last July will have really an effect sa kabuhayan ng ating mga kababayan?
7: Kundi po to Sir Ray, no, depende sa inyong tawag nito yung klase ng ng spending nyo.
0: Mm.
7: Kasi ang isang nakita rin namin na medyo bumili o medyo masasabi nyo rin na maliit lang to na pagbilis. Kunwari po yung alcoholic beverages and tobacco. So 5.96 yon. Medyo mataas din po tong 6 na to. Pero kung kayo naman po hindi umiinom nito or hindi nagko-consume nito, hindi kayo maapektuhan dito. So nakita rin natin na let's say yung ano, yung information and communication, ito magandang balita kasi nasa 1.1% lang po to. So yung education services natin po, mabagal din. Dati noon 4%, ngayon naging 1.9. So mga meron tayong mga wins here and there. So ang talagang ano namin dito, pati nga po sa ano no, sa food as a basket, pareho lang yung naging pagbilis ng ano ng taas ng presyo, pero merong certain items na bumagal. Kaya nga po ang kailangan sa mga mamimili maging ano, maging mapanuri talaga no, ang pipiliin yung mga food that is in season para yun talaga ang ano, para makinabang tayo sa mas mababang presyo.
0: Okay. So pagdating po ba sa fuel, especially sa ika nga po mga ayuda na ibinibigay ng pamahalaan sa ngayon tulad ng uplift program, nagkaroon ba ito ng marka o nagkaroon ba ito ng tulong para bumagal ang ating inflation?
7: Hindi po siya sa inflation papasok, Sir Ray, no? Doon po siya sa ano, sa income, diretso po na ano to, na transfer, no? Except yung mga yung dati natin na ayuda na yung pinabaan natin yung terminal fee, tapos sa ngayon siguro to the extent na natutulungan natin ng fuel subsidy. Yon, mayroon po yung magandang epekto sa ano, no, sa inflation, sa medyo pagbagal ng ano ng pagtaas ng pagbilis ng presyo. Pero yung ayuda po talaga is really more to help yung ating mga kababayan na nahirap sa at this point in time para madagdagan ng konti yung kanilang panggastos.
0: Tulad nito, Yusek Caidilion, mukhang meron bagong kalalabas lang na data batay sa pinakahuling labor force survey. This is not about inflation, pero at least ma-share ko na rin po sa ating mga kababayan at ma-share ko sa inyo, no po. Pinakahuling labor survey, post survey ng PSA, umabot sa 95.1% ang employment rate o katumbas ng 50.66 milyong Pilipino na may trabaho. Dagdag po ito na 1.03 milyong employed mula May at 184,000 naman kung ikukumpara sa parehong buwan noong 2025. So ito pong mga bagong datos na ito plus yung inflation natin na medyo bumagal sa 6.2, does this mean na ika nga we our economy or our basic fundamentals ng ating ekonomiya is on track, Yusek Caidilion?
7: Tama po 'yon. Ibig sabihin meron tayong na-generate na ano, no? Meron tayong na-generate na employment, tapos nakakapag produce din tayo ng mga ano, ng mga goods and services. Kailangan na lang mas ano pa, no? Mas paigtingin pa natin, kasi kung titingnan niyo rin po, hindi po masyadong tumaas yung ano, yung labor force participation rate. Gusto po namin maging ano yan eh, parang mga nasa 68% man lang ganyan. So pag ganun kasi, marami talaga sa atin yung kumbaga yung nag-aambag, no? Nag-aambag sa goods and services na pwede nating mapakinabangan, pwede nating bilhin. Kasi kung halimbawa po kasi, Sir Ray, ano eh, binigyan ka ng ano, ng cash transfer, no? Tapos kung wala namang ano, wala namang nagpro-produce from among us ng goods and services. Ang mangyayari, yung additional na pera na yan, baka pangbili mo lang ng imported na goods. Yun po. So, ang dapat po talaga yan is itong mga additional na ano na to, na transfer na to, mag-induce ng more production na galing sa atin po.
0: Ayun. Alright. Now, ito naman pong naging ika nga pahayag o statement ng World Bank, Yusek Caidilion, na ika nga parang may sinasuggest siya sa atin sa Pilipinas na kinakailangang i-broaden pa yung government tax-based revenue habang pinupush po ng administrasyon o ng gobyerno yung pag-expand ng excise tax coverage. Unang-una sa lahat, ano, para po sa kapakanan at impormasyon ng mga ordinaryong Pilipino na kikinig sa atin ngayon, ano po bang ibig sabihin ng pagpapalawak ng tax base at paano po ba ito makakatulong sa kabuhayan ng Pilipino, lalo na sa mga low at middle income families.
7: Opo. Kasi sa ngayon po, meron po tayong income tax, no? So yung personal income tax, meron din tayong corporate income tax, tapos meron din po tayong consumption tax. So ito po yung sa bawat konsumo mo, bawat binili mo.
0: Oops. Okay, sige, medyo nagkaroon lang ng konting problema sa ating communication. Alright, babalik po. Mahalaga yung katanungan natin na yun, ano? Kasi na sinasagot na ni ano eh. Sinasagot na ng ating Undersecretary Yusek Edilion. Kasi yun nga pong recommendation ng ano ng World Bank sa Pilipinas na ipalawakit ang tax base. Alright, nagbabalik na po ang ating Undersecretary Yusek Edilion. Yusek, go ahead po.
7: Opo. So ito nga yung sabi ko nga na may income tax tayo, may consumption tax, tapos meron din tayong konti lang po yung wealth tax natin, no? Passive income tax pag minsan tinatawag. So dun sa consumption tax natin, dahil nga po sa malaki yung ating untaxed in terms of the income tax, no? Sa first income tax kasi natin, marami sa atin ang kumbaga excluded, no, from the income tax. Ito po yung mga nasa informal sector. Yan. So hindi sila nakakapagbayad naman ng ano, no, ng personal income tax, although alam ko meron iba na nagvo-volunteer,
0: yes,
7: na nagbabayad on their own, pero by and large hindi sila nakakapagbayad ng ano ng income tax. Yun din pong mga OFWs natin, hindi po sila, kasi nagbabayad sila ng income tax dun sa kung saan sila nagtatrabaho. Pag yung sa nakapagpadala sila ng remittances, tapos yung pamilya nila dito, syempre magkukonsumo sila dito, dun po sila napapatawan ng sa consumption tax.
0: Mm-hmm.
7: So, kung sumahin nyo po, talagang kakaunti lang po yung nakakapture natin na, na tax base. Kunti lang po yung nakakapagbayad ng income tax.
0: Mm-hmm.
7: Ang maganda nga po kasi sana income tax tsaka yung wealth tax.
0: Mm-hmm.
7: Kasi yung consumption tax, medyo parang nadodouble tax ka na nun, eh, no? So, halimbawa, nagtatrabaho ka, tapos nagko-consume ka, parang nadodouble tax ka na. Kaya lang nga po, dahil sa marami nga sa atin yung excluded from the income tax, kaya nagiging ano natin yun, yun yung paraan natin, yung consumption tax. At the same time, yung consumption tax, kinagamit din po natin yun para medyo ma-curtail, no, yung, yes, consumption ng mga hindi magagandang produkto tulad yung mga syntaxes po natin.
0: Opo.
7: Yun, ganun po. So ang kailangan nga po ngayon is palawakin yung tax base. So may pwede kasi yung mangyari is, number one, padamihin natin yung nasa formal sector employment. Yun. So bawasan natin yung ano, yung informality, no? Ang sumunod naman po noon is yung mga excluded from the tax, kailangan maano sila, masama na sila sa tax, kasi marami pa tayong mga sektor na naka-exclude dito. Parang yung iba naman po is parang tama lang naman na exclude sila, no? Dahil wala pa naman silang masyadong kita, pero I think kunwari po yung mga ano, mga tinatawag natin na Bambi, yung mga barangay micro-based enterprises. Sila po, mga exempted po ito. Well, first of all, sa mga permits, yung mga sa local government. Pero doon po rin sa, ano, eh, sa corporate income tax, malaki po ang ano rin nila na na-enjoy nila na ano dito, no, na exemption 'yan. So ito po yung ano, mga pwede nating tingnan kung paano natin sila ma-capture. Ang tingin naman namin dito, may paraan, eh, pwedeng progressive naman, eh, hindi kailangan na flat rate,
0: yes,
7: kasi medyo mabigat nga 'yun sa iba, no? Pero gawin natin ano, na mas mababa para doon. Ang mangyari kasi niyan, kung mas marami tayong nag-aambag, pwedeng paliitin natin yung ano, yung percentage,
0: okay,
7: ng binabayad natin.
0: No, so ito po kasi ito pagpapalawak ng tax base. Paraan po ba ito, Yusek, para mapunan yung maaring mawalang government revenue sa panukalang personal income tax relief measure?
7: Paraan po, pero medyo matagal po yan na, ano, no, na, na paraan kasi it will have to be by way of ano then legislation. Tapos lalo na kung yung tulad yung sinasabi ko na na first strategy, which is padagdagan natin yung ating formal sector employed, talaga pong mas maano to. Mas matagal na ano, mas you know, medium to longer term solution po ito. So in the meantime, ang kailangan nating tingnan ngayon, busisiin yung mga dati nating inexempt no from the tax, and tingnan kung baka kailangan maipasok na sila na, sa tax, lalo na yung mga kunwari yung pong sa mga vehicles. So alam ko na there are certain na mga high end na vehicles na napatawan ng mas mababang ano no, mas mababang tax, kunwari kasi mga diesel engine sila. Kasi ang alam natin noon, pag diesel engine, ito yung mga pang-public utility. Pero ang nangyari, maraming dumating na mga luxury na diesel pala. Dami. Diesel-powered pala. So yung mga ganun ba? So yun ang mga pwede nating tingnan.
0: Kasi tulad dito, Yusek, okay, sa ano ngayon, sa Congress, sa House of Representatives, maging sa Senado, pinag-uusapan yung issue ng bakit may VAT sa systems loss. Ay, hindi po ba yung VAT is ano yan, eh, value added tax, that is a revenue generating measure para sa gobyerno. Kung mawawala ba yung VAT, ika nga, ito bang mga expansion ng mga tax base na napag-uusapan natin could cover kung ano man ang mawala doon sa VAT ng systems loss, kung sakali?
7: Tingnan, hindi pa ho namin nakita yung ano no, yung extent ng ano no, ano yung magiging additional. Again, theoretically, dahil yung VAT nga po ano to, eh, it's a consumption tax, oh, in a way it's a consumption tax. So dapat babayaran mo yun kapag kinonsumo mo. Eh, hindi nga po na-consume, eh.
0: Opa.
7: So yun yung ano doon, no? So yun yung medyo
0: medyo tricky,
7: questionable,
0: medyo questionable.
7: Opo, yun ang tricky. Kaya tingnan natin kung paano mangyari. Of course, yung paano kala nga po na dapat hindi nga tayo ano, eh, ang gumagastos sa ano, sa systems loss. Yan, dapat hindi tayo nagbabayad. Ibang ano naman po 'yon. Kasi sa ngayon, may maraming ano no, maraming reason for the systems loss. Yung iba diyan talagang outright pilferage, no? Yung iba naman dahil sa inefficiencies ng mga linya. Yan. Yung iba naman dahil sa ang naging forecast nila na demand ay ganito. Kunwari, hindi ko alam, kunwari mga 100 gigawatts ganyan. Ano lang po ito, kunwaring number, ganyan. Tapos eh, biglang nagkaroon ng, meron ano, may naging bumagsak yung mga, let's say, nagkaroon ng problema sa ano, sa Middle East ulit. Tapos nagkaroon ng economic slowdown. Ang naging demand lang pala is 95, yun.
0: Okay.
7: So, paano gagawin mo dun sa 5 na na-contract out mo na? Yun, kasama rin po yun sa systems loss. Yun. So tingin ko dito talagang busisiin natin yung ano, eh, yung mga kadahilanan nito, tapos yung mga tipong kadahilanan na talagang because of force majeure, no?
0: Yes.
7: So baka yun ang dapat ibang pagtrato kaysa doon sa baka dapat mas efficient yung ano, yung ating mga power generators, mga distribution utilities. So ganun po yung ano, nakikita namin dito.
0: All right. Now, going back to itong expanded revenue base, paano po ito, ano pa yung mga dapat bang paraan, Yusek, na dapat gamitin? Sa paanong paraan, let me rephrase, at sa paanong paraan dapat gamitin ang malilikha sa expanded revenue base sa pangkahalatang estado ng ekonomiya ng bansa?
7: Yeah, ang sinabi nga po ng ano no ng World Bank, number one, ang unang natin talaga is dagdagan pa yung ating investments sa physical capital at saka sa human capital. So sa physical capital, bukod nga doon sa transport, sa roads, bridges, alam na po natin yan, no? Pero sa ngayon po, dahil sa iba na yung panahon natin ngayon, kailangan nandyan na po yung digital infrastructure. So dagdag po yan sa dapat nating kailangan pagtuunan din ng pondo. Tapos syempre, yung human capital, kunwari po yung sa education, although mataas ang natin, Sir Ray, yung participation rate, pero yung quality,
0: ayan,
7: yun ang kailangan natin pagtuunan. So dito papasok yung mga, meron ba silang mga educational materials? Yun. So meron ba silang mga computer facilities sa eskwelahan? So ito po yung, meron ba silang eskwelahan ngayon? May classroom ba? So ito yung mga kailangan nating kailangan nating pagtuunan ng pansin. And then of course yung mga productivity enhancing nga po na investments, yun ang kailangan na mas madagdagan pa madagdagan pa yung magiging pondo from government.
0: And with that, Yusek Edilion, nako, maraming salamat po as usual sa pagbibigay po nyo ng ikang mga kasagutan sa aming mga katanungan tungkol po dito sa ating mga pinag-usapan. Thank you very much po, Yusek Edilion. Sana huwag kayong manawa sa amin. Thank you so much, ma'am.
7: Wala po nga naman. Thank you po.
0: Ang ating pong Undersecretary Rosemary Edilion ng Department of Economy, Planning and Development. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
8: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, kayo po'y bumabaybay na dito sa mga huling bahagi ng ating programa dito sa Global na Tayo. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, narito muna ang ating balitang global.
6: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Para sa ating balitang global, hindi bababa sa 17 katao sa Ukraine nasawi sa hanin ng panibagong ballistic missile attack ng Russia. Batay po sa report ng BBC News, tinamaan ng ballistic missile strikes ang kapitolyo ng Ukraine, Kyiv, at ang mga katabing riyon tulad ng Kharkiv at Donetsk. Dahil dito, patuloy ang paghimok ni Ukraine na President Vladimir Zelensky sa mga kaalyadong bansa para mabigyan ng US Patriot Missile Interceptors laban sa mga Russian ballistic missiles. Samantala, ayon naman kay Kyiv Mayor Vitali Klitschko, pinapangambahang may mga Ukrainians ang trap sa mga gumuhong gusali, kabilang ang isang railway station at ilang warehouses.
6: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: China, magpapataw din ng mga sanctions laban sa mga US companies bilang ganti nito sa pag-target ng Estados Unidos sa mga Chinese companies. Ang tinaguriang countermeasure ng China ay tugon nito sa pag-ban ng US nitong nakalipas na linggo sa import mula sa 43 Chinese companies na di umano'y involved sa human rights abuses. Ayon sa Ministry of Commerce ng China, napapatawa ng sanctions sa mga American companies na may kinalaman sa biotech at isang resource analytics firm. Gayun din ang paghihigpit sa pag-export ng drones at iba pang related components and technologies. Matatandaan na kabilang ang China sa mga bansang pinatawan ng Amerika nitong Hulyo ng 10-12.5% na tarifa dahil sa kabiguang labanan ang mga export material na gawa sa forced labor. Ang panibagong tensyon sa pagitan ng US at China ay sa harap ng napipintong summit sa pagitan ni Chinese President Xi Jinping at US President Donald Trump sa susunod na buwan.
6: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Samantala, sa iba pang balita, dalawang Filipino seafarers lulan ng MV Rostrum Optima nakabalik na po sa bansa. Dalawang Filipino seafarers na lulan ng Liberian flag bulk carrier MV Rostrum Optima dumating sa Maynila nito pong Agosto 4 sakay ng Qatar Airways Flight QR932 na lumapag sa NAIA Terminal 3. Na-repatriate po ang mga nasabing Filipino seafarers matapos silang atakihin ng drone strikes sa kanilang vessel habang ito ay bumabaybay sa Black Sea. Ang mga representante mula sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, kasama na ang Manila International Airport Authority at ang kanilang medical team, sinalubong ang mga nasabing seafarers at nagbigay ng airport assistance, financial support at initial medical assessment. Ang repatriation po ng mga nasabing Filipino seafarers ay upang maproteksyonan at maisulong ang kanilang kapakanan na naapektuhan ng sitwasyon sa Black Sea.
6: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Yan po ang ating balitang global. Asahan po ninyo ang regular feature na yan na dito po sa mga pagbabago natin sa ating programang Global na Tayo. Ayan, mga balitang global. Mga balita sa labas ng bansa, gayon rin. Mga balita sa labas ng bansa kung saan gumagawa ng mga hakbang ang pamahalaan o ang mga ahensya ng pamahalaan para sa kapakanan at proteksyon ng ating mga kababayang overseas Filipino workers at Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay unti-unti na magpipinid ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ano po? Nawa ay nasa mabuti po kayong kalalagayan, lalong-lalo na yung ating mga kababayan dito sa may bahagi ng Northern Luzon. Ano po, dito sa Ilocos Sur, dito sa may bahagi ng Ilocos Region, dito sa may Central Luzon, ano po, especially dito sa mga bahagi ng mga low-lying areas ng Bulacan, ano po, at dito na rin sa bahagi ng Region 1. Dahil itong bagyong si Maymay, tatawid po yan ng Northern Luzon hanggang sa makalabas siya dito sa may bahagi ng Pacific Ocean. So, ibig sabihin po niyan, expect na makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. Bagamat sinasabi po ng pag-asa na once itong si Bagyong Maymay ay naglandfall o nag-interact na sa mga bulubunduking area ng Ilocos Region, ng Region 1, Region 2, maging dito sa bahagi ng Central Luzon na dumaan na siya sa landmass, medyo hihina pa ito at maaaring maging LPA na lang ito sa bandang huli, pero magdudulot pa rin po ito ng mga pag-ulan. At siyempre, pag may mga pag-ulan, may mga pagbaha. Alright? Meron pa rin tayong binabantayan ng pag-asa ng isang lagay ng sama ng panahon sa labas po ng Philippine Area of Responsibility na doon sa pinaka-northeastern portion ng Philippine Area. Ang ganda ng pangalan ng super typhoon na to, Dolphin. Diba? Dolphin. Alam ko kasi sa dolphin, medyo mababait ang mga dolphin. Very, very, ano yung mga yan. Pero ibang klase itong bagyong ito. Ano po? So, ingat lang po tayong lahat, yung mga hindi dapat lumayag sa mga karagatan, yung mga small fishing vessels. O sabihin na natin, pag sinabi ko ng ating mga otoridad, tulad ng Philippine Coast Guard, ng Philippine Ports Authority, pag sinabi po nilang bawal maglayag sa mga lugar na ito, lalo na sa mga maliliit na bangka, huwag na po ninyong tangkain para po sa inyong sariling kaligtasan. Muli po, mula po dito sa mga inyong nakatuwang at nakasama sa edisyong ito ng Global na Tayo mula po sa ating production team, ating executive producer si Ms. Jam Season, ating producer katuwang niya si Ms. Drizel Nanyong, and of course ating wire, sa ating master control kasama natin si Hero, at sa wirecast si JP. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
6: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa pataling. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang

mahirap lamang, bakit di na siya naawa? Hindi ko na alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong na abot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong iatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
2: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Una sa ating balitaan ngayong araw, Department of Social Welfare and Development o DSWD puspusan ang repacking operations bilang bahagi ng response efforts mula sa epekto ng habagat at bagyong Maymay. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Mary Ann Bastasa.
4: Walang tigil ngayon ang repacking operations ng family food packs ng Department of Social Welfare and Development sa mga disaster resource centers nito bilang bahagi pa rin ng response efforts sa epekto ng habagat at ng bagyong Maymay. Sa paunguna ng mga tuuhan ng DSWD, katuwang ang mga volunteers ay patuloy ang produksyon ng food packs para matiyak na sapat ang relief supplies na maaaring agad ipadala sa mga komunidad na maapektuhan ng kalamidad. Sa ngayon ay may nakapagpasisyon ng higit 5 milyong family food packs na pinakamalaking national stockpile ng DSWD. Bukod dito, meron ding higit 300,000 ready-to-eat food boxes at 200,000 non-food items na naka-imbak sa mga warehouse ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naka-alerto na rin ang disaster response teams ng DSWD para agad makapagbigay ng augmentation support sa mga field office at LGU kung kinakailangan. Patuloy naman pinapayuhan ng publiko na subaybayan ng mga weather advisory at sundin ang abiso ng kanilang mga lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Thank you. Sa kaugnay na balita, sumampa na sa halos 1.8 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng habagat at bagyong Luis at Maymay. Sa datos ng DSWD, nasa humigit 2,200 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center habang lampas sa 400 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan muna sa kanilang mga kaanak o kaibigan. Kabilang sa mga apektadong residente ay mula sa Cordillera Administrative Region, Regions 1, 2, 3, 5 at 6. Mahigit 26,000 pamilya rin ang naapektuhan ng masamang panahon. Sa kasalukuyan, may mahigit 6 bilyong piso pa na relief resources ang DSWD para tumugon sa mga naapektuhan ng habagat at mga bagyo.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!

0: Samantala, magpapatuloy pa ang mga pag-ulan sa bansa hanggang sa susunod na linggo dahil sa habagat. Ayon sa PAGASA, kahit malusaw o humina ang bagyong Maymay na nasa bansa, ay magtutuloy-tuloy pa rin ang epekto ng habagat. Pinag-iingat naman ng Weather Bureau ang mga nasa matataas na lugar bunsod ng posibleng landslides na dulot ng bagyo. Samantala, binabantayan din ng PAGASA ang bagyong Dolphin na nasa labas ng bansa na hindi nakikita magla-landfall subalit magpapalakas sa habagat.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Pansamantalang ipinatutupad ngayon sa Magsingal sa Ilocos Sur ang liquor ban at nighttime curfew sa gitna ng pananalasan ng bagyong Maymay. Ayon kay Magsingal Acting Mayor Alrico Favis, kailangang ipatupad ang liquor ban ngayong may bagyo dahil maaaring makaapekto ang alak sa pag-iisip at pagkilos ng isang tao, bagay na mas nagiging delikado kapag may sakuna o emergency. Samantala, epektibo rin ang curfew mula alas 7 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw sa mga ang publikong lugar sa Magsingal. Hindi naman sakop ng curfew ang mga naka-duty sa gobyerno, health workers, utility workers at mga tumutulong sa emergency at sakuna. Epektibo ang liquor ban at curfew sa nasabing bayan habang may bagyong Maymay at hanggang sa alisin ang tropical cyclone wind signal doon.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Nakahanda na ang mga evacuation center at relief items sa Cagayan Province para sa mga maapektuhan ng bagyong Maymay. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, sinabi ni Cagayan Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office Head Rueli Rapsing na mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang nararanasan ngayon sa katimugang bahagi ng lalawigan habang may bahagyang malakas na hangin at katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa hilagang kanluran ng probinsya. Nakataas ngayon ang Blue Alert status sa buong Cagayan habang naka-standby ang lahat ng kanilang assets, gamit at rescuers. Samantala, nasa 166 na metro ang level ng tubig sa Cagayan River, malayo sa 180 metro na below normal level.
2: Nakataas po ngayon sa Blue Alert ang status ng province. Bravo Emergency Response Protocol po ang sinusunod natin. So on call lahat ng assets natin, land and floating assets natin, including yung deployments ng mga personnel po natin, mga rescue equipments natin. Nakahanda yung mga evacuation centers natin, including the relief pod.
0: Si Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Bagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam dahil sa mga pag-ulan. Batay sa pinakahuling monitoring, pumalo sa 157.49 meters ang level ng tubig sa dam. Gayunman, mas mababa pa rin ito sa 160-meter critical water level threshold, gayun din ang 180 meters na minimum operating water level ng Angat Dam. Sumantala, naobserbahan din ang bahagyang pagtaas ng level ng tubig sa iba pang dam sa bansa.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Pinatitiyak ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Juan Miguel Cuna na naibibigay ang geohazard maps sa lahat ng local government units o LGUs. Ayon sa kalihim, ang maayos na paggamit ng geohazard maps ay magsisilbing basehan para sa land use plan ng LGUs, layo nitong mapigilan ang maraming pagkamatay o pagkasira sa mga ari-arian tuwing may kalamidad. Ang geohazard maps ay detalyadong scientific tools na tumutukoy sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng landslides, baha, at storm surge na magsisilbing gabay para sa disaster preparedness, evacuation planning, at urban zoning.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Naglaan ang Department of the Interior and Local Government o DILG ng 633 million pesos para sa pagtatayo, pag-upgrade at rehabilitasyon ng 24 na climate smart evacuation centers sa pinaka-disaster prone mga lugar sa bansa. Palalakasin ito ang kakayahan ng local government units o LGUs sa pagkakaroon ng mas ligtas, mas maayos at napapanahong preemptive evacuations. Nakasaad naman sa National Adaptation Plan 2023 to 2030 ang mga benepisyaryong lalawigan na tinukoy na pinaka-vulnerable sa climate-related hazards. Para sa fiscal year 2025, sakop ng programa ang 9 na bayan kabilang ang Bugey, Cagayan, Makalelon, Quezon, Lagonoy, Camarines Sur, Borbon, Cebu, Balangiga, Eastern Samar, Leyte, Tabon-Tabon, Leyte, Gipos, Zamboanga del Sur at Tambulig, Zamboanga del Sur. Samantala, 15 LGUs naman ang tatanggap ng tulong sa fiscal year 2026 kabilang ang Bordeos General Luna at apat na nungan sa Quezon, San Jose Camarines Sur, San Fernando Masbate, Anilao at Bingawan, Iloilo, Alegria, Bolhoon, Poro at Ronda sa Cebu, Maslog, Eastern Samar, Kalubian, Leyte at Josefina at Tabina sa Zamboanga del Sur.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Hinimok ang mga local government units sa Metro Cebu na bumuo ng sariling flood control plans. Ang Metro Cebu Flood Control and Drainage System Implementation Task Force ay makikipag-coordinate at magpapatupad ng flood control at drainage projects sa buong Metro Cebu. Ayon kay Provincial Planning and Development Office Head Elizar Sabinay Jr., tutuon ang task force sa pagpapatupad sa halip na gumawa ng ilang plano. Sa ilalim ng framework, hinati ng mga opisyal ang Metro Cebu sa Northern, Southern at Central Clusters kung saan sakop ng Central Cluster ang Cebu City, Mactan Island at Bayan ng Cordova. Bawat local government units ay magtatatag ng sariling drainage at flood control task force na magre-report sa cluster bago iakyat ang mga proyekto sa provincial task force. Tutukuyin naman ng mga barangay, munisipalidad at syudad ang flood mitigation measures na kanilang ipatutupad gamit ang local resources. Samantala, inaasahang makukumpleto ang immediate intervention sa loob ng ilang linggo o buwan habang ang short-term projects ay 3 hanggang 6 na buwan.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, Malacañang pinatitiyak sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na naabot ng uplift assistance ang lahat ng nangangailangang sektor. Para sa detalye, nagbabalita si Raquel Bayan.
3: Pinasisiguro ng Malacañang sa Department of Social Welfare and Development na naaabot ng uplift assistance ang lahat ng nangangailangang sektor. Kabilang na dito ang mga magsasaka, mangingisda, mga manggagawa sa transportasyon at konstruksyon at iba pang empleyado na mababa ang kita. Payag ito ng Executive Secretary Ralph Recto sa gitna ng mga ginagawang hakbang ng gobyerno upang mapababa ang epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas. Kung matatandaan, una nang ipinangako ng administrasyon na susuportahan ang mga pinaka-apektado ng pandaigdigang hamon sa ekonomiya, lalo na mga naapektuhan mula sa sektor ng transportasyon at agrikultura. Una na rito, inanunsyo ng Malacañang na simula August 15, nasa 12 peso per liter na ang fuel discount para sa mga chopper ng jeep at UV Express. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Epektibo na sa Setyembre 15 ang 12 pesos per liter na fuel subsidy para sa PUV at UV Express drivers na apektado ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Mas mababa ito sa 20 pesos per liter na fuel subsidy na inirekomenda ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa kabila nito, sinabi ng Office of the Executive Secretary na nasa 1,800 pesos kada linggo ang karagdagang pakikinabangan ng mga drivers sa bagong fuel subsidy. Bukod dito, ipinangutos ni Executive Secretary Ralph Recto sa mga ahensya ng gobyerno na patuloy na ipatupad ang uplift measures sa ibang sektor na apektado ng krisis sa gitnang silangan. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa SONA na naglaan ng 60 billion pesos na uplift initiatives para sa pagpapatuloy nito hanggang sa katapusan ng taon.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, sinimulan na ang decampment operations o pagpapauwi sa evacuees makaraang ibaba sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon mula sa Alert Level 3. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, bukod sa transportasyon ay magbibigay rin ng o ang provincial government ng isang sakong bigas sa bawat uuwing pamilya. Sinimulan ang decampment ng mga evacuee mula sa evacuation centers sa Malilipot, Tabaco City at Kamalig, gayon din sa Ligao City kung saan voluntaryong lumikas ang mga pamilya mula sa formal evacuation centers. Bagamat ibinaba na sa Alert Level 2 ang bulkan, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpapapasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil sa posibleng volcanic hazards.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Niyanig ng magnitude 6.3 na lindol ang Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kaninang alas 5:41 ng umaga. Ayon sa FIVOX, ito ay aftershock mula sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at magnitude 6.5 na lindol sa Davao Occidental noong Hunyo. Sinabi naman ng National Grid Corporation of the Philippines na nananatiling matatag ang linya ng kuryente sa kabila ng malakas na lindol. Wala ring nasira na transmission facility sa southwestern Mindanao at kalapit na lugar. Samantala, pinangangambahan namang magkaroon pa ng mga karagdagang aftershock kasunod ng pagyanig.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Sa iba pang balita, ginagawa na ng Department of Energy o DOE ang draft ng Panay Energy Master Plan para palakasin ang long-term power security sa lugar. Inaasahang magbibigay ang plano ng komprehensibong roadmap para sa power sector ng Panay, sakop ang generation, transmission, distribution, energy efficiency at electrification initiatives. Ayon kay DOE Electric Power Industry Management Bureau Supervising Science Research Specialist Camille Rojas, kailangang magkaroon ng pangmatagalang plano para sa supply at pagpapaunlad ng kuryente sa Panay dahil nasa pinakadulo ito ng transmission network sa Visayas. Anya, limitado rin ang mapagkukunan ng kuryentes ng Panay at mas mahirap itong masuportahan kapag nagkulang o nagka-problema sa supply dahil wala pang koneksyon sa pagitan ng Mindoro at Luzon. Layan ng master plan na tiyaking sapat ang produksyon ng kuryente sa Panay at mapahusay ang kakayahang maglipat ng kuryente sa pagitan ng mga isla. Wala namang itinakdang target date para sa pagkumpleto o rollout ng nasabing plano.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Mas pinadali ng Department of Energy o DOE ang permitting process para sa paglalagay ng small solar system. Sang-ayon sa bagong circular, ipinag-utos ng DOE sa lahat ng distribution utilities na alisin ang administrative barriers sa paglalagay ng small or small-scale solar generation systems. Kabilang dito ang pre-installation clearances, technical permits o inspection fees. Sakop ng bagong rules ang lahat ng self-generating facilities o SGFS, microsolar systems o MSS, at zero export energy systems o ZES, gayon din ang ginagamit ng households at medical facilities. Para sa mga kwalipikadong user na nais itap ang SGFS o ZES, hindi na nila kailangang kumuha ng Certificate of Compliance mula sa Energy Regulatory Commission. Gayunman, may kapangyarihan pa rin ang regulator na magtakda at magpatupad ng technical at commercial guidelines. Hindi naman kailangan ng building permit o Certificate of Compliance ng MSS users.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Update naman sa impeachment trial. Desisyon ng Supreme Court, nag-alis ng balakid sa impeachment trial sa Senado ayon kay House Prosecutor Joel Chua. Mula Kamara, nagbabalita si Melanie Valdos Reyes.
1: Binigyan din ni House Prosecutor Joel Chua na ang pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa impeachment ay nag-alis ng alinlangan at nagpatibay sa Senate Impeachment Court na ang tamang venue para litisin si VP Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Chua matapos ang day 13 ng paglilitis nang matanggap ng House Prosecution ang opisyal na pahayag mula sa mataas na hukuman. Ayon sa SC, moot and academic na ang mga petisyon dahil natapos na ang proseso sa House of Representatives at naipasa na ang Articles of Impeachment sa Senado. Kabilang sa mga kwestiyon ng kampo ni VP Sara, ang otoridad at proseso ng House of Committee on Justice na tinawag na nilang unconstitutional na mini-trial at fishing expedition. Para kay Chua, ang naging pasya ng SC ay malaking ganhawa upang magpatuloy ang paglilitis ng walang banta ng pagpapatigil. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
2: Binasura na po ito ng Korte Suprema at sinasabi ng Korte Suprema na moot and academic na dahil yung kaso ay nandirito na sa Senado. Tapos na yung proseso kung saan yung House ay ito ay didinggin. So ngayon, ang usapin ay nandirito na sa Senado. Kaya wala nang issue sa jurisdiction.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, ipinunto ng isang law expert na ang impeachment proceedings ayon sa Korte Suprema ay hindi lamang itinuturing na legal aspect kundi mayroon ding political aspect. Ito ay kaugnay ng naging presentasyon ng mga ebidensya at witness ng prosecution panel sa nangyayaring pagdinig sa Article 1 ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Attorney DJ Jimenez, law professor at ng University of Santo Tomas, binigyang diin nito na dapat ikonsidera ng Senate Court ang legal at political na aspekto dahil hindi ito isang ordinaryong court proceedings na mayroong criminal prosecution. Anya sa impeachment trial, inuusisa o pinatutunayan kung mayroon bang nangyari na betrayal of public trust ang isang opisyal na magdedetermina kung kwalipikado pa itong manatili sa pwesto bilang isang public official. Gayunman sa pagharap anya ng testigo mula sa Commission on Audit, naging maayos naman anya ang mga sagot nito sa isinagawang direct and cross-examination ng mga senator judge dahil sa nailatag nito ang mga panuntunan sa paggamit ng intelligence at confidential funds ng isang opisyal.
4: Ito pong impeachment ay hindi po ito strictly legal. Ito po ay may political aspect at sa political aspect nito, as long as ma-establish yung semblance of accountability, as long as ma-establish na ang ginawa can fall under betrayal of public trust, eh pwede ka rin talaga din namang managot.
0: Yan ang pahayag ng law expert na si Attorney DJ Jimenez.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, nagkakaisang hiniling ng minority at majority senators ang agarang pagpapawalang bisa sa temporary restraining order o TRO laban sa 85 peso wage increase sa Metro Manila. Iginiit ng mga senador ang kapangyarihan ng iba't ibang institusyon ng bansa na magtakda ng angkop na sahod ng mga manggagawa. Ito ang nakasaad sa Senate Resolution 577 na nilagdaan ng lahat ng senador para suportahan ang mga manggagawa, ang Department of Labor and Employment at mga ahensyang tumutukoy sa minimum wage sa bawat rehiyon. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, dapat hayaang manaig ang labor code at payagang maibigay ang 85 pesos na dagdag sweldo na matagal nang hinihintay ng mga manggagawa.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Ipinaliwanag ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang bahagyang pagbaba ng antas ng inflation sa bansa noong nakaraang buwan. Matatanda ang iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang 6.2% inflation nitong Hulyo, mas mababa sa 6.4% na inflation noong Hunyo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, ipinaliwanag ni DepDev Undersecretary Rosemary Edilion na nagkaroon ng deflation o pagbaba ng presyo na nasa negative 5.4% sa ilang pangunahing pangangailangan ng mamamayan. Malakian niya ang naging ambag ng patuloy na pagbuti ng supply sa sektor ng agrikultura, partikular na ang estabilisasyon ng supply ng karne ng baboy na labis na naapektuhan noon ng African Swine Fever o ASF. Binigyang diin din na opisyal na ang epekto ng inflation ay nakadepende pa rin sa individual na gawi o paggasta o spending habits ng bawat mamamayan. Inalimbawa rin niya ang presyo ng alak at sigarilyo kung saan hindi mararamdaman ng isang consumer ang paggalaw ng presyo ng mga produktong ito kung hindi naman ito kinukonsumo o binibili.
5: Sources po ng pagbilis muna, no? Meron tayong nakita sa yung sa transport pa rin po, tsaka yung sa electricity. Although yung sa transport bumagal po ito, pero yung sa electricity generation mas mabilis po ito kaysa yung nakita natin nung June. 16.9 versus 12.2. On the other hand naman po, may mga nakita rin tayo na medyo yung pagbagal yung sa transport kasi although it remains elevated, pero nakita naman natin na nag-ease naman na ng kaunti nitong July.
0: Yan ang pahayag ni DepDev Undersecretary Rosemary Edilion.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority o PSA na bahagyang bumaba ang employment rate sa bansa noong buwan ng Hunyo 2026. Ayon sa PSA, pumalo lamang ang employment rate sa 95.1% mula sa 95.2% noong Mayo ngayong taon. Samantala, tumaas naman ang unemployment rate sa 4.9% noong Hunyo. Mas mababa ito ng bahagya kumpara sa 4.8% na naitala noong Mayo ng 2026.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, sinang-ayunan ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Undersecretary Rosemary Edilion na may direktang kaugnayan ng 6.2% na inflation rate sa mataas na employment rate. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi nito na ang paglikha ng mga bagong trabaho sa sektor ng goods and services ang nagpapanatili sa sirkulasyon at sigla ng ekonomiya ng bansa.
5: Kailangan na lang mas paigtingin pa natin kasi kung titingnan niyo rin po hindi po masyadong tumaas yung labor force participation rate. Gusto po namin maging parang mga nasa 68% man lang ganyan. So pag ganun kasi marami talaga sa atin yung kumbaga yung nag-aambag sa goods and services na pwede nating mapakinabangan, pwede nating bilhin.
0: Kaugnay naman ng rekomendasyon ng World Bank na kailangang palawakin ng Pilipinas ang government tax-based revenue lalo na sa mga low and middle income workers, nagbigay ng paglilinaw si Yusek Edilion. Inamin ng opisyal na sa kasalukuyan ay kakaunti pa lamang ang nasasakop ng tax-based system at kakaunting mamayan pa lamang ang tunay na nakakapagbayad ng tamang buwis. Gayunpaman, binigyang diin niya na ang tamang direksyon upang mapalawak ang tax base ay ang pagpaparami ng mga trabaho sa formal sector.
5: Tax tayo, may consumption tax, tapos meron din tayong konti lang po yung wealth tax natin, no? passive income tax pag minsan tinatawag.
6: Mm-hmm.
5: So, dun sa consumption tax natin, dahil nga po sa malaki yung ating untaxed in terms of the income tax, no? Sa first income tax kasi natin, marami sa atin ang kumbaga excluded, no, from the income tax. Ito po yung mga nasa informal sector. Yan. So hindi sila nakakapagbayad naman ng ano, no, ng personal income tax. Although alam ko meron ding iba na nagvo-volunteer,
6: yes,
5: na nagbabayad on their own, pero by and large hindi sila nakakapagbayad ng ano, ng income tax. Yun din pong mga OFWs natin, hindi po sila, kasi nagbabayad sila ng income tax dun sa kung saan sila nagtatrabaho. Pag yung sa nakapagpadala sila ng remittances, tapos yung pamilya nila dito, syempre magkukonsumo sila dito, dun po sila napapatawan ng sa ano, sa consumption tax.
0: Nilinaw din ni Yusek Edilion, ang mga maliliit na negosyo tulad ng barangay, micro business enterprises o BMBES ay nananatiling protektado at pinalawig pa ang mga insentibo kung saan marami silang umiiral na eksepsyon o exemption sa mga bayarin tulad ng corporate tax.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, nanawagan ng Department of Education o DepEd sa mas malakas na gun safety measures kasunod ng panibagong shooting incident na kinasasangkutan ng menor de edad. Lubhang nasugatan ng isang siyam na taong gulang na bata matapos aksidenteng makalabit ang 0.38 caliber pistol habang nakikipaglaro sa isang 13 anyos nitong kaibigan sa loob ng isang bahay sa General Santos City. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, hindi lamang legal na obligasyon ang ligtas na pagtatago ng baril, kundi isang moral na responsibilidad para mapigilan ang naturang trahedya. Hinimok din ito ang Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies na palakasin ang gun safety laws sa pamamagitan ng mahigpit na background checks sa gun owner, regular na pag-iinspeksyon sa pinagtataguan ng lisensyadong baril at pagpapalakas sa crackdown sa illegal firearms. Pinayuhan din ni Angara ang mga magulang at guardian na turuan ang mga bata tungkol sa gun safety na hindi dapat nilang hawakan ng baril at agad isumbong kung may makitang ganito.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Ipatutupad ng Department of Education o DepEd ang Big Brother system at magdaragdag ng security guard sa malalaking pampublikong paaralan. Bahagi ito ng pagsisikap ng kagawaran para tugunan ang karasan sa mga eskwelahan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang Big Brother system ay isang mekanismo para sa guidance, support at monitoring sa kapakanan ng mga estudyante. Bubuo naman ng manual

0: Magiging bahagi na ng regular school activities ang active shooter drills.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: So maklolo na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa National Bureau of Investigation para tugisin ang mga nasa likod ng tax scam kaugnay sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Pinagmumulta ng scammers ang mga motorista ng 1,000 piso dahil sa umanoy paglabag sa NCAP saka pinapupunta sa Peking website. Ayon kay MMDA Chair Don Artes, nasa 180 reklamo ang natanggap nila ukol dito at posibleng nakalikom ang mga scammer ng milyong-milyong piso sa panloloko. Agad namang nakipag-ugnayan ng MMDA sa Department of Information and Communications Technology para i-block ang website at ipreserba ang ebidensya. Iginiit naman ng MMDA na walang multa na ipinapataw para sa late processing ng NCAP violations. Pinag-iingat din ang mga motorista sa pag-click ng anumang link, gayong hindi nagpapadala ng link ang MMDA sa NCAP text notification.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Defense Secretary Gibo Teodoro nasa Australia ngayon para sa 3rd Philippines-Australia Defense Ministers Meeting. Para sa kabuang ulat, narito si J. Mark Dagala.
2: Patatatangin pa ng Pilipinas at Australia ang matagal na ugnayan at pagtutulungan pandepensa sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Ito ay sa pagbisita ngayong araw ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Darwin, Australia para sa 3rd Philippines-Australia Defense Ministers Meeting. Doon makikipagpulong si Teodoro kay Australian Deputy Prime Minister at Minister for Defense Richard Marles bilang bahagi na rin ng 8th dekada ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Australia. Inaasahan tatalakayin dito ang pagpapaibayo ng joint bilateral at multilateral military exercise, gayon din ang pagpapaigting sa maritime cooperation activities, infrastructure development at matatag na people-to-people ties. Isa sa gawa ang pagpupulong kasabay ng nagpapatuloy na exercise Pitch Black 2026 kung saan kapwa sasaksayan ng 2 opisyal na pagsasanay sa pagitan ng Royal Australian Air Force na siyang host at ang Philippine Air Force. Ito ang 2nd pagkakataon na lumahok ang Air Force sa naturang pagsasanay na kinabibilangan ng 160 tauhan at 4 na FA-50 fighter aircraft ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
3: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
4: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
3: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
5: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
3: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
6: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
3: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
5: Yung mga kulang na bahay,

0: ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, pamahalaang panglungsod ng Lawag na nananatiling may pinakamataas na koleksyon ng buwis sa Ilocos Norte. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas Lawag.
7: Nagtalinaad at isyudad ti Lawag, tigang at 20 makul kolektar na asapul kadagupan kadagiti ilikan syudad ti Ilocos Norte. Basar iti Bureau of Local Government Finance, wano BLGF, imabutan iti 306.29 million pesos ita 2026. Nangat nga ito no idasig tinagbalin na koleksyon da, iti 2025 nga 253.88 million pesos. Romromar at koleksyon, kaya't nagapu kadagiti na iisyo nga buwis, renta, permit, lisensyang alaan dagiti umili, iti lokal gobyerno. Itim parokat arakurak ti lokal gobyerno, patsyenda a nagunod da ito, a panagado ti koleksyon iti syudad. Manipod itinapintas a koordinasyon ti LGU kan dagiti negosyante iti syudad. Impasigurado ti LGU agtultuloy da ito yung business-friendly LGU alalisto a panagisyo ti business permit mamentenar tili na kurnos kental na kanda dumapay ng aspeto. Gapo itinapintas a koleksyon at adumat ti servisyo maipay karigiti Lawagenyos manipod iti social services infrastructure kan trabaho tapno maitagay ti panagbiag dagiti umili. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. Mas epektibong pagtuturo inaasahan sa bayan ng San Fernando sa La Union matapos maipamahagi ang higit 800 wireless voice amplifiers sa mga guro. Ang balitang yan iatid sa atin ni Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas sa Goo.
8: Manam na mga agbalin ang mas epektibo ti panagisuro karigiti askwilaan iti syudad ti San Fernando, La Union. Kalpasan ti balaygi a panakaiwaras ti 882 a wireless lapel voice amplifiers iti 383 a para publikong askwilaan. Itenterong Schools Division Office ti San Fernando. Iti panangidaulo ni OIC Schools Division Superintendent Dr. Nestor Herania na ipaay dagito yung voice amplifiers karigiti manursuro kas katulungan da iti panagisuro. Sigon iti SDO San Fernando City, makatulong da ito at teknolohiya tapno mapasaya at classroom instruction, aktibidad iti eskwelaan, kenda dumapay apamayan iti panagisuro. Manamnama ababan itray ito kat agbalin ang nalawlawag ti komunikasyon iti tunggal siled pagadalan. May tunos da ito iti tarigagay ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang mapapintas ti kalidad ti edukasyon para iti naranranyag ang masakbayan ti pagilian. Manipod ago o La Union, Glenda Bakungan Sarac para ita Radyo Pilipinas World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Salamat Glenda mula Luzon, baba naman tayo sa Kabisayaan. Veggie Balls ng Eastern Visayas State University Entrepreneurship Students itinanghal na 2026 Provincial Champion sa Young Farmers Challenge ng Department of Agriculture Region 8. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan sa detalye.
4: Naging provincial champion ang mga estudyante han BS Entrepreneurship han Eastern Visayas State University Tacloban City hagin dumara ng Young Farmers Challenge 2026 startup category han Department of Agriculture Regional Field Office 8. Nagdaog ani ra ginhi mga veggie balls usang nga makabago nga ready to cook nga pagkaon nga hinimo tikang hautanen. Panuyo hanyang Farmers Challenge ang madtun pagduso ang mga batanon nga maging agri-entrepreneurs. Agud mapauswag ang sektoran agrikultura nga masiguro ang mahimsog na nasod. Pinaagihin ni nakakarawat ang group and startup grant tikang ha DA nga padayon nga bulig tikang naman ha EVSU Shared Service Facility agud mapadako ang era negosyo. Tigaman inihan commitment ang Eastern Visayas State University ha Innovation nga nasuporta ha Sustainable Development Goals han United Nations. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Salamat Daisy mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. 6 na Child Development Center sa bayan ng Abuyog sa Leyte, i-turn over ng Department of Social Welfare and Development Eastern Visayas. Ang kabuang ulat hatid ni Aljun Malot ng Radyo Pilipinas Sogod.
9: Giturn over na sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Eastern Visayas. Pinaagi sa Philippine Multisectoral Nutrition Project and Utilized Fund ang unom kanahuman ng Child Development Centers kung CDC sa lungsod sa Abuyog, Provincia sa Leyte. Nasayran nga ang mga bagong pasilidad na himutang sa mga barangay sa Buaya, Burubudan, Katipunan, Maitom, San Isidro, Santo Niño. Gilauman nga ang mga bagong infrastruktura makatawang sa pagpalambo sa kahimsog, nutrisyon o sayong edukasyon sa mga kabataan sa matag komunidad. Sa mong turnover ceremony, gipasalamatan ni Assistant Regional Director for Operations Artemio Bautista ang panaghiusa sa DSWD, lokal na panggamhanan o mga voluntaryo sa komunidad nga nahimong iyawe sa malampusong pagpatuman sa mga proyekto. Matod niini, nga labaw pa sa mga infrastruktura, ang labing bililhon nga puhunan mao ang kahibawo, pagtinabangay o ang kaugmaon sa mga kabataan nga makabinipiso sa pasilidad. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas sa World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
6: Salamat Aljon mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Cagayan de Oro City Hall hiningi ang suporta at kooperasyon ng media at mga vlogger para sa mas maayos at matagumpay na Higalaay Festival 2026. Si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
10: Gihangyo sa kagamhanang lokal sa Cagayan de Oro ang hugot nga suporta sa mga sakop sa local media o vloggers alang sa luwas, hapsay, sadya o malinaon ng mga kalihukan sa Higalaay Festival 2026 karong bulan sa Agosto. Alayon ni ini gipasiugda sa City Information Office kauban ang City Tourism and Cultural Affairs Office ang pagpresentar sa mga kalihukan pinaagi sa press briefing kauban si Michelle Lumbatan ang co-chair sa Higalaay Festival Committee, Acting Tourism Officer Mark Kenneth Halapadan, City Disaster Risk Reduction and Management Department Chief Nick Habagat, RTA Department Head Engineer Nonito Oclaret, o Police Major Emilita Simon ang tigpamaba sa Cagayan de Oro City Police Office kon Kokpo. Aron komprehensibong mahatag ang hustong impormasyon kabahin sa tinuig nga kasaulugan alang sa kapistahan sa mahal nga patron sa Cagayan de Oro nga si Senyor San Agustin. Nagunang hisgutan ang pagpatuman sa mga temporary traffic scheme sa dinagko nga kalihukan, pag-activate usab sa incident management team, security plan ug uban pang mga gabayan. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
6: Salamat Ryan mula Cagayan de Oro. Kawig naman tayo sa Caraga. Department of Social Welfare and Development Caraga isinusulong ang digital transformation sa Kalahi CIDSS. Si Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas Butuan sa detalye.
11: Gipadayon sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD Field Office Caraga ang digital transformation sa Kalahi SEEDS pinaagi sa ikatulong hugna sa KCIS rollout training nga gipahigayon sa lungsod sa Pilar, Surigao del Norte ni atong Agosto 3 hangtod 5 ning kasamtangang tuig. Gitambungan kini sa mga area coordinating team staff ug mga kaabag gikan sa Del Carmen, General Luna, San Isidro, Santa Monica ug Pilar. Atul sa pagbansay, gitudluan ang mga partisipante sa paggamit sa Kalahi SEEDS Information System kon KCIS usa ka centralized database nga gigamit sa pagdumala ug pagmonitor sa panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project. Tumong niini nga mapaspasan ug mapaayo ang pag-record sa project milestones, feedback ug kalidad sa implementasyon. Sumala sa DSWD Caraga ang maong inisyatiba nagpalig-on sa transparency, accountability og husto nga dokumentasyon sa mga community-driven development projects. Gikatakda usab ang dugang nga rollout training alang sa ubang mga lungsod sa rehiyon sa umaabot nga semana. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
6: Salamat Dayanara mula Caraga, kawing naman tayo sa Zamboanga. Tulong panghanap buhay sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program ipinagkaloob ng Department of Labor and Employment Regional Office 9 sa mga benepisyaryo sa probinsya ng Zamboanga del Norte. Si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye.
12: Yeah, distribuye livelihood assistance sa Department of Labor and Employment of DOLE 9 na kwantos mga benepisyaryo the DOLE Integrated Livelihood Program na probinsya ng Zamboanga del Norte. El 27 mga benepisyaryo amo mga miyembro del Pulawan Alliance Labor Union na siyudad dapitan na mention ng probinsya. Sila ay resibi durante el turnover ceremony del DOLE 9 el 1 milyon de peso kantidad de livelihood assistance estaba na gobyerno. Este asistensya ta suporta na bagong Pilipinas agenda di Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. y el trabajo agad agenda di Labor Secretary Francis Tolentino. Antes el dalida de livelihood package ya kundusi tambien el DOLE junto con el mga participante el capability building sessions acerca el PhilHealth yakap, basic first aid, financial literacy, y occupational safety and health para hacer mas mafuerza el de la capacidad para manejar el un negocio. Desde la RP Zamboanga, yo soy Shirley Espino para la Radyo Pilipinas World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
6: Salamat Shirley mula Zamboanga, kawing naman tayo sa Lanao. National winner ng 4P Search for Exemplary Child, nagtapos na summa cum laude sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology. Si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye.
13: Migraduar isip summa cum laude sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology kon MSU IIP si J. Mark Gakang ang 2018 national winner sa Search for Exemplary Pantawid Pamilyang Pilipino program kon 4P Child gikan sa Kapatagan Lanao del Norte. Sumala ni Gakang, mipasalamaton siya sa suporta sa iyang pamilya ug sa mga programa sa gobyerno alang sa edukasyon. Nga matud pa niya, dako kaayong tabang aron makahuman siya sa iyang pagtuon. Ang iyang mga ginikanan kanhing benepisyaryo sa 4P samtang usa siya ka-eskolar sa Unifast Tertiary Education Subsidy nga nakahatag kaniya og higayon na makaeskwela sa kolehiyo nga walay bayad sa matrikula. Isip unang nakahuman og kolehiyo sa ilang pamilya, iyang gipahinungod ang iyang diploma sa iyang mga ginikanan nga nahimong inspirasyon og ligong suporta taliwala sa kalisod nga ilang naagian.
14: Giyawag sa bigak ang gobyerno nga ipadayon og panapdan ang pagpamuhunan sa dekalidad nga edukasyon ug mga scholarship aron mas daghang kabatan-unan gikan sa kabus nga mga pamilya ang makabaton og kahigayunan nga makaeskwela ug makabuot ang ilang mga pangandoy. Samtang gipambit sab niya nga mag-enroll siya sa law school sa MSU IIT karong Agosto aron makabuot ang iyang pangandoy nga mahimong abogado ug makaalagad sa iyang katilingban. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihahatid sa atin ni Steve Vicente sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang paalala.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagdling Kaalaman.
15: Alam nyo ba? Kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
16: Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon?
17: Uy, yan ang life goals.
16: At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato, lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado! Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang may alam.
5: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: Magandang araw, nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Hindi magpapatupad ng pansamantalang import ban sa bigas ang Pilipinas ayon sa Department of Agriculture o DA bilang paghahanda sa inaasahang matinding epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Ipinahayag ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na kailangan magtayo ng sapat na buffer stock ang bansa hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon kahit pa magsisimula ang lokal na anihan ng palay sa Setyembre. Sa pinakahuling datos ng ahensya, lumagpas na sa 3.3 milyong metriko tonelada ang kawang volume ng imported rice na patuloy na minomonitor lingguhan ng DA upang maiwasan ang kakulangan sa supply. Tiniyak naman ng kalihim na hindi inaasahang babagsak sa hindi makatwirang antas ang farm gate price ng palay at target na mapanatili ito sa mas maayos na presyo para sa mga magsasaka. Bilang suporta, pinalalakas ng National Food Authority o NFA ang pagbili ng lokal na ani na may target na 500,000 metric tons ng palay ngayong wet season. Dagdag pa rito, itinaas ng DA sa 20 billion pesos ang pondo para sa palay procurement sa 2026, higit doble kumpara noong nakaraang taon upang higit na matulungan ang mga magsasaka.
5: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: Samantala, hiniling ng Federation of Free Farmers at magsasaka party list sa Tariff Commission na magpatupad ng 30% na safeguard duty sa mga inaangkat na bigas o bukod pa sa kasalukuyang 15% na taripa. Ayon sa mga grupo, makatutulong ito upang mabawasan ang labis na supply ng imported na bigas na magpapababa sa presyo ng palay ng mga lokal na magsasaka. Inimungkahi rin nila ang isang modified minimum access volume system upang mas epektibong makontrol ng pamahalaan ang pagpasok ng imported na produkto alinsunod sa mga patakaraan ng World Trade Organization. Paliwanag ni magsasaka party list chairperson Argel Joseph Kabatbat, kung idaragdag ang iminungkahing safeguard duty, aabot sa halos kapantay ng lokal na presyo ang imported na bigas na makatutulong sa mga magsasaka. Gayunpaman, iginiit ng FFF na kailangan pa rin umangkat ng bigas dahil sa kakulangan sa lokal na produksyon, ngunit lumalabis na anila ang dami ng inaangkat. Mula lang ipatupad ang rice tariffication law noong taong 2019, tumaas sa mahigit 3 milyong tonelada kada taon ang rice imports, 3 beses na mas mataas kumpara dati, na nagdulot umano ng hanggang 50 billion pesos na pagkalugi sa kita ng mga magsasaka taon-taon.
5: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: Sa iba pang mga ulat, iminungkahi ng Department of Finance o DOF ang isang malawakang tax reform package upang maipatupad ang mga pangakong tax relief ng administrasyon at mapunan ang posibleng kakulangan sa kita ng pamahalaan. Sa ilalim ng panukalang Progress Bill, inaasahang makakakalap ang gobyerno ng mahigit 518 billion pesos na dagdag na kita mula 2027 hanggang 2030, habang magbibigay naman ng mahigit 326 billion pesos na tax relief sa publiko. Kabilang sa mga panukala ang pagtataas ng income tax exemption, ceiling at pagbibigay luwag sa mga maliliit na negosyo mula sa minimum corporate income tax. Upang mabawi ang mawawalang kita, balak din taasan ang buwis sa matatamis na inumin, alak, vape at iba pang bisyo, pati na ang pagpapataw ng buwis sa single-use plastics at ilang frozen products. Isinusulong din ang pag-update ng motor vehicle user tax upang umayon sa inflation at masuportahan ang maintenance ng mga kalsada. Bukod dito, papatawan ng mas mataas na buwis ang mga luxury items tulad ng mga mamahaling sasakyan at private jets bilang bahagi ng panukalang wealth tax.
5: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: Samantala, bahagyang lumakas ang aktibidad sa manufacturing sector ng bansa noong Hulyo na umabot sa pinakamataas na antas sa loob ng 5 buwan ayon sa ulat ng S&P Global. Tumaas ang Philippines Manufacturing Purchasing Managers Index o PMI sa 51.8 mula sa 50.9 noong Hunyo, indikasyon ng patuloy na paglawak ng sektor. Iniugnay ang pag-angat sa mas matibay na demand, pagdami ng bagong orders at pagbilis ng produksyon na hindi naitala mula pa noong Pebrero. Dahil dito, nadagdagan din ang pagbili ng mga raw materials upang matugunan ang mas mataas sa produksyon. Gayunpaman, kasabay ng paglago ay ang paglala ng pressure sa supply chain, kabilang ang mas mabagal na delivery ng mga supply na iniugnay sa epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon sa S&P, ito na ang pinakamalalang pagkaantala sa supply deliveries mula pa noong Disyembre ng taong 2024.
5: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Agosto 6, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 60 pesos and 85 centavos, habang nasa 39 centavos naman ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay nagkakahalaga ng 47 pesos and 52 centavos, habang nanatili sa 4 centavos ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay 9 pesos and 2 centavos, habang katumbas ng 7 pesos and 76 centavos ang Hong Kong dollar. Ang British pound naman ay nasa 81 pesos and 96 centavos, habang katumbas ng 70 pesos and 32 centavos ang euro. Ang Canadian dollar ay nagkakahalaga ng 43 pesos and 43 centavos, habang nasa 16 pesos and 20 centavos naman ang Saudi Arabian Riyal.
5: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ito pong muli ang inyong lingkod Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
21: Amoy pawis, amoy araw.
22: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
21: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
22: Ang dungis mo!
23: Ma! Tama na!
24: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
25: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
26: Ang saya balikan ng ating kabataan.
27: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
28: O ano? Game na?
29: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
30: At nagbabalik po ang ating programa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Patuloy ang pananalasa ni Alex Ayala sa international tennis scene matapos makapasok sa ikatlong round ng 2026 Canadian Open. Tinalo ng Filipina tennis star si Alicia Parks ng Estados Unidos sa score na 6-1, 4-6 at 6-2 sa Sobeys Stadium sa Toronto. Buong siglang sinuportahan ng mga Pinoy fans si Ayala na muling nagpakita ng tapang matapos mabitawan ang ikalawang set. Sa decider, tuluyan niyang nabasag ang depensa ni Parks at tinapos ang laban sa loob ng 1 hour and 51 minutes. Galing si Ayala sa kanyang makasaysayang panalo sa Mubadala DC Open kung saan nakuha niya ang kauna-unahang WTA Tour singles title ng isang Pilipino. Bilang 25th seed, nakatanggap siya ng bye papuntang second round ng Toronto Tournament. Matapos ang laban, nagpasalamat si Ayala sa mga kababayang dumayo para magbigay ng suporta. Susunod na makaharap ni Ayala si Katie McNally na nagsurpresa matapos talunin ang reigning Wimbledon champion na si Linda Noskova.
5: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
30: Patuloy ang gold rush para sa Filipino pole vaulter na si EJ Obiana sa Germany. Nakuha muli ni Obiana ang gintong medalya matapos malampasan ang 5.83 meters sa Stabhochsprung meeting sa Jockgrim, Germany nitong Webes na umaga oras sa Pilipinas. Sinubukan niyang lampasan ang kanyang season best na 5.85 meters sa pamamagitan ng 5.93 meters, ngunit hindi na-clear sa tatlong pagtatangka. Gayunpaman, sapat na ang kanyang performance para talunin muli si Saifuddin Abdelsalam ng Qatar na nakapagtala rin ng 5.83 meters ngunit sa ikatlong pagtatangka. Nakakuha naman ng bronze medal si Ersu Sasma ng Turkey matapos ma-clear ang 5.77 meters sa dalawang pagtatangka. Ito na ang ika-apat na ginto ni Ubiana sa Germany ngayong 2026 season. Nagsimula siya sa International Springer Meeting sa Cottbus, sinundan ng panalo sa ISTAF Indoor Berlin noong Marso at kamakailan lang ay nagwagi rin sa Halberstadter Hohenflug International Pole Vault Meeting sa Halberstadt.
5: Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
30: Nagpakawala ng 46 na puntos si George King upang igiya ang San Miguel Beermen sa panalo kontra Converge Fiber Xers 126-114 sa PBA Season 50 Governor's Cup nitong Miyerkules ng gabi sa larong ginanap sa Arneta Coliseum sa Quezon City. Conference high ang naging output ni King na tumira ng 10 of 19 mula sa field at nagdagdag pa ng 14 na rebounds at 6 na assists. Hindi rin nagpahuli si Don Trolliano na kumamada ng 27 puntos habang si Junmar Fajardo ay nagpakita ng husay sa playmaking kung saan nakapagtala ito ng 10 assists at 21 rebounds. May ambag din sina Jeric Ahanmisi na nakapasok ng 15 puntos, Marshall Lassiter at Jericho Cruz na nag-ambag ng tig 9 na puntos. Mula sa dikit na score na 65-64 sa halftime, sumabog ang Beermen sa ikatlong yugto kung saan mas maraming puntos ang naitala nito kumpara sa Converge 37-21 upang tuluyang kontrolin ang laro at makuha ang kanilang ikalimang panalo. Samantala, patuloy ang pagbagsak ng Fiber Xers na ngayon ay may 4 na magkakasunod na talo matapos magsimula ang conference sa 3-0 record. Sa panig ng Converge, kumamada ng 26 na punto si Calvin Abueva, kapantay ng scoring output ng kanilang import na si Jamal Franklin.
5: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
30: Sa naunang laban sa PBA, natapos na ang 3-game losing streak ng Blackwater Bossing matapos talunin ang Phoenix Fuel Masters 106-100. Malaking bagay ang naging fourth quarter surge ng Bossing kung saan nakapagtala sila ng 11-0 run na tuluyang nagdikta ng resulta ng laban. Matapos bigyan ni Richie Rivero ng slim lead ang Phoenix, bumawi si RK Ilagan sa pamamagitan ng isang bailout triple para ibalik ang abante sa Blackwater 95-93, may 3 minuto at 26 na segundo pa sa orasan. Sinundan ito ng defensive stop, 2 free throws mula kay Cedric Bearfield at isang steal ni Ilagan na nauwi sa fast break layup. Nagambag din si Troy Malilin o Malilin ng baseline jumper at free throws upang tapusin ang rally. Sa kabuuan, nanguna si Bearfield sa locals sa may 26 na puntos habang ang import na si Kentrell Barkley ay nagpakitang gilas sa kanyang 34 na puntos at 16 na rebounds. May ambag din si Ilaga ng 15 puntos at 6 na rebounds. Sa panig ng Phoenix, sumabog ng 45 puntos si BJ Johnson ngunit nauwi sa wala matapos ang kanilang ikalawang talo. Sa panalo, umangat ang Blackwater sa 3-3 record habang bumagsak ang Phoenix sa 4-2 kasalo ang Rain or Shine sa Group B standings.
5: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
30: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, opisyal nang inanunsyo ng University of the Philippines ang pagdating ng 5 bagong recruits para sa UAAP Season 90. pinangungunahan ang batch ng Phil-Am twins na sina Hart at Hannah Lissing, parehong guards na mula sa Los Angeles Mission College. Ang 21 anyos na magkapatid ay sasailalim muna sa isang taong residency bago maging eligible na maglaro para sa Fighting Maroons. Kasama rin sa residency pool sina Phil-Am Kristen Yumol at Phil Ossie Lesita Sheriffs. Dagdag pa rito, papasok din ang Nigerian na si Okesola Victoria Olaoluwa na bubuo ng tandem kasama ang kapwa Nigerian na si Blessing Chul Francis matapos payagan ng UAAP ang dalawang foreign student athletes sa lineup.
5: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
30: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
5: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Salamat, Leo, para sa Balitang Sports ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito, pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita, kay Steph Vicente para sa Balitang Negosyo at Kalakalan, kay Leo Magpayo para sa Balitang Pampalakasan, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at J. Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Mila o Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa palatuntunang Warm Heart. At syempre, napapakinggan niyo pa rin po kami sa ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: Yes, at syempre, ito na naman po ang ating programang nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Napapakinggan at napapanood sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page sa pamamagitan po ng ating Facebook live streaming at napapakinggan din po sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede po kayong mag-download ng Evox PBS receiver app sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre ay mas pinalakas na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service sa pakikipagtulungan ng ating mother agency, Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag The Voice of America. Dahil ang mga English program po natin at Filipino program ay mapapakinggan na sa shortwave radio. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa shortwave frequencies na 12.02 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At syempre ang mga programa po sa Radyo Pilipinas World Service, particularly ang Warm Heart ay nire-replay din po para sa mga listeners sa local, no, Metro Manila sa pamamagitan ng ating sister station, ang Radyo Magazine 1278 kHz. Dito po yan sa Metro Manila. Okay, so Steph, ano bang pag-uusapan natin today at sino ang ating makakapanayam?
1: Siyempre, bilang bahagi ng ating mandato dito sa Radyo Pilipinas World Service na i-cater ang interes ng ating mga overseas Filipinos, lalong-lalo na sa sitwasyon ngayon sa Middle East, ay ating makakasama dito, no, muli dito sa ating himpilan, no, ang Assistant Secretary for Disaster Response Management Group ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at siya rin po ang opisyal na tagapagsalita ng DSWD, walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao, para sa topic na psychosocial services para sa mga repatriated OFWs na galing sa Middle East. ASEC Dumlao, welcome po sa Warm Heart.
2: Magandang umaga, Steph and Bea. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
0: Maraming salamat po, ASEC, sa pagpapaunlak. Alam namin, it's a Sunday, so I think it's a family day for you sana, pero maaga po namin kayong inistorbo. Thank you po sa inyong time. So sige, simulan na po natin ang una po naming katanungan, ASEC. Kumusta po yung ating mga kababayang overseas Filipino worker na na-repatriate mula sa Middle East in terms of psychosocial services po?
2: Well, ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy po na nakikipag-ugnayan sa DMW, gayon din sa OWAT, iba pang ahensya ng pamahalaan. Nang sa gayon ay yung mga kaukulang tulong ay naipapabot natin sa mga repatriated overseas Filipino workers. On the part of the DSWD, patuloy po kami na nagbibigay ng psychosocial first aid sa ating mga kababayan na umuwi mula sa Middle East. Sa pamamagitan ng pag-deploy namin ng mga social workers sa ating pong mga airports na sinasalubong at nabibigyan nga po sila ng agarang intervensyon upang matugunan and of course maibsan yung trauma na kanila pong nararanasan sa gitna ng kaguluhan sa Middle East.
0: Mm-hmm.
2: So yung ganitong intervention kasi very critical upang matiyak natin na maging kalmado and mabawasan yung sintomas ng stress tulad ng naranasan nila sa Middle East. And sa pamamagitan din ng psychosocial first aid, maaring matulungan yung ating mga overseas Filipino workers na hindi po lumala yung nararanasan nila na stress na maaring mauwi sa post-traumatic stress disorder. kung hindi ito mabigyan ng agarang intervention.
1: Asek, meron po ba kayong datos no ng mga sumailalim na repatriated OFWs sa psychosocial services po ng DSWD?
2: Well, umabot na po sa mahigit 1,200 na overseas Filipino workers ang nabigyan po natin ng initial psychosocial first aid. Isinagawa po yan ng ating mga social workers ano sa mga airports nung dumating po itong mga repatriated overseas Filipino workers. Out of the more than 1,200 na mga nabigyan nga natin ng psychosocial first aid, more than 800 ay repatriated dahil sila ay humingi ng tulong upang makauwi po sa ating bansa. Samantalang mahigit 400 naman ay yung mga stranded na mga overseas Filipino workers na naantala sa airport dahil nga po sa travel restrictions.
0: Okay. And Asek, dito po sa mga binigyan po ninyo ng psychosocial first aid, ano-ano po yung unang-unang ginagawa ng DSWD by the time na makalapag po sila sa airport? Paano po yung process?
2: Well, pagdating po nung mga overseas Filipino workers natin na repatriated from the Middle East, tayo po sa DSWD ay again in coordination ano in partnership with DMW, OWA, gayon din ng DOH ay agad na sumasalubong po sa ating mga overseas Filipino workers. May ginagawa tayo na salubong sa kanila. Unang-una upang ginagawa natin actually to sa utos ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na nabibigyan nga ng agarang tulong at intervention yung ating mga overseas Filipino workers na umuwi mula sa ibang bansa. So sinasalubong po natin sila sa airport, binibigyan ng suporta, ng tulong, at upang maramdaman din nila yung malasakit no, ng ating pampamahalaan. And then dun sa holding area, yung mga overseas Filipino workers natin ay nilalapitan po at kinakausap ng ating pong mga social workers. Siyempre, kinukumusta yung kanilang kalagayan, and then ina-assess na rin po sila para matukoy kung ano yung kaukulang intervention na maari nating maipaabot sa kanila. Mahalaga kasi yung kwentuhan, ano, yung kumustahan, because that establishes rapport. Hindi po lahat ng mga overseas Filipino workers ay handa at bukas na makipagkwentuhan o i-mention na yung kanila pong pinagdaanan, because to some, ano, hindi madali ang mag-disclose nung emotional distress o yung emotional na pinagdadaanan. Kaya mahalaga yung kumustahan na isasagawa ng ating pong mga social workers. So that's the first thing that we do when the overseas Filipino workers who have been repatriated arrive at the airport.
0: Okay.
1: Ito naman po, Asek. Ano-ano pong mga mental health condition ang karaniwang nasusuri po no, mula dito sa mga repatriated OFWs?
2: Actually, yung ating pong mga social workers, hindi sila nagbibigay ng mental diagnosis, ano. Nais nating linawin na yung pagsusuri ng mental health condition ay ginagawa ng mga medical experts. Kaya po merong team din ang Department of Health na nandoon kasama po natin sa airport nang sa ganon ay mabigyan ng karampatang medical attention yung mga overseas Filipino workers na nakakaranas ng mental health problems o matinding trauma dahil sa crisis na pinagdaanan nila sa Middle East. Ang ginagawa po ng DSWD, particularly our social workers, ay nag-a-assess at ino-observe po yung kanila pong behavior, tinitingnan kung meron bang mga red flags, kagaya ng sobrang pagka tulala o hindi makausap ng maayos. Mm-hmm. Kaya ito yung sinasabi ko na the first thing that we do is we do kumustahan with them, kasi nga we establish rapport, and then kapag may mga na-observe tayo na mga pagkabalisa nila o yung sobra yung pag-iiyak nila, that's the time na rini-refer natin sila sa mga psychiatrists na kasama po ng team ng Department of Health. Yun po kasi yung tinatawag natin sa social work na case referral pathways. Okay. So nakita po natin doon sa initial assessment na matindi yung pagkabalisa o sobra na yung kanyang pag-iiyak, talagang matindi na yung pinagdadaanan, we refer them to our partners from the Department of Health.
0: Okay. Asek Dumlao, how about yung follow-up natin? Kasi although meron nga po tayong isinasagawang kumustahan or kumbaga initial, yun nga, first aid, psychosocial service, pero meron po ba kayong ginagawang follow-up? For example, kasi umuuwi sila sa kani-kanilang mga provinces. So how about yung emotional support ng mga OFW na nakauwi na sa kani-kanilang probinsya together with their dependents or family? Ang DSWD regional offices po ba? Meron po tayong kumbaga follow-up checking or monitoring sa kanila?
2: Yes, that's correct. Kasi ang pagbibigay natin ng tulong ay hindi lamang po natatapos sa airport. Sabi ko nga kanina, no, meron tayong mga referral services bahagi ng ating case referral pathways kasi kinakailangan nga na masubaybayan o mamonitor itong mga overseas Filipino workers, lalo na kapag sila ay nagsiuwi na sa kanilang mga probinsya. So kami po sa DSWD ay nakikipag-coordinate sa aming pong mga field offices upang sila yung patuloy o magsagawa ng monitoring nung mga umuwi na mga overseas Filipino workers. Nagsasagawa rin sila ng assessment nang sa gayon matukoy natin kung ano pa yung karagdagang tulong na may-ari nating maipaabot sa kanila. Kasi marami dyan, baka ayaw na rin pong bumalik sa Middle East. So, in-explore din natin yung ibang mga programa na maaari nating maibahagi po sa kanila once na nandun na po sila, nakasettle na sa kanila pong mga probinsya.
1: Ito naman po, Asek, nakita po kasi natin na may mga kasamang bata o dependents ang mga repatriated OFWs po natin. Meron din po bang hiwalay na psychosocial support para sa mga anak nila na nakasaksi rin ng kaguluhan po sa Middle East?
2: Well, yes. Sa DSWD po kasi, holistic yung pong ating pong mga interventions na hindi lamang po sa isang individual ano, nakafocus, bagkus doon sa buong pamilya. Kaya kinukumusta din ng ating mga social workers, yung mga anak ng mga overseas Filipino workers at that point, ano, o tuwing sinasalubong natin sila, makikita nyo po, meron ding mga ibang mga interventions para sa mga bata, halimbawa mga pagsasagabawa ng mga art therapy, yan, kasi syempre, yung mga interventions natin ay tailor fit din doon sa edad ng ating pong mga kliyente. But these are initial, initial interventions upang matulungan yung mga bata na maimsan din ano, yung kanila pong nararamdaman at yung kanila pong experiences din. And of course, tinutulungan din natin sila kasama na noong pong kanilang mga magulang. Kasi sabi ko nga, comprehensive eh, yung ating interventions, ano, hindi buo and holistic din yung ating pong pagtugon sa kanila. So aside from the art therapy na ginagawa natin sa airport, binumonitor din natin hanggang sila ay makauwi. Nang sa gayon matiyak natin na maayos yung kanila pong kalagayan.
0: Okay. All right. Asek, eto naman po, ano po ang ating mensahe sa mga kababayan nating nandoroon sa Middle East na perhaps worried or concerned na pag umuwi sila sa Pilipinas ay baka wala po silang madat ng trabaho o tulong dito sa ating bansa?
2: Gaya nga po ng nabanggit ko sa utos ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na lahat po ng tulong ay maipaabot natin sa mga repatriated overseas Filipino workers. Ang DSWD po katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalan kagaya ng DMW, OWA, DOH ay nagpuspusan ang koordinasyon at pagtutulungan nang sa gayon maibigay natin yung kaukulang tulong po sa kanila. Hindi po nagtatapos sa psychosocial first aid ang ginagawang tulong ng DSWD. Sabi ko nga, merong mga assessment na ginagawa ang ating pong mga social workers para matukoy yung kaukulang intervention o tulong o karagdagang tulong na may maaari nating maipaabot sa mga kababayan po nating umuwi mula sa Middle East. So may mga programa tayo kagaya ng assistance to individuals in crisis situation, yung sustainable livelihood program para naman na magkaroon sila ng pampuhunan kung nais nila magtayo ng sariling negosyo o tulong naman sa paghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng skills training at tulong sa pagpoproseso ng mga pre-employment requirements.

0: And huwag po kayong mahiyang lumapit o tumawag sa aming pong mga tanggapan. Nang sa gayon ay maipaabot po namin o ma-address din po, makatulong po kami na ma-address yung pong mga suliranin na kinakaharap po nyo bunsod nga po na naging epekto ng kaguluhan sa Middle East. So again, ang DSWD po patuloy na magpo-provide ng maagap at mapagkalingang serbisyo sa ating pong mamamayang Pilipinas.
1: Okay. Maraming maraming salamat po, Asek Irene, sa inyong oras at sa pagbabahagi po ng serbisyo ng DSWD sa ating mga repatriated OFWs. Thank you, Asek, and mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat. Magandang umaga.
1: Magandang umaga. Okay, yan po si Asek Irene Dumlao, ang opisyal na tagapagsalita at Assistant Secretary for Disaster Response Management Group ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Magbabalik po ang programang Warm Heart makalipas ang ilang paalala.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang paglabel at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets at authentication system.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
6: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
5: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital. Dahil bayad na po ang bill ninyo.
7: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag Talino.

0: Eto na ang Dagling Kaalaman.
1: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Attitude of gratitude.
3: Attitude of gratitude.
4: Attitude or gratitude.
5: Attitude of gratitude. Gratefulness.
6: Gratefulness.
5: Gratefulness.
6: Joy.
5: Joy.
6: Joy.
5: Appreciation.
6: Appreciation.
5: Appreciation.
6: Attitude.
5: Attitude
6: of gratitude.
5: Of gratitude.
7: Nagbabalik ang palatuntunang Warm Heart dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, kami po ay inyo napapakinggan at napapanood pa rin sa ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. At sa audio streaming o online radio, gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, i-download nyo na ngayon na sa inyong Google Play Store kung kayo po ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. At syempre, ipinagmamalaki namin na sabihin sa inyo na mas malawak at mas malakas na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan po ng ugnayan ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media, dahil napapakinggan na rin po tayo sa Shortwave Radio. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan naman sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At syempre, ang programa pong Warm Heart ay nire-replay din po sa ating sister station, ang Radyo Magazine 1278 kHz, na napapakinggan din po dito locally sa Metro Manila tuwing Sabado at Linggo, 1 p.m. hanggang 2 p.m. So kung na-miss nyo po ang ating full episode for Warm Heart dito sa Radyo Pilipinas World Service, pwede nyo po mapakinggan ang mga replays nito tuwing Sabado at Linggo, 1 p.m. to 2 p.m. sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oh, alive na naman po ang comment section.
8: Yes.
7: Steph, go ahead.
8: Oo, kasi nag-comment regarding our topic kanina.
7: Okay.
8: Oo, yung ating naging panayam kay Asek Dumlaw ay nag-comment ang ating taga-subaybay na si Marco Polo.
7: Kilala natin to.
8: Oo, kilala natin to. No? Pero syempre, di na natin sasabihin kung sino ba talaga siya.
7: Para manood din kayo.
8: Oo. Ang sabi niya, tatlo-tatlo pa ang comment niya regarding this. No? Sabi niya, mabuti na lang po at may DSWD na handang tumulong sa ating mga repatriated OFWs. Ayan. Tapos siguro may sinasabi si Asek kanina, no? Kasi ito sabi niya, I agree po, Asek.
7: Talagang
8: may pagsang-ayon itong si Marco Polo.
7: We agree din po.
8: Oo. At syempre, bukod dyan, sabi nga ni Marco Polo, thank you for assisting our OFWs, Asek.
7: Mm-hmm.
8: Ayan. Grabe, aktibong-aktibo si Marco Polo this Sunday, no?
7: Yes. Maraming salamat po sa pag-subaybay sa palatuntunang Warm Heart. Maganda po yung topic natin kasi talagang para po sa ating mga overseas Filipino workers.
8: Oo.
7: Kasi ang focus po natin lagi, syempre yung mga financial assistance, livelihood assistance, pero dahil ang Warm Heart po ang advocacy natin dito ay mental health awareness and education, nakatutok naman po yung ating pagbabahagi ng impormasyon sa kung ano naman po ang ginagawa ng pamahalaan para doon sa pagtugon sa mental health concerns ng ating mga overseas Filipino workers galing sa Middle East, dahil syempre iba rin yung experience na makasaksi ka ng isang talagang bombahan, di ba? Hindi yon biro. At marami pong nagsasabi na posibleng magkaroon ng PTSD or meron silang stress or merong trauma. So, ano ang ginagawa ng pamahalaan doon? Siyempre, sabi ni Asik Irene kanina, meron talagang mga psychosocial first aid na binibigay ang DSWD, and at the same time, yung pagda-diagnosis na siguro and other treatment, yung Department of Health naman, sabi niya kanina, yung nakatutok doon. Okay, so moving on dito sa talagang ating pag-uusapan dahil ito po sa puntong ito ay ipinasok na natin yung ating attitude of gratitude. Ipagpapasalamat din naman natin itong mga tulong para sa ating mga repatriated OFWs. But we will still share pa rin po ang ating mga reflections and insights for the week, no? Para sa ating attitude of gratitude. Pero bago natin yan ibahagi, ay tutulungan tayo ni Steph doon sa kanyang mga tanong para makapag-facilitate ng grateful heart.
8: Ayun. So, ang una dyan ay what happened today that was good. Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Pang-anim po dyan ay what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Ang pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-apat, what can I celebrate today?
7: Ayan. Yan. Okay, Steph. So, ano ang ating sharing for today?
8: Ayun. Siguro, dun sa unang bahagi ng aking sharing, may kinalaman pa rin ito sa topic natin kanina, no? Mm-hmm. Kasi, before, yung aking father ay nasa United Arab Emirates.
7: Ay, oo. Totoo. Nakwento ni Steph yan. Sige,
8: oo, before. Siguro, not to invalidate yung, syempre, yung ibang OFWs, no? Kasi, syempre, ngayon pa lang talaga sila nagsisiuwi dito sa Pilipinas. Pero yung sa case ko kasi, ano pa ako siguro mga early 20s ako, nakauwi na siya dito talaga, permanently, no? And siguro yung masasabi kong yung part na thankful ako is wala na siya doon nung nangyayari lahat ng to. No? Kasi kung nandun siya, siguro, syempre, yung buong family namin ay mag-aalala din, no? Pero I still feel, no, bilang bahagi ng Radyo Pilipinas World Service, ay nararamdaman ko pa rin talaga, no, yung pag-aalala ng mga families ng ating OFWs, no? Siguro dahil sa mga past interviews natin na puro nakatutok sa Middle East. Kaya kahit papaano, no, although wala na talaga ako dun sa sitwasyon na ako'y mag-aalala sa isang kaanak na nasa Middle East, pero nararamdaman ko pa rin yung masasabi na anxiety and all kasi yung pakikipag-simpatsya mo nandun pa din eh. Kasi once at one point sa buhay ko, meron din akong malapit sa akin na nasa Middle East. At just to share, no, bukod sa dito ako nag-OJT, no, sa Radyo Pilipinas World Service, no, isa sa mga naging drive ko noon, no, kung bakit ako napasok dito, no, for hopefully for good, ay syempre dahil sa aking father na former OFW. So I guess thankful ako in a way na siya ay nandito na, no, nung bago pa man ng ano. Pero at the same time, nakikiano pa rin ako. Kumbaga, may empathy pa rin ako, no, towards the other OFWs. Kasi yun nga, no, kahit wala ka na dun eh, syempre pagka naririnig mo yung mga balita, nakaka-interview ka ng mga OFWs din sa iba mong programa and also the embassies and yung DMW. Syempre, pag makakarinig ka, mapapaisip ka din na what if, paano kung sa case ko, no, paano kung nandun pa yung tatay ko sa UAE, nasa sa Dubai siya noon eh, 'di ba? Doon sa Dubai talaga yung
7: inaano ngayon.
8: Inaatake talaga sa na part ng UAE. Mapapaisip ako na puro may what ifs ako, no, regarding doon. Kaya kahit papaano talaga ay naaalarma din ako sa mga balibalita, and I'm just kumbaga hopeful ako, no, sana matapos na itong lahat ng to. Kasi knowing na ang dami nating kababayan na nasa Middle East, no, kumbaga malaking concentration ng ating OFWs ay nasa Middle East. Kaya talagang we hope and we pray, no, bilang tayo ay nandito sa istasyon na talagang nagka-cater sa interes ng ating overseas Filipinos, no, we hope talaga na magkaroon na, no, ng world peace, no, hindi lang naman sa part ng Middle East, no, kasi ang dami, meron pang
7: Ukraine and Russia.
8: Yes. Oo, may mga hindi pa natatapos na sigalot, and hopefully, no, makita ng, of course, the world leaders, no, makita nila na ano ba yung nagiging epekto ng mga ganitong klaseng kaguluhan, no. Syempre, not for the personal interest of their countries, no, kundi maging dun sa mga foreign nationals, no, na naiipit dun sa kaguluhan. So, that's the first part, no, ng aking sharing dito sa Attitude of Gratitude. At yung pangalawa naman, kasi itong dito nung ako'y nag-day off, no, eh, syempre, napadpad na naman ako sa Marikina, no. At nataon, nailibre na naman kami ng aking ninong.
7: Kayo ng lola mo.
8: Yes, syempre, no, thankful for the good food,
7: yes,
8: hearty meal. Pero above all, ako'y nagpapasalamat talaga sa ninong ko. Kasi yung ninong ko na yun, mula pagkabata pa lang ako, ay siya na talaga yung tumutulong sa akin, no. Maging sa aking expenses nung college, no. Mm-mm. Hindi lang ako scholar noon ng gobyerno, scholar rin ako ng aking ninong. Kaya very thankful ako, kasi masasabi kong isa siya sa mga pinaka mahalagang tao, no, sa journey ko ngayon. Of course, aside from my parents, no, aside from my grandparents, no.
7: Mm-mm.
8: And yung aking friends and colleagues, and syempre ako'y thankful sa aking ninong na talaga namang very supportive sa aking mga endeavors, and syempre pati sa aking appetite. Ayan, supportive siya. Ayan. So maraming salamat, ninong. Sana mapanood mo ito, no?
7: Oo, mapapanood niya 'yan. Kung hindi niya mapapanood, i-curate natin at ipapadala natin sa kanya.
8: Oo, maraming salamat sa iyo. So 'yun ang aking sharing
7: yes,
8: dun sa Steph. Attitude of Gratitude.
7: Okay, susugan ko lang yon kasi nabasa ko rin ito. Akmang-akma doon sa sharing ni Steph. Appreciate the people who make an effort for you, sabi. Right now, we are all busy trying to do better in life, focused on our hustle and dealing with struggles, often forgetting the people around us. That's why when someone makes an effort for you, be grateful. People like that are rare in this phase of life. Ayan. So yan, in relation to Steph na pagpapakita ng kanyang appreciation sa mga taong nakapaligid sa kanya, good food and good company ang nangyari kay Steph sa kanyang day off.
8: Tama.
7: It's a good food, good company. So na-appreciate natin yon. So yan, tama yon kasi lahat nga naman tayo busy. Lahat tayo may mga pinagdadaanan. Minsan, self-absorbed tayo, no?
8: Oo.
7: Parang yung sarili lang natin yung iniisip natin kasi may mga problema tayo, ganyan, na nakakalimutan natin yung ibang tao, yung mga simpleng bagay na ginagawa para sa atin ng ibang tao na sila man din ay meron din silang pinagdadaanan, ano? So, yung mga bagay na ganoon, ipinagpapasalamat natin. At syempre, doon din sa part kung saan si Steph ay nag-share tungkol sa kanyang father na nagtrabaho before sa Middle East, no? Na sabi niya, grateful siya na yung mga ganong experiences parang nakapagpatuto sa kanya kung paano mag empathize sa iba na ganoon naman ngayon yung pinagdaraanan. Kasi yung husband ko, actually, OFW po siya. So, yung mga ganoong bagay ay nakaka-relate din ako. Ang ipinagpapasalamat ko naman po ay hindi naman po sila pinababayaan. I-relate ko na rin po doon sa impormasyon, actually it's a disinformation na pinakakalat sa social media na meron daw pong discrimination pagdating sa protection among foreign nationals na nasa ibang bansa. For example, yung sinasabi nilang kaya daw yun nga namatay si Mary Ann De Vera dahil hindi siya pinapasok sa bomb shelter, which is binabulaanan na po ng isang official, particularly ng ating Philippine Ambassador to Israel, si Mendiola, si Ma'am Eileen, Ambassador Eileen Mendiola. Sinabi na po niya na hindi po yun totoo kasi sa Israel, meron talaga silang batas kahit saan ka pumunta kapag merong emergency alert na may paparating na missile at i-intercept na nila yon, kakatok ka kahit saan pinto ka malapit at pagbubuksan kanila at papupuntahin isasama ka sa bomb shelter. Yung ating Philippine Embassy sa Israel, sinabi nila na meron silang bomb shelter at 50 person ang capacity noon. Ang Philippine Embassy in Israel pala ay katapat siya ng isang parke. So kapag ka merong mga naga-outing doon sa park at merong emergency alert, i-open talaga yung embassy. At kahit hindi sila empleyado doon, dumaan lang, papapasukin. Ganoon daw po yung new normal sa kanila, no? Yes. Actually, that's a new normal kasi sabi ni Ambassador Eileen during the interview with our station manager, Sir Ray, sinabi niya yon na yun na po kasi yung gawain talaga na kapag may narinig kang emergency alert, kung saan ka malapit, tatakbo. And also sinabi niya rin na kung puno na yung bomb shelter, pwede ka pang kumatok sa kabilang kapitbahay at tignan mo kung mas maluwag doon at doon ka pumasok. So yung mga ganoong bagay na pagkokorek ng impormasyon at nagpapasalamat tayo doon lalo na sa protection ng host countries na hindi pinababayaan kahit hindi naman po nila talaga mga ka-nationals yun. Yes. Like for example, in Israel, hindi rin naman talaga sila Israeli people. They are Filipinos pero wala pong pagde-discriminate sa pagbibigay ng protection at doon tayo nagpapasalamat. The same way din sa, actually ang husband ko, sa Qatar naman siya. And nagpunta naman ako sa Qatar, nakita ko naman yung estado ng buhay doon. At hindi ko naman po sinasabing 100% na wala tayong worry. Pero kasi kung malayo ka sa mahal mo sa buhay at may mga bagay kang hindi mo na kontrolado, ang trust mo na is doon sa entity or institution na makakapagbigay talaga ng protection. Like for example, yung mga Filipinos, they ask help sa OWA, DMW, Philippine Embassy, Migrant Workers Office doon sa bansang iyon. At saka syempre doon sa government, pakikinggan mo yung impormasyon na ipalalabas ng gobyerno o pamahalaan doon. So, yung trust mo na kung ginagampanan naman ng mga institusyon na yon, yung kanilang tungkulin, hindi ka naman all the time mag-worry. So, yung mga bagay po na iyan, pag fulfill ng kanilang mga obligations and responsibilities, lalo na po yung mga nagbibigay protection sa kanilang constituents, including the foreign nationals, ay ipinagpapasalamat natin. So, yung mga bagay na hindi na natin kontrolado, ang masasabi ko lang po dyan ay ipag-pray po natin. So, thankful naman tayo sa guidance at syempre yung ating divine intervention. Yun po ang aking siguro reflection talaga dito sa ating pinag-uusapan ngayon. Lalo na po sa mga pinagdadaanan ng ating overseas Filipino workers doon na talagang iba rin ang kanilang sacrifices for their families here in the Philippines. Wala na ako talaga masabi dahil actually yung mga UAE, napanood ko rin kasi yung documentary ni Atom Araulio tungkol doon sa ginto. Yung family na shinare din nila doon, actually, mahirap din yung buhay. Pero ang sabi niya, ang nag-inspire, isa kasi siyang nanay ang nag-inspire sa kanya na iraos talaga yung family, ay yung kanyang experience bilang OFW doon, yung pagpapaaral naman sa kanyang mga anak. So yung mga ganoong sacrifices at thankful din tayo sa sacrifices ng ating family member na nasa malayo para makapagbigay ng magandang buhay sa kanilang pamilya na nandito sa Pilipinas. So siguro yun ang aming sharing ni Steph.
8: Yes.
7: Puro mga OFW family stories.
8: Oo nga.
7: Yan. Okay, pero antabayanan nyo po dahil meron pa po tayong mga public service announcements mula kay Steph. In the meanwhile, magkakaroon muna po tayo ng paalala mula sa himpilan.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Warm heart.
15: Warm heart.
14: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
16: Alamin ang ilang mga self-help tips.
14: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
15: Warm Heart.

0: Nagbabalik po ang programang Warm Heart. Narito na po ang ating public service announcement sa tid po ni Steph.
1: Ayun. So bago muna ang lahat ng ating PSAs ay eto muna. No? Nagsabi na naman si Marco Polo. Ayan. Ang sabi niya, such an inspiring story daw. Yung binahagi niya natin kanina sa Attitude of Gratitude. So salamat Marco Polo for listening at salamat dahil na-inspire ka sa aming kwento. So eto na yung ating PSAs, no. So backed by popular demand mula sa PsycLink Consulting, ayan, meron silang psychological first aid or PFA training, no, mula April 23 to 24, 2026. Ayan, sabi, no, miss our last run, here's your chance. We're opening only 30 exclusive slots for our next live online PFA training via Zoom. Ayan, so ano yung mga matututunan dito, no, learn how to support people during crisis with practical evidence-based psychological first aid skills perfect for professionals in education, healthcare, HR, social services, and community leadership. No, ang ano po dyan, ang resource person po dyan ay si Dr. Homer Yabut na counseling or consulting rather, no, consulting director ng PsycLink. No, so tulad ng ating nabanggit kanina, limited to 30 participants only. Ang training fee ay 1,500 pesos, no. Early bird promo until March 31, 2026. Yung CPD points ay abangan pa po natin, no, kung ilang CPD points ang pwedeng maibigay, no, para sa ating mga professionals na nagpapa-renew ng kanilang mga licenses. At ito ay first come, first serve. So ayan, no, mag-register na para hindi maubusan ng slots. Ayan. So meron silang link and also a QR code, no, para makapag-register. Gamitin lamang ang inyong mga email addresses upang ma-access ang form o kaya mag-send ng private message diyan sa PsycLink Consulting. Ayan, kung merong tanong, mag-send lamang ng message. Samantala, para sa ating PSA 2, galing naman sa Bloomwell. Ayan, Bloomwell Mental Health Consulting Services. Ayan, dahil meron sila, no, nag-offer sila ng guidance and counseling consultancy for schools, organizations, and communities. Ayan. So, ano ba yung mga exact, no, na services nila? Una dyan, online individual counseling para dun sa mga 13 year, sa mga, ano, hindi pala 13, no, 18 years and above. Ayan. Kasi kailangan din, no, lalong-lalo na yung mga young adults naman talaga, no, yung karaniwan na kumbaga kabilang sila sa talagang naapektuhan, no, pagdating sa kanilang kalusugang pangkaisipan. At syempre hindi natin pwedeng kalimutan, no, yung online youth and student counseling para naman sa mga eto talaga 13 years pataas. Ayan, para sa ating mga teenagers dyan, meron din dyan na virtual or in-person training, seminar, workshop, in-person counseling. By appointment po yan, a consultancy kung saan ay kasama po dyan ang guidance and counseling. So, ang makakasama nyo po dyan sa mga services na yan ay si Ma'am Maria Luisa S. Mirano na siyang registered guidance counselor, no, ng Bloomwell Mental Health Counseling Services. So yan ang kanilang mga services at meron din silang mga contact details, no. Pwede niyo po silang ma-contact gamit ang Viber, no, na 0962-295-8093. Meron din naman silang Facebook page na Bloomwell Mental Health Counseling. Ayan, Mental Health Counseling Services. At meron din silang QR code para siguro dun sa mga gustong mag-scan na lang, no, para hindi na mahirapan sa kanilang pag-avail ng services. Ayan, meron din po. Scan nyo na lamang po. Sa pangatlo naman nating PSA, ito ay itong webinar na ito ay magaganap sa March 27, 2026. Sa Biyernes na po yan, mula alauna hanggang alas 3 ng hapon. Ito po ay galing sa AHA, no? I think this is pronounced as AHA, Psychological Training Services, kung saan ang inyo pong resource person para dyan ay si Mr. Ray Rayo Divina Gracia, no, licensed physical therapist dyan sa Mindanao State University. Ang ano dito, no, ang topic nila is happiness index, what makes us happy, no, kasi di ba base sa datos, no, base sa mga pag-aaral, isang Pilipina sa mga kumbaga pinakamasaya nga ba? Ayan. Pero yun nga, no, pag-aaralan dito, no. Ano ba talaga ang nagpapasaya sa mga Pilipino, no? Learn about the happiness index na isang global index na ginagamit internationally sa pagsusukat ng mga factors, no, na nagpapasaya sa atin. So para inyong malaman, no, kung bakit nga ba masaya ang mga Pilipino, eto ang nandiyan ang kasagutan. Paano ba mag-register? Syempre magbayad ng registration fee. Merong mode of payment sila diyan, no, na nakalagay sa kanilang poster at maging sa ating screen. Syempre mag-send ng proof of payment sa registrations at Project Taha, no, projecttaha.com. Ayan, na may information tulad ng inyong pangalan, contact number, email address, at yung title ng training, which in this case ay Happiness Index, What Makes Us Happy. At hintayin lamang ang confirmation email with the link. Ayan, so ang registration date deadline, no, ay sa March 27, 2026. Ayan, same day pala as the seminar, as the webinar rather, no, at 11 a.m. or until slots are available, whichever comes first. So good na, no, para doon sa mga gustong mag-aral, no, pag regarding the happiness index. Samantala, para naman sa ating ika-apat na PSA, ay ito naman ay manggagaling sa Child Fam Possibilities Psychosocial Services. Meron silang dalawang webinar, no, to be exact, no. Dahil alam naman natin na ngayong Marso ay National Women's Month, at hindi lamang 'yan, no, meron ding a World Bipolar Day, no, this March. So meron silang dalawang must attend webinars, no. At ito, no, ang una diyan ay Let's Talk About Hormones. Ayan, hormones kasi her, eh. Ayan. Sabi nga nila, no, ito yung pinaka-content, no, a safe and empowering webinar about the unseen rhythms of a woman's body and mind, because behind every mood, every shift, and every strength is a story worth understanding. This session is a step towards self-awareness, compassion, and balance. Ayan. So, ang mga makakasama po natin dyan ay ay mga psychometricians, no, mga registered psychometricians, sina Ma'am Ariel Nicole Agustin at si Ma'am Dara Jean Ferrer. So iyan po ay gaganapin sa darating na Biyernes, alauna hanggang alas 3 ng hapon, live via Zoom. At yung isa naman para sa World Bipolar Day ay ito po ay isang may tuturing, no, na isang powerful reminder, itong More Than a Label, Seeing the Person Behind the Bipolar Diagnosis. Isang powerful reminder na walang diagnosis ang nakakapag-define, no, nakakapag kumbaga yun nga, no, na yun na talaga yung pagkakakilanlan ng isang tao. Sabi nga dito, together we'll listen, learn, and unlearn, seeing individuals not for their condition but for their resilience, identity, and lived experiences. Ayan. So, makakasama po natin dyan na isang registered psychologist, si Ms. Kay Vardeleon Binayas. Ayan. Para sa World Bipolar Day. At kailan to gaganapin? Sa March 30, 2026, alauna ng hapon. Live pa rin via Zoom. At para sa ikalima at panghuli nating PSA for today ay galing naman sa GLB Management Consultancy. Dahil meron silang certificate program on the essentials of human resource, an engaging learning experience designed for HR practitioners, supervisors, and aspiring HR professionals who want to strengthen their core HR knowledge and apply best practices in today's workplace. Ito po ay gaganapin sa darating na Sabado, March 28, 2026 mula 8:30 a.m. hanggang 3:30 p.m. Ayan. That's ano po, Manila time, no, Philippine Standard Time, no. Talagang specify nila ito, siguro ito ay kumbaga welcome din yung mga nasa ibang bansa kaya naka-specify yung time. So yan po, 8:30 a.m. to 3:30 p.m. Philippine Standard Time, live via Zoom. So ayan, meron silang mga syempre merong mga payment, no, may payment po dito ang early bird rate ay merong kumbaga ang halaga po niyan ay 2,899 pesos, ang regular rate naman po ay 3,500 pesos, may group rate naman po na 2,899 per person. Ayan po. So, meron din silang QR code kung saan pwedeng mag-register. Yun lamang ang ating mga PSA para sa araw na ito.
0: Thank you, Steph, for the public service announcement ng ating programang Warm Heart. Okay, so naku, wala na tayong oras. So magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama. Syempre, sa ating production. Pero master control na rin siya ngayon.
1: All around.
0: Sir Leo Magpayo, ano, may programa mamaya. Discarding Wise, panoorin nyo po. 3 p.m. no, Steph?
1: Yes.
0: 3 p.m. to 3:30. Panoorin nyo po si Sir Leo Magpayo sa kanyang programang Discarding Wise. At maraming salamat din sa ating Warcast Operator kay Hero Lucero. Maraming salamat din po sa lahat na sumama sa amin sa programa ngayong araw ng
1: yes.
0: Linggo. Lalong-lalo na po kay Marco Polo.
1: Marco
0: shout
1: Polo.
0: Out. Hanggang ngayon ay...
1: May sinabi pa siya.
0: Nangungulit sa comment section.
1: Oo, may sinabi mo ka. Baka may sinabi pa siya. Teka, check natin ha. Ayan, ayos. Ayan, saka sumasaludo siya
0: yes.
1: sa atin. Salamat sa pagsaludo.
0: Thank you pagsaludo. Po. Sa Sunday ulit, ha, manggulo ka sa comment section para may kausap naman ka. Interactive tayo dito sa Warmark.
1: Yes.
0: Okay. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nanood. Naway sa susunod na episode ng ating Palatuntunan, nariyan pa rin po kayo. Muli, maraming salamat at ito po si Bea Gazette Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente at ito ang
0: Warmheart.

Ito ang Radyo Pilipinas, ang overseas service ng Philippine Broadcasting Service. Radyo Pilipinas, Filipino Service, sa balita, impormasyon at tuwirang paglilingkod. Serbisyo sa Pinoy, serbisyo para sa Pinoy. PBS Radyo Pilipinas, the voice of the Philippines, sumasa inyo mula sa Maynila, Pilipinas.

0: Nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
2: Thieves ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
4: Teacher ako sa London.
5: Seaman ako.
6: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Pwede, pero isa lang.
1: Kasi nag-break ho kami ng panganib ng girlfriend eh. Ano ba gagawin ko?
0: Madali lang yan. Humanap ka pa ng isa para pito-pito.
1: Aho!

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: love you.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas pong alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, dating bagyong Maymay sa nang low pressure area ayon sa PAGASA.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance na ipadala na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyahing Ilocos Norte para dumalo sa 3 mahalagang aktibidad.
4: Headlines.
3: Senate President Sherwin Gatchalian nananawagan na agad na may patupad ang 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region.
4: Headlines.
3: Hirit na taas pasahe sa jeepney, mananatiling suspendido ayon sa Department of Transportation. Karagdagang tulong sa mga tsuper ng public transport dinagdagan.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 7, 2026. Muling sumasin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Isa ng low pressure area ang dating bagyong Maymay. Ayon sa PAGASA, ang low pressure area ay nasa 620 kilometers silangan ng Etchague, Isabela. Samantala, asahan ng malakas na pag-ulan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa Southwest Monsoon o Habagat. Ito ay ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Antique.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Higit 3 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance na ipadala na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Narito ang report ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Patuloy na pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development ang relief operations nito para matugunan ang pangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng sunod-sunod na pag-ulan dulot ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Sa pinakahuling tala ng DSWD, umabot na sa halos 3.3 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naipagkaloob sa mga apektadong komunidad. Kabilang dito ang nasa 3,000 family food packs, 600 ready-to-eat food boxes at 200 non-food items na naipamahagi sa CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at Zamboanga Peninsula. Sa ngayon, nasa 39,000 pamilya pa o katumbas na humigit kumulang 132,000 individual ang naitalang naapektuhan ng habagat at mga kalamidad sa 6 regyon sa bansa. Mula sa bilang na ito, nasa 2,000 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Agad na rumisponde ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa insidente ng pagguho ng lupa sa Barangay Shilan, La Trinidad, Benguet na dulot ng epekto ng bagyong Maymay. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagsagawa ng mabilis na assessment ang DSWD Field Office Cordillera Administrative Region at SWAT Benguet upang mahiyatid ang agarang tulong sa mga naapektuhang residente. Batay sa paunang ulat, dalawa kataong nasawi habang isa pa ang patuloy na ginagamot sa ospital matapos ang landslide. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD sa lokal na pamahalaan at iba pang kinaukulang ahensya upang matukoy ang karagdagang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Tiniyak naman ang ahensya na ipagpapatuloy ang pagbibigay ng paunang ayuda at iba pang kinakailangang suporta sa mga naapektuhan ng kalamidad.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Umabot na sa 29.2 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng pinalakas na habagat at bagyong Quiapo. Ito'y batay naman sa pinakuling datos ng Department of Agriculture. Apektado ang 1,829 na magsasaka sa Region 1, 4A, 6, 9 at 12. Umabot sa 909 hectares ng taniman ng palay, mais at high-value crops ang napinsala na nagdulot ng 422 metriko toneladang pagkawala sa produksyon. Ayon pa sa DA, nagpapatuloy pa ang assessment at validation sa mga apektadong lugar kaya inaasang madaragdagan pa ang naitatalang pinsala.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Samantala, naganda na rin ang DA ng mga intervention. Kabilang dito ang 121.6 million pesos na halaga ng agricultural inputs, 1 billion pesos na ayuda para sa livestock at poultry, zero interest school loan ng hanggang 25,000 pesos at insurance indemnification para sa mga kwalipikadong magsasakang nakasiguro sa Philippine Crop Insurance Corporation.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Suspendidong klase sa lahat ng antas sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa inaasahang malakas na ulan dulot ng habagat at ng dating bagyong Maymay. Ito ang Maynila, Malabon City, Parañaque City, Las Piñas City, Buntinlupa City, Caloocan City, Valenzuela City, ang lalawigan ng Cavite, lalawigan ng Laguna, ang Benguet, Bugalyon, Dagupan City, San Carlos at Mangaldan sa Pangasinan, San Fernando, Pampanga, Hermosa, Batangas,

0: Ilocos Norte para dumalo sa tatlong mahalagang aktibidad mula sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ilocos Norte ang sentro ng mga aktibidad ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tatlong nakalinyang public engagements ng punong ekotibo na kusaan. Isa sa pupuntahan nito ay ang graduation ng mga nagsipagtapos sa TESDA. Gagawin ito sa Ilocos Norte National High School Gymnasium sa Lawag. Pupuntahan din ng Pangulo ang Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital sa Poblasyon Lawag na napagalamang patuloy ang pag-upgrade ng mga serbisyo at kagamitan. Kabilang dito ang mga bagong pasilidad para sa diagnostics at specialized medical care bilang bahagi ng modernisasyon ng nasabing paggamutan. Pupuntahan din ng Pangulo ang Batak, particular ang Batak Public Market na nitong nakaraan July 5 ay napag-alamang nasunog na sumira sa maraming pwesto at nakaapekto sa humigit kumulang 200 hanggang 400 vendors. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian na agad na may patupad ang 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region. Ayon kay Gatchalian, umabot sa 6.2% ang inflation rate noong nakaraang buwan na pangunahing dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at kuryente. Anya, lalo nitong pinapababa ang kakayahan ng mga manggagawa na tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan habang naantala naman ang pagpapatupad ng wage increase. Una nang pinagtibay ng Senado ang isang Senate resolution na nagpapahayag ng nagkakaisang posisyon ng kapulungan na suportahan ng mga panawagang agad alisin ang temporary restraining order laban sa wage order at inihikayat ang judicial restraint sa mga usaping may kaugnayan sa wage setting. Dagdag pa ng Senate President, kung naipasa noon ang mas mataas na wage hike sa panahong mas mababa ang presyo ng langis at wala pang tensyon dulot ng digmaan sa Iran, mas nararapat lamang anyang may patupad dito ngayon. Ito ay para makatulong sa mga manggagawang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hirit na taas pasahe sa jeepney, mananatiling suspendido ayon sa Department of Transportation. Ang kadagdagang tulong sa mga tsuper at public transport ay higit pandaragdagan na ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Anunsyo ng Department of Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez sa mananatiling suspendido ang inapuan nilang 2 pisong taas pasahe sa jeepney sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Salib, sinabi na kalihim na daragdagan pa ng pamahalaan ang mga pinaabot nitong tulong para makaagapay ng mga nasa sektor sa napapublikong transportasyon. Sa pulong balitaan sa San Juan City kahapon, sinabi ni Lopez sa magdalaan ng pamahalaan na 1,000,000 piso para sa buwan ng amortization sa modernong public utility vehicles. Katumbas niya ito ng pagbibigay ng 20,000 piso kada buwan sa bawat tinuhulugang modern jeep unit ng mga transport group sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Tulong niya itong pambayad sa buwan ng amortization ng PUB units sa government finance institutions gaya ng land bank, gaya din sa pribadong mga banko. Nagkausap na rin sina Lopez at Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian para maisama na ang mga drivers sa 20,000 pisong uplift cash assistance na ibinibigay ng pamahalaan bilang pandagdag sa araw-araw nilang gastusin. Samantala, ipinatutupad na rin ang 12 pesos na fuel discount para sa jeepney at UV Express drivers para makatipid at madagdagan ang kita ng mga chopper at operator simula Agosto 15 na mas mataas na unang 10 pisong fuel discount na pinatupad ng pamahalaan. Ngayon, aabot na sa 1,800 kada linggo ang matitipid ng mga chopper sa diesel na mas malaki ng 300 kumpara sa naunang diskwento na 10 piso kada litro o 1,500 kada linggo.
4: The national government and the president is making other government initiatives para matugunan kaagad yung problema ng ating transport sector. In the same way, mapangalagaan din yung kalagayan ng ating commuting public na hindi po sila ang papasan ng pasanin, sabi nga nila, dahil sa pag-increase ng fare hike.
3: Bukod sa mga inisyatibong nabanggit, naghahanap na rin ng paraan ang DOTR upang lalo pa madagdagan ang araw-araw nakita ng mga trooper sa pamamasada gaya

0: ng pag-wave ng toll sa mga provincial bus sa mga major tollway simula Agosto at GIS. Nakipag-usap na rin ng DOTR sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para i-extend ang mga pag-wave sa terminal fees ng mga PUVs hanggang sa matapos ang taon. Gayun din, ang monthly terminal fee ni sa 86 na parking terminal sa SM Mall sa buong bansa simula Agosto 15. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dinasura na ng Korte Suprema ang pinagsamang mga petition na may kaugnayan sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tunggol, kinikilala ng korte ang nilabas na pahayag ng Supreme Court na nagsasabing binasurang mga petition dahil naging moot o wala na itong isyong dapat na pagdesisyonan. Sinabi ni Tunggol na pinatutunayan lang ng naging desisyon ng Korte Suprema nang matagal nang tinakda ng konstitusyon na natapos na ang tungkulin ng Kamara na pa sa paghahain ng Articles of Impeachment at nagsimula ng judicial o ang adjudicatory phase sa Senado bilang impeachment court. Binigyan din niya na hindi naging partido ang Senado sa mga kasong sinampa kaugnay na naging proseso sa House Committee on Justice. Anya, hiwalay ang papel ng Senado bilang impeachment court at hindi nito mamanahin o tatalakayin ang mga legal na usaping may kinalaman sa naging proceedings ng Kamara bago may padala ang Articles of Impeachment.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ayon pa sa tagapagsalita ng Impeachment Court, sa oras na may padala ang Articles of Impeachment sa Senado, ganap nang na-activate ang kapangyarihan ng Senado na magtipon bilang Impeachment Court alinsunod sa nakasaad sa Konstitusyon. Dahil dito ang Senado na anya ang may tanging kapangyarihang dinggin at pagpasyahan ang impeachment case. Gitni ni Tunggol na nananatiling walang kinikilingan ng impeachment court at sinimulan nito ang paglilitis ng may blank slate o walang kinikilingang panig bantay sa mga naganap sa Kamara. Dagdag pa niya, sa pagpapatuloy ng impeachment trial, ang magiging gabay ng impeachment court ay ang konstitusyon, ang rules of procedure in impeachment trials, ang rules of court, umiral na jurisprudence at ang mga ebidensyang formal na naiharap sa paglilitis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dalawang special disbursing officers ang inaasahang harap sa Senado upang tumistigo kaugnay ng umano'y paghawak at paglilipat ng confidential funds. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerbel Luistro, mahalaga ang kanilang testimonya dahil sila ang direktong umahawak sa mga pondong na in cash bago man ito binigay sa mga security officer. Sinabi ni Luistro na inaasahang maaring maging unwilling o hostile witness ang dalawang opisyal, ngunit umaasa siyang pananatilihin nila ang kanilang mga naunang pahayag sa ilalim ng panunumpa. Binigyan din ng mamabatas na mahalagang may paliwanag ang mga ng mga special disbursing officers kung paano naiproseso at saan napunta ang confidential funds matapos itong ma-withdraw. Ayon pa kay Luistro, ang testimonya ng dalawang opisyal ay inaasang makakatulong sa paglinaw sa proseso ng pag-disburse at pagliquidate ng naturang mga pondo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time.
1: Mula sa headquarters,
2: 20 minutes po makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Narito na ang ating Kaalamang Asian.
5: Kaalamang Asian.
4: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Mga kaibigan, 200,000 pesos po na alokasyon sa ilalim ng Social Civic Projects Fund o SCPF para sa bawat barangay sa bansa. Ang inaasang magpapalakas sa edukasyon at serbisyong pangkomunidad kabilang na ang Navota City.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Magandang buhay, ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pansamantalang pagsuspinde sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act kabilang sa mga tinalakay sa LEDAC meeting sa Malacanang. Mula sa Malacanang, daritong report ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Pinamunahan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC full meeting ng 20th Congress. Sumasalamin ito sa kahalagahan ng pagtutulungan ng ehekutibo at legislatura sa pagsusulong ng mga reformang magpapalakas sa ekonomiya, magpapahusay sa pamamahala at magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Nagpanukala si Pangulo Marcos sa 20 ng Kongreso ng pansamantalang pagsuspinde ng pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act upang maiwasan ang karagdagang mga gastos sa ari-arian para sa mga negosyo, suportahan ang mga pamumuhunan at tiyakin ang dahan-dahan at makatwirang transition patungo sa bagong valuation system. Muling pinagtibay ng LEDAC ang iisang direksyon na tinatahak ng ehekutibo at kongreso sa pagpapatupad ng mga prioridad na reformang magpapalakas sa ekonomiya, magpapahusay sa serbisyo ng pamahalaan at magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy ang operasyon ng Philippine National Police o PNP upang matunton at maresto si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Natantes Jr., patuloy nilang tinitipon ang lahat ng impormasyong nakukuha upang mapabilis ang paghahanap sa senador. Sinabi rin ng PNP chief na naniniwala silang nasa loob pa rin ng bansa si De La Rosa at nagpapatuloy ang kanilang monitoring sa mga lugar na posibleng kinaroroonan nito. Kasama rin sa kanilang sinasagawang operasyon ang pagtunton sa mga malalapit o malalapit na kaibigan at kaanak ng senador na maaring makatulong sa kanyang lokasyon. Naharap si Senator De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kampanya kontra iligal na droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senator Riz Ontiveros, narawagang bilisan ng extradition kay Apollo Quiboloy sa Estados Unidos. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Narawagan si Senadora Riz Ontiveros sa Department of Justice o DOJ na agarang isulong at pabilisin ang proseso ng extradition kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Quiboloy sa Estados Unidos para harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Ayon kay Ontiveros, matagal nang dapat na nagot si Quiboloy sa mga sinasabing krimen na ginawa nito laban sa mga kababaihan at mga kabataan. Pinunto ng senadora na si Quiboloy ay inakusahan ng human trafficking ng mga kababaihan at kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo at natalarapat lang na managot siya sa lugar kung saan naganap ang mga krimen. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Ontiveros na personal niyang narinig ang sa kanilang mga pagdinig ang mga testimonya ng mga babaeng nagsabing sila ay naging biktima ni Quiboloy. Ayon pa sa mga mababatas, ikinagagaan ang kanyang loob na hindi lang isa, kundi dalawang jurisdiction na ang naghahangad na panagutin si Quiboloy sa mga kasong may kaugnayan sa pang-abuso sa kababaihan at kabataan. Binigyang diin din ni Ontiveros na wala nang dapat manatiling impluwensya si Quiboloy dito sa Pilipinas dahil ang kanyang patuloy na presensya dito sa bansa ay nagbibigay lang anya ng lakas ng loob sa kanyang mga taga-suporta na gipitin at takutin ng mga biktimang naglakas loob ng magsalita laban sa kanya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Proseso ng extradition ni Pastor Apollo Quiboloy dapat pabilisin ayon sa isang mambabatas. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Magkahayag ng suporta si Akbayan Portales, Representative Percy Sendanya sa extradition ni Apollo Quiboloy matapos kumpirmahin ng Department of Justice na natanggap na ng Pilipinas ang formal na extradition request ng Estados Unidos. Kinimik na Sendanya na pabilisin ang proseso upang makamit ang katarungan para sa mga babae at bata na umano'y naging biktima ng pastor. Dagdag pa niya, nakita at narinig na sa isinagawang investigasyon ng Senado ang mga testimonya kaugnay ng mga alegasyon laman kay Quiboloy. Diin pa ng mambabatas na nanatiling banta sa mga biktima ang impluwensya at mga koneksyon ni Quiboloy kahit ito ay nakapiit sa Pilipinas. Punto pa ni Sendanya ang pagpapanagot kay Quiboloy ang tanging magbibigay ng katarungan at kapayapaan sa kanya mga umano'y naging biktima. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sinibak sa puwesto ang District Engineer ng DPWH Camarines Sur First District Engineering Office kasunod ng road crash sa barangay Magais del Gallego, Camarines Sur. Ayon sa Department of Public Works and Highways, iniutos ni Secretary Vince Dizon ang pagtanggal sa opisyal matapos matukoy ang kakulangan ng sapat na road safety warning signs sa traffic safety devices sa bahaging sinasaayos na kalsada. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na papanagutin ang mga opisyal ng DPWH at mga contractor na mapapatunayang nagpabaya sa kanilang tungkulin. Inatasan din ni Secretary Dizon ang pagsasagawa ng masusing investigasyon upang matukoy kung may iba pang opisyal o contractor na dapat managot kaugnay ng insidente. May kaugnayan ito sa nangyaring aksidente sa Andaya Highway sa Magais del Gallego, Camarines Sur na nagresulta sa pagkasugat ng tatlo katao.
11: I have already replaced the district engineer of the 1st District of Camarines Sur. No, because we need to make our people accountable. We already ordered all districts and regions nationwide na kailangan maging very, very strict tayo sa standards ng safety. And second, we will hold the contratista accountable kasi responsibilidad ng contratista yon na maglagay ng tamang safety signs. And meron na tayong standard na stricto. At kung yan hindi susundin, buhay ang kapalit niyan.
2: Si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, samantala muling pinaalalahanan ng kaligim ang lahat ng tauhan ng GPWH at mga contractor na tiyaking nasusunod ng mga pamantayan sa kaligtasan. Ito'y upang maprotektahan ang mga motorista, commuter at iba pang gumagamit ng kalsada.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Bagong destinasyon ng bawat rehiyon tampok sa 37th Philippine Travel Mart ngayong Setyembre. Yan pong balita natin sa atin ni Hazel Esguera.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Heads up travelers, magbabalik na ang Philippine Travel Mart o PTM, ang longest running travel trade show sa bansa para sa 37 taon ito. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni Philippine Tour Operators Association, PILTOA President Maria Lourdes Jobson, nabibigyang highlight sa PTM ang mga emerging destinations alinsunod sa temang Nurturing the Next Gen Tourism.
13: Ng PILTOA na dito sa loob ng PTM ay talagang mag-promote kami ng mga emerging destination. Actually, bawat region, hindi-encourage namin sila para kahit papano, hindi lang yung mga first hub o major hub ng bawat destination, but also the one that is our lesser known.
12: Gaganapin ang 37th Philippine Travel Mart mula September 4 to 6 sa SMX Convention Center Manila sa Pasay City. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Balita naman si Bayong Dagat, South Korea, nagpatupad ng all-out response sa matinding heat wave na nararanasan ng bansa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Naglabas ng direktiba si South Korean President Lee Jae-myung para sa isang all-out response upang tugunan ang matinding heatwave na patuloy na nararanasan sa kanilang bansa. Inatasan ni President Lee ang lahat ng ahensya ng pamahalaan at mga lokal na opisyal na gamitin ang lahat ng magagamit na tauhan at kagamitan upang maprotektahan ang buhay at kaligtasan ng publiko. Anya, kabilang sa mga prioridad ang pagbibigay ng karagdagang suporta sa mga matatanda at iba pang mahihinang sektor, gayon din ang mahigpit na pagpapatupad ng pahinga para sa mga outdoor workers sa kasagsagan ng matinding init. Ayon sa ulat, inaasa ang aabot sa mahigit 39 degrees Celsius ang temperatura sa Seoul sa mga susunod na araw, malapit sa pinakamataas na naitalang init noong 2018. Dahil sa matinding init, mahigit 20 kataon na ang naitalang nasawi at dumarami na rin ang heat-related illnesses. Patuloy namang nananawagan ang mga otoridad sa publiko na umiwas sa matinding init at sundin ng mga abiso upang maiwasan ang panganib na dulot ng panahon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
2: Philippine men's football team makakaharap ang Malaysia sa Kuala Lumpur bukas ng gabi para sa huling group stage games ng 2026 Asian Championships. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
15: Muling sisipa para sa bayan ng ating Philippine Men's National Football Team sa pagtatapos ng group stage elimination round na ASEAN Hyundai Cup o ASEAN Championships 2026 bukas araw na Sabado kontra sa Malaysia Football Team sa Kuala Lumpur Stadium sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kickoff bukas ay nakatakda ng alas 9 ng gabi. Galing muli sa pagkatalo ang Pilipinas matapos silang maisa ng Thailand 0-1 noong Martes sa Nuclear City Athletic Stadium sa Kapas Tarlac. Magiging pahirapan ang sitwasyon ng ating Pinoy booters dahil maaring hindi maglaro si Sandro Reyes due to accumulated yellow cards at kailangang manalo ng ating PMNT ng agwat na 6 goals kontra Malaysia para makapasok sa semifinals ng ASEAN Hyundai Cup. 1 win and 2 losses ang kartada ng Pilipinas, samantalang 2 wins and 1 loss naman ang Malaysia. Sabay din na maglalaro ang koponan Thailand at Myanmar sa Rajamangala Stadium sa Bangkok. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila.
17: kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
18: This is a public service announcement.
19: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning, ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
18: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit 100 pamilya sa Region 2 apektado ng bagyong Maymay. DSWD nagkaloob ng mahigit sa 20,000 pesos na halaga ng tulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegrao, Cagayan. Narito ang balitang atin sa atin ni April Racho.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: April.
21: Nakapamahagi na may 20,000 pisong halaga ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa mga naapektuhan ng bagyong Maymay sa Lambak, Cagayan. Sa ibinahaging datos ni Disaster Response Management Division Chief Maylina Taban, kanilang sinaklolohan at pinagkalooban ng pagkain at mga kagamitan ang mahigit 100 pamilyang apektado sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Isabela at Nueva Vizcaya. Kabuuang 345 na individual mula sa 111 na pamilya sa 7 barangay ang labis na nakaranas ng epekto ng bagyo, kabilang ang 12 individual na stranded sa Basco, Batanes. Nananatili namang nakatutok ang ahensya sa sitwasyon at tiniyak ang sapat pa rin supply ng relief resources sa mga bodega nito at ng mga LGU sa 5 probinsya. Sa kasalukuyan, may halos 198,000 na family food packs ang nakapwesto sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegrao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dalawa patay sa sugatan sa pagragasa ng bagyong Maymay sa lalawigan ng Benguet. Ilang kalsada pansamantalang nagsara dahil sa serya ng landslide sa Halsema Highway. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Yan po ang report ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Joseph.
22: Dalawang katao ang nasawi habang isa ang sugatan matapos matabunan ng gumuhong lupa ang isang karinderya sa barangay Silan, Latrin at Benguet, dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa nakalipas na 3 araw. Batay sa ulat ng Latrin at Municipal Disaster Risk Reduction Management Council, alas 8 ng umaga kahapon nang gumuho ang lupa mula sa likuran ng bakaan, eatery at natabunan ang mga biktima. Matapos ang halos 2 oras na search and rescue operation, ay nahukay ng mga rescuers ang mga biktima. Dalawa sa kanila ang idiniklarang dead on the scene, habang ang isa ay agad isinugod sa pinakamalapit na paggamutan upang malapatan ng lunas. Samantala, ilang bahagi ng Halsema Highway ang nakaranas ng landslide na mabilis nirespondihan ng Provincial Equipment and Maintenance Services Office at ng Department of Public Works and Highways upang matiyak ang ligtas sa pagdaan ng mga sasakyan. Ayon naman sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ng Benguet, ilang pamilya ang inilikas sa mga evacuation centers matapos ideklarang delikado ang kanilang mga tahanan dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Agad namang namahagi ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhang residente. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Halos 16,000 katao sa La Union apektado ng habagat at bagyong Maymay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan, Sarak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Glenda.
0: Unti-unti nang bumabalik sa kanika nilang tahanan ang mga pamilya sa La Union na lumikas dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, kabuuang 15,890 na individual o 5,250 na pamilya ang apektado ng masamang panahon mula sa 134 na barangay sa 14 na bayan sa La Union. Mula sa nasabing bilang, 821 na pamilya o 2,357 individual ang nanuluyan sa mga evacuation center, habang lumikas sa iba pang lugar ang 467 na pamilya o 1,416 na individual. Nawala naman ng supply ng kuryente ang 42 na barangay mula sa mga bayan ng Agoo, Bawang, Naguilian, Luna at City of San Fernando, at halos lahat sa mga ito ay naibalik na ang supply. Nagpapatuloy ang assessment ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office upang malaman ang danyos na iniwan ng habagat at mga bagyo sa La Union. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan, Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Level ng tubig sa mga ilog sa Pangasinan, mahigpit na binabantayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Sara Kayabiab.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Sara.
4: Nananatiling naka-alerto ang mga otoridad dito sa lalawigan ng Pangasinan, lalo na sa mga posibleng insidente ng pagbaha at iba pang epekto ng patuloy na nararanasang mga pag-ulan dulot ng masamang panahon. Ayon kay PDRMO Operations and Training Head Vincent Chu, bukod sa nararanasang mga pag-ulan, banta rin ng pagbaha sa mabababang lugar sa probinsya ang inaasahang pagbaba ng tubig sa lalawigan 2 hanggang 3 araw mula sa upstream. Dahil dito, patuloy at mahigpit na minomonitor ng tanggapan ang kondisyon sa upstream upang mabantayan ang posibleng pagtaas ng level ng tubig sa mga sakop na ilog at maiwasan ang mas malaking panganib sa mga komunidad na nasa mabababang lugar. Nabatid na sa abiso ng Mines and Geosciences Bureau Regional Office 1, umaabot sa 1,341 na barangay dito sa Pangasinan ang nanganganib sa pagbaha at landslide, dulot pa rin ng nararanasang masamang panahon. Sa ngayon, nasa above normal level ang antas ng tubig sa Marusay at Budkayanga River. Below normal level naman ang Sinukalan at Agno Banyaga River at normal level ang Balingkaging at Pantal River. Sa kasalukuyan, nakakaranas ng pagbaha ang ilang residente sa lalawigan, partikular ang mga nakatira malapit sa Marusay River sa bayan ng Kalasyaw. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah Kaybiab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit sa 300 pamilya sa Tent City, Albay, nakabalik na sa kanilang tahanan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Gary.
20: Balik na sa kani-kanilang tahanan ang mahigit 300 pamilya na 7 buwan ding nanirahan sa Tent City na itinayo ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 sa Malilipod, Albay, matapos ibaba sa Alert Level 2 ang status ng Bulkang Mayon. Kasunod ng pag-anunsyo ng PVOX na humupa na ang aktibidad ng bulkan, agad na ipinatupad ng pamahalaang panlalawigan lalawigan ng Albay ang decampment ng higit 1,000 pamilyang natitirang evacuees upang makabalik na sa kanilang mga tahanan habang patuloy na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkan. Bilang ayuda, namahagi ang DSWD Bicol ng 5 family food packs sa bawat pamilya na inaasahang sasapat sa loob ng 15 araw. Nagkaloob din ng Provincial Government of Albay ng 20 kilo ng bigas upang makatulong sa kanilang muling pagsisimula. Bago ang decampment, higit 100 pamilya na rin ang nabigyan ng permanenteng pabahay sa ilalim ng National Housing Authority o NHA, kaya naman nagpahayag ng pasasalamat ang mga evacuees sa pamahalaan at iba pang ahensya sa patuloy na pagbibigay ng tulong, kalinga at suporta habang sila'y nananatili sa evacuation center. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
24: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
28: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. LTFRB Region 7 magsasagawa ng special payout ngayong araw para sa TNVS Fuel Subsidy Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Jessa.
29: Bibigyan ng pagkakataong makuha ng kwalipikadong transport network vehicle service driver ang kanilang 5,000 pesos fuel subsidy mula sa gobyerno matapos ang itinalagang payout schedule ngayong linggo. Ayon sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board 7, maaari pang tumungo ngayong araw ng Biyernes sa kanilang tanggapan sa Cebu City ang mga TNVS drivers na hindi umabot sa payout nitong nakaraang Lunes hanggang Miyerkules. Ngayong araw, 7 ng Agosto, ang itinalaga ng ahensya upang maipamigay sa natitirang batch ng 1,428 TNVS drivers na siyang binipesyaryo ng fuel subsidy program mula sa lalawigan ng Cebu. Bawat araw ay may naka-assign na batch ng drivers upang maging sistematiko at maayos ang scheduled payout at maiwasan ang pagkumpulan sa payout site. Kaugnay nito, ang sinumang hindi nakapunta sa kanilang kanilang original schedule nitong Lunes, Martes at Miyerkules ay hindi pinayagang makasingit sa ibang araw upang hindi maantala ang sistemang nailatag ng LTFRB. Nagpaalala naman ang ahensya sa mga benepisyaryo na kumpletuhin ang requirements upang hindi maantala ang pagtanggap sa tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Base sa panuntunan, kailangan mismo ang TNVS driver ang tumungo sa payout site at kung hindi man personal na makapunta ay kailangang magdala ng special power of attorney upang maging valid ang pag-claim ng representante nito. Ang fuel subsidy program ng LTFRB ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ang epekto ng pagtaas ng produktong petrolyo bunsod ng tensyon sa gitnang silangan sa pamamagitan ng Uplift Initiative. Para sa Bagong Pilipinas, dyan sa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinakamalaking Pisay Campus sa Pilipinas itatayo sa Bacolod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo sa Chief. Narito report ni JP Hervas.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: JP,
9: itatayo sa lungsod ng Bacolod ang Philippine Science High School Negros Island Region Campus na magiging pinakamalaking Pisay Campus sa bansa. Ibinahagi ni Bacolod City Mayor Greg Asataya na inaprobahan na ng Philippine Science High School System Board of Trustees ang pagtatayo ng campus sa halos 10 hektaryang lupain sa lungsod. Inaasahang isasagawa ang groundbreaking ng paralan sa Nobyembre at target na buksan sa Hulyo sa susunod na taon. Ang naturang campus ay makatatanggap ng hanggang 720 estudyante, kasama na rito ang unang 120 grade 7 scholars sa susunod na taon. Naniniwala si Mayor Gasataya na higit pang magpapalakas ang proyekto sa papel ng Bacolod bilang isa sa mga sentro ng agham, pananaliksik, teknolohiya at inobasyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit sa 100 milyong pisong halaga ng Farm to Market Road sa Marihatag, Surigao del Sur. Aprobado na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Angel Obosa.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Angel.
10: Isang 106 million pesos Farm to Market Road project sa bayan ng Marihatag, Surigao del Sur ang patuloy nang umuusad matapos makatanggap ng No Objection Letter 1 mula sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project at World Bank. Iginawad ang NOL 1 sa isang seremonya sa Davao City. Ang dokumento ay nagsisilbing pag-aproba ng World Bank sa mga kinakailangang dokumento ng proyekto at nagbibigay daan sa pagsisimula ng procurement process para sa construction ng kasada. Ang bayan to San Isidro Farm to Market Road ang kauna-unahang proyektong pupondohan sa Marihatag sa ilalim ng PRDP scale-up. Inaasahan naman na mapapalakas nito ang industriya ng kakao sa munisipyo at mapapadali ang pagdadala ng mga produktong abaka, niyog, saging at mais sa mas malalaking pamilihan. Ayon kay PRDP Mindanao Project Director Macario Gonzaga, mahalaga ang maayos na implementasyon ng proyekto upang matiyak na makikinabang ang mga komunidad sa Marihatag. Ang Farm to Market Road ay mag-uugnay sa mga barangay bayan at San Isidro at inaasahang makikinabang dito ang 2,993 na mga residente. Personal naman na tinanggap ni Marihatag Municipal Mayor Benjamin Fazon Jr. ang NOL 1 kasama sina DA Caraga Regional Executive Director Ricardo M. Oñati Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga volunteers mula sa Chuchi Foundation Philippines dumating sa Zamboanga del Norte para magsagawa ng libreng medical at surgical mission. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Narito ang report ni Bless Eboyan Lamar.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Bless.
11: Mainit na sinalubong ng pamahalang panlalawigan ng Zamboanga del Norte ang pagdating ng mga voluntaryo na naging bahagi ng humanitarian mission sa Zamboanga del Norte Medical Center at Zamboanga del Norte Convention and Sports Center. Sa loob ng 3 araw, nagsagawa ang Chuchi Foundation Philippines ng libreng medical consultation, mga operasyong medikal at iba pang serbisyong pangkalusugan sa mga sanortehanong nangangailangan. Nagpaabot naman ng taos-pusong pasasalamat ang pamahalaang panlalawigan, gayon din sa mga volunteer doctors, nurses, iba pang medical professionals at support teams na nagbahagi ng kanilang oras, kaalaman at malasakit para mapaglingkuran ang mga residente. Sa pamamagitan ng naturang humanitarian mission, mas maraming sa Nortehanon ang nabigyan ng pagkakataong makatanggap ng legalidad at libreng serbisyong medikal bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan na mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Biyernes, August 7, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
28: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! Nationwide!
7: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
14: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
13: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
15: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
13: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
16: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
13: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
15: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Biyernes, Biyernes. DGIF, thank God it's Friday. Ngayon po ay August 7, 2026. Welcome po mga kaibigan sa programang Boses. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dapat pakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Friday. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
2: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning.
6: Good morning sa iyo, sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound nakakaranas po ng moderate traffic mula dyan sa may Balintawaka patungo ng Oliveros. At babagal ang daloy ng mga sasakyan dito na sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. Muli tayong makakaranas na moderate traffic dyan na po sa may Ermin Garcia sa Cubao hanggang dito na po yan sa may Santolan MRT Station. Moderate traffic din sa may Connecticut patungo naman ng Shaw Boulevard. At pagsapit naman dito sa may paglagpas lang ng Estrella sa Makati, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Buendia. Diyan din po sa may Cabrera sa Pasay, nagkakaroon na rin po ng pagbagal hanggang sa may Taft Avenue. Ang northbound lane naman ng EDSA, dito lamang po sa may Magallanes, nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Buendia MRT Station. At may pagbagal ding nararanasan na dyan naman po sa may Reliance patungo ng Shaw Boulevard hanggang sa may J. Vargas. Pero after ng J. Vargas, light traffic niyan towards Cubao hanggang Monumento Circle. Ang Katipunan Avenue naman, northbound lamang po nito, nagkakaroon ng build-up dyan po sa may tapat ng Ateneo. At ang C5 southbound naman, na dito po sa may J. Vargas sa Pasig, may bahagyang pagbagal na rin nararanasan hanggang sa may Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Ang northbound lane naman ng C5 mula dyan sa may Blue Bus sa Taguig, moderate traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayo makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Libisa Flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, magkabilang direksyon, maluwag po ang daloy ng traffic sa mga oras na ito. At paalala sa mga motorista, madulas po ang ating mga kalsada, kaya konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan naman natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0. At bawal na kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna kasama nga lang ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares Nagulat.
5: Thank you so much, Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Okay, dito tayo sa Valenzuela City. Oy, ang local government po ng Valenzuela. Oh, yung mga empleyado ng city government ng Valenzuela, yung inyong panghapong trabaho suspended na.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
5: Ang detalye po atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary.
7: Alan, dahil sa patuloy pa ring pag-ulan, dulot ng habagat at ng bagyong Maymay, inanunsyo na rin ng pamahalang lungsod ng Valenzuela ang suspensyon sa trabaho sa

0: sa lungsod ng Valenzuela ngayong Biyernes. Samantala, Alan, dito naman sa Quezon City ay ito kahit papaano ay humina na yung ulan, pero kanina nga mga pasado alas 6 ng umaga ay naging malakas na pag-ulan na may kasama pang malakas na bugso ng hangin ang naranasan dito sa bahagi ng Quezon City, at kanina nga no, sa ating pag-iikot ay meron pang inabot na sa hanggang gutter deep ang baha dyan sa may bahagi ng Timog Corner Scout Tobia. So yan na muna, Alan, ang sitwasyon mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas. Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Merian Bastasa sa Valenzuela update. Ganon din sa update sa ilang mga pangunahing lansangan po dito naman sa Quezon City. 12 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Ilocos Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Kahapon, tumawid po ang bagyong Maymay dyan sa gawi ng Ilocos Region. Hingi tayo ng update mamaya mula kay PDRRMO Head, si Marcel Tabihe. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
4: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko, Servisyo, Bayan, Mahal, News, Nationwide.
7: Balitang pambansa.
8: Sa ulo ng ating
7: pinakamalawang na pagbabalita.
2: Ang Radyo ng Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
8: Radyo Publiko.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan.
8: Sa sambayan
2: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
8: Magkaisa,
9: magtulungan
8: para sa pag-unlad ng ating bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
8: Ang boses ng Pangulo.
2: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
7: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
1: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 16 minutes. Makalipas ang alas 7 ng umaga.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
12: King of the Road.
11: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
13: Maari bang umusog-usog ng konti?
11: Sakay na!
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz po sa inyong mga AM dial. Pero pansamantala, mapapakinggan tayo sa 104.3 The Capital FM, sabayang broadcast din sa Sports Radio 918 kHz. At syempre sa Radyo Magazine 1278 kHz. Okay, yung mga nagte-text, nagtatanong, ito ang ilan pa sa mga areas dito, halimbawa sa Metro Manila, na walang pasok, nag-declare na walang pasok dahil po sa epekto ng habagat at yung dating bagyong Maymay, low pressure area na. O, nakatawid na ng Luzon mainland yon, ha. Ito sa Metro Manila, mga kaibigan, walang pasok sa Las Piñas City, lahat ng antas. Ha? Elementary, high school, college, public at private schools. Sa Marikina City rin, lahat ng antas, pampubliko at pampribadong sasakyan tuloy. Eskwelahan. Sa San Juan City, lahat ng antas, all levels, public and private. Caloocan City, face-to-face classes lamang ang suspended. All levels, pampubliko at pribadong eskwelahan. Sa lungsod ng Maynila, face-to-face classes lamang ang suspended sa lahat po ng public at private schools. Sa Malabon City, face-to-face classes lang suspended sa lahat ng level, public at private schools. Sa Mandaluyong City, face-to-face classes suspended, all levels, public at private schools. Ganon din sa Muntinlupa City, face-to-face classes sa lahat ng antas. Sa Navotas City, ganon din, face-to-face. Sa Paranaque City, face-to-face din ang suspended. Sa Pasay City, face-to-face ang suspended din. Sa Pateros din, sa Taguig City, sa Valenzuela City rin. Sa Quezon City, wala rin face-to-face classes sa araw na ito. Gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Ilocos Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang makakausap natin, ang kanilang head, si Marcel Tabihe. Magandang umaga po.
3: Magandang umaga din po, Sir Ala.
0: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, sa sitwasyon dyan po sa Ilocos Norte. Matapos pong dumaan kahapon itong bagyong Maymay at nakatawid na ng Luzon mainland, sir.
3: Opo, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na pinangungunahan ng ating mahal na gobernadora Cecilia Araneta Marcos at Vice Vice-Gobernadora Matthew J. Marcos Manotok at mga bayan po dito sa Kalawigan ay may ting pong nag-monitor sa bagyong Maymay. Pasalamat tayo sa Panginoon at wala naman pong masamang epekto yung bagyo sa ating lalamigan.
0: Ayun. So ibig sabihin, kahit umabot ng signal number 2 dyan sa inyo, ay wala namang matinding epekto. Ang makapag-ulan, hindi naman masyadong malalakas, sir?
3: Opo, light to moderate rains to at times heavy yung ulan natin, pero intermittent. Pagkos naging beneficial pa sa ating mga kababayan dito na nagtatanim kasi para makuan yung mga pananim nila.
0: Mm-hmm.
3: Wala rin pong malalakas na hangin dito sa ating lalawigan nung patawid po itong bagyo na yun.
0: Ayun. Meron ho bang mga nag-preemptive evacuation to safer ground, sir?
3: Wala po, Sir Alan. Wala po tayo na monitor at na record na may mga nag-preemptive evacuation.
0: Ayun. Mga pangunahing kalye o infrastructure, wala namang problema, sir. Passable lahat.
3: Passable po lahat ng ating major roads, provincial roads at even yung mga municipal at barangay roads.
0: Ayun. Oh, okay. At least walang problema o walang disruption sa pagbibiyahe in various parts of the province. Sa ngayon ba, sir, how would you describe the weather dyan sa inyong lalawigan, Sir Marcel?
3: Opo, sumikat po yung araw, foil ba? Pero generally cloudy po yung weather condition po natin.
0: Mm-hmm. Generally cloudy, pero wala nang ulan-ulan, sir?
3: Wala na po. Pero yung naghahanda pa rin tayo for any possible epekto ng habagat.
0: Mm-hmm. Okay, isang puntos pa, sir, yung classes sa inyong lalawigan, kumusta na?
3: Back to normal na po. Yung klase dito po sa ating lalawigan, kasi na po yung lahat ng antas na mga learners
0: ko. Okay, so all levels ng mga learners natin, may klase na? And of course, yung mga tanggapan ay may pasok din lahat, sir?
3: Mga... Yes, sir.
0: Okay. Meron bang mga reported na halimbawang damage sa aspeto naman ng sa sektor ng agrikultura diyan po sa inyong lalawigan, Sir Marcel?
3: Wala pa po. Wala pa pong tayong natatanggap o na-monitor na mga damages sa agrikultura.
0: Mm-hmm. Ayun. Okay. Yes, sir. Sir Marcel, salamat ng marami ha, sa mga update na ito. It's good to know na back to normal na unti-unti dyan sa inyo sa lalawigan po ng Ilocos Norte, sir.
3: Maraming salamat po.
0: Yes, sir. Thank you and good morning, Sir Marcel Tabihe, ang head ng Ilocos Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong 24 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oh, sandali lang ha. Mamaya-maya ang makakausap naman natin ang OCD diyan po sa Cordillera Administrative Region. Sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.

0: Voces, Tito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM. Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang mamaya pong alas 8 ng umaga. Mga kaibigan, sa pamamagitan po ng Social Civic Projects Fund o SCPF ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., abot po sa 200,000 barangay scholars mula sa iba't ibang barangay sa buong bansa ang magkakaroon po ng pagkakataong maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
1: Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong pahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
3: 28 minutes, makalipas pong 7 AM. Ito na tayo makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense sa Cordillera Administrative Region. Makakausap natin ang Regional Director ng OCD CAR, si Sir Albert Mogol. Sir, magandang umaga po.
4: Yes, ma'am. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng ating tagapakinig ngayong umaga.
3: Yes, sir. Thank you for joining us. Ha. Hingi lang kami ng update. Ano pong pinakauling sitwasyon diyan po sa inyo sa Cordillera Administrative Region tapos pong dumaan diyan ang bagyong Maymay at nag-induce pa ng mga pag-ulan itong habagat, sir.
4: Yes, magandang umaga po ulit. Sa kasalukuyan po, ang nararanasan na lang po dito ay yung epekto po ng habagat. Ang dumaang bagyong Maymay ay kasalukuyang malayo na po sa kalupaan ng Luzon. At ang na-experience na lang po natin ay ang habagat. Pero ito po ay nagdulot sa atin ng mga landslide na nagresulta po sa pagkasawi ng dalawang tao at pag-injured po ng isa. Ito po yung nangyari kahapon po ng umaga sa Barangay Shilan dito po sa La Trinidad Benguet. According to the report, ito po ay mga tauhan po ng isang bulaluan dito sa bandang Shilan along the road where it is frequented by motorist. At yun nga po, unfortunately, bigla pong rumagasa yung mga lupa ang galing po sa bundok at natabunan po yung eatery. At dalawa po yung nasawi, sila po ay mga cook dito sa nasabing bulaluan. At yung isa po ay na-cook din, ay nakaligtas naman.
3: Opo. Well, Director Mogol, sir, sa kasalukuyan yung pong kalye na naging o na naapektuhan itong pagguho ng lupa, ano po, na ibabalik na sa dati at madadaanan na po ulit, sir?
4: Yes po. Kahapon po nag-umpisa na yung clearing operation dito. And hopefully, by today, it will be possible na po. Mm-hmm. At kung ako itatanongin ninyo kung ito po ay first time ba nangyari sa lugar na to. Yes, it is first time na nangyari sa lugar na ito. Mm-hmm. Doon po sa vicinity ng La Trinidad Benguet, marami po nangyari ng na landslide before, pero po ito ay na-address na ng ating pamahalaan. No? Nalagyan na po ito ng mga slow protection at mga naayos na po yung mga nasirang daan.
3: Opo.
4: Ito po ay biglaan. Ito po ang pangyayari na ito.
3: Opo. Ito ay ang nag-trigger nito, yung of course, yung malalakas na pag-ulan. Kaya, kumbaga, lumambot yung lupa at gumuho. But it's...
4: Nasaturate na po ang ating kalupaan dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan.
3: Mm-hmm. Pero yung nabanggit nyo na in place na o yung mga, anong tawag, slope protection... para ho maiwasan ang ganito mga pangyayari ulit, sir?
4: Yes, in place na po ito. Bibigyan ko po kayo ng isang ehemplo dito po sa tinatawag natin na Little Kibungan. Ito po ay sa La Trinidad Benguet din.
3: Opo.
4: During the Typhoon Lawin, marami pong nasawi dito. At nagawa naman po ng matibay na slope protection. At hanggang ngayon po, that was I think 2016 pa po nangyari ito. Hanggang ngayon po ay it remains stable. And napoprotektahan naman po yung nasabing lugar.
3: Ayun, okay. Sa kasalukuyan, kumusta ang assessment ng ating OCD dyan sa Cordillera Administrative Region? Wala namang ibang mga insidente pa na naging dahilan ng pagkasawi o pagkasugat ng ating mga kababayan na Tigarian po, Director Mogol, sir?
4: Yes sir, wala naman pong ibang na report kundi lang pong mga na displaced na population, ano po. There are 287 affected persons, 105 families within the 39 barangays. Ito po ay nasa evacuation center, pero po yung karamihan po dito ay nag-stay na lang po sa kanilang mga relatives.
3: Mm-hmm.
4: At sa ngayon po siguro, baka po this morning ay mag-umpisa na sila magbalikan. Yun naman po mga support system natin are in place, no?
3: Opo.
4: Ang handa po ang mga local government units, ang mga response clusters natin, nakaantabay. Actually po, naka-red alert pa rin po kami hanggang mm-hmm. ngayon dito sa Cordillera.
3: Mm-hmm.
4: At yung pong sinasabi ko na naging kasulti natin po ay inaatendahan naman po ng ating lokal na pamahalaan ng La Trinidad. Nagbigay na po sila ng mga kinakailangan suporta para po sa pag-process po ng mga pamilya na nang nasawi, at nabigyan na rin po sila ng karapatan na ayuda.
3: Opo.
4: Para po makarecover sa nangyari.
3: Mm-hmm.
4: Yung pong road situation,
3: yes.
4: Ang Kinon Road po remains closed. To all vehicles. Dahil po ito ay doon po delikado po doon sa lugar na may rock shed, yung tunnel na tinatawag natin, medyo
3: yes,
4: nagkaroon ng scouring sa ilalim.
3: Mm-hmm.
4: Kaya po para maiwasan na ang mga aksidente ay diniklara na po ito na sarado for all motorists. And of course, tuloy-tuloy po, no? Actually, ginagawa po ito ng nire-repair po ito ng DPWH while bago po magkaroon ito mga pag-ulan, ano, mga bagyo natin, pero inabutan po ng pag-saturate ng mga lupa, kaya po nangyari itong insidente na ito. Yung other roads, and meron pa pong limang mga roads na closed kahapon.
3: Mm-hmm.
4: Ito po yung papunta ng Nueva Vizcaya dito po sa bandang Bocol, ano? Pero po yung clearing operation ay ongoing. Meron din po reported na mga road closures sa Mountain Province at sa Apayao dito po sa area ng mga bulubundukin ng kalalasan. But all the rest po ay bukas naman po ang main thoroughfare, ang Marcos Highway at ang Nagiliang Road. Pero sa ngayon po ay naadbisuhan ko po, no, ang ating mga kababayan na kung hindi naman po importante ang pag-travel, especially yung mga tourism activities, ay pagpaliban na lang muna po dahil sa mga nararanasan natin ang mga epekto ng bagyo at ng habagat po.
3: Opo, meron bang mga reports din, Director Mogol, sir, na nagkaroon ng mga, kanina may nabanggit ko yung mga landslide, mudslides, mga pagbaha, sir, wala naman?
4: Minomonitor po namin yung sa bandang downstream po, ano, yung sa Abra.
3: Mm.
4: Medyo minomonitor namin yung pagtaas ng tubig. Well, you know, dito po sa Cordillera kasi nanggagaling ang mga tubig na nabuhababa.
3: Yes.
4: Sa Payao, sa Kalinga, at dito rin po sa bandang Magat sa Region 2. And ako rin po ang concurrent director sa Region 2.
3: Opo, opo.
4: Kaya minomonitor ko po dalawang region.
3: Mm-mm.
4: At so far naman po ay sa Region 2 wala naman pong reported na incidents. Opo.
3: So sa Region 2 walang mga ganitong reports, landslides,
4: wala naman po kasi naging welcome development pa nga po itong pag-ulan dahil for the past months
3: sa mga dam,
4: tuyong-tuyo na po ang
3: mga taniman,
4: lupain natin doon. Opo.
3: Okay.
4: At even yung Magat Dam natin ay hindi pa po nakaka-reach dun sa kanyang 190 level no ng level ng tubig, nasa 160 pa lang po.
3: Mm-hmm.
4: So this is a welcome development. Basta po hindi po ganun kalakas yung mga pag-ulan ay very welcome po sa Region 2. Pero wag lang po malakas, yung tama-tama
3: yes.
4: lang po na makapagdulot ng tubig sa mga tubigan ng ating mga magsasaka.
3: Mm-hmm. Nabanggit yung Magat Dam, ang actual na level ngayon, tumaas ng Bagaya at ilang meters na?
4: As of last report po, 100, from 160 nung before the ito po mga typhoon, ano, naging 163.
3: Mm.
4: Pero ang pinakang minimum level po dapat na maintaining niya is 190. So
3: ayun.
4: Short pa rin po tayo.
3: Ayun.
4: At before the typhoon po, nagpapatupad naman po kami in coordination with DA yung mga cloud seeding operation para po madagdagan ang patubig, no? Yung pag-ulan dito sa area ng Region 2.
3: Opo. At syempre, ano po ang habilin o paalala, ika nga, ng regional office ng CAR at ng Region 2 sa mga LGU mismo, yung mga local Disaster Risk Reduction and Management Offices down to the level of the various cities and municipalities. Ano ang mga tagubilin? Ika nga, from your end, Director Mogol, sir.
4: From my end po, ako po ay very satisfied sa mga ginagawang kahandaan ng ating mga local government units. No? Yung as far as preparedness is concerned, nakaantabay po yung kanilang mga support system. At ang aking paalala lang po ay palagi po tayo mag-monitor sa mga kaganapan, especially yung mga bumago po ng panahon kasi naiba po ito eh.
3: Opo.
4: Wala pong bagyo pero umuulan.
3: Yes.
4: At ang apektado po itong western seaboard natin, no? Hindi masyado yung sa eastern seaboard. At ang tabayanan po natin, bantayan natin yung development sa isa pa pong bagyo, no? Tropical, ang pangalan po ay si Dolphin.
3: Mm-hmm.
4: Ito po ay yes. Nasa eastern. Mataas naman po ito at ang sabi po ng pag-asa, hindi naman po ito makaka-apekto for the next few days. Pero dapat po abangan natin to dahil ito po talagang buwan ng Agosto. Kung matatandaan natin, dito po yung sunod-sunod talaga na,
3: yes.
4: na mga bagyo na dumarating.
3: Ayun.
4: Pag-ingat po tayo.
3: Opo.
4: At, let us maintain our preparedness at ipatupad po natin yung ating mga contingency plan na naka-in place. Yun po ang aking paalala sa mga local government unit natin.
3: Yes, sir. Isang puntos na lang sa kasalukuyan, meron na bang mga hakbang na posibleng mag-declare ng state of calamity ang ilang mga areas within your jurisdiction sa CAR at saka sa Region 2, sir? O ina-assess pa?
4: Dito po sa CAR, hinihintay lang po namin. Ongoing na po yung rapid damage assessment nila. So as soon as they are done, malalaman po natin pag nag-meet ito ng mga parameters natin on declaring state of calamity. Hinihintay na lang po natin ito.
3: Okay. Yes, sir. Director Albert Mogol, sir, salamat po na marami sa mga update mula sa OCD CAR at Region 2, sir.
4: Maraming po salamat sa inyong lahat. Ingat po tayo.
3: Thank you.
4: Manitiling maging handa.
3: Yes, sir. Thank you. Ingat po. Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region Director, Albert Mogol. At concurrent director din pala ng OCD Region 2. 40 minutes na mga kaibigan. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, ilan munang mga paalala.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Radyo Publiko Serbisyo Bayang Mahal News Nationwide.
12: Balitang pambansa.
13: Sa ulo ng ating
12: pinakamalawak na pagbabalita,
11: ang Radyo ng Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
11: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
13: Radyo Publiko.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan
13: sa sambayanan
11: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
13: Magkaisa
14: ang tulungan
13: para sa pag-unlad ng ating bansa.
11: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Sa 104.3
13: The Capital.
11: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko,
11: and The Capital.
13: Ang boses ng Pangulo.
11: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
12: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
11: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko,
11: sa 104.3 The Capital.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Publiko
15: 738 AM.
3: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Update muna mga kaibigan, direkta mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Umabot po sa 67 billion pesos na pondo para sa disaster response. Ang nakahanda dyan po sa Ilocos Region. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mildred Coquia.
15: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
15: Report.
3: Mildred.
18: Yes, sa tanda ang 67 milyong piso para sa agarang disaster response sa Ilocos Region habang nananatiling nasa red alert status ang rehiyon dahil sa banta ng malalakas na pag-ulan, pagbaha, pagguho ng lupa at malalakas na hangin dulot ng umiiyak na weather disturbance. Sa virtual press conference kahapon, sinabi ni Office of Civil Defense Region 1 Regional Director Lawrence Mina na naka-full alert ang regional at local disaster response agencies habang tuloy-tuloy ang 24 oras na operasyon ng Emergency Operations Centers upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Inatasan ng mga lokal na pamahalaan na patuloy na subaybayan ang mga abiso ng pag-asa. Ihanda ang rescue teams, kagamitan at rates at panatilihin ang koordinasyon sa mga barangay at iba pang response agencies. Pinayuhan din ang local government units na magsagawa ng tuloy-tuloy na risk assessment at magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan sa mga lugar na matataas ang panganib sa pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang weather-related hazards. Pinaaalalahan na naman ng publiko na manatiling alerto, bantayan ang mga opisyal na weather bulletin at sumunod sa evacuation orders at iba pang safety advisories ng otoridad. Samantala, sinabi naman ng DSWD Regional Office 1 na sila po ay nakahanda ang relief assistance sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong dahil nga sa sama ng panahon. Ayon kay Maria Angela Gopalan, ang Regional Director ng ahensya, nakatanggap na sila ng mga requests mula sa LGUs para sa food packs na ipamahagi sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo. Umabot naman sa 130,200 food packs ang handa at naka-imbak sa iba't ibang warehouse sa buong rehiyon. Sa ating lalawigan Pangasinan, merong 8 warehouse na may kabuuang 10,900 food packs na nakatalaga. Ani Gopalan, bagamat merong food pack sa mga warehouse. Hindi ito eksklusibo para sa mga lugar kung saan naroon ang mga ito. Ano ang mahalagang matiyak na may accessible na warehouse para mabilis maihatid ang ayuda sa mga lugar na nangangailangan. Nakikipag-ugnayan din ng DSWD sa LGUs na maaaring maglaan ang karagdagang warehouse, lalo na malaking bahagi ng kanilang stockpile nasa La Union. Samantala, sa datos ng ahensya, nasa 772 individuals ang nasa evacuation area sa mga sabayan ng Pangasinan, kabilang ang ilang fisher folk na napilitang lumikas dahil sa masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada, Kokia Radyo, Pilipinas Radyo, Publiko Tayo. Pangasinan.
3: Mildred.
18: Yes.
3: Kumusta na ang lagay ng panahon dyan sa inyo ngayon sa Tayog, Pangasinan, as we speak?
18: Dito po. Yes, dito po sa ating bahagi sa eastern part ng Pangasinan, particular sa Tayog, medyo humupa na po ang pag-ulan sa ngayon. Gayunpaman, maklimlim pa rin at mukha pa rin magbabadya po itong pag-ulan. Nako, medyo nahinto-hinto lang ng konti ngayon.
3: So baulap pa rin, umaambo ng buhon, biglang lalakas, biglang hihina, yung mga ganon.
18: Opo, ganun nga po, medyo pabugso-bugso, ganyan na nangyayari at nararanasan dito. Kaya patuloy po nating pinag-iingat ang ating mga kababayan, lalo na dun sa mga areas na hazardous. Kasi nga po ay naging panay-panay yung mga pag-ulan ng mga nakakaraan.
3: Okay, ang classes dyan sa inyo sa Tayog, Pangasinan?
18: Dito po sa ating area ay pinapatupad na po ang localized suspension ng klase. Although dito po sa ating bayan, sa Tayog, Pangasinan, ay hindi pa po natin na-monitor yung pahayag ng ating mayor kung sakaling wala pa pong klase sa ngayon. Although yesterday, ayan nga, lahat tayo walang pasok dito sa ating area.
3: Okay, Mildred, salamat ng marami for the updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
18: Yes, maraming salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada, Kokia Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayog, Pangasinan.
3: Thank you, Radyo Pilipinas Tayog, sa pamamagitan po ni Mildred Kokia. Maya-maya, update naman mula dyan sa gawin ng Dagupan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan. Ilan muna ang mga paalala.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Good News. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Update naman mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Kumusta kaya ang antas level ng tubig diyan po sa Sinukalan River? Pinag-iingat po kasi yung mga residenteng malapit diyan sa ilog. Kumustahin natin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Daritong report ni Sara Kayabayab.
8: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas. Report.
3: Sara.
6: Yes, sa kasamang alam, nasa 6.18 meters above sea level o alert level na ito nga na italang level ng tubig sa Sinukalan River sa bayan ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan ngayong umaga, no, as of 6 a.m. dahil sa nararanasan pa rin mga pag-ulan dulot ng masamang panahon. Dahil dito, pinapayukan ang lahat ng mga residenteng naninirahan sa tabi ng ilog na manatiling alerto at patuloy na subaybayan ang lagay ng panahon, lalo na kung magpapatuloy ang mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng level ng tubig. Inaasahan din o inabisuhan na rin itong mga mamamayan na naninirahan, partikular sa mga mabababang lugar, na maging handa sa posibilidad ng pagbaha at sundin ang anumang abiso ng mga kinauukulan. Kung kinakailangan, agad na rin lumikas patungo sa mga itinalagang ligtas na evacuation center. May pinapayuhan ang lahat ng mga barangay disaster risk reduction and management council na manatiling aktibo at magsagawa ng tuloy-tuloy na pagmamanman sa kanilang ilang mga nasasakupan upang matiyak ang maagap na pagtugon sa anumang posibleng emergency. Kaugnay nito ay nag-abiso na rin ang lokal na pamahalaan ng Dagupan City sa kanilang mga residente dahil mahalaga daw na unawain ng publiko na catch basin kasi itong Dagupan City at ibig sabihin sinasalo nito yung tubig mula sa mga matataas na lugar bago pa man ito mag-exit dito sa bahagi ng Lingayen Gulf. At tinitiyak naman na lahat ng mga frontline services maging sa mga barangay ay bukas upang magbigay ng tulong sa ating mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kibia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
3: Sara!
6: Yes, Sir Alan.
3: Okay, so hanggang ngayon mayroon pa rin nararanasang mga pag-ulan dyan sa inyo sa Dagupan City.
6: Yes, palakalakang mga pag-ulan at minsan malakas din yung buhos. Ngayon, medyo madilim na naman no, ang lagay ng ating panahon. Kaya isa pa rin ito sa pinababantayan ng mga otoridad, especially doon sa mga nakakaranas na ng mga bahagyang mga pagbaha dito sa Dagupan City.
3: Okay. Sara, salamat na marami. At syempre, ingat. Ingat kayo dyan sa Dagupan City.
6: Para sa Radyo Pilipinas, Sara Kayabiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
3: Thank you, Sara Kayabiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 53 minutes na makalipas ang 7 a.m. Kayo po'y nakikinig pa rin dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po ng sabayan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sa puntong ito, mga kaibigan, bago tayo tuluyang magtapos sa ating paglilingkod bayan, narito muna ang update direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
15: Radyo Pilipinas
3: Weather. Iatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning.
10: Hello po, good morning sa inyo, ganyan sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, yung dating si Bagyong Maymay ay low pressure area na lamang as of 2 in the morning. Huli itong namataan, 565 kilometers silangan ng Itzagi, Isabela, at wala nang direktang epekto sa alinmampanig ng ating bansa. Nandito na siya sa may Philippine Sea and possibly malusaw na ito no anytime. Samantala, yung si Typhoon Dolphin na sa labas pa rin po ng ating PAR at hindi napapasok pa ng ating PAR, nasa 1,095 kilometers silangan ng Batanes, at yung truck o yung outer rain bands lang ng bagyo ang tanging nakaka-apekto sa Batanes and Mabuyeng Group of Islands. Yung kanyang enhancement ng southwest monsoon patuloy pa rin po, no? At aasahan yung malalakas na ulan, lalo na sa may paping Occidental Mindoro, monsoon rains at potential nga po na magtataas pa tayo ng mga red and orange rainfall warnings ngayong araw dun sa area na yon. Meron naman tayong orange warning at ibig sabihin meron tayong malalakas na ulan din sa may paping Zambales, Bataan, ganyan din sa bahagi po ng Aklan, Antique, and Calanian Group of Islands. Possible po yung intense rains for the next 2 hours habang meron tayong yellow rainfall warning or malalakas na ulan within 2 hours dito po sa natitirang bahagi ng Aklan, Southern Antique, dito rin po sa may parting Cavite, Batangas, Metro Manila, Rizal, hanggang dito sa may Southern Bulacan, Pampanga, at Tarlac. Asahan nga po yung kabukso-bukso malalakas ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So lagi tumutok sa ating mga updates at makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga local government units kung kinakailangan po ng rescue or evacuation. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Balik po sa inyo.
0: Thank you, Benny Estareja mula sa PAGASA Forecasting Center.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time na kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, August 7, 2026. Ang ating pong mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Referial, Mary Ann Milios, Mark Bukiron. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
21: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
20: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
22: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
20: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
23: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
20: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
22: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.